0: pagtaas ng inflation ang mas mataas na presyo ng bigas, gulay, prutas at isda dahil sa hindi magandang kondisyon ng panahon. Dagdag pa rito ang pagtaas ng presyo ng domestic fuel. Gayunman, bahagyang mababawasan ang epekto nito dahil sa pagbaba ng presyo ng karne, mas murang singil ng kuryente at patuloy na paglakas ng halaga ng piso. Sinabi rin ng BSP na patuloy nitong babatayan ang mga bagong datos kaugnay ng inflation at paglago ng ekonomiya. Kabilang din sa sinusubaybayan nito ang epekto ng mga kaganapan sa Middle East at ng mga nagdaang weather disturbances sa inflation at ang pangkalahatang kalagayan ng ekonomiya. Noong Hulyo 2026 na itala ang inflation sa bansa sa 6.2%. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo.
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
8: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa,
10: sino nagturo sa
9: nag-training po kami sa DOST.
10: Sa DOST rin.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
7: It's 8:07 in the morning. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang ikalawang oras ng Celebrating Life. Alam ko medyo challenging talaga po yung weather. So mga kapatid, let's just continue to pray for each other at yung buong Pilipinas po. Alam ko napakaraming na nag-evacuate at apektado. Kaya po ano lang tayo, dasal-dasal at I'm sure makakaraos din po tayong lahat. Okay? So ngayon po nasa reflection segment, kasama po natin isang kapatid, no? Sa Yahweh the Giver Christian Fellowship, he's from Caloocan. Yan. And I'm talking about ang ating brother, si Brother Dexter Malilin. Brother Dexter, good morning!
14: Good morning po, Sister Cecil.
7: Kumusta?
14: Ito po, isang... karangalan ko po at pinadala ko ni Lord dito para may ano yung buhay ko, kung ano yung buhay ko noon saka yung buhay ko po ngayon.
7: Yan.
14: So bago po lahat, gusto ko po nga magandang araw po sa ating lahat, yes, sa ating mga listeners at viewers. Mm. Maraming salamat po sa pagkakataon na may bahagi ko ang
7: Amen.
14: Testimony kong ito.
7: Mm.
14: Kung paano kumilos ang buhay ko.
7: Ang Diyos sa buhay.
14: Ang Diyos sa buhay ko.
7: Yes.
14: So, ako po si Brother Dexter Malilin, na isa pong nagbago na dating
7: Amen.
14: Na naligaw, pero ngayon po nasa tamang landas, kumbaga man po binago po ng Panginoon ang buhay ko.
7: Yes.
14: So, thanks God po at kahit pa paano nagpatotoo siya para sa akin.
7: Yun. Naramdaman mo at kumilos si Lord sa buhay mo.
14: Apo.
7: Yun. Oo. Nakakatuwa. Alam mo si Brother Dexter, sa lahat ng mga naging guest ko, ito yung bago siya naging guest, pumunta muna siya rito. Talagang kailangan i-feel niya talaga itong studio. Pero alam mo, Brother Dexter, hindi madaling mag-open up, no? Kung ano talaga yung naging buhay mo. Pero alam mo, when you talk for God, no? At ibabalita mo sa mga tao o sa FB, yung naging pagkilos ni Lord, ay alam mo, tuwan-tuwa si Lord yan. No? Dahil yung testimony mo, pinapatunayan mo that we have a living God. Yan. Pero bago ang lahat, yan, gusto ko namin munang makilala. Yan. Brother Dexter, ilan ba ang iyong supling? Andito si Sister Ria, ang iyong kabiyak. No? Ilan ba ang iyong pamilya? Let's talk about your family first.
14: Ako, yun po, yung aking nag-iisang asawa lang po. Ako
7: ayan, dapat naman.
14: Napaka-supportive talagang kahit na ano po yung mga dati naming hindi ko pinapakita ng ano, pero nandiyan pa rin po siya na
7: wow,
14: umaalalay. Talaga, kumbaga man na talagang...
7: Tsaka sinasabi niya, nakatingin pa siya kay Sister Ria. So, sa akin ka tumingin.
14: Napakaswerte ko po sa aking asawa.
7: Napaka-bless so, yan. Oo.
14: Nabigyan po kami ng tatlong anak.
7: Yes.
14: At sa madaling ano po, napakatali yung mga anak po namin na talagang pinag-ano ni Lord na talaga matatalino po.
7: Matatalino. Mga, o, sino pangalan? Yung panganay?
14: Yung panganay po ay si John Benedict.
7: John Benedict. And then, kalawa?
14: Kalawa po, si Andrea Faye. At yung pangatlo po, yung kasama po natin si
7: yun
14: Trisha. Yung
7: lahat. Oo.
14: Basta kasama na po natin ngayon
7: si Trisha. Ang galing-galing na sa ano, sa keyboard. At saka, di ba, nakita ko bata yan, pero interested talaga siya to learn.
14: Yun.
7: Tapos ngayon, medyo dalaginding na, ay magaling na, no? Kaya naglilingkod na rin kay Lord.
14: Opo.
7: So, tatlong bata. And what do you do for a living? I mean, what do you do?
14: Yun po yung kumbaga man po ang ano ko lang po sa mga pamilya ko yun
7: trabaho
14: mm-hmm. Ang trabaho ko po ba dati po dating security guard at nagserbisyo po ako ng within 27 years
7: sa wow.
14: Aking pagtatra security guard.
7: Yes.
14: So, sa awa po ng ang Panginoon,
7: yes,
14: siguro nakikita niya na medyo hirap na ako sa pagtatayo, na-promote po ako bilang security officer.
7: Wow, so hindi ka na nakatayo?
14: So, ano naman po, sister, talaga, dati nakatayo, puro upo naman po.
7: Puro upo naman ngayon.
14: So, malaking ano po.
7: Uy, ang hirap nga rin, ano?
14: Opo.
7: For 27 years, brother.
14: Yun po.
7: Grabe, bawal ba kayo maupo pag ganun?
14: Actually po, kasi yung trabaho po ng security talaga, hindi lang po, ano itong talagang... Si kailangan mo po yung nandun ka lagi sa harapan.
7: Alisto, yan, alerto.
14: Kasi ikaw lahat lang tanungan ng ano kung may darating na kliyente, ganun po. Kaya kumbaga hindi ko ang front, kaya kung may problema ikaw rin ang haharap, kaya po 'yun ang kailangan, alerto ka lagi para wala pong makakapasok na hindi magandang.
7: So after 27 years na promote ka.
14: Opo, yun din na yun po, yung nung time na nakaano na pa ako na dito sa Christian.
7: Yes, nakakatuwa naman, ano. Eto, ato, gusto kong tutukan to, no. Paano yung Christian journey mo, paano ka nakatagpo ni Lord, yan. Kasi actually, hindi tayo nakikipagtagpo kay Lord. Si Lord ang nakikipagtagpo sa atin. Brother Dexter, okay, go ahead, okay. Yung kwento mo, gusto ko marinig.
14: Bago ko paano po ako nakaano kay Lord, actually po ang ano ko kay Lord yung time na po na nagkaroon po ng karamdaman.
7: Yes.
14: So ang nung that time po magamaga po kasi yung mga paako noon.
7: Okay.
14: So namasyal po yung mga pamilya ko. So parang nakita nila ako na parang yung kapatid ko mabubuhay pa kaya ito. Kasi nakikita nila yung mga balat ko.
7: Anong sakit na. Yun? Sakit ni?
14: Sa, yun po yung sabi ng doktor nung time na yun.
7: Oh.
14: So, yung time na nakita ko yung pamilya ko na parang niisip ko na, Lord, wag mo muna ako kunin. Kasi yung mga anak ko maliliit pa. So, yun, doon ko po na-realize na nandun si God na talagang hindi ako pinabayaan din time na after that na ano, napacheck up kami ng asawa ko kasi yung asawa ko sumasama na rin dati sa kila
7: Pastor, Pastor Charles. Pastor Charles.
14: So, sabi, pinagpipray ka namin. So, lipat tayo ng ibang doktor para malalaman natin kung ano talaga yung sakit mo. So, that time, sinamahan ako ng asawa ko sa ibang doktor.
7: Mm-hmm.
14: Then, doon, thanks God po, nung nakita namin yung result, wala naman po. So, yun na yung time na lumapit po ako sa kanya na talagang, Lord, salamat po. Kasi hindi mo ako pinabayaan dahil alam kong may pangarap ka pa sa akin at sa pamilya ko.
7: Oo.
14: Kasi alam ko yung pamilya ko, parang bagaman gusto ko rin maranasan nila kung yung hirap ko hindi nila maranasan.
7: Yes, syempre.
14: So yun po yung time na yun nung medyo naliligaw na naman ako, sabi doon na naman na parang yung health ko medyo nagkaka ano na naman,
7: bumabalik na naman.
14: Bumabalik. So in that time sabi ko, Lord, pasensya na po, sorry po talaga, ngayon ngayon po kung talaga pong patutotoo kayo sa akin, patunayan nyo po. Siya po parang kumbaga man hinamon ko po siya.
7: Hinamon mo si Lord. Oo.
14: Tapos yung time na po na yun, kinabukasan po, nawala po yung sakit ng paa ko, yung namaga, nakapasok po ako sa trabaho ko.
7: Wow.
14: So yun, doon ko na po, doon ko na siya totoong nakilala na, Lord, ikaw po ang talagang totoong Diyos ko.
7: Buhay at tapat. Opo. Yes.
14: Yun, doon ko na po na-realize na talagang totoong Diyos na hindi talaga siya pabaya sa mga anak niya.
7: Amen. So, pero ang gusto ko itanong sa'yo, sabi mo may mga bagay na hindi ka lugod-lugod na ginagawa ka before. Can you share that with us? Ano ba yung mga yun?
14: Yung time na po na yun na Sister Cecil, yung time na kasi sa monumento po kami noon.
7: Mm.
14: Tayo yung binubuntis pa si yung ano natin, siguro kaya si ako ginawa. Kaya
7: si ako
14: siguro ginawa ng ano ni God na yun siya yung
7: naglilingkod.
14: Opo. Nagbubuntis pa lang po siya noong time na yun na tapos yung mga ginagawa yung kumbaga man yung asawa ko kasi buntis yan nun eh.
7: Nagdadalang tao si Sister
14: Ria. Ano na po siya, mga malapit na po ipapanganak.
7: 7 months,
14: so, dahil sa bisyo ko, yung mga pag-iinom ko ng alak, siyempre nandyan na po yung barkada. So time na meron kaming outing, hindi ako pinapayagan kasi manganganak na po siya. So, hindi ko pa rin siya, ano, kumbaga man, inano ko pa yung sarili kong desisyon.
7: So pumunta ka pa rin ng outing? So,
14: tunatuloy pa rin po ako sa outing. So yung parang kumbaga man talagang pinagkakaano talaga yung time na yun na talagang siguro talagang hindi, wala pa talaga sa akin. Hindi pa pumasok sa akin yung Holy Spirit.
7: Po. Yes.
14: So nung time na yun, iniwan ko sila. Tapos wala man lang akong iniwan sa kanya. Pero para kumbaga man yung iniisip ko, barkada.
7: Ganun. Sarili mo lang opo, yun. Oo.
14: Opo, yun po. Kaya siguro po nung nung iniwan ko sila, pagbalik ko, siyempre, inaanuan niya ako. O ano, bumalik ka pa? May konsensya ka pa ba? So, siyempre, parang ako na, ano na, na kumbaga man, panandalian. Kumbaga man, panandalian lang. Siguro po, yun, Sister Cecil, yun siguro po yung dahilan kung bakit na ginamit niya yung pinagbubuntis niya na magiging dahil na daan na babalik ako na gagawin niyang ano yung anak ko na
7: tagapaglingkod.
14: Ako yung, ako yung kailangan talaga ako yung mangunguna sa lahat sa kanila.
7: Yes.
14: Kumbaga man ako yung padre di pamilya. So yun po yung dahilan kung bakit malaki po yung pagbabago ng buhay ko nung dati na saka ngayon po.
7: So nung talagang seryoso na yung naging pagtanggap mo, kumbaga, talagang nakikinig ka na sa Holy Spirit, ganyan. Ano na, sino ka na ngayon? Ano ka na ngayon?
14: Iba na po yung ano ko ngayon kasi yung sa pagsasalita po, parang iba na po yung ano, iba na yung yung ilalabas ng bibig mo po. Kumbaga man dati po pag nagsalita ka yung parang sarili mo lang eh, pero ngayon yun nang gagaling sa puso mo na palagang kalugod-lugod para sa kanya. Yun po yung iba na po yung life kumbaga man yung dati sa ngayon po. So yung kagaya sa mga kagaya po sa ngayon yung dati po na ginagawa ko yung mga mali na pagsasaway sa kanya, sa asawa ko.
7: Ano sinasaway? Ba't sinasaway mo siya?
14: Ayan nga po, yung mga gusto niya na siyempre po yung kung ano yung gusto ko, hindi ko
7: pinapakinggan. Oo. Puro gusto mo lang. Ay, nakakainis ka nga noon, brother. Hindi dapat.
14: Kaya, malaki po yung pinagbago mula. Siguro ginawa talaga ni Lord yung pinagbubuntis niya. Ngayon na kasama na po natin ngayon
7: Very active sa worship ministry, di ba, si Tricia?
14: Malaking bagay po.
7: Ano nararamdaman mo? Nakikita mo yung anak mo na talagang consistently ay nagsiserve kay God. Anong feeling mo bilang ama?
14: Nakapag-bless ko po sa kanya kasi kumbaga man siya po yung daan para makaano ako dito sa Christianity.
7: Oo, maging Christian ka talaga, di ba? O, nagbagong buhay.
14: Malaki po yung
7: So, brother, sa kwento mo, no, nabanggit mo na nakatagpo mo ang Diyos nang matutunan mo na lumapit sa Kanya. Ano ba ang mga dahilan mo? Lumapit, kasi nagkasakit ka eh, di ba? Nagkasakit ka, no? Doon mo lang talaga na feel ba yung need mo para sa Diyos nung nagkasakit ka?
14: O, yun lang po. Kasi doon ko nalaman po na talagang nandyan lang po kasi yung pag nag-desisyon ka, hindi, basta kumbaga man yung desisyon mo yung para talagang kalugod-lugod para sa kanya. Hindi yung, kasi may dati po kasi pag nag-desisyon ako, yung parang sa sarili ko lang. Pero ngayon, dahil kasama ko siya, talagang iba na po yung mga, kumbaga man, yung nafe-feel ko, parang, wow, parang iba na yung, yung, hindi kagaya na, sa tukso, madali ako matukso.
7: Ah, madali ka bang matukso?
14: Madali po ako matukso dahil before. Kumbaga man, siyempre, hindi mo rin
7: sa trabaho. Mga lalaki.
14: Hindi po sa lalaki lang. Pero na ngayon po, kahit po ano yung tukso na dumarating.
7: Pero, ano ba yung mga tukso na dumarating?
14: Meron pa rin po. Meron pa rin. Ngayon kasi siyempre sa trabaho ko, hindi mo rin masasabi. Sister Cecil, pero nandyan na po. Nakokontrol mo na siya kasi nandyan po siya kahit na walang CCTV na nakakita pero takot, may takot ka na eh kumbaga man si Lord nandyan.
7: Yes. So ngayon faithful ka na kay Sister Rhea.
14: Opo. Masasabi ko po.
7: Naging unfaithful ka ba sa kanya? Ever? Dati yun. Alam mo ba yun, Sister Rhea? Alam mo. Alam mo, sa lalaki talaga dumadaan yan. Pero ang mabuti, wag na natin tinay yung nakaraan. Yung ngayon na. Eh, di ba? Yung ngayon na. Oo, oo, oo. So, anong pakiramdam mo basically bilang yung peace of mind na kung saan binago ka ni Lord? Paano mo naramdaman na unti-unti? Teka, parang nararamdaman ko binabago niya ako.

0: At po, President, kung ano yung
1: nasa sobre.
0: Kung ano yung sobre, diretso po sa kanya.
1: Wow,
0: so,
1: naman.
0: Malaki po yung naging tulong po sa akin.
1: Mm. Dati ba hindi ganon?
0: Hindi po. Kung ano lang po maibibigay ko kasi nandun na po
1: gumagastos yung sa alak. Sa mga dates mo. Ganyan.
0: Opo.
1: Tsaka sa iba pa. No? Mabuti ngayon may sobre na. Yun,
0: buo na. Buo siya na yung si Michelle to, hindi na ako.
1: Di ba mabuti, no? Nakakatuwa. Kasi hindi nyo dati na, ano yun eh, na-realize.
0: Kasi nandun na po, kasi siya
1: mabuti. Eh, siya nagbabudget eh, oo. So, bukod dyan sa yung sweldo, dyan na ano pa, bilang tatay naman, ano ka bang klaseng tatay noon?
0: Yun ang magandang ano ko po ngayon, kasi bilang padre di pamilya, sama-sama na po kami ngayon pag may ano tayo. Sumasama.
1: Service.
0: Every Sunday po. So, yun ang malaking ano po sa akin na papasalamat ko kay God kasi ako na mismo ang nagdadala sa kanila.
1: Amen.
0: Tuwing Linggo sa ating
1: service.
0: Apo.
1: Oo. The family that prays together stays together. Yeah. Sabi nga, di ba? Oo. So, bilang asawa, bilang ama, nakita natin. Ano yung nakita mong benefit sa'yo? Na kasama mo na ang Diyos, katuwang mo na ang Diyos at hindi ka na sa'yo lang sarili nakaasa, kundi meron kang Diyos sa buhay mo. Ano yung mga benepisyo na e-enjoy mo ngayon?
0: Ang benefits po na na-enjoy ko ngayon kasi ko po nandyan na po si God sa buhay ko.
1: Mm.
0: Kumbaga man siya na po yung nag-guide sa lahat ng mga desisyon ko. So, yun po, yung ano ko sa kailangan, yun na rin po yung may ano ko sa pamilya ko, sa mga ibang tao, na kumbaga man, kung sino ako, hindi lang po sa pakitang ano, kailangan sa loob din, sa kaloob.
1: Oo.
0: Hindi lang po panglabas.
1: Panlabas.
0: Pati rin po yung, kung ano yung sa puso mo. Kasi meron po kasing, ano, di ba, puro sa labas, maganda lang, pero pag nakatalikod,
1: oo. Meron ba? Sino yun?
0: Kung baga man, malaki po ang pagbabago. Talagang, napaka-blessing po. Talagang,
1: sino-sino yung mga taong ginamit ni Lord para talaga maakay ka sa paanan niya?
0: Dali po, ang una ko po rin yung aking pinakamamahal na asawa.
1: Si kasi Sister Rhea naging susi.
0: Siya yung sumasali, umano dati na sa Bible study sa Bagong Baryo.
1: Yes.
0: So, noong time, wala pa talaga akong kaano-ano noon dahil nandun lang kami sa kanto ng mga tropa ko. saan ka pupunta? Sabi, pagpipray kita.
1: Sabi niya sa'yo.
0: Pagpipray kita. Sabi, tumawa lang ako. Tapos yung din time na ano, si minsan pag nakikita ko ni Paz, sabi, Dex, minsan attend ka naman dito sa, sige Paz, pag hindi ako busy.
1: Sino bang Paz? Si Pastor Charles?
0: Okay.
1: Baka hindi nila
0: ako. Siya pa. Tapos nung time na sumasali na rin ako doon sa kanila, sa mga, ano, si, yung tumalikod po si Sister Ami.
1: Okay.
0: Siya po yung
1: umuwi na si Sister Ami.
0: Nagsabi sa akin na, Dex, pagpipray natin na mawawala na yung pag-iinom mo. So, malaking, kahit na wala na si Sister Ami, talagang maalala mo pa rin na yung kaanuan niya na talaga.
1: Siya umabot sa iyo talaga.
0: May kumbaga man, minamanan niya yung mga naiwan niyang, so, yun nga ang ano ko na talagang napaka ano ko sa buhay. Kasi may mga taong na talagang
1: sinamit
0: ni Lord na, yes. Para sa akin.
1: Oo. So ngayon naman daw ikaw naman daw ang dapat aabot sa sa mga tao na katulad ng pag-abot sa iyo.
0: Yung
1: naranasan natin abutin eh, di ba?
0: Malaki po yung kumbaga man yun nga po yung malaking bagay po talaga na may Diyos kang kilala.
1: Yes.
0: Kasi kahit na may kilala kang Diyos, kung hindi mo isa sa puso, hindi mo siya sa lahat ng lakad mo, hindi mo siya kasama, hindi po nabubuo yung lakad mo.
1: Oo. Sa decision making dapat kasama natin. Hindi lang po, hindi lang tayo fan, di ba? Ang galing naman ni Jesus, kaya hindi, dapat meron tayong relasyon talaga sa kanya.
0: Opo.
1: Di ba? So ngayon ang buhay mo, nagbabasa ka na ng Bible.
0: Actually po, Sister Cecilia, medyo kumbaga man na hindi pa ako nakakaano, pero meron na rin pa akong konting mga Bible verse na
1: may mga

0: efforts ka na rin.
1: Kumbaga makaya doon po nabubuhay na po yung aking ano dahil doon. Siya po yung parang sa pagkain ko po. Kumbaga yan na yung magpapalakas.
0: Oo, basta patuloy yung pagkain mo spiritually, di ba? Pag Sunday service umaattend ka naman, di ba? Tas may Bible study din.
1: Opo.
0: So, alam mo isa sa mga sinasabi nga no, yung mga tao na umaabot, malaking pasasalamat 'yan eh, di ba? Na nung inaabot ka ba, may rejection ka, medyo naiinis ka pa, o anong response mo sa kanila nung inaabot ka ni Pastor Charles, ni Sister Amy?
1: Actually
0: open
1: po,
0: ka ba noon o sarado pa?
1: Actually po, sarado pa ako noon.
0: Sarado?
1: Nung time na yon, kaya po, kumbaga man talaga, pero nung sumasama na ako sa linggo-linggo na ano, nung nabuksan yung ano ko sa
0: unti-unti.
1: Sa share ni Pas na mga share ng
0: salita ng
1: Diyos. So doon na po nabuksan yung puso ko na talagang totally ano na po ako sa kanya. Going straight na po.
0: Going straight na. Ikaw ba noong parang sabihin natin tinanggap mo siya, yung presence ba niya? Paano siya kumikilos sa buhay mo? Tingin mo?
1: Kumilos po siya.
0: Pastor, brother. Mm.
1: At yung ano ko lang po, kasi talaga itong kumikilos po siya nung mula nung tinanggap ko siya. Kasi meron po akong sample ko na lang po, yung nakaraang bagyo.
0: Yes.
1: Yun ang pinaka-imposible po na nangyari sa akin eh. Yung alam nyo po yung arpapa, bahain po dyan. Nakita ko po lahat ng mga tao na nagilid lahat.
0: Mm.
1: So walang makakatawid. Dahil mataas po yung baha doon eh. Yung motor ko maliit lang po, pero nakikita kasi papasukan ko talaga ng kailangan makapasok ako para palitan ko yung kasama ko. So Lord,
0: bahala ka na.
1: Bahala ka na po. Kailangan po makatawid ako. So magtataka ako, bakit ako nakatawid? Tapos paglingon ko, may malaking truck. So, siguro, yun na siguro yung way na sinabi niya na ito yung truck, sasabay ka. So, nung pag ginano ko ng truck na yun, sinundan ko sa likod.
0: Oh, hinahawi niya yung tubig nun eh.
1: So, hinahawi niya. Pero yung mga tao, hindi sila, wala silang, nandun lang sila lahat, tampak sila lahat dun. Pero nung ako, sinundan ko yung truck. So parang, bagaman, sinundan ko. So, alalim ng tubig. So, nandun ako sa gitna. Nasa likod niya. Dire-diretso lang ako. Nakarating ako dun sa kabila. So, nakita ko yung mga tao. Nakpalakpakan pa sila. Kasi kala nila, malulunod na, mamamatay na yung motor ko.
0: Motor mo.
1: So, Lord, thank you. Kasi nakarating ako. Ang problema ko, sister, nung wala nang ulan, siyempre nandun pa yung tubig. Pero nakarating naman ako doon. Wala na po akong problema doon kasi ano. Ang problema ko lang, yung pag-uwi, hindi ko na may uwi yung motor ko. Kasi malalim yung tubig. Yun nga lang, pinagtataka ko.
0: Pero pinapasok ka ni Lord.
1: Opo. Pero nakapasok ako. Yun lang sa hapon. Siyempre, wala na pong problema doon dahil kahit anong oras ka makauwi doon. Doon ko po na ano yung buhay ko na talagang
0: nandiyan
1: si God na talagang hindi kanya pinababayaan. Kung talagang inaaki ka kung ano mang problema na ano, basta nandiyan lang siya
0: lagi. Okay. So, ang sarap ng buhay na katuwang at kasama mo si Kristo. Yan. Okay. So, Brother Dexter, babalik tayo no, matapos ang ilang paalala dito pa rin po sa Celebrating Life sa Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sports Radio and Radyo Magazine and the 104.3 FM. Babalik kami.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas na-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
6: Ako si Lope D. Kim po, acting business permit and licensing officer ng Kilapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bipelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
7: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
8: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
7: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon patungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
9: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
0: Okay, it's now 8:40 in the morning. Nagbabalik po ang Celebrating Life. Ayan, kapiling pa rin po natin ang ating guest this morning, si Brother Dexter Malilin. Ayan. Brother, baka may mga gusto kang batiin or i-greet this morning na nakasubaybay sa atin dito sa Celebrating Life.
1: Binabati ko po ang nandyan po sa aking opisina, lalo po kay sa aming boss, kay O9, kay 39, saka si Sierra Angel, si Sierra Sir Sherwin, Sir Lando, kay Ma'am, kami Ma'am Geng, Ma'am Ann, Ma'am Ian. Hello po, kumusta po kayo lahat yan? At sa aking pamilya, sa aking probinsya.
0: Saan?
1: Sa Isabela po.
0: Isabela! Taga-Isabela.
1: Okay. At sa lalo kila Kuya Waldo, kay Kuya Henry, Kuya Charlie, kay Kuya Bert, sa aming bunso na si June King.
0: Iyo.
1: Kayo nga, nag-iisang kapatid kong babae, si Chita.
0: Chita. Saan sa Isabela?
1: San Pablo po.
0: San Pablo, yan. Ano ba salita sa Isabela?
1: Ibanag.
0: Ibanag? Paano yun? Bati mo nga sila sa Ibanag.
1: binabati ko. Parang Tagalog din.
0: Parang Tagalog siya, din. Okay, okay. Na,
1: Unti lang. Kumbaga man, ano lang, medyo may pagkaano lang po.
0: Okay, okay. So, maganda umaga po. Thank you for watching yan. So, Brother Dexter, ayon sa pagkakaunawa mo, ayon sa experience mo, ano ba ang mangyayari sa mga taong patuloy na tumatalikod sa Diyos? At ano naman ang yung sa tingin mo, patuloy na nangyari sa iyo, ano yung nagpalaya sa iyo para makaalis o makalaya sa ganung kalagayan? Dalawang tanong yun, ha, brother.
1: Ano po, siguro po kasi yung pagtalikod po, patuloy na hindi ka nabubuhay sa sa ating Panginoon.
0: Yes.
1: Walang buhay na walang hanggan.
0: Yun.
1: Kumbaga man tapos yung walang pagbabago sa sarili. Ang susi po ay yung kilalanin natin si God. Kumbaga man siya yung ating susi para kumbaga man maisabuhay natin mm-hmm. yung kanyang yung buhay kumbaga mm-hmm. nakulugod-lugod para sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Yun po yung susi na, mm-hmm. na
0: magkaroon ng relasyon sa Diyos. Yun ang pinakamahalaga sa lahat.
1: Yun
0: ano?
1: Po, yun po. Yun.
0: Tsaka pag nakatalikod sa Diyos, yung buhay parang ano eh, Brother Dexter. Alam mo yun, yung mga decisions mo mali.
1: Hindi. Hindi diba? Po. Wala po.
0: Kasi hindi ka wala guided.
1: Wala kasiguraduhan. Oh. Kumbaga man, opo.
0: Oo. Oh, oh. Wala kang peace of mind.
1: Yun po. Diba? Yung ano doon na wala ka talagang, kumbaga man, kung ano yung gusto mo lang. Pero walang gabay. Kumbaga man, talagang puro mali. Kumbaga man, iwalay ka talaga.
0: Yes.
1: Paliko.
0: Paliko talaga. At saka ano, pansin din natin yung mga tao na yon, mga matatalino, mga marami silang achievement. Pero kung makikita mo yung buhay nila, hindi naman sila masaya.
1: Yan nga po.
0: Diba? Walang kasiyahan, walang joy, walang pure joy, yun sinasabi natin ha.
1: Opo.
0: Kaya, at saka yung mga tao na nasisiyahan pag hindi sila affected kahit nakakagawa sila ng masama.
1: Opo. Oo, gaya yun yung sa ganun. Mga makasalanan.
0: Oo, kung baliwala. Baliwala.
1: Kasi wala na, manhid na po.
0: Oo.
1: Pero kung ano yung ano mo na nandyan na si Lord, talagang wala na po yung mga...
0: You will be rebuked. Diba?
1: Direk.
0: Oo, kaya nga. Ayan. So in your life now, no? Kilala mo na si Lord, you submit yourself, you surrender your life to Jesus. Ano yung mga gagawin mo, Brother Dexter, para talaga yung pagluwalhati, no, sa Diyos at papuri sa pamamagitan ng buhay mo? Ano yung mga tingin mo dapat mong gawin o ginagawa mo na ngayon to glorify God?
1: Ang actually po, ang una po bilang padre di pamilya po, kailangan po ako muna yung magpapakita ng ano sa mga anak ko para magaya nila rin, maano nila ako na kumbaga man yung kabutihan.
0: Magse-set ka,
1: ko.
0: Oh yes, ako. Magse-set ka ng good example.
1: Parang yung sample mo po sa pamilya ko, ganun din po sa mga taong mga makakaharap ko. Na kumbaga man may ano ko din kung paano mamumuhay na magandang kumbaga man hindi ka yung kung yung mga para kay Lord na kalugod-lugod para sa kanya.
0: Yun.
1: Maishishare mo kumbaga man malaki na po kung ang pagbabago kumbaga man yung buhay ko noon sa kaso ngayon kumbaga man ang buhay ay panandalian lang, kumbaga man, pero habang nandarito tayo sa mundo, ibabaw, tayo dapat gagawa ng magandang para mag-ipon tayo ng mga para maidadala natin sa taas.
0: Yes.
1: Hindi po ang ano na yaman, kasi ang yaman, maiiwan din po natin. Kailangan po ang maiipon natin yung mga magandang ano na may dadala natin sa taas para sa kanya.
0: Yes. Ikaw ba, brother, na banggit mo kanina, isa sa mga talagang naging bisyo mo ay pag-inom, di ba? Umiinom ka pa ba ngayon?
1: Actually po, sa ngayon po, totally po, wala na po.
0: Wala na, kahit social
1: kahit
0: drinking.
1: Na, mga ano, wala na po kasi nandun na yung mga patunay na po na yung mga minsan, yung mga ano na dati yung mga kainuman, kahit na anong ano nila sa akin.
0: Aya.
1: Oo. Wala na po kasi kumbaga man ano na eh.
0: Paano mo sinasabi 'yon? Baka naman sabihin nila wala namang pakikisama tong si Dexter.
1: Yun na nga po yung ano nila. Shot. Ay pasensya na po. Sige po, masaya na ako makita ko lang kayo na nandiyan, pero kumbaga man balang araw maano niyo rin kung bakit yung pag-iinom ng alak ay
0: hindi talaga ano,
1: kumbaga man sa ngayon hindi pa nararamdaman eh. Pero dahil ramdam ko, kumbaga man, kung paano epekto ng alak sa buhay ko talagang doon po na doon na bukas, binuksan ng ano ko na talagang totally wala na po yung alak. Kasi
0: yes.
1: Yung alak, hindi rin naman. Totally, yung alak, wala rin namang iyano sa buhay.
0: Oh. Pero kasi, alam mo, yung iba kasi, gusto na talagang iwasan yung bisyo na yan. But wala silang lakas loob mag-say no. Di ba, minsan pag may mga tropa-tropa ka,
1: pero,
0: gusto mo mag-say no, pero ikaw, paano mo tinatanggihan? Anong sinasabi mo sa kanila para hindi sila magalit sa'yo na sabi, wala kang pakisama, ganyan?
1: Yun lang nga po yung sinasabi ko, sinala, pasensya na po kayo kasi ininto ko na po yung pag-inom na lactate ko sa yung health ko.
0: Hindi
1: na po pwede. Yun po yung inano ko sa kanon. Tapos meron din minsan naririnig, ay, pastor na kasi yan eh. Mga ganun. So, pero kumbaga man, tinatawanan ko lang kasi kumbaga man, mas mahirap kung makipag-ano ka. Basta yan lang po pala pag may nag-aalok sa akin na yung dati kong mga ano dati, yun lang sinasabi ko, pasensya na kasi yung health ko, hindi talaga pwede ako manginom dahil pag uminom ako, baka bumabalik po ulit.
0: Yes,
1: yun lang
0: oo,
1: po yung tama. Inaano ko sa kanila pag...
0: Okay. So, ikaw ba nag-try ka to reach out to them? Parang, inaaya nyo ako dyan, ako naman ang mag-aaya sa inyo, dito tayo.
1: Actually po, sinabi ko na rin po yun, kumbaga man, sige, pag ano, pero kumbaga man, hindi rin na nila ano yan, tatawa lang din sila eh.
0: Hindi, tsaka unti-unti yan, hindi bigla yan eh. Oo, medyo...
1: Pero yun nga po, yung malaking, ano, dahil siguro, yun ang, ano ni Lord sa akin, na talagang iiwanan ko na yung ganyan para sa health ko, para ano ko pa, maalagaan ko pa yung pamilya ko.
0: Yes.
1: Lalong-lalo po yung asawa ko na talagang supportive.
0: Haba ng buhok ni Sister Ria, hanggang rito sa akin yung buhok niya. Ayan. So, yun yung pagluwalhati. Actually, yung sinabi mo, maganda yun. Ano? It's how you live your life. No? Kasi nga, Christ-like na tayo. We are justified. We are sanctified. So, andito na. No? This is the time na talagang gagawa na tayo na mabuti, not to be saved, kasi saved na tayo eh, di ba? But ito yung product ng transform life. Yun na yun, transform ka na, kaya gagawa na tayo na mabuti. So, anong pakiramdam na despite yung naging hindi ka kalugod-lugod sa Panginoon, na medyo may mga time na tumanggi ka to know Him, na feel mo in your life na napatawad ka na niya, di ba? Na andyan pa rin siya despite and in spite of all of those. Anong pakiramdam na ikaw ay tuluyang pinatawad at minahal ni Kristo? Brother Dexter.
1: Ang pakiramdam ko po, kumbaga man, talagang napaka super blessing ko na. Kumbaga man, napawala na po ako dun sa mga yung dati kong ano, napawala na lahat. Kumbaga man, iba na yung buhay ko nun. Kumbaga man, iba na yung nasa puso ko. Yung kumbaga man, si Jesus Christ na po yung nandito sa puso ko. Kumbaga man, talaga, siya na lahat ang gumagalaw sa katawan ko. Kumbaga man, siya na yung gumagabay. Siya na yung tagapag-alalay kung laano lahat ng
0: mga... Gabay!
1: Opo. Yun ang malaking ano po sa buhay ko kung pumasok siya sa ako.
0: So, ang feeling ng napatawad, di ba?
1: Apo.
0: Ang feeling ng minamahal, no, pag naramdaman niyo po 'yun mga kapatid, ibang klase, no. You will experience. Kasi iba yung sasabihin mo lang na andiyan si Jesus, ganyan, maririnig mo lang yung kwento niya, pero ikaw mismo, katulad ng nangyari sa iyo, 'di ba? You experience God's love, apo. You experience God's forgiveness, ibang klase 'yun. Kaya ito yung nagtulak sa iyo talaga, no, yung kanyang love, yung kanyang pagpapatawad, yung naging susi para magbago ka.
1: Apo,
0: di ba? Oh, ibang klase talaga. Kaya po sana kayo ngayon na nakikinig, ala po, sabi niyo, dami ko ng kasalanan, ganito yung buhay ko, ganyan. Alam niyo, kaya nga siya bumaba dito sa lupa para sa mga sinners, no? Sa nakatulad nating lahat, we are all sinners. Kaya lumapit po kayo sa Panginoon at siya yung maglilinis sa inyo, na parang kung sabi nyo basahan kayo, magiging puting basahan po kayo pag lumapit kayo kay Kristo. So ano yung message mo? Mensahe mo, Brother Dexter, sa mga listeners at viewers natin?
1: Sa lahat po ng nakikinig sa at nanonood ngayon, kung ang pakiramdam nyo po ay malayo kayo sa Diyos, lumapit tayo sa Kanya kasi hindi pa huli ang lahat. Hanggat nandito tayo, hindi po madamot si Lord. Basta marunong lang po tayo lumapit, kahit na ano po mga kasalanan natin, ilalapit lang po natin. Marunong tayo umingi ng tawad sa Kanya. Si Lord nandyan lang po sa atin. Talagang napaka ano na po ng puso ng ating Panginoon, kahit na ilang beses po tayong tumatalikod sa Kanya, pero nandyan po rin lagi po siya na umaakay para sa atin.
0: Yes. Tatanggapin niya pa rin tayo, 'di ba?
1: Oo.
0: Actually, ang daming testimonies, 'di ba, na napapanood natin sa Facebook, sa TV, kung saan-saan na kung paano sila hinipo ni Lord, no? Mga kriminal, mga ang buhay ay talagang parang tingin mo wala nang pag-asa, but when they seek God, when they sought God, lumapit sila kay Lord. Grabe yung naging buhay nila. Kaya every time they talk about how God forgave them, no? Umiiyak sila eh. Kasi parang feeling nila, wala nang magpapatawa, dami kong pinatay, ang dami kong ginawa, di ba?
1: Pero so, kumbaga man dahil umingi na ng patawad, yes. Kumbaga man, andun na po si Lord. Kumbaga man, yes. Ang ating Panginoon naman po, hindi naman talaga siya madamot eh.
0: Yes.
1: Basta marunong ka lang po umano sa kanya.
0: Mm. Alapit, lumapit ka lang, yun lang yun.
1: Nandyan lang si Lord, kumbaga man, kaya nga po, kumbaga man, kailangan tawagin mo siya, nandyan, yes, lang po siya.
0: Amen, oh. Amen to that. Salamat ha. Maraming salamat, Brother Dexter. Alam ko maraming gabing hindi ka nakatulog dahil dito, pero okay lang yan. Dahil talagang ganyan ang buhay. So, sana po ay may naihatid kami message para sa inyong lahat, mga kapatid. Ang gusto lang namin dito sa Celebrating Life talaga is to promote Christ and His Word, no? And a life with Jesus, ibang klase, no? May peace, may joy despite of all the challenges in life. Yung mga nawala ng bahay, naaalala namin kayo. Yung mga namatayan, yung mga biktima o nasalanta ng baha o ng bagyo, naririnig po ni Jesus, ng Diyos, ang mga hinaing natin, no? Ang hinaing nyo. Kaya lapit lang po. At ngayong araw na to, let's be, kumbaga, let God, no? Na kumilos sa buhay natin para malinis niya at maging maayos ang buhay natin. Alright? Maraming salamat po sa inyo lahat. Ay, greetings kay Sister Julie and kay Rio dyan sa Canada. Hello, hello. At kumusta rin kay Kelsey. Okay? So, sa ngalan po ni Pastor Charlie Opina, ng ating guest for today, Brother Dexter Malili, ng ating pong Team Celebrating Life, Arnel Villamor, si Mark Bukiron, si Nida, si Suzanne, Radio Magazine, Sports Radio, Capital FM 104.3, lahat po ng Radio Pilipinas stations all over the Philippines, marami pong salamat. God bless and see you all next Sunday. And please stand by with Tom Reyes sa ating pong balita.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
13: Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
14: Philippine Standard Time, 8:55 ng umaga.
13: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
14: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. 429 na lugar sa Luzon apektado ng pagbaha. Halos 8.1 milyong individual apektado ng habagat ayon sa Office of Civil Defense. May report si Ray Ferrer.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Lumapit na sa 429 na lugar sa 4 na rehiyon sa Luzon ang binabaha dahil sa patuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Region 1, National Capital Region, Region 3 at Calabarzon. Ayon kay OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, nasa 2.3 milyong pamilya o halos 8.1 milyong individual na ang apektado ng patuloy na pag-ulan. Sa bilang na ito, nasa 13,000 individual ang nasa 533 evacuation centers, habang 12,600 pamilya naman ang nasa labas ng evacuation centers. Umabot na rin sa 1.6 na bilyong piso ang halaga ng ayudang na ipamahagi ng DSWD, mga LGU at OCD sa mga pamilyang tinamaan ng pagbaha. Sinabi ni Alejandro na nananatiling malawak ang epekto ng habagat, lalo na sa Northern at Central Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Philippine Coast Guard nagsagawa ng malawakang preemptive evacuation sa mga lugar na apektado ng habagat. May live report si EJ Lazaro.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
16: Nagsagawa ng malawakang preemptive at forced evacuation ng Philippine Coast Guard o PCG sa ilang lugar sa Luzon matapos ang matinding pag-ulan at pagbaha dulot ng southwest monsoon o habagat. kabilang sa mga lugar na tinugunan ng PCG ang Maynila, Cavite, Zambales, Bataan, Pampanga at mga karatig bayan. Pinagana ng PCG ang mga Deployable Response Group o DRG para magsigawa ng search and rescue operations, evacuation at iba pang humanitarian assistance sa mga komunidad na matinding naapektuhan ng pagbaha. Namahagi rin ang mga tauhan ng Coast Guard ng mga food packs sa mga residente na nangangailangan ng agarang tulong. Samantala, nanawagan ng PCG sa publiko na mahigpit na sundin ang evacuation orders, lalo na ang mga nakatira malapit sa ilog, waterways, lawa at iba pang lugar na madaling bahain. Bahagi ang nasabing pagkilos ng pinaiting na pagtugon ng PCG sa ilalim ng eye care program para mas mapabilis na mailapit ang serbisyo at tulong sa mga komunidad sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Sa ibang balita, kampanya kontra dengue, pinaigting ng local government unit ng Baguio. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Patuloy na pinapaigting ng pamahalang lungsod ng Baguio ang kampanya nito kontra sa dengue. Makaraan maitalang 543 kaso ng dengue simula buwan ng Enero at inaasang tataas pa ito sa pagtatapos ng buwan at inaasang bababa ang mga kaso sa kalagitnaan na Oktubre. Sa paliwanag ni Baguio City Health Services Office Epidemiologist Dr. Donabel Tobera Panes, ang pagsubaybay at pangangalap ng datos ng lungsod ng mga nakarang taon ay nakatulong sa kanila na matukoy ang karaniwang patron ng mga kaso ng dengue na nagpapaintulot sa kanila na mahulaan ang napapanahong pagtaas. Mula 2025 hanggang 2026, nakapagtala ang City Health Services Office ng kabuang 1,657 kaso ng dengue, kabilang ang 7 pagkamatay. Kabilang sa mga kaso ang 833 lalaki at 823 babae, kung saan 553 ang na-admit na pasyente. Sa panahon ng talakayan, 9 na pasyente ang na-admit at walang sinuman ang nagkaroon ng malalang dengue. Nilinaw pa ni Dr. Panes ng bilang ng mga pasyenteng inaglingkuran ng mga pasilidad pangkalusugan ng lungsod ay hindi kinakailang kumakatawan sa bilang ng mga kaso ng dengue sa mga residente ng siyudad. Sa mahigit 1,000 kaso na naitala sa loob ng 2 taong panahon, umigit kumulang 540 ang mga residente ng siyudad. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Bonar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
14: At naglabas ng Department of Social Welfare and Development ng 51.7 million pesos na tulong pinansyal para sa maliliit na sugarcane farmers na apektado ng peste sa Negros Oriental. Pinakahuling nabigyan ng 10,125 pesos na emergency cash transfer ang nasa 350 magsasaka mula sa Bayawan City at 5 magsasaka mula sa Shaton. Nauna na rin tumunggap ng tulong ang mga magsasaka sa Mabinay, Bay City, Canlon City, Jimalulud, Mabinay, Pamplona at Sambuanguita. Samantala, kaparehong tulong pinansyal din ang pinaabot sa mahigit 5,000 magsasaka sa Negros Occidental. At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
19: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
18: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
20: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
21: Pati bamboo?
22: Sudubong magigitan nila. Isipan nilang ragaan.
18: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
3: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
21: Nung natutunan ko po yung paggawa,
22: sino nagturo
21: sa training po kami sa DOST.
22: Sa DOST rin.
18: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
23: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
24: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
25: Isang magandang araw mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Linggo at 30 na po ng buwan ng Agosto. At ako po inyong makakasama ngayong umaga para sa ating programa Sports Calendar for the Week dito lamang sa Sports Region 918. Kaya naman mga kaibigan, tayo ay napapakinggan sa ating mga talapihitan maging sa ating PBS receiver app and at the same time sa ating Facebook Live sa Sports Region 918. Kaya naman kung ayaw nyong ma-miss out sa mga latest updates, games, analysis, interviews ay sumubaybay sa aming Facebook page and even sa ating Twitter Sports Region 918, sa ating website radiopilipinas.ph/sportsregion918 and at the same time sa ating YouTube account at Sports Region 918 AM. Kaya naman mga kaibigan, wala nang patumpik-tumpik pa at pag-usapan na natin ang ilan sa mga kaganapan na inaantabayan na magaganap para sa paparating na Linggo na ito. At alam ninyo kahit na masama ang panahon, 'di ba? Medyo nagiging maulan this past few days. So basically there are some actions pa rin na kung saan ay patuloy na sinasagawa. Walang makakapigil dyan. Siyempre dahil ang pusong Pinoy, lalo ng mga atleta natin, ay talagang todo-todo ang kanilang commitment at ang kanilang pagpapakita ng pagmamahal for the game and even sa kanilang mga trainings and preparation sa kanilang mga upcoming competitions. So basically, mga schoolmates, mga kaibigan, ay mainit-init pa itong kaganapan nga ng FIBA 2027 Asian Qualifiers. So recently, ay lumaban itong ating Philippine team. No, talagang dikdikan yung naging laban na nila 82-81 against the Jordan national team na kung saan ito nga pinakitang performances ng ating mga nagbabalik na players and even itong mga ating homegrown players ay na talagang hindi na sayang yung kanilang effort, yung puso na ipinakita nila sa kanilang laban against Jordan. So basically, they had a huge comeback wherein itong Gilas erased an 18-point deficit and won 82-81 in the overtime game sa Mall of Asia Arena noong August 28 po ng gabi. So si Kai Soto ang nanguna naglista ng 18 puntos, 14 na rebounds sa 2 blocks including the game-saving block doon sa huling mga segundo ng kanilang laban. Kevin Kiambao naman nag-step up, hit the go-ahead 3 with 11.7 seconds left in the overtime, yung kanyang clutch 3, di ba? And CJ Perez was also crucial na kung saan 16 points and the key assist doon sa huling puntos sa ni Kevin Kiambao dun sa huling tres niya. So for Gilas, players scored in double figures, no? Pero the 5-second violation nearly cost them yung kanilang laro po nila. But then, the Gilas snap a 4-game losing streak and desperately needed this win para at least ay buhay pa rin yung kanilang FIBA World Cup dreams, contention, ano? Pero is this a turnaround or just a dramatic escape doon sa kanilang laban? Well, talagang nangyari na at talaga namang pumabor sa ating mga Gilas Pilipinas men ang naging laban nga po noong August 28. So basically, this night, muling sasabak ang ating team, Philippines versus Iran, alas 8 ng gabi sa may Mall of Asia Arena. So we'll give updates niyan sa ating Facebook page. Syempre sa pangunguna na ating kasamahan si Aaron Bayato na kung saan bibigyan tayo ng play-by-play sa X. Talaga namang hindi ka mamimiss out. Pero bago yun, no, balikan natin kung ano nga ba yung naging nangyari doon sa naging laban. No? Ito yung naging interview ni Aaron Bayato, kina Dwight Ramos, Kai Soto, CJ Perez, at Kevin Kiambao.
4: Big win in home soil. Just your thoughts on outlasting Jordan, especially in overtime.
5: Man, it was great. Everybody stepped up. A lot of big plays. So I'm very proud of the guys. And coach always says a one-point win. And we got a one-point win.
4: I know that a one-point win in this type of tournament isn't that big, but considering your point system now, just your thoughts on finally getting one up over Jordan tonight.
5: And it was big because, you know, we had tough opponents, Australia, New Zealand, but it made us better and we were able to come back from a slow start. And, you know, I'm just feeling very happy for the guys.
4: How big was those losses against New Zealand and Australia in the final window of the first round?
5: It was a lot of learning experiences there. I mean, those are the two top teams in the pool. And, you know, Iran's going to be tough too. They're one of the top ones. So we got to forget about this one and move on to the next one.
6: Could you talk about injecting the power or the energy of the crowd for us to get this win?
5: Man, it was big. I mean, we fell down by almost 20 points and then we were able to come back just because the crowd was cheering every play.
8: Do I talk about having Kai back?
9: Ako para sa akin, sobrang saya ko na lahat nag-contribute. Slow start kami pero nakita nyo na hinabol namin. Sobrang proud ako sa team namin ngayon.
4: Gano'ng kalaki yung naging adjustments mo before today kasi matagal ka na wala sa rotation ng Gilas?
9: Before the game, medyo maraming iniisip kasi naghalo na yung parang excitement. And, yun lang yung pag-iisip lang na ang tagal ko hindi na ako maglaro for the national team. And alam ko na mabigat yung pressure na dinadala ko. And sobrang happy lang ako na lalabas ko na translate ko sa court yung matagal na iniintay kong makapaglaro sa national team.
6: Talk about yung ano, yung energy na binigay ng crowd para makuha tong panalo.
9: Sobrang laking bagay ng fans, lahat ng nanonood. Ngayon, sa lahat ng mga nanonood sa mga bayan, sobrang salamat sa suporta. Sobrang laking bagay ng tinulong ng fans ngayon.
6: Thank you, Kai.
22: Meron may bad start, pero nag-catch up yung ano namin, offense namin nung huli. Then, ayun, I'm just proud dito sa team na to kasi ginawa namin yung best.
4: Yung assist mo kay KQ, ano pang nakita mo doon?
22: Ayun niya, masisip ko kasi yung layup ko and then mag-collapse eh. So, ayun, luckily, doon si KQ, nakita ko siya and he made the shot. Sobrang kumpiyansa ni KQ and I'm proud of him.
4: CJ, mga last points ng fourth, including yung sa overtime, ikaw yung gumawa. Ano lang yung naging mentality mo to take control of the ball and then do wonders for Gilas?
22: Yung mga coaches talaga, nag-trust lang sila. They keep telling me na attack lang ako ng basket. Every time na nagtatouch ako ng paint, naka-open yung iba and nakakatira ako eh. So, ayun, sobrang happy na we get the win.
4: Inako mo ba talaga yung fourth and
22: OT? Pag mga ganun sitwasyon, di na kami sa nakaisip, pero yun, kumpiyansa na binibigay ng teammates ko kasi nakashoot na nga ako, so binigay nila yung kumpiyansa, shoot naman, so I'm just proud na ano, na proud yung mga teammates ko.
4: Sige, itong panalo nyo!
0: Humiling shot, ano masasabi mo?
4: Ano nangyari ba doon? Malaking
0: bagay.
22: Malaking bagay.
1: Tinira ko lang.
7: Manalo pa kami ng
1: Iran. Malaking practice ko yung shot na yan. Pero, kaya ako pa kami yung game. Just to cut that.
4: Medyo kasi nung hindi ka masyado na nagamit ng fourth, tapos nung binalik ka, ano ka kaagad, nakagawa ka agad, gano'n ka ba ka-ready to the sitwasyon na yun kanina?
1: Yun nga, lagi ko sinasabi, I just want to stay ready every time. Doesn't matter kung ilang minutes yung laruin ko, basta pag pinasok ko na naminig ko yung pangalan ko, yung opportunity na yun, bibigay ko yung best ko.
4: Hey, nasan yung confidence level mo when you shot that three in overtime?
1: I mean, rhythm shots ko na yun eh. Kumbaga, nasa rhythm na ako to take that shot. Just luckily went in, and thankful ako kay Chris UJ for giving that pass.
10: Yung stress na yun, para kay Carl ba yun?
1: Yeah, first of all, pagaling ka Carl, hopefully sa Sunday makalaro ka. And yeah, yung extended minutes ko is because of Carl. Nagkaroon ako ng opportunity na mas mahabang minutes, pero first up, kita naman ganda niya laban ni Carl, so kudos to Carl.
4: Thank you for the qualifiers win na panalo kayo without Justin Brownlee. How big of a statement win was that?
1: Siyempre, mas masarap pag nandito si JP, di ba? Pero ayun nga, all Filipino, we just want to prove na kaya namin manalo sa aspect na
4: to. Tingin mo sa potential ng team with Kai and yun nga, pag kayo nag-click lahat, ano masasabi mo sa potential ng team ninyo?
1: It's just a process every window, you know, working on yung chemistry, pero hopefully ma-meet namin yung summit point na pick namin.
4: Yung sa Iran ba, mas ang laking kumpiyansa ba for coming into that game after this panalo ninyo?
1: Yeah, syempre. First of all, kailangan namin celebrate tonight yung panalo, pero kinabukasan, pagdating ng 12 o'clock mamaya, it's just another day. Kailangan namin to first Iran, and then, you know, Iran naman na mas malakas sila kumbaga on paper and on standing.
4: Thank you. Bukod sa hometown crowd, mawari na din to eh. You made this your stomping ground doon nasa Lasal ka. So talk about your familiarity with this sporting complex.
1: Yeah, I mean, since high school, nandito na ako NU. Nakapaglaman ako sa MOA, and yeah, I just give my best shot every single day, every single practice, every single game here in MOA.
4: So may malaki yung familiarity mo dito?
1: Hindi ko masasabi. Basta pag nakuha yung ball, let it play lang lagi.
11: Kevin, maboy ka.
1: Thank you.
25: At yun nga, mga kaibigan, no, talagang pinakita nila kung yung kanilang laban, yung kanilang puso doon sa kanilang naging game. So hopefully makita natin yung this night para talagang itong kanilang mga laro sa home court natin dito sa ating bansa ay maging maganda yung kanilang outcome, para syempre mas magkaroon pa ng confidence na makapasok tayo sa FIBA World Cup. So talagang every game is so very kumbaga crucial ito, kaya dapat ay paganda nila or kumbaga talagang bigyan nila ng effort para talagang ma-secure nila yung kanilang mga laban. And at the same time, mga kaibigan, maliban po dyan, itong ang PBA natin still on break dahil nga po to give way yung mga players na maglalaro dyan sa FIBA Asian Qualifiers and at the same time sa Asian Games. And speaking of Asian Games, we have 21 days to go. Tatlong linggo na lang mag-uumpisa ng bakbakan dyan po sa Aichi Nagoya sa may bansang Japan. So we are hoping na makapag-uwi ng maraming gintong medalya to break that 4 gold medal na kanilang nailista nung nakaraan sa may Hangzhou, China nung 2023. So hindi naman malabo, di ba? We have EJ Obiena, Dayulo Brothers, Carlos and Eldro, Alex Ayala, Awigilas Filipinas Men, di ba, sa Jiu-Jitsu, na kung saan na talagang namamayagpag, and even on other games or other sports na kanilang ipe-perform dito. And speaking of Asian Games and basketball, mauuna na itong ating Gilas Filipinas Men na sasabak sa magiging laro po nila dyan sa may Japan So basically, after these qualifiers, the coach team ko talagang I think they have two different sets, two different lineup na sasabak dito sa Asian qualifiers and sa may Asian Games. Pero ito yung schedule nila, mga kaibigan, itong men's 5v5 sa Group C, dahil we are under Group C. So sa September 11, lalaban ng Gilas Pilipinas against Bahrain, and September 12 against Kazakhstan, and September 14 against China. So hopefully ma-defend nila yung kanilang gold medal para talaga nga maipakita na talaga mga Pinoy ay may ibubuga pagdating syempre dito sa larangan ng basketball. Although some of these teams ay talaga nga grabe din, ha, lalo na China, 'di ba? Na kung saan recently naglabas yun ng pahayag na talaga gusto nila madala ulit or maiwi yung glory pagdating sa usapin ng basketball sa kanilang bansa. Samantala sa women's 5v5 naman, mag-umpisa kanilang aksyon sa September 17, no, against Kazakhstan, and on September 20 against Hong Kong, at sa September 22 against naman sa Japan. So recently ang ating Gilas Pilipinas women ay sumabak din sa may Mexico, no, under the leadership ni Coach BT Taves, na kung saan sabi nga nila ng ating mga kasama dito ay very familiar dahil nag-train or kumbaga naging coach na ng professional or team, no, Japanese team itong si Coach BT Taves. So hindi malabong mangyari or mahirap mangyari na talagang ma-secure muli natin itong gold medal para sa basketball dito po sa paparating na Asian Games. Samantala, yan ang usapin natin sa basketball. Ito naman, mga kaibigan, dahil Asian Games, itong si Ate Alex, no, na kung saan ay nagpapatuloy yung kanyang kampanya dyan sa US Open. So recently, si Alex ay nakatandem niya si Felix Oji-Aliassime against na kung saan sumabak sila against sa mag-asawang si Monfils at Svitolina. Pero hindi pinalad ang ating Filipino tennis star dyan. 1-4-1-4 ang kanilang score. Although, ganun na nangyari, mayroon pang match si Alex Ayala na kung saan ay napatumba rin siya ng kanyang mabuting kaibigan na si Ibayovic dun sa exhibition match naman nila, no, doon sa Stars of the Open. But it's just a one-set match na kung saan it's for a charity, no, na kung saan hindi naman to official game. So mag-umpisa pa lang itong laban ni Alex Ayala na kung saan seeded 17 dyan po sa Grand Slam tournament na yan. So ang kanyang first round opponent, walang iba, ang American na si Mary Stoenia, ranked number 122 and making also and making her US Open main draw debut. So hindi malabong mangyari na talagang magkaroon ng magandang outcome ito si Alex Ayala sa kanyang magiging laban. So suportahan natin siya diyan sa kanyang kumbaga competition na lalahukan. At ito nga, recently inanunsyo na si Alex Ayala uuwi, and on December 8, 2026 ay makikipaglaro pa siya dito sa Philippine Arena sa may Bulacan against Indonesia's Janice Chen. So they hope itong organizers sa Tatler Asia and Tatler Philippines na nakausap din natin, ipreplay natin ang kanilang interview, at yun nga, inihayag nila yung kanilang kagustuhan na maiwi itong kumbaga matunghayan ng home crowd itong ating ipinagmamalaki ni si Alex Ayala sa Philippine Arena pa. So with that capacity na napakalaki, they hope to break the most viewed record ni Roger Federer at Rafael Nadal sa Cape Town. Kumbaga, they are trying to beat this record, but more than that is that the Filipino people can witness yung galing ni Alex Ayala. Samantala, narito ang ating naging panayam kay Tatler Asia CEO, no, na kung saan na si Sir Michel, na kung saan inihayag niya nga itong kanilang naging purpose. Sa susunod naman, syempre ng director or managing director ng Tatler Philippines na si Miss Irene Francisco.
2: Any question? So first and foremost, we are extremely, extremely proud and excited over the opportunity offered by Alex and a team to organize such an event. Great opportunity to really, as I mentioned before, give back to the female community the opportunity to see her life. But we started actually, that's it, that you have been doing quite a bit of those lately. We've become very active in football across the region. We've done tennis with a great event last

0: Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Going Places. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. At syempre, ang ating pong programa sa una sa lahat ay nakalaan para sa pamamasyal at pagre-relax. At ito ay dahil, sabi po ng ilang mga eksperto, nakakatulong ang pagre-relax at pamamasyal sa ating mental health. At sabi kasi ng WHO, ng World Health Organization, medyo dumadami daw po ang nagkakaroon ng problema sa ating mental health. Kaya siguro, sabi nga natin, baka kulang sa pasyal at pagre-relax. At syempre, kasama natin ang ating travel buddy mula sa kanyang hardin ngayon, si George Arsenio. George, good morning!
1: Magandang umaga, Ren, at welcome sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood sa ating programang Going Places.
0: Okay, ayan. At syempre, ako po si Ven Blones, at katulad nung binabanggit natin kanina, George, no? Mm-mm. Isa sa mga tinutumbok na ating programa ay tungkol sa pamamasyal at pag-relax. Pero syempre, lagi nating sinasabi after ilang panahon, no? Na isipan natin na dugtong din, no, yung paglalakbay natin sa ating buhay sa pamamagitan din ng pagbibigay natin ng information, no, ng ilang mga impormasyon na makakatulong sa ating journey o dun sa ating paglalakbay para marating din yung ating nais na marating.
1: Oo. Tama yan, Ven, ano, yung kaya Going Places sa figurative naman na pamamaraan, ano, yung pag-angat sa estado ng ating buhay at isang importanteng bahagi din ng ating palatuntunan.
0: Oo, at nung nakaraang linggo, George, pinag-usapan natin sa ating programa ang tungkol sa mga basura at yung mm-hmm. nagiging problema natin dito, di ba? Bukod syempre dun sa mga malakas na pag-ulan, climate change o yung mga flood control projects na yan, isa rin sa mga nakitang dahilan yung pagdami ng basura, yung hindi tamang pagtatapon, no, ng ating mga basura at kung paano tayo makakatulong para maiwasan natin ang pagkakaroon ng napakaraming basura sa ating paligid na isa rin sa mga nagiging dahilan ng pagbaha sa ilang mga lugar, lalo na dito sa Metro Manila, George. At kaya ngayong araw ay pag-uusapan din natin ang tungkol sa mga basura. Pero ito maganda, eh, George, kasi basura pero nagagawa itong parang isang magandang piyesa sa sining o yung tinatawag nating masterpiece. O pwede rin nating sabihin na mula sa basura ay magandang obra. 'Di ba? Parang ganoon, eh, 'di ba? So ito ating makakasama ngayon, George, kung paano siya nakakatulong, ano, para mapaunti yung mga basura na ikinakalat natin, ay grand prize winner. Naging grand prize winner siya sa Metrobank Art and Design Excellence noong 2004. Tapos, meron siyang Junk Art and Residency Project sa Melbourne, Australia noong 2017. Nagkaroon din ng exhibition, Trash Art Trunk International Exhibition sa Thailand noong February 2025. Art exhibition din sa Phuket Art Village sa Thailand noong March 2025. At International Artist Residency Program noong August hanggang September ng 2025 sa Kankain University sa Thailand din ata yan. Okay, so George, baka gusto mong ikaw na ang magpakilala na ating guest ngayong umaga.
1: Yes, Ben, walang iba kundi ang sculptor at mixed media artist na si Sir Florence Cinco. Sir Florence, magandang umaga at welcome sa Going Places.
2: Magandang umaga, sir.
0: Ayun. Okay. Oo, ang tawag pala kay Sir Florence ay sculptor and mixed media artist. Anong ibig sabihin noon, Sir Florence?
2: Actually, yung sculptor ay three-dimensional siya. Mm-hmm. Yung buo na tingnan, ma-feel mo talaga yung piece.
0: Mm-hmm.
2: Flat siya pero embossed rin.
0: Mm-mm.
2: Compare sa painting na flat lang. So, dito, galing ako ng painting. So nag second step ako ng three-dimensional na ma-feel, gusto ko ma-feel talaga sa kamay ko.
0: Okay. So dati, nagpipaint, pero ngayon, sculpture na.
2: Sculpture na.
0: Okay. So, alin ang mas na, so talagang dito ka na talaga nag-ano sa pagiging iskultor? Okay. Sige. So, George, meron kang tanong muna kay Sir Florence?
1: Ayan. Yes, Ben. Ano? So, yun pala, no, sa may pagkakaiba yung painting at saka yung sculpture, ano? Kasi parang flat, wide, one dimension ang painting, tapos yung sculpture naman ay three-dimension na. Ano? So, at syempre, ito yung sa pinaka-importante na naging focus ngayon ni Sir Florence, itong from a trash to masterpiece, kasi alam nga po natin, Sir Florence, na dahil sa nakalipas na halos isang buwan na habagat na tatagal pa hanggang Setyembre, ay napakaraming basura po ano ang ating nakuha dyan sa mga ilang mga lugar dito sa Metro Manila. Ano? So, paano po kayo napunta po dito ano sa na inyong iniugnay at ang iyong pagiging sculptor at mixed media artist sa paggawa ng masterpiece mula po sa mga basura, Sir Florence?
2: Actually, na-inspired ako dito sa mga basura dahil nung bata pa ako, yung nanay ko in-educate kami magkakapatid noon na dapat alagaan yung kalikasan, yung mga basura, itapon sa tamang papunan, at saka isegregate yung mga, yun, kasi yung nanay ko, isa siyang teacher.
0: Mm-hmm.
2: So, yun na yun. Yun hindi talaga nabura sa isipan ko hanggang lumaki ako na dapat alagaan yung kalikasan.
0: Oo, so, dun pa lang sa sinabi ni Sir Florence George, ano, talagang napakahalaga nung pundasyon eh, di ba? Kung ano yung mga values na ibinibigay ng mga magulang, di ba, sa kanilang mga anak. Katulad ng sinabi ni Sir Florence, di ba, bata pa siya, parang na-instill na sa kanyang pag-iisip, na ilagay na sa kanyang kaisipan na kailangan nating alagaan yung ating kapaligiran. So hanggang ngayon na nandiyan na sa edad na yan si Sir Florence, eh yun pa rin yung kanyang, di ba, yung kanyang iniisip. Oo, okay. So ngayon, Sir Florence, matanong lang natin ano, dahil yan nga, ano yung sa tingin mo ang naging contribution, kasi doon muna tayo sa environment, kasi parang sining at saka kapaligiran eh, di ba? Art and environment. So ano sa tingin mo, Sir Florence, yung naging contribution nitong pagkuha mo ng mga basura na ito para gawing obra?
2: Yung idea ko, Ma'am Ben, nalagay sa isipan ko na dapat pinapagaan natin yung kalikasan.
0: Mm-mm.
2: Like ipon ng mga plastic, ng mga basura gawing art. At saka magandang ganitong project dahil parang mabawasan din yung production ng mga pabrika para ma-minimize yung mga plastic yon. Tsaka gawin din mag-workshop ng mga bata at saka gawing educate sila para maging maggawa ng art.
0: Mhm. Mhm. Art na galing sa mga trash, 'di ba? Sa basura. Tama ba, Sir Florence? Yung mga sining na galing sa basura.
2: Galing sa basura, oo.
0: Oo.
2: Gawin ng art. Masterpiece.
0: Oo. Bago yung tanong ni George, Sir Florence, curious lang ako, ano yung mga basura nahakot mo, na madalas mong gamitin para sa isang obra?
2: Mostly yung mga junk metal, yung mga plastic, yung mga driftwood, kasi para sa akin yun ang nasa puso't damdamin ko, na parang ipunin natin yung mga basura para i-convert to a masterpiece.
0: Mm-mm. So yun. Bago ka nanalo dun sa Metrobank, marami ka na rin bang nagawa na mga scene o obra, Sir Florence? At saka, matanong ko lang, ano ba yung naging dahilan o ano yung, anong tawag doon, yung naging pamantayan nung Metrobank Art and Design Excellence para ikaw ay tanghalin na isang grand prize winner?
2: Actually, Ma'am Ben, mahabang kwento. Pero anyway, siyempre, galing ako ng probinsya noon. Kasi deadline na ng Metrobank, wala nang time yun. Deadline na ng pagpasa ng mga masterpiece sa competition.
0: Mm-mm.
2: So, pumunta ko ng Manila, 5 days na lang before yung deadline. So pumunta ko, yung naisip ko, madali yung pagdugtong-dugtong ng metal.
0: Mm-mm.
2: I-complete painting. Kasi ang painting, matagal ako gumawa ng painting eh.
0: Mm-hmm.
2: Pero yung junk material, idugtong-dugtong ko lang. So madali siya. One day ko lang ginawa yung winning piece ko sa Metrobank.
0: Wow!
2: Pero ginamit ko yung process.
0: Uh-huh.
2: Yung principles of design, yung theory, yung concept. Mm-mm. So yun, nabuhay yun.
0: Ayun. Anong konsepto mo doon, Sir Florence?
2: Parang reflection ng tao yun. Yung title ko, Human.
0: Uh-huh.
2: Human is the highest, parang highest manifestation of the supreme consciousness. So, yun yung, parang fetus yan. Parang fetus.
0: Ah.
2: Pero, abstract siya tingnan, pero, yung interpretation, free ng, free interpretation ng mga, ng viewers yun.
0: Ayun. So, nasa mga, ano na yun, nasa audience na yun kung paano mo siya mai-interpret. Okay. George?
1: Okay. Tama po yun, Ben. At saka, Sir Flores, di ba kasabi nga niya, sino ba ang theory sa semiotics theory na ang meaning ay hindi lamang nakasalalay sa artist mismo o sa creator, pero nakasalalay din sa interpretasyon ng audience, di ba? So, Sir Flores, ay gusto kong malaman kung saan po kayo kumukuha ng itong mga basura, yung mga metal, yung mga plastic na yung ginagamit na ano, no? At saka, nabilang na po ba ninyo kung nakailang kilo kayo ng basura na kumbaga nabawasan ano sa ating kapaligiran dahil ginawa po ninyong masterpiece, ano? So usually saan po kayo kumukuha ng itong mga basura pero nagiging masterpiece, Sir Florence?
2: Actually, sir, nag-ikot talaga ako nung nag-start ako pag-ikot nung 2003 hanggang 2004. Ikot ako
1: nang na
2: sa Metro Manila, lahat na junk shop sa nagsimula ako sa junk shop at saka sa kapiligiran ng ng basura. Sa Mandaluyong, Metro Manila, nakapunta ako ng Fairview, sa Payatas, nakapunta
1: Quezon City.
2: City. Siguro naikot ko ng Metro Manila.
1: Pero yung sa mga junk shop, Sir Florence, ito ba ay libre or binibili mo yung mga metal doon sa junk shop?
2: Yung iba binibigay, yung iba binibili ko. Kasi yung mga junk shop naman, pinipili nila kasi binibenta rin nila.
1: Oh, yung per kilo, yes.
0: Okay. But, ayun, ang tanong ko lang, Sir Florence, after nung ano, saan mo inilalagay yung mga natapos mo na mga gawa?
2: Actually,
0: nire-recycle mo ba ulit yon or... O talaga meron kang pinaglalagyan na talaga dyan?
2: Pag matapos ko yung isang masterpiece,
0: mm-mm,
2: pag may exhibit ako, ina-exhibit ko sa mga gallery o sa mga museum.
0: Okay.
2: Pero, yung residency ko, actually ngayon, meron akong residency sa Malaysia this coming October to November, 1 month.
0: Mm-mm.
1: Wow!
2: So, yung residency ko, ilalagay ako doon sa parang forest na maraming basura. Ilalagay. So, i-clean up drive ko yun na gawin kong masterpiece.
0: Mm-hmm.
2: So, parang,
0: So, sa forest mismo, Sir Florence?
2: Oh, may forest. Tapos, parang magta-travel ako na i-clean up drive ko yung ano.
0: Mm-hmm.
2: Kunin ko yung mga plastic, yung mga kahoy, yung mga metal. Gawin kong masterpiece.
0: Okay. So paano mo ano ba 'yung tanong ko? Parang paano mo nakakagawa? Paano mo naiisip? Like for example, yung sa Metrobank, Human ang ano mo doon, yung parang title or yung parang pinaka ano ba tawag mo doon? Title no
1: tema, theme.
0: Oo, yung tema. Paano ka nakakaisip ng ganun? Saan ka kumukuha ng inspiration?
2: Una-una, yung una-una yung inspiration ko talaga, Ma'am Ben, yung spiritual meditation. Yung spiritual talaga, yung prayers. Yung pinakaunang-una ko. So, lumalabas na yun doon yung awareness.
0: Okay.
2: Ng awareness ko.
0: Mm-mm.
2: Kasi, pag-define ko ng art, yung art talaga, tayo mismo as a human.
0: Mm-hmm.
2: Oo. Yun yung art pag-define ko. Kasi, nag-reflect doon sa trabaho mo eh.
0: Okay.
2: Nakikita doon sa masterpiece mo na ikaw.
0: Mm-mm.
2: So, yun ang yun naisip ko na siguro yung title ko, human siguro.
0: Uh-huh.
2: Parang ganun.
0: Okay. So, lahat ng mga inspiration mo ay may kinalaman sa tao at saka sa buhay ng tao. Tama ba?
2: Oo, yun.
0: Okay. So, bukod dun sa human, ano pa yung mga naging tema ng iyong mga masterpiece?
2: About culture.
0: Mm-mm.
2: About, promote ko yung pre-colonial culture natin.
0: Uh-huh.
2: Yung belief natin kasi mostly yung folklore, spiritual naman yun. Awareness din ng mga bata. Like for example, yung puno. Huwag mong putulin yung puno dahil may spirit dyan. So, yung mga bata, aware sila. Uy, huwag natin. So, napipreserve yung environment din. So, mas importante nga yung folklore practice.
0: Mm-hmm. Okay. Ay, bakit nawala? Ayun. Parang nawala si Sir Florence. What happened? Okay. Sige, intayin natin. Okay, intayin muna natin, George. Baka may naging problema dun sa connection ni Sir Florence. Pero, yun nga, George, ano, nakakatuwa na yung mga basura ay nire-recycle niya para makagawa siya ng kanyang obra maestra, yung kanyang masterpiece, galing nga dun sa mga basura. At saka, yun nga, no, talagang napakahalaga nung nai-instill na values, no, ng ating mga magulang sa ating pagkabata. Kasi nagiging pundasyon natin, tulad nung kay Sir Florence, di ba, George?
1: Oo, talagang yung mga magulang ni Sir Florence, yung naging instrumento din sa kanyang advocacy.
0: Mm-mm.
1: Na environmental preservation. At talagang malalim ang pinaghuhugutan po ni Sir Florence sa kanyang advocacy at tema sa kanyang From Trash to Art na campaign, na kumbaga na prinsipyo, kasi galing sa spirituality. Kasi siya,
0: yes,
1: pag galing pangkalahatan ang spirituality.
0: Mm-mm.
1: Na dapat matatranslate into like well-being of humanity.
0: Uh-huh.
1: Kasama na yung pag-preserve sa ating kapaligiran. Parang nakabalik na si Sir Ayun. Florence.
0: Okay, sige, nakabalik na si Sir Florence. O, balik tayo. Okay.
1: Kaya lang medyo baliktad yung ano mo, Sir Florence, yung angle ng camera po ninyo, no?
0: Hindi, okay lang. Okay lang naman, George.
1: Okay ba yan sa iyo?
0: Okay. Okay na.
1: Yan, okay.
0: Hindi, yan ang mas lalo. Parang mas lalong naging baligtad. Okay. Sige, inaayos muna ng ating mga kasama yung ano. Tama yung unang ano ni Sir Florence. Ayan, tama na yon. Yan. Okay na, sir. Okay, so, saan ba tayo kanina? Medyo na putol tayo, Sir Florence, sa tanong ko tungkol
1: yung
0: doon.
1: Iba't ibang mga tema. No?
0: Oo, Sir, yung mga iba't ibang tema. Sige.
1: Maestra.
2: So yun ang pinaka, para sa akin, yun ang importante ngayon ng mga bata, na parang ano lang, parang reminder lang sa mga bata na mayroon tayong folklore belief nung past practice natin.
0: Na pag sinabi mo sa bata pa lang siya, no, yung mga bata talaga, na huwag niyong gagalawin yan, huwag niyong puputulin yan, kasi may mga spirit dyan. Parang ganon. So, kalalakihan yon ng mga bata, di ba? Yung pananaw na yon.
2: So, awareness din nila.

0: para makapokus ka sa iyong gawa. At saka yung pagtikit mo ng mata, focus ka sa front mo through imagination na nandun yung God.
1: Mm-mm.
0: So para communicate ka sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: So yun ang daily life routine, kung ano ang para makabuo ka ng masterpiece. So,
1: mm-hmm.
0: Yung practice,
1: ano. So kailangan So every day nagsasagawa ka ng meditation, Sir Florence?
0: Yes, Ma'am Ben. Every day meditation.
1: Oh, gaano kahaba ba ang meditation? Tsaka paano ba yung pag-meditate?
0: Depende. May 30 minutes, may 1 hour, mostly 1 hour.
1: Uh-huh. 1 hour meditation. Baka sakali makakuha ako ng inspiration eh. Baka sakali makagawa ako ng isang masterpiece, George, pag nag-meditate ako.
2: Pwede. Diba? Posible.
1: Uh-huh. Okay. Sige, George.
2: Okay. Ang tanong ko naman sa Florence, kung kayo po ba, ano po ang inyong background na sa pagiging artist? Kayo po ba may formal education at saka training? At kayo po ay talagang sa simula't sa mula pagkabata ay mahilig na kayo talaga sa singing, no? Sa itong visual arts, Sir Florence.
0: Actually, yung nag-inspire talaga sa akin nang maliit pa ako yung tatay ko. Kasi yung tatay ko may talent din siya, mm-hmm, ng drawing.
1: Mm-hmm.
0: At saka pag elementary, yun na yun, lagi akong tinuturuan ng tatay ko. Pag high school, at saka yung nanay ko, kasi yung nanay ko rin na-inspire din ako sa kanya kasi tinuturuan din ako ng drawing kasi teacher siya. Ang high school yun din. Pag college ko nag-aral ako ng fine arts sa Cebu.
2: Ah, so fine arts talaga. Okay.
1: Mm. Sa Cebu.
2: Oo. So may formal degree talaga si Sir Florence pala sa
1: hindi lang pala
2: sa
1: ano,
2: fine arts.
1: Hindi lang pala George basta meditation. Kailangan din na may inaral ka. Pero hindi, 'di ba Sir Florence, yung iba talaga widow lang, no? Nakakagawa sila. May mga kilala ka bang ganun?
0: Oo, marami rin yung parang self-taught lang sila.
1: Oo. Oo. Oh, pwede rin pala George.
2: Pero yung siyempre yung parang technical background sa importante din, 'di ba, Sir Florence?
0: Importante kasi sabi ng nanay ko, kailangan din na makagraduate ka ng fine arts kasi maganda yung, kasi iba na ngayon yung time. Iba na ngayon yung era kasi more on education. Dapat college graduate ka.
1: Mm-mm.
0: Saka, yun na yun.
1: Mm-mm. So, gaano katagal ka na, Sir Florence, na ginagawa mo ito?
0: Matagal na. Hanggang
1: meron na bang 50 years?
2: Wala pa naman siguro. Ano?
1: Hindi, baka mula pagkabata eh.
0: Pero nag-serious ako 1997, pero ano talaga, nasa sports ako talaga, nag-football ako talaga ng ano.
1: Uy, oo! Oh, wow. Yan pala yung sinabi
2: walking
1: ni Sir Florence, ha?
2: Sir Florence.
1: Nag-coach pala siya sa football. So, talagang sports, ano din pala ito?
2: Sports-minded.
1: So,
2: parang medyo kakaiba kasi yung combination ng pagiging kumbaga artistic at saka sports minded, parang kakaibang combination Ben at Sir Florence,
1: diba? Nga.
2: Pero yun nga, almost 30 years na kasi, 1997,
1: yes.
2: Next year 30 years na ito yung focus talaga ng profession at focus ni Sir Florence.
1: Yun nga, sana gusto ko itanong paano niya nakocombine yung football coach at saka yung paggagawa ng kanyang obra sa sining.
0: Actually, Ma'am Ben, yung advocacy ko ng football parehas din sa arts. Kasi yung arts, parang nag-workshop din ako ng mga bata about yung meditation, yung discipline sa arts. So, iwasan natin pagkalat ng basura. Sa sports, ganun rin sa mga bata. So, sabi ko, hindi kayo magaling na football player kung wala kayong
2: okay.
1: So, tama.
2: Prangka, sir.
0: Prangka talaga. Hindi kayo magaling na football player kung hindi kayo mag-segregate ng basura, magsimula sa bahay nyo, yun.
1: Mm-mm.
0: So, mayroong isang tournament sa amin, parang friendly game lang.

0: yung mga bata walang ano, walang wala silang shin guard, yung protection sa paa.
1: Okay.
0: So, pinakita ko, sabi ko, boys, wala tayong pera. So, ako, as an artist, gagawa na lang ako ng convert natin parang ano. So, kumuha ako ng container can sa yung oil sa motor. So, yung mga can na oil na acetic. So, yun, kinumbert ko ng shin guard. So, gumawa ako, nakabuo ako ng ano, ng shin guard. So, yun ang pinagamit. So, nagkaroon sila ng idea na pwede pala yung plastic na maano, magawa na, makumbert ng ano, kahit wala tayo sa basura lang.
1: Oh.
0: So, yun, isa rin yun doon na advocacy ko sa mga bata. Football coach.
1: Okay. Doon sa ano, pagtuturo mo ng art, doon sa mga, sabi mo, nagtuturo ka rin doon sa mga estudyante, no? Parang gamitin yung mga pwedeng i-recycle ng mga material, di ba? So, anong dating sa kanila, Sir Florence, doon sa mga tinuturo mo sa kanila? Nagagawa ba nila or...
0: Oh, Ma'am Ben, nagagawa nila kasi... yung parang nakukondisyon yung mind nila dahil sa meditation. Sabi ko, bago tayo magsimula, prayer muna tayo, pikit yung mata, focus tayo muna sa God. So, yun na yun. Parang spiritual practice muna bago tayo magsimula. So, nakukondisyon yung mind nila. So, naiintindihan nila parang naan nila na ito yung kabutihan natin, yung parang i-ano natin, yung awareness natin na protektahan natin yung kapaligiran.
1: Gaano yung kanilang gaano kalaki yung kanilang awareness lalo na diyan sa ano natin, problema natin sa ating environment at saka sa basura. Sa tingin mo?
0: Sa tingin ko, Ma'am Ben, yung mga bata kailangan din i-inform din yung parents nila para ma-inject kasi yung ang pinakauna talagang coach ng bata yung parents eh.
1: Tama.
0: Yung lang. So doon sa bahay talaga nagsisimula yung mga
1: yeah. So sa tingin mo, Sir Florence, talagang napaka ano, kulang talaga yung awareness nila pagdating sa environment nung tinuturuan mo sila.
0: Kulang talaga, Ma'am Bel.
1: Kasi
0: pakalat-kalat lang kasi doon ako sa probinsya nagsimula eh. Sa summer, sa hometown ko. Kasi fishing village siya. Wala talaga. Yung mga bata, wala lang. Nagkalat-kalat lang sila. So, ako, siyempre, sa arts din. So, sa arts, parang sige na yung ano ko, yung workshop ko ng arts about sa basura. So, as a football player, nag-isip din ako na parang i-balance ko lang. Hindi lang na nakaupo ka. So, exercise din yung pinaka-importante sa artist. So, healthy
1: din
0: yan.
1: Ayun.
0: So, arts and sports na ako ngayon, Ma'am Ben.
1: Oh! Arts and sports na talaga. Okay, George.
2: Sir Florence, nakakailang, ano na kayo, nakakailang masterpiece na kayo nagawa sa basura?
0: Marami
2: gaano na. Marami na.
1: Thousand? Libo na ba o daan?
0: Daan lang.
1: Okay.
2: Dami na noon.
0: Hindi ako masyado mabing productive kasi yung parang iba yung ano ko, iba yung theory ko, iba yung practice ko.
2: More on quality than quantity, Sir Florence?
0: Oh, yan. Balance. Pinaka-important, maganda yung concept na kasi lasting na yun, forever na yun eh. Hindi na matouch. Para sa akin, hindi na yung nung nagawa kong piece. Pwede rin ma-develop siya, pero depende naman yan sa artist, sir.
2: Parang may sense of permanence na talaga yung mga naobra na ni Sir Florence na mga gawa sa basura po. Saan-saan po ito nakalagay? Nasa yung iba ba? Nasa art gallery? Yung iba ba nasa bahay po ni Sir Florence? Kasi yung pagdaang-daang mga masterpiece, marami-rami rin po ito, Sir Florence.
0: Yung iba, ngayon, nasa gallery. Isa lang yung hindi na ako masyado ng gallery ngayon. So, ngayon, yung iba na benta, nabenta na, at saka yung iba, mayroon na akong artist collection. Ginto-collect ko yung piece ko. Tatago ko lang.
2: Personal collection po niya, Sir Florence. Pero tanong natin, mga magkano naman ang presyo? Kasi parang doble ang value kasi from trash to masterpiece, di ba? So parang, kumbaga masterpiece na nga siya at nakatulong ka pa sa kapaligiran. So, may range po ba, Sir Florence, yung price ng inyong mga masterpiece, mga interesado din, Sir Florence, ano?
0: Pero, Ma'am Bel, yung sa price, ano lang, medyo mahina ako dyan eh.
1: Gusto mo maging manager ako?
2: Oo, dapat siya may marketing, ano kasi may marketing officer ka, ano, or consultant.
1: Oo, kasi tingin ko dito kay Sir Florence, mukhang pagkatumawad yung ano eh, tsaka mukhang, tsaka mukhang hindi siya after doon, ano, doon sa presyo talaga.
0: Hindi. Pero depende yan, Ma'am Ben, sa akin din, kasi kung, halimbawa, isang company magpapagawa ng artwork.
2: Ayun.
0: So may presyo ako diyan. May presyo talaga ako diyan kasi kailangan din ng artist balance.
1: Yes. Paano ka naman mabubuhay, 'di ba?
0: Importante talaga. Sa ngayon at kung hindi ka makabenta ng art, paano naman na bibili mo ng bayad sa kuryente?
2: At saka yung mga gamit, yung mga material. Siyempre, at saka yung labor, yung art labor, 'di ba? At saka yung artistic effort na kumbaga inilagay mo dyan sa paggawa ng masterpiece. So
1: pag malalaking kumpanya, malaki din ang singil, Sir Florence.
0: Oo, siyempre. Sa time ko ngayon, sa matagal na, doon ko binibase. Binibase ko yung presyo ko. Sa katagalan ko na, sa experience.
2: Siyempre, oo.
0: Doon experience na matagal na ako sa art scene. Matagal na rin ako na yung journey ko as an artist.
1: Talaga, so may mga companies, saan nila nilalagay yung art mo, yung artwork mo pagka binili nila? Usually saan?
0: Collection nila.
1: Okay.
0: At saka, kung outdoor sculpture sa labas ng kumpanya nila. Yun, nilalagay nila doon.
1: Okay. Pero kung halimbawang mga katulad lang namin ni George na wala naman kami masyadong budget, syempre, makikita mo naman, di ba, kung paano mo kami pepresyohan.
2: Affordable naman, hopefully affordable naman, Sir Florence.
1: Yan, syempre.
2: Oo naman. Siyempre, depende sa ano, siyempre sa akin. Siyempre, kung medyo maliit, siyempre, medyo affordable ang presyo. Pero pag malaki talaga, no, ay mas malaki naman talaga. Kung mag-commensurate naman ang presyo doon sa laki, no, at sa quantity, at saka sa time, at saka effort na igugugol na Sir Florence sa paggawa ng isang masterpiece.
1: Oo nga naman. Pero ano yung ano, meron bang ano, Sir Florence, curious lang ako, yung nagkakapare-pareho yung gusto nilang ipagawa sa'yo na tema?
0: Actually, hindi mo yan. Depende yan sa nagpapagawa.
1: Mm-mm.
0: Pero meron din na hindi mo alam. Kasi yung mga artist, yun din ang ano sa akin eh. May isang artist sa akin na nagsabi na kinopya daw yung trabaho niya.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi niya alam. Actually, hindi natin maiwasan eh, kasi dito sa mundo, paikot-ikot lang yung mga design, paikot-ikot lang yung mga, yung lahat, concept, idea. So, kaya nakaisip ako, as an experience, as an artist, nakaisip ako na yung pag-define talaga ng art sa tao mismo, ikaw mismo as a human.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Kasi yung tao talaga, highest manifestation yun. So, kasi nag-reflect sa trabaho talaga.
1: Mm-mm.
0: Nag-reflect sa trabaho mo. So, yun yung experience ko.
1: So, minsan kasi, Sir Florence, yun nga, yung ano niya, George, kasi parang yung mga tawag doon, yung kanyang mga tema, medyo malalalim eh, no? Mm-hmm. So, paano natin maipapaabot yan sa masa talaga? Kunwari, sa masang Pilipino, para talagang maka-reflect sila, magkaroon sila ng reflection na, ay, dapat pala talaga ingatan ng ating environment.
0: Mm. Actually, Ma'am Ben, yung concept ko ngayon, very simple lang yung advocacy ko. Like for example, inclined rin ako ng drawing yung wood, yung parang plywood siya. Nag-drawing ako ng mukha ng mga yung mga native, yung mga tribal people natin sa portrait. So, yan, pag first impression ng viewers, madali maintindihan. O ano yan? Igurot yan. So, yun na yun. So, yung concept ko doon, parang i-remind yung tao na, yung mga Pilipino na mayroon tayong pinagmulan, mayroon tayong roots culture, parang indigenous people, parang ganun.
1: Na dapat na ingatan yung... Okay. So, George?
2: Okay. So, Florence, may mga pagkakataon din ba? Medyo na nagkukulang kayo o nawawalan po kayo ng inspirasyon ng tema sa mga art sa mga artwork po ninyo kasi yung parang artist block na tinatawag, Sir Florence?
0: Minsan, pero seconds lang siya.
2: Oh, wow. Ang bilis lang.
0: Na-block ako. Pero kasi dahil sa nangyayari ng kapaligiran natin. Like, for example, yung issue natin ngayon na yung mga tao hindi na aware ng mga basura, parang na-discourage ako. Pero seconds lang siya, sir. Seconds lang. Kasi nang dahil sa meditation, sa spiritual practice ko talaga. Mm-hmm. Ang pinaka-importante talaga para sa akin yung meditation talaga.
1: Mm-hmm. Yung spiritual practice.
0: Practice talaga.
1: Okay, ayun yun. So dapat pala no, ganun para talagang magkakaroon ka ng ano ng inspiration. So, yung isang trabaho mo, Sir Florence, like for example, yung isang artwork mo, gaano katagal mo ginagawa? Yung isang ginawa mo gaano katagal? Tapos yung pinaka mabilis na paggawa. Yung pinaka matagal at saka pinaka mabilis na paggawa, gaano katagal?
0: Yung pinaka matagal ko mayroon din 3 months, meron din 6 months, isang piece.
2: Kasi
0: changes yan. May changes. Meron din akong piece na isang oras lang.
1: Wow!
2: Wow!
1: Nabenta na yun?
2: 6 months. Wow!
1: Nabenta na yun yung isang oras lang na ginawa?
0: Marami na.
1: Wow! Oh. Oh, wow naman!
0: Dahil sa mga junk yun, mga junk. Kasi ako, Ma'am Ben, intuitive mind ako eh. Ano ako? Parang split lang nandoon kaagad siya.
2: Wow.
0: Kasi kung pag-aral mo gamit rin yung ano yung basic principles of design eh, yung ng fine arts. Ano rin eh importante rin yun eh, na ano mo na idea na pag-aralan mo yung basic principles.
1: Ma-apply. Okay. So talagang may pera sa basura eh, no, George?
2: Oo, may pera at saka may sining sa basura, di ba po?
1: May obra sa basura. Oo.
2: Meron one.
1: Oo, nako. Oh, George, last question mo kay Sir Florence.
2: Oh, Sir Florence, kasi para sa ating mga nababasa at saka napapanood, parang medyo mahirap ang buhay ng mga artist po natin, ano? Kung ito ang day job mo talaga. So far sa inyong experience po for the past 30 years, kumusta naman po yung buhay alagad ng sini, Sir Florence?
1: Parang hindi naman eh, kasi sabi ni Sir Florence, isang oras niyang ginawa, nabibenta niya na agad.
2: Oh, so, yun nga, ano,
1: marami daw siya nabenta.
2: Applicable ba na medyo may mga challenge din pa, Sir Florence? In general, parang okay naman siya ano, as a day job itong pagiging artist.
0: Actually, Sir, Ma'am Ben, yung artist journey ko, mayroon din ako mga sacrifices na dadaan talaga.
2: Pagsubok.
0: Dadaan ka sa butas ng karayom talaga bago ka maging successful. Ano lang, parang huwag ka lang ihinto. Tuloy-tuloy lang talaga. Aral, basa, travel ka. So, mas full-time artist kasi ako ngayon. Full-time artist. So, yun, mostly nagta-travel ako ng iba't ibang lugar sa Pilipinas at saka ibang bansa.
1: Mm-hmm. So, yun ano yung by invitation ba yan? Yung mga travel mo, Sir Florence?
0: Yes, by invitation.
1: Okay.
0: By invitation.
1: Okay.
0: That's free everything siya.
2: Ah. Ang galing. Oo. How to be Sir Florence.
1: Oo nga. Oo. Ngayon, nasa Singapore siya eh, by the way. Nasa Singapore si Sir Florence ngayon. Oo. Kaya, via Zoom lang tayo. Kung nandito si Sir Florence, baka nandito yan ang personal.
2: Oo. Pagbalik ni Sir Florence, ay personal po kayong pumunta sa ating studio, Sir Florence.
1: Oo. Tapos, baka maipintan nyo kami ni George ng isang oras lang.
2: 1 hour before the program.
1: Anyway. Oo. Oo, nakundain naming natutunan sa iyo, Sir Florence, lalo na yung mga tungkol sa basura. Kasi last week, yan yung napag-usapan namin ni George dahil ang daming mga basura po ang nakuha doon sa mga flooded areas. Dahil nga dyan sa nangyayaring habagat sa atin dito sa Pilipinas. At saka, naku, diba sa ibang lugar din, ganyan na rin eh. Dahil siguro sa climate change, so talagang napapanahon yung sining ni Sir Florence, 'di ba? Yung i-recycle yung mga basura o kaya gamitin sa mas maproduktibong paraan at sa mas magandang paraan kasi napakarami ng lugar at saka yun nga yung nangyari sa Nepal, 'di ba? Although yung sabi nila dahil sa glacier pero part din yun ng climate change, 'di ba Sir Florence?
0: Yes,
1: Oo. So, doon sa mga nakikinig sa atin sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas Do Sports Radio at saka yung nanonood sa atin sa ating FB live streaming ngayon, Sir Florence, ano ang maipapayo mo? Kasi hindi ka lang isang artist, no? Na magaling na artist, kundi isa ka rin na advocate para sa ating kapaligiran, lalo na dyan sa pagtungkol dyan sa basura. So, ano advice na maibibigay mo dun sa ating mga kababayan, no? Sa mga nakikinig sa atin ngayon para talagang maingatan natin yung ating kapaligiran at ma-resolve natin ang ating krisis dito sa basura.
0: Una-una, Ma'am Ben, importante talaga na aware tayo lagi ng kapaligiran natin. Tsaka isaggregate natin yung basura lagi, maglagay ng basurahan sa bahay natin. Yun, yung mga anak natin, pamilya, lahat. Actually, Ma'am Ben, lahat nagsisimula talaga sa pamilya talaga. Yun, sa mga bata. Yun talaga, i-inject talaga sa mind nila na iwasan talaga natin yung pagtapon ng basura, mga plastic sa mga ano, surroundings natin. So, yun na yun. Yun lang talaga yung ano ko. Reminder sa kanila na ingatan talaga yung kapaligiran.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Okay. So, Sir Florence, saan ka pwedeng kontakin kung sakaling mayroong mga nakikinig sa atin ngayon na gustong magpagawa ng mga ano mo, ng mga artwork mo?
0: Nasa Facebook ako. Pwede i-type lang yung pangalan ko, Florence Cinco, or sa Google, or yung cellphone number ko 0956-648-4295 sa Philippines na ano number.
1: Okay. Ayan, so i-google nyo lang po si Sir Florence Cinco doon sa mga gustong magpagawa nung kanyang mga obra maestra, yung kanyang masterpiece. Maraming salamat, Sir Florence.
0: Thank you, Ma'am Ben, sa invitation mo.
1: Sa uulitin ha, Sir Florence.
0: Yes, pag nandyan ako, Ma'am Ben.
1: Okay. Sige, tsaka yung pagpipaint mo sa paggawa mo sa mga ano namin, ha, ni George. Sige. Thank you very much, Sir Florence.
0: Thank you, Ma'am Ben. Thank you.
1: Thank you po. Si Sir Florence Cinco, sculptor and mixed media artist. O yun, George, ha? Say mo doon.
2: Napakagaling, ano? Tsaka artist with a cause, si Sir Florence. Yes. So muli, maraming salamat at sa uulitin po sa live guesting ni Sir Florence sa ating studio.
1: Okay. So magbabalik naman tayo mamaya, George, pagkatapos na ilang mga paalala at makakasama naman natin sina
2: Kuya Bong at Kuya Louie sa pagbabalik ng ating palatutunan makalipas ang ilang paalala mula sa ating himpinan.
3: This is a public service announcement.
2: Discipline. Thank you, Sir Florence.
4: Is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
7: Asa na ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
4: Sports Radio 918 AM.
1: Okay. Balik tayo sa ating going places at mukhang ready na si Kuya Bong at si Kuya Louie, pero bago yon, ayun, meron dito si Joseph Duyan, bagong kabataan, sending our support sa Art Jam Manila. At nanonood si Kuya Danny Engalan. Aba, okay, sige. So, Kuya Bong, good morning.
9: Yeah, good morning Ate Ben at good morning din Kuya George.
1: Mm-hmm.
9: At syempre sa maganda sa lahat ng ating mga listeners and viewers worldwide.
1: Okay, okay. Sige. So anong bago ngayon, Kuya Bong? Andiyan ba si Kuya Louie?
9: Ay, hindi ko pa siya nakakausap pero anyway, nasa labas din ako eh.
1: Okay. Sige. So anong bago, Kuya Bong?
9: Join. Okay. Well, anyway, last time, no, kasi hindi ako nakasama sa ating program. At, pero napakinggan ko o napanood ko after yung naging discussion yun ni Kuya Louie Esteban. Well, maganda-maganda, Ate Ben at Kuya George, dahil ito, meron tayong bago, no, na parang magandang balita para sa ating mga nagkakaroon ng interes sa Agarwood. Dahil every Sunday, yung nga ang pinag-uusapan natin, no, itong tinaguriang liquid gold, no, itong Agarwood. At syempre, yung mga produkto na makukuha dito sa mga Agarwood trees, no. Pero Kuya Louie, siguro yun yung ating pag-usapan, Ate Ben at Kuya George. Ito yung magbibigay na pagkakataon sa lahat ng mamayang Pilipino na maari na ngayon magmay-ari puno ng agarwood, no, itong scientific maraming variety, no, pero yung pinakasikat din sa Pilipinas yung Malasensis. Yung nga napakinggan ko, no, napanood ko kayo na nabanggit na rin ni Kuya Louie, pero siguro George, medyo i-explain natin, no, maigi para dun sa mga kababayan natin na yung nga, yung nagkaka-interes o gusto na rin na subukan itong pagtatanim ng agarwood. Well, kasi dun sa mga previous ano natin, Ate Ben at Kuya George, discussion, kumbaga limitado lang, no, before, dun sa unang-una, yung dati kailangan may malaki kang lupa, tapos yung nga, magtatanim ka ng marami, no, ng mga seedlings. Eh, napakamahal ng seedlings, Ate Ben at Kuya George. Ang sa ngayon, no, ang mga bentahan nasa 350, yung iba 500 pataas. Depende yan, eh, depende sa size, no. So medyo talagang nalilimit natin, hindi nagkakaroon ng chance na yan, mamayang Pilipino na pwedeng magtanim ng agarwood tree. Ngayon, Ate Ben at Kuya Jose, dahil nga dito sa napag-usapan namin ni Kuya Louie Esteban at sa tulong na rin ng Agarwood PH Forestry Plantation at ganoon na rin ng One Link Media Group, ay ito, magsasagawa na tayo nitong programa kung saan Kuya George, ikaw, si Ate Ben, pwede na kayong magkaroon kahit ng isa, dalawa, gusto mo, sampu, at kung merong kang bakante sa likod ng bahay o kaya sa harap ng bahay or anywhere, pwede mo nang itanim ito. Posible na ngayon. Ngayon, ang Agarwood PH Forestry Plantation ang bahala dun sa permit. So, naintindihan niyo, Kuya George, Ate Ben, no?
2: Yeah. So, yes, Kuya.
9: Yeah, pwedeng-pwede na. Kasi, bukod pa dun sa, well, tuloy pa rin yung programa, yung special project ng Agarwood PH Forestry Plantation ng One Link Media Group Incorporated, yung pwedeng kahit sino, o ito parang ano naman to, parang mag-i-invest. Hindi naman talaga masasabi natin parang investment kung hindi bibili ng parang slot dun sa plantation ni Kuya Louie Esteban sa Buena Vista, Quezon, yung Agarwood PH Forestry Plantation ng mga nakatanim na doon. So, sa mga detalye, well, sa mga interesado, puntahan na lang po nyo yung page ng Agarwood PH Forestry Plantation at Agarwood PH Forestry Nursery, no? At ganoon na din ang One Link Media Group Incorporated.
1: Okay.
9: Ngayon, balikan ko lang yung Ate Ben at Kuya George, yung kahit sino. So, mabawa, ikaw, Kuya George, or si Ate Ben, pwede kayong bumili ng seedling sa Agarwood PH Nursery, Forestry Nursery, ng mga seedling para itanim na, Kuya George. And where? Ikaw ba, Kuya George? Saan ba, saan, if ever, saan ba pwede mo, saan ka ba may espasyo na pwedeng pagtaniman?
2: Sa probinsya, sa Iloilo siguro, Kuya Bong. Medyo malayo-layo.
9: Yeah, pwede, pwede. Oo. Eh si Ate Ben, sa Bulacan ba?
1: Naku, binabaha. Walang paglalagyan.
2: Masusulusunan mo na yung pagbaha, ano?
9: Oo, naalala ko Ate Ben, kasi yung ate ko, si Ate Kit, merong silang mga lupa, silang mag-asawa, may lupa sa Bataan.
1: Mm-hmm.
9: Pero ang problema, di, well, actually, interesado sila. Ang problema, yung nga, binabaha kasi yung mga
1: lugar.
9: Area, no?
1: Oo.
9: Meron silang lupa.
1: Oo.
9: At di ba, nabanggit din ni ano, Ate Ben, at Kuya George, ni Kuya Lou Esteban, yun ang kalaban. Yun ang hindi ubra.
1: Tama. Yun na nga. Yun na nga ang problema natin ngayon. Siguro pag na-resolve yung ano, pagbaha sa Bulacan, pwede na.
2: Oo.
1: Nako, Kuya Bong, wala na naman tayong oras. Naka 10 minutes na naman agad tayo. Oo.
9: Diba,
1: so,
9: ilang kasi.
1: Oo,
9: ano
1: sige.
9: Ate Bennett, Kuya George, doon sa mga talagang gustong makakuha ng kumpletong detalye, napakadali lang puntahan ating mga Facebook page. Itong, again, ulitin lang natin, Agarwood PH Forestry Nursery at Agarwood PH Forestry Plantation at ganun din ng One Link Media Group Incorporated para dun sa mga detalye dito sa ating mga pinag-uusapan dito at mga binabanggit tungkol sa Agarwood Tree.
1: Mm-hmm. Okay, so sige. So maraming salamat, Kuya Bong.
9: Sige, maraming salamat din Ate Ven at Kuya George at siyempre sa lahat ng ating mga listeners and viewers worldwide sa susunod ulit na linggo para doon sa mga iba pang mga informasyon para sa ating dinidiscuss dito itong Agarwood Tree at doon sa mga iba pa, no, marami pa naman tayo didiscuss
1: sa mga susunod.
9: Okay, anyway, maraming salamat again Ate Ven, Kuya George at sa ating mga viewers. Isang magandang araw at mabuhay po kayo.
1: Okay, so George, pasalamat na tayo.
2: Maraming salamat sa lahat po ng bumubuo sa ating production team, sa ating, ay siyempre sa ating voiceover si Erwin Piñano, ang ating legend sa sound design si Kuya Anthony Pimentel, yung ating makasamahan sa engineering side si Suzanne Barameda, at sino ang kasama ni Suzanne Jan Van?
1: Si Gemart.
2: Sa Gemart Rocamora, sa inyong lahat, maraming salamat.
1: Okay, so sige George, paalam na tayo.
2: Yes, tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglalakbay sa mga magagandang lugar man yan.
1: O sa ating buhay.
2: Kasama ang inyong
1: mga travel buddy.
2: Ako po si George Arsenio.
1: At Ven Blones.
2: Dito
1: sa
2: Going Places.
10: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
10: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
10: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
1: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bata ka na, pakapilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
3: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
16: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
16: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
17: Sa bawat ani may dahon. Balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
18: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
17: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
19: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
0: Pati bamboo?
17: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
1: Dati-dati sa bahay lang siya.
15: Ngayon, kumikita na siya.
20: She's,
15: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
21: Nung natutunan ko po yung paggawa.
20: Sino nagturo
21: sa'yo? Nag-training po kami sa DOST.
20: Sa DOST rin.
17: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
22: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
23: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
24: Yes, Cycle Lane, muli dito lamang po sa ating himpilan, ang 918 kHz sa ating sports radio. Yes, nasa social media lang pala kami ngayon, ano, on a Sunday afternoon. Sana magkakasama tayo sa ating Facebook page, Sports Radio 918, Sports Radio Live Stream. And of course, sa ating mga personal pages, ano, makikita nyo po, parati naming sinishare ang ating mga programa. Judith Karingal po on a Sunday afternoon. Kasama ko si Engineer Jemart, si Suzanne. Ganun din, sino pang andito ba? Si Winson. And of course, kayong lahat na nakasubaybay sa amin. Isang oras halos tayo na magkukwentuhan patungkol sa paborito nating sport, ang cycling. Bagamat napakasama pa rin ang panahon, ay alam ko na hindi mapigilan yung iba to spin around. Kaya ingat po mga ka-teammate. Meron pa nakapagdaos ng kanilang Saturday race kahapon, di ba? Pero samahan nyo kami today sa ating mga pinaka-importante at pinaka-very interesting na kwentuhan dito sa ating Cycle Lane. Okay, unahin muna natin ang ilan sa mga balita natin. Nasa ibang bansa ang Standard Insurance. Okay, track cycling team, yes, nasa Thailand Track Asia Cup na kung saan nandoon ang sabihin natin very interesting nila na participation. Sige, we can show some of the photos ng ating track team represented by Standard Insurance in this Asia Track Cup. Mataas na level ito, class 1, according to Coach Adrian Bayot. So, yung ating team, Standard Insurance, may mga hits na nag-second, including Marcos Recalde, pero kapos pa rin para makarating sa finals. Walang podium, pero still positive para sa ating Filipina insurance track team. Samantala, JP Olarte, isang miyembro ng ating 7-Eleven Click Road Bike Philippines. Yes, ito yung koponan ni Sir Bong Sual, ni Director Rick Rodriguez. Talagang kanyang inakap yung kanyang role bilang domestic ng koponan. Kaya mamaya po, magiging panauhin natin dito sa ating Cycle Lane si JP Olarte. Ano, magandang aming kwentuhan. Nirecord na natin para hindi na tayo magkaroon ng problema kasi alam nyo naman, maulan. Okay, masama yung signal ng Wi-Fi, internet connection sa iba-ibang mga probinsya kung saan po nakabase itong mga riders natin. Doon din sila nagsasanay. Kaya nagsiguro tayo. Kaya definitely kasama natin mamaya si JP Olarte, Tubong La Union. Okay, tapos sa Tarlac na nag-stay, kung hindi ako nagkakamali, tapos eto na. Okay, kasama na natin sa ating Philippine Continental Team at yan ay ang 7-11. Samantala, international news na ko, ang paborito nyo, paborito ko na rin, ano? Tadej Pogacar ay nag-suffer, okay, nasemplang, okay, at siya po yung may pinakamaraming injury. Kaya naman, 3 minutes yung lamang niya sa overall standings, 8 stage kagabi. Ayun, inabandon na ang karera. Di na siya makakakarera pa. Kaya goodbye sa kanyang intention na manalo sa lahat ng Grand Tour. Kasi 5-time Tour de France winner siya. 1-time Giro d'Italia champion. Ito na lang ang kulang sa kanyang palmares. Dun sa listahan niya ng mga panalo. Pero wala. Oh. Bye-bye na. Imagine, after 8 stages, how many wins for today? 3 stages out of 8 or out of 7, 3 stages, di ba? Tapos andun ka talaga, hinihintay mo na lang na matapos yung karera sa stage number 21, pero wala. Dahil na aksidente, hindi mo talaga masabi yung cycling. Ano, konting semplang, hindi sila umaatake na nagsemplang, sabay-sabay lang silang nagbabaan, I mean, pumepedal. Nandun pa nga sa gitna ng peloton si ano si Pogacar, pero biglang nangyari yung pagsemplang. He hit us I think a stone doon sa gilid ng kalye, kaya ayun na talagang bumagsak siya. Merong bali na collarbone. Meron pa mga ibang mga minor injuries, pero yung collarbone ang pinaka matindi. Kailangan siyang ilipad sa ibang bansa para kaagad-agad na maoperahan. So, bye-bye for Tadej Pogacar in this year's Vuelta España after 8 stages. Okay, yan po ang ating pagkukwentuhan dito lamang sa ating Cycle Lane program. So, sige, isa-isahin na natin. Kanina kasi ka-text ko si Coach Adrian Bayot, yung ating guest last week. Kasi sumakto yung ating kwentuhan talaga, di ba? Na nandoon sila at paalis sila for the Thailand Asia Track Cup. At ito, nangyari na simula nung araw ng Webes, Biyernes at ngayon. Supposedly ngayon may karera pa. Okay, so ang kanilang mga resulta, wala sila sa podium definitely. Pero isa-isahin natin bilang pagsaludo dito sa ating mga riders. So ang nagtala po ng isang magandang finish ay itong si Marcos Ricalde. Okay, siya ay nag-second doon sa second heat. Okay, na kung saan tumapos siya na pangalawas kay Australian rider na si Noah Mason. Okay, si Noah Mason ay isang 4-time nationals junior champion ng Australia. Okay, nag-second siya. Okay, at tinalo pa ni Marcus yung ano, yung sabihin natin, yung anong pangalan niyan, yung taga-Indonesia. Yan, mas maganda yan, mas safe tayo diyan. Taga-Indonesia. But unfortunately, only the first to cross the line ang ano, ang pasok doon sa final round. Si Matt Gonzalo sumali din diyan, hindi rin nag-qualify. Yan ay Men Elite Kirin. Now, so women naman, si Marian Dacumos, nagpang-apat out of 5 riders doon sa first heat and finished last doon naman sa second heat. Sa individual pursuit, Coach Adrian Bayot nag-last, okay, 4 minutes and 54. Maura de los Reyes, nagpang-5 out of 7 entries, 5 minutes and 39. Sa scratch race naman, out of 32 riders, Coach Adrian Bayot finished 15th. Andre Diodor, number 29th. Okay, so women, Maura de los Reyes was 11th. Angela Bermejo, number 14th out of 17 members. So, ang sabi naman talaga niya, ang main challenge, according to Coach Adrian, sa team nila ay yung adjusting to the outdoor velodrome. The surface in India, according to Coach, is much bumpier. Okay, so mas matagtag, ano, and feels very different from the indoor at the dito sa sa Tagaytay City Velodrome. So ganyan po sila, outdoor sila eh. So syempre kapag outdoor, nauulanan, initan 'yan. So may baku-baku 'yan, kaya bumpy. Hindi smooth yung kanilang flooring, 'di ba? So very different yung kanilang pakiramdam, especially with the bike control, nag-a-adjust sila, tsaka yung gearing. But sabi din ni coach, they gradually adapted and naging comfortable naman eventually doon sa bawat race. Now, dito sa day number 2, the other day, sa team sprint, si Matt Gonzalo, si Marcos Ricalde, si Archie Gardaña, na-disqualify sila. They were disqualified after the pedal cleat detached from the pedal during the race. Kanino kayang pedal yun? Cleat. Okay, based on the race ruling, this resulted in an immediate disqualification with no restart. Sa Men Elite Omnium naman, 32 participants. Okay, so parang ang Omnium po, pinagsama-sama yung mga events. Ito yung parang decathlon, di ba? Pentathlon o heptathlon, I mean. So sa Men Elite Omnium, sa scratch race, number 15 si Coach Adrian with 12 points. Si Andre, number 18 with 6 points. Tapos sa tempo race, si Coach Adrian, number 13. Si Andre, number 15. Okay, so overall standing, si Coach Adrian was 20th. And then si Andre Diodor, number 23. Now, sa Women's Elite Omnium, ito naman yung pinaka. Sa Women's Elite Omnium, sa scratch, si Angela Bermejo was 7th with 28 points. Maura, 12th with 18 points. Sa tempo race, Angela was number 10 ba, with 14 points. Maura, number 14 with 24 points. Now, sa elimination race, si Angela nag-abandon sa elimination race. She suffered a crash. Sayang si Maura was 12th with 18 points. And the overall standings, Maura finished 10th. Si Angela, did not finish DNF kasi nga nag-abandon siya doon sa elimination race. Sayang naman. But she's okay. She's okay. No major injuries. Okay. So, the men's elite elimination race, both men and women point races were canceled due to rain. Ala, umulan din. Umuulan din pala ngayon sa Thailand. So, the succeeding events were also canceled, and since the events could not be held, no additional points could be earned, and the points from the last completed event were carried over for the standings. So, ayun, hindi na. Okay, so that's it. Ano ang kanilang assessment? Okay, may assessment na yung team. According to Coach Adrian, sorry po, nakakagat ko yung labi ko. According to Coach Adrian Bayot, okay, in a text message to Sports Radio, ang sabi niya, ang team participation daw was very positive for the Standard Insurance Philippines track team. Very promising yung nakita niya dito sa mga riders, considering that the team only restarted track cycling program about 5 months ago and not yet 4 years. And he thinks that progress they have made or they made in a short period of time, especially in a short period of time, is already significant, and the way they look at the previous SEA Games and ACC results, most of the time of the riders pala were still struggling to match the speed of the other countries. But this time we were able, the team was able to actually stay in the race and compete with some of the best riders. So for Coach Adrian, this Thailand Track Asia Cup being a Category 1 race really showed what 5 months of discipline, dedication, and consistent training can do. It also gives confidence to the team, okay? Showing that Filipino riders have a good future in track racing if we continue, sabi niya, and we quote Coach Adrian Bayot, if we continue to develop and support the said program. So very promising, sabi niya, base dun sa performance na kanilang nakita, okay, na kanilang naitala dito sa Asia Truck Cup. This is a Category 1 competition of the UCI. Ginanap po yan sa Thailand. Okay, so big, sabihin natin, big salute na rin to the whole team, okay, sa kanilang effort, sa kanilang lahat ng ginawa, and they're just starting, but at least na nagkaroon sila ng international exposure at yun, magagamit nila in more races. May 2 more races, Kazakhstan, and of course, itong sa Pilipinas, Track Cup din po yan of Asia or Asia Track Cup, and of course, the next year, ang SEA Games in Kuala Lumpur, Malaysia. Okay, so it's 12:23. Time out muna tayo, partner Engineer Chemart and Susain. Tapos balik tayo dito lamang sa Cycle Lane.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagintlugan ng lamok.

0: delikadong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Sports Radio 918 AM.
11: Okay, and we're back. It's 12:25 in the afternoon dito lamang po sa ating Cycleline program. Kayo ay nasa Sports Radio 918. Happy birthday muna sa ilan sa mga kaibigan natin na nagba-birthday. Si Kleng, okay, yung ating kaibigan mula po dyan sa grupo namin ng mga technical officials ng Tour of Luzon, kahit nun pang Le Tour de Filipinas. She's celebrating her birthday today. Okay, so si Kleng Pagsugiron Milyar. Okay, happy birthday. Sino pa ba kakilala natin? I think the other day, it was Mervin Corpus, isa ring member ng 7-Eleven, yun ang Indian sa atin at hindi tumapad sa ating usapan for an interview 2 days or 3 days ago. Pero nag-birthday siya at nagkaroon pa siya ng karera sa kanyang lugar, sa Pangasinan, birthday celebration niya the other day. Ano? So, nakita ko yung post ng 7-Eleven na nandun sila. Happy birthday! Anyway, speaking of 7-Eleven, sila ay aalis by September 2 kasama si Sir Bong ng team. First time na bumalik ulit sa team si Sir Bong. I think last year sumama siya, but this time around, pupunta sila sa Tour of Oman. And kasama dyan yung magiging panauhin natin mamaya, si JP Olarte. Sunod-sunod yan, after the Tour of Oman, meron pa silang Tour de Langkawi, definitely ako. So ang dami pang karera na naghihintay dito 7-Eleven riders, na mga 7-Eleven riders natin. Anyway, bago si JP Olarte, ang ating kwentuhan, puntahan muna natin si Tadej Pogacar. Isa pong hindi maganda na sabihin natin resulta at pagtatapos ika nga ng kanyang pagsali dito sa Vuelta a España, pinakahuli na Grand Tour for the year. Alam natin, the past days, parating headlines natin, kahit sa headline sports, di ba, parating panalo si Pogacar. Out of 6 stages, meron siyang 3 stage wins going to this weekend. Pero, yung karera nung Sabado, kagabi, okay, the 8th stage, nako, ay natapos po na wala na yung leader. Yung race leader na nagtatangka nga to win all the Grand Tours, Tour de France, and of course, Giro. And ito na ang wala lang sa kanya listahan, ang Vuelta a España. Some 33 kilometers to the finish line noong nagkaroon ng crash. At ang unang ang tumumba dyan, actually siya yung tumumba eh, nadamay lang yung mga katabi niya. It was Tadej Pogacar, okay? And after that, nakita din natin sa coverage niyan, nung tumatayo siya, hindi kaagad siya nakatayo, matagal na nakaupo, tapos yun, dumiretso na sa sasakyan, sa ambulance, diba? And eventually, sa mga post, ay siya po ay inilipad na, I think because nasa asan ba sila? Medyo syempre, liblib na lugar yan kasi nga cycling to eh, nandun na sa malalayong lugar. Kinailangan siyang i-airlift para makapunta sa isang hospital at magkaroon na kaagad ng surgery. Ang sabi nila, meron pang ibang mga problema kaya hindi kaagad maoperahan. Pero as much, kumbaga, needed kaagad ay immediate operation. So, meron siyang broken collarbone. Okay, and multiple injuries in a crash nga leading to his abandonment of the Vuelta a España. So, siya yung world champion, siya yung sabihin natin na talagang champion and the favorite, aiming to complete a full set of Grand Tour victories. So, 33 kilometers. Okay, so 27 years old nito, taga Slovenia. Sabi naman, stable condition na siya, pero may concussion nga, meron siyang fractured, okay, in his neck. At saka multiple abrasions, okay, in addition to that broken left collarbone, okay. So, yung neuro, natingnan na rin siya, wala daw naman major injury, okay. No neurological

0: all out. He will require clavicle surgery which will be delayed due to concussion precautions naman ayon. So Tadej remains under the care of the medical team, and of course Vuelta will provide further updates following the surgery. And with that, alam nyo, ang bagong leader na si Enric Mas ng movie star at ng Slovenia. Pero bilang pagsaludo at paggalang po doon kay Tadej Pogacar, during the awarding, hindi isinuot ng Enric Mas yung red jersey bilang senyales na siya yung leader. Sabi niya bilang pagkilala kay Tadej at saka doon sa hindi maganda niyang pag-alis sa karera na may injury, di ba? Sino bang may gugustuhin noon? Hindi niya sinuot. With that, he was fined by the organizer kasi yung ruling eh, kung sino yung may red jersey, talagang isusuot during the awarding. But Mas opted not to bilang paggalang sa kapwa siklista. So Enric Mas of Spain is now the leader, 1 minute and 11 seconds ahead of Felix Gall of Austria and Team Decathlon. Primoz Roglic, dating second placer, ngayon nasa number 3 from Slovenia also, at from Red Bull, Bora Hansgrohe, 1 minute and 33 seconds. So ang winner kagabi, it was Brian Cogard of France and Team Cofidis at 3 hours and 47 minutes and 6 seconds over Mads Pedersen. So it was a sprint to the line. Okay, same time lahat sila who crossed the line. Sayang ano, 33 kilometers to the finish line. Sabay-sabay lang silang nagra-ride. Wala namang umaatake. Tapos biglang, bam! May natumba sa gitna ng peloton, di pa nung una alam eh. Pero syempre, yung camera sa taas sa helicopter, doon nila nung sinusum nila, ba, yung red jersey ang nakahiga, di ba? Oh, and then sinundan na ng camera yun hanggang sa eventually nakatayo and pumunta na nga doon sa ambulance. And it was Tadej Pogacar, no, the leader. Di ina-expect na doon matatapos ang kanyang kampanya in this year's Vuelta a España. So yun, ganun yung cycling. In a snap of a finger, in a blink of an eye, tapos ang iyong ano, ang iyong kampanya, napakahabang panahon ng preparasyon, 'di ba? Lahat nakatutok sa kanya. We don't know what will happen to UAE. Sino ang pinaka mataas ang standing sa UAE? Mukhang wala, 'di ba? Puros mga taga-ibang teams 'to ang nasa top 10. So we don't know how many more stages. This is just the 8. 21 yan, di ba? So 13 more stages. May rest day by tomorrow. So today is stage number 9. So abangan natin. Wide open ngayon ang karera para sa kampiyonato ng Vuelta España minus Tadej Pogacar, ang highly favored rider. Okay, so it's 12:32. Timeout ulit tayo. Tapos pag nagbalik tayo, puntahan na natin si JP Olarte. Okay, ng Philippine Continental Team 7-Eleven Click Road Bike Philippines.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
3: Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. libre ang inyong pagamon. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Sports Radio 918 AM.
6: Maraming salamat. Usapang cycling tayo. Bisita natin para sa pagkakataon na ito isang miyembro ng 7-Eleven Road Bike Philippines, si JP Olarte. JP, kumusta?
7: Okay naman po, Ma'am Jodine.
6: Yes! Excited kami. First time ka namin na makausap dito sa Sports Radio.
7: Pangalawa na po, Ma'am.
6: Pangalawa?
7: Ako po.
6: Kailan tayo huli nag-usap?
7: Nang Go for Gold po ako, Ma'am.
6: Anong Go for Gold ka pa? Well, naano na tayo, nakalimutan na natin sa dami ng mga nakakausap natin ng mga riders. So, nice to have you bilang miyembro ng bago mo ng koponan na 7-Eleven Road Bike Philippines. Okay, kamusta ba si JP? Maulan ng panahon? Kamusta ba nagiging training natin? Eh, mukhang magiging busy kayo sa mga susunod na araw.
7: Yes po, ma'am. Yun po, maulan nga po. Halos ilang isang buwan na po atang inuulan po sa atin eh. So, tuloy pa rin po yung training namin, ma'am, kahit po maulan. So, kailangan po namin mag-insayo ng mag-insayo po kasi lalo po yung mga lalaro namin sa susunod, patas po ng patas yung laro, ma'am.
6: Mm-hmm.
7: So, kailangan po namin mag-insayo, ma'am, kahit umuulan, ganyan.
6: Mm-hmm. Saan ka nag-insayo?
7: Tarlac po ako ngayon, ma'am. Tarlac po kami ngayon, ma'am.
6: Ah, Tarlac. Okay. So, kahit maulan, talaga may outside training, hindi po
7: yes, indoor. Yes, ma'am, may outside training. May indoor din po, pero mas more on sa labas po kami, ma'am.
6: So, marami pa kayong karera. Ano yung mga karera na nakalinya?
7: Marami po. Mayroon po kaming Oman na susunod, ma'am. May China na susunod. Ewan ko, dalawa o tatlong China po yun, ma'am. Tapos susunod pa yung pinakamalaking sasalihan po yung Langkawi po.
6: Langkawi? Tour de Langkawi?
7: Yes.
6: Kumpirmado ka ba para sa Langkawi? Kasi mukhang naglabas na ng lineup ang
7: yes,
6: director ninyo eh.
7: Tama.
6: Kasali ka sa team na yes, pupunta doon sa Langkawi. Ilan lang ba ang pupunta sa ang kakarera sa Langkawi?
7: Anim po, pero sa Pilipino po, ang alam ko, tatlo lang po kami.
6: Tatlo kayo? Okay. So, tatlo-tatlo, ano? Tatlo foreign yes, riders, tatlo Filipino. At isa si JP Olarte doon sa tatlo na mga Filipino. Ang laki ng Le Tour de Langkawi. Sabi
7: yes,
6: ko para sa akin, parang ito yung Tour de France eh, ng Asia, di ba? Basta Le Tour
7: yes,
6: de Langkawi. Ganun kaka-excited?
7: Super
6: kama dito sa karera na ito?
7: Super excited po, ma'am. Isa din po sa isang pangarap ko yun, ma'am, na makalaro din po talaga doon. So, yun po. Super excited po. Kaya pinag-aandahan ko din po ng maigi para may magandang mapakita po.
6: Yes, okay. So, bago maglangkawi, meron kayong unang sasalihan. Saan ito?
7: Sa Oman po. Sa Middle East po tayo.
6: Oh, Tour of Oman. Okay.
7: Yes po. Sa Lala po.
6: Oo. So, surely, first time mo rin mag-tour of Oman?
7: Yes po. First time ko din po.
6: Oh. Nakakatuwa yung 7-Eleven, dami yung mga lugar o karera na pinupuntahan na mga unang pagkakataon na kayo kasali doon, ano? Di ba? Oo.
7: Yes, so, na po, po, po.
6: Ikaw yes, ay bagong lipat sa 7-Eleven sa taon na ito. Kumusta ka naman
7: yes,
6: sa bago mong team? Yung mga experiences mo sa mga nakaraan na karera, kumusta ka?
7: Okay naman po, ma'am. Yun po. Moving forward po and then napaka-okay po na nasasalihan namin yung mga dati pangarap lang namin, ma'am, yun. More opportunities po para sa amin. Ang okay, ganda po.
6: Okay, so ano, maganda ba yung resulta sa'yo ng mga karera na nasalihan mo dahil nga sa, syempre, ito yung oportunidad, malaking oportunidad na naibigay sa'yo ng 7-Eleven. Ano mga placing mo sa mga karera?
7: Yes po, ma'am. So, wala pa naman po kung malaking napapatunay. Pero yung contribution po sa team is andun po yung patulad po ng Tour of Luzon. Nakuha po namin yung team champion. Saka sa overall, hindi man po namin nakuha. Pero yung nandun po yung mga GC rider po. Tapos yung sa may Mauritius po, nakuha namin yung pangalawa. Which is same time lang naman po sa overall champion na magkadikit lang po yung oras. Mm-hmm. And po.
6: Ikaw ay isang domestic, okay? Yes. O isang supporta lang doon sa key riders nyo o doon sa GC rider, okay? Pero napakahirap na role yun, ha? So, ano mismo yung assessment mo sa mga nasalihan mo? Nagawa mo ba yung role mo doon sa GC rider mo? Dito sa, lalo na sa international na mga karera? At saan ba yun?
7: Yes, ma'am. Na sa tingin ko naman po, nagawa ko naman po kasi which is kung may gusto silang ipagawa na habulin o i-maintain yung grupo, ganun, nagagawa naman po ng tama. Which is pagkatapos naman ng punalaro, pag nagsasabi naman po yung GC rider, okay naman yung ginawa mo and perfect, sabi naman po. So, para sa akin, okay naman po yung nagagawa ko para sa team.
6: Sinabihan ka ni Yubi ng perfect. Tama? Yes.
7: Sabi niyo sa akin, ma'am, nung nasa tour upload pa lang, nakikita ko na sa iyo na po yung parang kina-okay ko po sa kanya na sabihan ako ng world tour rider dati na yung trabaho mo, nakikita ko pa lang sa iyo, napaka-perfect, sabi naman po.
6: Wow! Talaga lang, ha? Anong pakiramdam na nasabihan ka ng world tour rider na si Yubi na perfect? Yung role ko dati, nung ako'y kumakarera pa, kanino ba siya nakasuporta nun? Kay Even Paul ba? Before? Tama? Eh, nagagawa mo ngayon. Anong pakiramdam na ganun ang kumbaga?
7: Yes po. Opo. Parang yung ginagawa niya sa world tour dati, ma'am. Yes po. Yes po, ma'am. Parang yung nagagawa niya dati sa world tour, ma'am, nagagawa ko din po sa amin, yung sa team. Ganun, ma'am.
6: Yes. Di lalong lumakas yung loob mo. Diba? Lalo kang ginanahan,
7: yes,
6: JP, okay, na maging domestic nga nito. Yes. Pumunta ka ng Tour of Thailand, 2.1 yan, mataas na karera, tapos nag-Mauritius, I think Mauritius is 2.2, ano? Tapos yung pinakahuli nyo sa Himalaya. Oo, 2.2 din yon.
7: Yes, so ma'am, 2.1.
6: So, nakadalawa kang 2.1, ano, yes, tataas na level. Lahat ba yun natapos mo?
7: Yes.
6: Kahit ikaw ay taga-suporta ng team, nakatapos
7: yes,
6: ka ng karera?
7: Mm-hmm. Yes po, ma'am. Mm-hmm. Yes po, ma'am. Natapos ko po lahat siya.
6: Oo. Anong pinakamahirap so far dun sa mga karera na yun?
7: Yung
6: first time, ma'am, yung 7-11.
7: Lahat naman po mahirap, pero ang pinakamahirap para sa akin is yung Himalaya po. Kasi ang laki po ng adjustment po namin dun. Kasi yun nga po, mataas yung elevation, malamig, inuulan, wala po kaming preparation na ganun, ma'am, sa amin. Kumbaga, pumunta po kami dun na preparado naman, ma'am, kaso nga lang, yung adjustment nga lang talaga, ma'am.
6: Hirap huminga, no? Mataas
7: yes po, ma'am, napakahirap po pag first time mo po dun, ma'am, kaya yung need mo ng oxygen, ma'am, na ibibigay sa'yo yung pagdating mo pa lang sa airport, ma'am, binibigyan ka na ng oxygen eh, kasi alam po nila na mahirap po talaga huminga dun.
6: Lalo na kung first time ko doon, pagbaba nyo pa lang sa aeroplano, binibigyan
7: na
6: yes, kayo ng oxygen.
7: Yes, pagbaba pa lang po ng aeroplano.
6: Ano, ano yung mini oxygen na yun? Paano yan? Ano kalaki?
7: Ganyan lang po, ma'am. Parang alam mo yung Baygon, ma'am, na pinang-spray. Ganun po kalaki.
6: Ganun kalaki lang. Parang pang-spray sa lamok. Yes. Okay. Naka-ready na. Parang kung mahirapan ko yung hinga.
7: Yes, po. Lahat po ng finish line, ma'am, merong ganun na may-eat po.
6: Paano during the race?
7: Wala po, ma'am. Before and after lang po.
6: Before and after. Kasi hindi naman yes, pwedeng magdala ng bote ano, yes, sa karera, no? Kapag nahihirapan ang huminga, parang doon na lang hihinga. Anyway, what an experience. Ano, kakaiba pala, no? Yung Himalaya yes, race nyo. Okay. Yes. Ang 7-Eleven ay punong-puno ng mga superstars, di ba? Alam mo naman, yung yes, teammate mo, mas definitely, mas kilala kesa yun at may touring na GC, General Classification
7: yes,
6: Riders. Kumusta yung samahan nyo? Ikaw ba ay parang, anong klaseng samahan meron bilang ikaw na isang domestic dito sa mga superstar mong mga ka-teammate?
7: Okay lang naman po, ma'am. Kasi hangad ko lang naman po yung may maganda kaming resulta, ma'am. Kasi yun nga po, sabi po nila, nag-uusap po kami, which is wala naman pong pataasan. So, sino po yung may magandang kondisyon o sino man po yung magiging GC rider, yun po yung alagaan po namin. Okay lang naman po sa akin yun, ma'am. Madarating yun pa rin yung para sa akin siguro.
6: Ay, gusto ko yan, darating din yung panahon na para sa'yo. But for the meantime, ikaw ay may role bilang domestic taga-suporta dun sa GC riders natin.
7: Hindi, saka hindi rin po ang kompleto pag hindi kompleto po pag walang ganun eh yung
6: tama.
7: Role na
6: wala yung role po. Na yon. Kung lahat eh gustong nandun sa unahan to take the stage win or the general classification placing. Anyway, gaano nga ba kahirap na maging domestic ng koponan ng 7-Eleven? Ikwento mo sa amin, paano ka nag-iigip, paano mo sinusunod yung mga requests ng JC rider ng koponan ninyo?
7: Yes po, ma. Yes po. Na napakahirap po na yung gagawin mo is mag-iigip ka. Pupuntan mo sila one by one, tatanungin mo sila kung ano yung gusto nila, na bago ako matras, ma'am, ganun. Pag, oh, tatanungin ko po, anong gusto nyo? Kukunin ko pa po yung mga empty bottle po nila kasi ibabalik ko po sa car para malagyan ulit. Tapos kukunin ko silang pagkain. Tapos kung may kailangan naman po silang ipatrabaho, like maghahabol po kami, ganyan, kukontrolin yung harapan, ganun po. Hanggang sa maging successful po yung pinapagawa, then yun po.
6: All around ka, no?
7: Yes po, ma'am. Parang igib-habol, ganun po.
6: Oh, nakakapagod talaga. Dapat talaga maganda kang kondisyon, di ba?
7: Yes po, ma'am.
6: Sinong katulong mo na ganyan din ang role sa team?
7: Nung sa Turok Luzon, ma'am, yung foreigner po eh, yung si John T po. Yung Dunty Harris.
6: Pero ngayon, iba yung setup. Depende siyempre sa lineup nyo.
7: Depende po sa lineup po, ma'am. Pero katulad nung, kwan, ma'am, nung sa Mauritius, parang nag-focus po kami kay Hubby po talaga.
6: Oo. Si yes, Hubby ba, si Yubi ba noon ay pang ilan?
7: Second pangalawa po sa GC on? Po. Oo po.
6: Tapos yung team nyo?
7: Yung team, hindi na pang-anim lang po ata, ma'am, yung GC.
6: Ah, okay. So talagang sa individual kayo nag-second?
7: Yes po, ma'am. Pamagitan ni Yubi. Kinokontrol na namin is that pa lang po.
6: Oo. So, sanay ka na rin ngayon mag-English kasi karamihan sa member ng team mo, foreigner. Paano mo tatanong kung anong gusto nila, di ba? At tapos kumakarera ka pang ganyan, tatabihan mo sa peloton, di ba?
7: Yes nga po, ma'am. Yes po. Lalo nung nag-isa ko po sa akin na lineup sa Mauritius po. Tapos foreigner po. Tapos yung manager po na namin doon, English din. So, ako po nag-adjust para sa kanila lahat.
6: Ganun talaga eh, ano, ang job bilang isang siklista. Eh, of course, ang mga Pilipino naman, sanay mag-English. Nahihiya lang tayo mag-English, di ba? JP. So, talaga ngayon, mapipilitan ka kasi lahat foreigner, katulad sa Mauritius, ikaw lang pala ang tanging Filipino doon, ano? So, galing, ano, nabigyan ka ng opportunity to be with the team. Ikaw lang ang tanging local that time sa isang napakahirap din na karera. And look what happened. Nag-guide mo yung team, natulungan mo yung team para mag-second, di ba? Sa GC, si Yubi.
7: Yes po, opo, ma'am. Opo.
6: Anong klaseng pakiramdam sa isang domestic yon? Nung tinanggap na ni Yubi yung kanyang, well, yung premyo and of course, yung podium niya doon sa taas.
7: Napakasaya po, pero ang mas masaya po sana kung nakuha namin yung overall doon, ma'am. Kasi nagiging parang pag nakuha namin yung overall doon, ma'am, sana sa Mauritius. Parang kasama din po kami dun sa magiging imahe nun, ma'am. So, may pagka-dismaya din kasi same time din po, ma'am. Same time lang. As in, same time lang po, ma'am. Kaso nga lang, yung positioning lang po, ginawa nung organizer, ma'am, yung positioning.
6: Mm-hmm.
7: Pinunta dun sa isa, ma'am. Tapos, ibang nag-overall.
6: Oo, sayang din, ano. Anyways, so sa mga susunod na karera, gaano kalaki yung pagnanais mo na talagang mabigay nga sa team nyo yung individual, di ba? O general classification sa individual ha, na panalo.
7: Para sa akin po, ma'am, malaki yung pagnanais ko na makuha kasi malaking experience o memories para sa amin yung makuha yung overall na kasama kami, ma'am. Para sa nagtrabaho, kung sino man makukuha sa amin.
6: Yes. Nape-pressure ka ba na ang kasama mo sa team ay katulad niyan, World Tour rider, si UB. Tapos andyan syempre yung mga sikat na Filipino, Mervin Corpus, si Ronnie Lankita, na siya nga sila nga yung bibigyan mo ng suporta. Pressure ba sa'yo bilang isang domestic ang ganung role para sa kanila?
7: Nung una po, ma'am, pressure po ako. Kasi hindi ko po alam sa sarili ko kung kakayanin ko po ba yung trabaho na yun. Pero parang ngayon po, nagiging hindi na komportable na po ako sa ginagawa ko, na which is alam ko na po sa sarili ko na kaya ko din ibigay yung gusto nilang hangarin na yung ipapautos nila, ma'am, ganun. Kaya ko na. Para sa akin, wala nang pressure, ma'am, para.
6: Yes, so nga naman. Pero ikaw bilang isang rider, ano rin ang pinakapangarap ni JP Olarte sa pagiging professional cyclist?
7: Pinakapangarap ko, ma'am, marami. Siguro para sa akin, ma'am, mag national champion, tour champion, manalo sa abroad din, ma'am, ganun po.
6: Yes. May idol ba si JP sa pagiging siklista?
7: Yes po, ma'am, meron po. Yun po yun si ang number one cyclist po dito sa mundo ngayon, si ano po? Tadej.
6: Si Tadej Pogacar.
7: Lagi po nakasubaybay.
6: Talaga lang, ha? Yes, so, nasusubaybayin mo ang ongoing na Vuelta a España. Ano masasabi mo sa kanyang performance ba? Pumapakyaw ng stage victories, ha? Ano masasabi mo?
7: Yes po, nanalo na naman po siya, eh. Which is, muntik madisgrasya kagabi. Yan po.
6: Oo nga, eh. So, anong character o anong kahusayan ni Tadej Pogacar ang gusto mo at sana magawa mo?
7: Siguro po sa pagiging climber niya po. Sa pag tumodo po siya, solid po talaga. Gusto ko maging ganun din po.
6: Okay. Todo nga, parang hindi napapagod, ano?
7: Yes po. Yung parang, yun nga po, sinasabihan siya na Android, alimaw, ganyan yun po.
6: Yes. Nasa pagiging domestic mo, dapat ganun ka rin, di ba? Kasi ang domestic para sa akin, ewan ko, i-correct mo ako, ha? Dapat magaling sa ahon, magaling ka sa flat, kasi yung teammate mo ay sinusuportahan mo, di ba? Hindi ka pwedeng ikaw ay nasa likuran, tapos isa kang domestic.
7: Yes po.
6: Oo.
7: Oo po. Nga, mga iba, katulad ng iba po, sa start pa lang, may umaayaw na, ganun po, ma'am. Mm-hmm. Kaya dapat, mula sa finish, ay hanggang sa
6: finish,
7: mahatid mo sa, kung saan mo dapat ihatid, ma'am, yun ganun.
6: Tama, so, tama, dapat. No? Oo. So, how do you see? Anong pwede mo mai-promise sa amin sa pagkarera nyo, lalo na sa Langkawi? Kasi yung Langkawi, maraming manonood, naka-feed yan sa Europe, di ba? Ang 7-Eleven, nasa pang-anim na pagkakataon na sumali dyan. May mga malalaking media na nagko-cover niyan, naka-live pa yan. Ano yung napipicture mo na gagawin ninyong 7-Eleven? Anong napipicture mo?
7: Siguro
6: na
7: po, ma'am, pangako mo? Magpo-focus po kami sa kay Javi po. Napipicture ko po na mapapangako po ko siguro is, or kung tatargetin man po namin, ma'am, isa na po yun yung best Asian team. Asian team, saka yun po yung GC rider po, ma'am, kay Javi man or kung sino man po yung condition po para sa amin.
6: Okay. Kanina binanggit mo ang idol mo si Tadej Pogacar. Sa mga local riders, meron ka bang hinangaan? Probably no nag-uumpisa ka pa, kaya ka nahilig sa cycling, JP?
7: Marami naman po sa atin sa dito sa Pilipinas po, marami po, lalo po ng bata ko. Mga nakikita ko lang po na nakakalaro ko sa mga karera. Sa amin, yung mga ganun po, mga inidolo ko po yung mga nung nagsimula po, ganun.
6: Sino?
7: Marami po, mga kwan po, sila, Kuya Ranza po, ganun po.
6: Ronald Ranza.
7: Yes po.
6: Yes, so. Kailan ka nga ba nagsimula mag-cycling, JP?
7: Kwan po, ma'am. 2014 po, ma'am.
6: 2014. So, halos
7: yes,
6: mahigit 10 taon na rin, ano? Tapos,
7: yes,
6: ano muna, bakit naman cycling talaga ang nahiligan mo?
7: Na, dati po, ma'am, track and field po talaga ako. Sa fan po ako dati. Sa pagtakbo po. So, parang naging duwatlit po ako dati, ma'am. Sa eskwelahan, ganun ma'am. So, tapos nung na-discover ko po ma'am sa bike, kaya nag-switch po ako sa cycling po ma'am. Dati po mountain biker po ako ma'am.
6: Ah, oo, mountain biker ka rin.
7: Yes po ma'am. Tapos nung 2017 po ma'am, and then 2018, may trial po ng Ronda. Kaya nag-switch po ako sa road bike ma'am.
6: Mm-hmm. Tapos ano kagad yung mga una mong teams?
7: Ilocos po ma'am. Nag-team po ako sa Ilocos. Nag-tour po ako doon ma'am ng 3 years eh. 2018, 2020, saka 2022 ma'am. Mm-hmm. Tapos tumunod po ako, nag-team pa ako ng Bans ma'am eh. 2019, saka 2018. Imovie po. Imovie Philippines po.
6: And then?
7: And then, nung yun nga po, yung 2023, yun po yung Go for Gold po hanggang 2025.
6: Ayun, hanggang sa nakarating ka sa una mong professional team. Oo, nag-Go for Gold, di ba? Okay, so yun pala, marami-rami na rin team. So, yung bang pagiging runner mo, ikaw ba'y nakarepresent sa iyong school o lugar sa palarong pambansa, JP?
7: Yes, po ma'am. Sa hanggang sa kwan po, national level po. Sa nag-bronze medal po ako sa national dati ma'am, sa junior national po. Sa dito po, junior national dito sa Pilipinas po. Tapos, medal po sa mga national iskwa po, sa mga iskwa region po. Sa region, yeah. Region 1 lang po. Ganun.
6: Bilang trackster, bilang track and field athlete, yan sinasabi mo na yan.
7: Yes po ma'am. Yes po ma'am. Nag-varsity po ako sa university ko dati ma'am.
6: Aba, okay. Uy, nakagraduate na ba si JP Olarte?
7: Yes po ma'am. Nag-graduate po ako ng 2019, ma'am.
6: Anong course?
7: BSIT, ma'am. Major in electronics po.
6: Ayun. At least maganda. Mayroong tinapos. Mayroong diploma, di ba? Tapos ngayon,
7: yeah, po, ma'am.
6: Ang iyong pinupursu naman, pagiging professional athlete at yes, yan ay professional po. Rider. Okay. So, at least, ano ulit ang probinsya naman ni JP?
7: Sa Pugulaw niyon po, ma'am. Union po.
6: Union, oo. Eh, magandang mga lugar niyo dyan. So, talagang yung kalye, di ba? Maraming umaakyat dyan, papuntang Baguio, di ba? So, yes, hindi nang isang nagano sa'yo, naghikayat sa'yo para maging siklista.
7: Yes po, kasi isa din po dati sa amin na dinadaanan po ng tour, ma'am, kaya nakakapanood po dati ng kaya nahikayat po. Bata pa lang po ako, ma'am, may nakapanood po akong ganun eh. Na,
6: yes.
7: Ayun po, nainggit lang din po.
6: Yes. Mahirap yung ano, yung sport ng cycling, pero bakit ito yung sport mo?
7: Mahirap po ma'am, pero nagsimula kasi yung kapatid ko ma'am sa cycling eh. Parang hikayat niya po ako na mag-cycling po. Mm-hmm. And then parang na-addict na po ako sa pagbabike ma'am na mm-hmm. parang yun nga po, parang hindi na kumpleto yung araw ko ma'am pag di ako nakakapagbike.
6: Yes. Pero mahirap mag-ambisyon dito na gusto mong maging siklista dahil gusto mong kumita ng pera. Kasi parang hindi naman din ganun kalakihan ang mga premyo, JP?
7: Yes. Oo. Yes po, ma'am. Pero yung para sa akin po, ma'am, yung manalo po talaga.
6: Yeah,
7: hindi naman po sa naghahangad sa mga pera po.
6: Yes. Sa akin po yung mga na lang. Secondary na lang, syempre pag panalo, merong premyo, di ba?
7: Yes po.
6: Oo, pero talaga yung hilig mo sa cycling ang talagang naging dahilan kung bakit nandito ka sa larangan ng cycling. At syempre, nandoon ka pa sa kuponan na sikat, 7-Eleven, di ba?
7: Yes.
6: Road Bike Philippines, di ba? Ibang klase. Kapag suot mo yung uniform, katulad niya, no? May uniform kang ganyan, tapos may Philippine flag dyan, tapos nakalagay pa yung mga UCI, di ba?
7: Yes.
6: I'm sure mas starstruck ka pag dumating sa Langkawi dahil meron doon mga lumalaro sa Tour de France, di ba?
7: Yes po, ako. Tama po.
6: Mm-hmm. Na-visualize mo na ba kung paano ka kakarera sa Langkawi? Na, kumbaga, katabi mo yung nakikita mo, napapanood mo sa Eurosport, di ba?
7: Yes. Oo, oh, ma'am.
6: Oh, anong nakikita mo? How do you see your race come di Langkawi?
7: Nakikita po sa, ito yung parang dati na sa barabarangay lang po ako, piyesta lang pag naglalaro. Mm-hmm. Pero parang ang ganda po, ang gaan po sa pakiramdam na makakalaro mo na po yung mga high level high rider po sa mundo. Yun po yung
6: parang world class.
7: Opo, world class po na masusubok mo po sila kung saka masusubok mo din po yung sarili mo kung hanggang saan po ito yung aabutin mo.
6: Ayun, masusubok mo yung sarili kung hanggang saan ka makaka kumbaga makaka at pace with them ano. Sa professional cycling o lalo na international, may mga bullying diyan eh. Porque sila kilala, porque sila matagal nang kumakarera, eh kung bagong mukha ka, sanay ka na ba diyan? Wala ka bang takot diyan? How do you see?
7: Wala na. Hindi naman na po, ma'am. Okay naman po sa akin 'yo. Marami na pong nangyari sa ganun, ma'am, which is hindi lang naman po sa mga ganun. Maraming karera po, ma'am, na nilaro po, may mga maangas din po talaga. Kasi sinisira lang po nila yung laro mo, ma'am, kaya ganun po.
6: Mm-mm. Kaya handa tayo dyan, di ba?
7: Yes po, ma'am.
6: Yes, okay. So, ano ang gusto mong iwanan na mensahe sa amin habang ikaw ay nagsisimula ng iyong career dito sa 7-Eleven bilang isang domestic, okay? Ano ang aasahan yes. namin kay JP Olarte sa marami pang karera na lalahukan mo wearing that 7-Eleven Road Bike Philippines jersey?
7: Sa akin po, ma'am, para sa akin po, para sa mga nagsisimula, and para sa akin po, pagbutihan lang po nila, disiplina sa sarili, and then mag-focus po, ganun. Then, manalangin po lagi sa itaas po. And then, yun po, wag po kakalimutan kung saan ka po galing.
6: Ayun, galing ano. O baka may gusto kang pasalamatan o i-acknowledge.
7: Ay, yes po.
6: Nandito ka na sa estado ng iyong career na ito. Sige, sino sila?
7: Yes po. Pinapasalamatan ko din po lahat ng naging parte ng cycling journey ko, which is yung mga dati kong team, Ilocos, Go4Gold, mga Imobi, kung saan po ang galing hanggang po ngayon. Pinapasalamatan ko po yung mga sponsor ko, sila Sir Bong, sila Sir Vic Paterno, si Sir Rick, yan po, yung mga alat po ng staff, mga ka-teammate ko, and family ko po, sila mama ko po and papa ko po, and then sa jowa ko po, si AC Nicole Ayat po.
6: Yes, syempre, yes, may inspiration siya, may girlfriend yes, siya, di ba? Ano pangalan ni girlfriend?
7: AC Nicole Ayat po.
6: Okay, easy Nicole. Okay, at saka siyempre sa parents. Salamat at ingat lagi ha. Balitaan mo kami sa pagkarera mo. Excited kami para sa iyo, no? To be a part of this big team and then big challenge. Tapos isang domestic, gumagawa ng sakripisyo para sa buong koponan. Mabuhay ka! Until next time ha, si JP Olarte ng 7-Eleven Road Bike Philippines.
7: Salamat po, ma'am.
6: Dito po ma'am. Sa Sports Radio. Salamat!
0: Thank you! Mabuhay ka, JP Olarte. Nakilala natin, isa po sa mga, sabihin natin, behind the scenes sa koponan ng 7-Eleven Click Road Bike Philippines. Lalawak sa Le Tour de Langkawi, ganun din sa Tour of Oman at tatlo o apat pa na mga karera this year, isang domestic. Okay, hindi mananalo sino UB and the rest kung walang isang domestic in JP Olarte. So, salamat and until next time po, thank you Engineer Jemart, Winson, and of course si Susane at lahat ng mga tumutok dito sa ating programa. Maraming salamat, magandang hapon po. Tuwing araw ng Linggo ha, Cycle Lane dito lamang sa Sports Radio. Please do stand by. Susunod na program, si Dennis Silanga naman at ang LGU Sports Corner. God bless everyone!
8: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
9: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
8: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
9: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
8: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon ha. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
13: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
12: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
14: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
15: Pati bamboo?
12: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
15: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
16: Nung natutunan ko po yung paggawa.
17: Sino nagturo
16: sa? Nag-training po kami sa DOST.
17: Sa DOST.
12: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
18: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
11: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
19: Isang magandang hapon sa inyong lahat ngayong rainy Sunday afternoon. It's August 30, 2026. Ako po si Dennis Hilanda. At ito po ang LGU Sports Corner. Live po tayo nga napakinggan sa ating official Facebook live streaming at live at Sports Radio live stream. Gilas Pilipinas, mga kaibigan. Ano? Naka-blue tayo ngayon kasi sabi ng Sama ang Basketball ng Philippines. Magsuot daw ng blue. No? Para po sa magiging laban ng Gilas Pilipinas versus Iran mamaya. So another must-win game for our nationals, kaya suportahan natin sila mamayang gabi. At ihatid po natin dito sa Sports Radio ang mga magiging updates ng laban pong iyan. Nandiyan po ang ating mga kasama. Aaron Bayato, no, na siya pong magko-cover nito pong laban ng Gilas versus Iran. Pero dito muna tayo sa ating programa sa LGU dahil kamakailan po ay nagkaroon ng Oriental Mindoro Sports and Youth Summit na pinamunuan ng Philippine Sports Commission. At isa po sa mga umatend ng LGU dyan, siyempre ang kanilang capital city na Calapan. So mamaya sa ating pagbabalik, ating makakasama ang kanila pong sports development head. No? So we'll take a very quick break at sa ating pagbabalik, atin pong makakapanayam ang Calapan City. Magbabalik po ang LGU Sports Corner after this, some reminders.
17: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
20: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
21: Nagalit sa internet ang fake news.
22: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
23: What they are doing is creating panic.
20: We say no.
24: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
25: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
20: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
24: Stop telling us fake news because you're wrong.
20: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
26: Mas pinalakas, pinalawak.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publico Radio Pilipinas
29: and Capital 104.3 Colab.
30: Colab.
31: World Service Sports Radio.
32: Ang tagintig ng FM
33: at lakas ng AM
34: sa iisang himpilan.
35: Pinagsanib na puwersa
36: para sa mas malawak na
37: serbisyo publiko.
38: Radio Magazine 1278.
39: Sports Radio 918.
40: Radio Pilipinas.
41: Radio Publico
42: 738.
43: At Radio Pilipinas World Service.
44: Mapapakinggan na
45: sa Capital 104.3 FM.
46: Capital 104.3
47: the AM and FM collab.
48: Sa Capital 104.3 FM.
49: Radyo Pilipinas.
50: Radyo Pilipinas
51: and Capital 104.3 collab.
52: This is a public service announcement.
20: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
52: This is a public service announcement.
53: A public service announcement
52: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
54: Sports Radio 918 AM.
19: Alright, at nagbabalik po tayo dito sa ating programa. 1:12 ng hapon ang ating oras at makakasama po natin ngayong hapong ito si Sir Marvin Panahon, Calapan City Youth and Sports Development Head. Sir Marvin, magandang hapon po sa iyo at maraming salamat sa pagpapa-unlock nitong interview natin.
55: Magandang hapon rin sa iyo, Dennis. Papatabes ko din ata dito sa iyong radio show. Ano? So maraming salamat sa pagbibigay ng paghahatol.
19: Opo. Yes sir, syempre nabalitaan namin na ang inyo pong probinsya, ang Oriental Mindoro, kamakailan po ay nagkaroon ng Sports and Youth Summit na pinangunahan ng Philippine Sports Commission. At syempre ang Calapan City bilang capital of this province, syempre talagang dapat makaisa dito. So kamusta po Sir Marvin yung naging pag-attend po ng inyong LGU dito sa nangyaring Sports and Youth Summit na ito?
55: Very productive naman ano, yung ginawang Provincial Sports Summit na pinangasiwaan ng Philippine Sports Commission ng provincial government. So, nagpapasalamat kami sabagat nabigyan kami ng pagkakataon, most especially yung ating mga coaches and trainer. So, siguro pinakamalaking delegation ang umatendo ng mga coaches ay coming from Calapan City. Although, hindi naka-attend majority ng mga taga-DepEd ano, dahil ng very strict sila with no interruption of class. Pero yung ating mga coaches ng mga iba't iba mga gym at saka mga association ay naka-attend dito sa Sports Summit.
19: Paano po yung nag-benefit sa LGU ng Calapan, Sir Marvin? I mean, in what aspect na may nakuha kayo na pwede nyo maidagdag dun sa mga ongoing programs at dun sa mga pinaplano nyo pa sa mga susunod na panahon?
55: Although ang Calapan ay isang syudad, ano, kahabahagi pa rin tayo ng provincial government. Actually, we have already also planned na magkaroon ng sports summit sa last year. Pero ang sabi sa amin ng Philippine Sports Commission sa level lang ng mga municipal and city level ay pinapaubahin ito sa mga LGU to facilitate the sports summit. Natutuwa kami kasi nagkaroon ng pagkakataon kami na umattend sa provincial level dahil kami inimbitahan na dito ay ilo-localize namin. So, siguro in terms of benefit, ano, siyempre, nandun si PSC Chairman, ano, Pato Gregorio na personal namin nakaharap. So yung aming mga request, mga gusto ng mga katalungan namin ay nasagot. For example, yung paghingi ng tulong sa kanila in terms of financial assistance, in terms of equipment, ay nasagot yung mga assistance na pwede nilang gawin. Kasi yun ang mga ginawang summit nito, isa paglulatag ng programa ng Philippine Sports Commission at yung mga dahil isang araw nga nito na-compress siya at technically hindi naman siya talaga nasakop lahat ano ang mawawala para nagkaroon tayo ng convention ng mga local sports leader dito sa probinsya ng Oriental Mindoro together with media. At ang magandang part nito, although ito isang provincial government, I think magbe-benefit din ang Calapan City is sa nag-commit ang ating PSC chairman ng worth 50 million na football field at archery range. Hindi man dito sa Calapan City maitayo, ay malaking tulong ito sa mga atleta ng Calapan City at ng ibang bayan para sa ganun ay magkaroon sila ng mas magandang training facility.
19: Mm-hmm. Kamusta naman po yung naging reaction dito ng mga coaches nyo, yung mga sports official sports people dyan po sa Calapan? Siyempre, ano to eh, national event po ito at maraming talagang matututunan from this event.
55: Siyempre, very productive, ano, very productive siya at saka napakarami nang natutunan rito. Doon sa roadmap ng Philippine Sports Commission, ano, isa sa binibigyan nila ng pansit at isa rin sa tinutumbok ng summit na to, isa magkaroon ng sports academy dito sa dalawigan ng Oriental Mindoro. Although we have also planned this a year ago na magkaroon din ng sports academy. Medyo maliit pa yung syudad ng Calapan to handle this. And I think the most appropriate na agency or institution is the provincial government. And we can be part, siyempre part kami, ang Calapan, Calapan City, dito sa establishment ng sports academy. So, siguro magkaroon man sa Calapan, it will be a localized and smaller version of sports academy.
19: Mm-hmm. Tsaka malaking bagay din na Sir Marvin yung mga naging talks ng mga naging resource speakers natin dito. Nandiyan si ABAP President si Sir Marcos Manalo about dun sa sports psychology kasi syempre hindi lang about sa physicality or the physical aspect ng paglalaro but yung mental toughness ng mga atleta and coaches as well. So gaano kalaking bagay yung mga naging ganung pointers na meron din tayo for the mental health ng ating mga atleta.
55: Actually, yung topic na is very interesting ano kasi yung mga coaches natin, mga trainer, minsan medyo tinitingnan lang nila lagi is yung output, the medal. They're not looking do sa sa mental health ng mga ng mga players ano. They keep on training, ano, sinasagad nila yung training not knowing na hindi na nagkakaroon ng effective na result ito sa kanila physically, mentally. Kailangan tingnan rin natin yung mental side, ano, if they are physically fit. Kasi when you compete, you need to be physically fit and you should be mentally fit din. Kasi kasama na dyan yung concentration mo sa game. Kung ikaw ay maraming insecurities, meron kang, you are under depression, it will really affect yung iyong performance sa game na yan. Kaya, very timing din ito, lalo na mas scientific, siyempre, yung approach ng ating mga national coaches pagdating sa coaching, unlike sa local na ang alam lang nila minsan ay mag-training, mag-jogging, and then game na proper. They have no pre and post evaluation ng mga game. They have bihira sa mga coaches ang nag-a-analyze ng situation. So itong ganito klase ng mga opportunity ay talagang napakaganda sa mga sports leaders and icons dito sa Luzon. Dito sa Luzon, nakalapat sa Oriental Mindoro.
19: Sir, bukod dun po sa mga naging resource speakers natin, syempre, andyan si PSC Chairman Pato Gregorio, and one of his projects, no, isa sa kanyang mga legacy yung gustong iwan dito sa habang siya po ay nanunungkulan, is yung sports tourism. So meron ba siyang mga naipangako, may mga plans ba for the provincial or even in the local government ng Calapan ng mga future events na pwedeng or possible na ma-impose natin?
55: Sa provincial government, siyempre kasi sila nag-invite dito. Yung kinumikan nila is the yung construction ng ano no ng 50 million na football field. I think this is a synthetic turf, maganda daw to. At yung Mindoro being a one of the football kanyan grassroots na pinagkukuha ng mga players ano. Maganda na magkaroon talaga tayo na kami dito ng football field. Yung potential for sports tourism ay napakalaki sa Oriental Mindoro kasi meron na tayong mga natural resources na tourism dito. We have Puerto Galera, we have Calapan and other municipalities na meron mga natural tourist spot. Yung sports tourism ay ma-promote lang yan at magiging successful if you have the enough facility. Hindi lamang yung venue for the game but also the economic side nung game. Siyempre, if you have the hotels, if you have the sabihin na natin okay ba yung transportation, cheap ba yung transportation. At kami dito sa lungsod ng Calapan at with the one of the priority program ng aming puno lungsod ni Mayor Doyle Yatchon is tourism, ay dito yung tinututukan namin. We want to create sporting events na dalahin dito sa Caluwangan Lake. We want to may future plan kami na magkaroon ng dragon boat race doon kasi maganda yung lake na yon. Then, mag-invite ng mga international and national competition dito sa lungsod ng Calapan.
19: Saka isa pa sir, speaking of tourism din, di ba, umattend din dyan si PSC Commissioner Fritz Gaston who is the supervising person dito pagdating doon naman sa IP Games. Eh, we know, Mindoro is home to the Mangyan na people. So maganda rin na makapag-gawa rin tayo ng IP Games soon dyan sa inyo. No? Tingin mo?
55: Meron ang provincial. Actually, again, nat-talk ano, sa part ng provincial government kasi meron silang sarili. Pero meron namang tribal games na ginagawa rito. Although dito sa Luzon kasi ng Calapan, wala kami dito IP sa ano, wala kami minorities dito. Meron dito, pero nandiyon sila sa mga school or mga shelter na nag-accommodate sa kanila. Sila na yung mga nag-aaral ng mga college. Ano, pero yung mga IT talaga nasa mga nasa bundok, wala talaga kami rito sa lungsod ng Calapan. Sa katabing bayan namin, meron. Pero in terms of doon sa yung kay Commissioner Chris Gaston nga, maganda, very timing rin na nakarating siya rito para at least mabigyan din ng pagtutok itong ating mga IPs dito sa Oriental Mindoro.
19: Okay, sir. So, let's move on naman dun sa gagawing Calapan City Athletic Association. So, 21st edition. So, can you tell us about it, Sir Marvin? Anong magiging tema at kailan po ito gagawin?
55: Itong ating season 21, dalawang dekada, isang taon, ay isasagawa natin this coming September 9. Ito ay gaganapin natin at isasabay na rin natin ito sa blessing at inauguration ng bagong-bagong Calapan City Coliseum. It's a 2,500-seater capacity, yung 3-seating capacity when you use it for basketball competition. Ang CCAA, ang unang-unang activity na gagamitin ito. At meron na rin, kung makikita nyo ito, ay napakaganda nitong coliseum nito. And for the first time siguro sa history ng Oriental ng Calapan City ay magkakaroon na rin kami sa binawi talagang owned by the local government unit ng Calapan City. Dahil before we do rent sa mga private schools dito na ginaganap namin yung mga games namin sa mga barangay covered courts. So ngayon talagang meron na tayong sariling Calapan City Coliseum.
19: Okay. Ano pong mga sports na rin lalaro?
55: Actually, itong CCAA ay It is a multi-sport. Ano, marami itong sports. Ano, we started 2005 with basketball and volleyball lang. Pero ngayon, we do have the Suriname basketball,

0: tradition of nung mga at least namin dito sa Oriental Mindoro na after ng high school nila, they play for the regional meet. Then after that, wala silang opportunity for the higher level ng competitions sa Manila or sa Alabarzo. So dito sila na nag-stay talaga sa Mindoro at inaabangan na talaga nila itong Calapan City Athletic Association.
1: So 21st edition na Sir Marvin, 21st year, ibig sabihin parang ito yung unang taon going to another decade. So ano po yung masasabi niyo na pinagkaiba nito or uniqueness nito dun sa mga nakalipas na editions?
0: Ang uniqueness ito, una, we have our host school, ano? Yun yung aming ginagawa na. Ang host school namin ngayon ay Mindoro State University. Kaisa-isa ang university dito sa Oriental Mindoro. Ang pangalawa, yun nga, it will be open sa Calapan City Coliseum. Pangatlo, for the first time, ay katulad ng Batang Pinoy, ay online na rin yung registration namin ng mga documents, ang national documents. So paperless na rin kami. Kumbaga, medyo high-tech na rin tayo. Meron na rin website yung CCAA. At siyempre, nagle-level up na rin tayo. Marami na rin tayong mga games na gagawin, and then we are also planning to facilitate training para sa first team na mga trainers and mga coaches para sa ganun na maiwasan yung mga injuries during training. So ito yung mga bago dito sa season 21 ng CCA.
1: Oo, sir. Tsaka nakita ko dun sa Facebook page ng inyong LGU, nung sports page po ninyo, talagang magiging exciting ang opening. Ikaw na mismo, sir, ang mag-announce kung sino ba ang magiging special guest nyo dito po sa CCAA 21st edition.
0: Okay, so dito sa ating CCAA, for the past 3 years, ay medyo nag-invite na tayo. Medyo pinapaganda na talaga natin. Kumbaga yung mga host school, nagkamay kanya-kanyang pasabog. Minsan ay yung mismong school ang nag-i-invite ng kanilang celebrity athlete. Pero for this year, ay ang darating is the most popular player, volleyball player siguro sa women's volleyball. At ito ay si Eliza Valdez. Siya ang magiging celebrity guest ng season 21. Nandito siya to grace the event, to give the inspiration, to inspire yung ating mga student athletes from the college level. Na alam naman natin si Eliza Valdez, nag-start din siya as a player from elementary, high school, then hanggang makarating siya sa professional level. And then we have also supporting, meron din kami mga supporting sports icon na darating. Our very own Grandmaster Joey Antonio, Rogelio Antonio, who just won medal sa ASEAN senior group championship, and I think he will be competing sa World Seniors Championship. Siya po ay from Calapan City talaga, from Barangay Ibaba. At meron during the yung pagpo-post natin ng mga information dissemination about dito si CA, someone ay nag-message sa akin at nagpakilala na siya ay yung parent niya ay originally from Calapan City. So ito pa lang si Jao, volleyball player named Jao Cuenca, player po siya ng Adamson, ay locally born talaga. Siya ay talaga yung taga rito. At ang nakakatuwa rito, yung tatay at nanay niya ay player ng CCA Season 1 ng Lunago.
1: Wow!
0: Dito. So during the time pala na nag-Season 1 kami, ay baby pa lang itong player na to. At napinasabi nga namin, napakaganda rin na ma-invite siya. At siya talaga ay gusto rin baka rating para at least ma-recognize rin naman siya to give additional inspiration sa ating mga artists dito sa lungsod ng Calapan.
1: Oo, tama yan na. Sir, yan ang kagandahan sa mga LGU programs, mga kaibigan. Ano? Kumbaga, yan natin nakikita yung mga ngayon, mga nasa malalaking universities na magiging national teams, national players soon. Diyan po sila hinuhubog ng mga LGU leaders natin. Kaya saludo tayo sa mga sports officials ng mga LGUs for promoting and developing sports sa kanila pong level. Ano, Sir Marvin, malapit nang mag-bare months bukod po dito sa CCAA at sa yun na natapos yung linggo ng kabataan. Ano pa ba yung mga i-expect natin from Calapan ng mga natitira pa for this 2026?
0: Yung December kasi yan ay pana, yan ang celebration namin ng City Fiesta kasi Bebe Unique celebration January 1 yung Fiesta pero starting

0: December 1, we have series of activities. This coming City Fiesta, siyempre yung last year siguro, maulit yon. We have the Intercommercial with the opening ng Calapa City Coliseum. We have the Intercommercial Basketball Tournament, the Volleyball Tournament. And then, ngayon kasi ay, aside from dito sa opening ng CCA, we are busy preparing for the Intertown Volleyball Tournament. Meron kaming team ng Calapa ng Volleyball Men and Women. 30 under will be competing sa Intertown this coming end of September or first week of October. So, gusto natin palandaan ito at makuha natin yung corona. And then, alam naman ng lahat ng mga LGU yan na this coming December din ay magkakaroon uli ng Batang Pinoy. I think December 12,
1: Batang Pinoy,
0: 18
1: yes.
0: Sa Bacolod City. So, by next week siguro, after the opening ng CCA, we'll convene yung mga local sports club dito and we'll make a call para doon sa selection ng mga players ng Calapan. Pagka kasi kami nagpapadala ng athlete, meron kami criteria para ka makasama. Ang una rito, you should be a medalist from a national or international competition. Automatic siya, automatic slot. Ngayon, kapag ka ikaw ay beginner, ay nagkakaroon kami ng evaluation. For example, swimming, athletics, meron tayong mga time trial. Tinitingnan natin, although open naman yan for registration or open yung field para maka-entry. Ayaw rin naman natin na dalhin yung mga athletes na hindi pa sila talaga prepared na for that kind of competition. So, mimit natin yan, yung mga local coaches and athletes to prepare them. Medyo mahaba-haba ang preparasyon. Kasi last year, ay nakakuha tayo ng 2 gold medals sa Batang Pinoy. At we want to duplicate or overpass yung ating medal hold na yan.
1: Sa pagkakatanda ko, Sir Marvin, sa huling interview natin, correct me if I'm wrong, no, parang medyo maliit lang na delegation yung napadala niya sa Jensen last year. Tama po ba?
0: Yes po, medyo malayo. Medyo malalaki yung expenses ano, yung in terms of transportation. Pero itong Bacolod, medyo malapit-lapit sa amin. Pwede yung by land, tapos sakay ng barko. Mas cheaper yung expenses.
1: So, Rex, expecting po na bigger delegation this time around?
0: Basta po may qualified. Basta po sila ay nakalamitin ngayon standard na sinet po ng aming committee. We have our committee to evaluate yung ating mga athletes. We are willing naman to bring these athletes dun po sa national competition.
1: Maganda yun, Sir Marvin. Kumbaga parang quality over quantity kasi yung iba parang ginagawa. Magpapadala lang madami pero yung standard or yung sineset na mga sinset na standard for each sport, hindi naman nakukuha ng bata. So, parang nasasayang lang din yung expensive, di ba? Anyway, Sir Marvin, ayan, maraming salamat po ulit sa inyong pagsama sa atin. Any message po sa inyong mga kapwa Kalapeño, lalo na dito sa darating na CCAA?
0: Una po ay maraming salamat, Dennis, ano, sa patuloy mo laging pag-imbita sa akin dito sa iyong programa. At ako ay taus-puso nagpapasalamat sa aming butihing mayor kay Mayor Doris Yatchon na talagang full support sa programa ng sports at kabataan dito sa lungsod ng Calapan. Not only dito sa Calapan, even yung mga athletes na galing sa ibang mga bayan ay natutulungan niya being the former congressman ng First District ng Oriental Mindoro. At siyempre sa aking opisina na talagang all out naman kami lagi sa mga facilitation ng mga sports activities. Hindi lamang ito mga sports activities na ito. We do also facilitation ng mga fun runs, yung mga sabihin natin mga sports fest ng iba't ibang mga national agencies, ng mga nagpapacilitate ng mga palaro ng lahi, ng mga sanggunyang kabataan. Yan yung pinagtutulungan namin. And even yung wellness ng mga empleyado ay amin yung patuloy na tinututukan. At hindi yan mangyayari at matutupad without the help siyempre ng buong pwersa ng Sultita Sports Development Department. Ang aking mga staff, siyempre ang aking pamilya na lagi nandiyan, nakaalala yung sumusuporta. Maraming salamat at sa lahat po ng aking mga kasama sa city government, sa mga partner department and offices namin. Kayo po ang aming kasama at lagi kaagapay upang ang lahat po ng programa ng Security and Sports Development Department ay laging masiguradong matagumpay.
1: Okay, maraming salamat po, Sir Marvin, sa inyo pong oras at panahon ng pagsama sa atin. dito sa ating programa. At congratulations sa 21st edition ng CCAA at naway mas umusbong pa, lumagupa ang mga programang pampalakasan ng inyong NGO. And lastly, Sir Marvin, ha, natutuwa ako dun sa mga Facebook reels mo ha, na nagja-jogging, iniikot mo.
0: Yes, walking tayo rin. Walking. Yan ang pinag-promote. Walking.
1: Sa vlog. Sa iyong vlog, sir. Thank you po. At sa ulitin, Sir Marvin Panahon. Calapan City Youth and Sports Development.
0: Thank you, sir.
1: Thank you po. Magbabalik po ang LGU Sports Corner after this some reminders.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaan ng Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
5: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go. Okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Sports Radio 918 AM.
1: ng hapon ng ating oras, nagbabalik po ang LGU Sports Corner. At ayun nga, natapos po yung Oriental Mindoro Sports and Youth Summit at kasama nga po doon yung panauwi natin kanina ang Calapan City. No, nakakatuwa ang ginagawa talaga nitong PSC dahil kung mapapansin niyo po na sa mga nakalipas nating episode din dito sa LGU Sports Corner, pinipicture natin yung ibang mga sports and youth summit sa ibang mga parte po ng Pilipinas. So talagang nililibot po ito ng ating ahensya para maihatid sa mga LGUs yung kanila pong mga kailangan pang i-improve sa kanila pong mga sistema, sa kanila pong mga programa pagdating po in sports development. At nakakatuwa din dahil magkakaroon pala dyan sa nauhan na Oriental Mindoro Sports Complex nitong world class na archery facility at syempre yung pinagmamalaki nga kanina ni Sir Marvin, no, yung 50 million worth na isa pong football pitch na nakaka-inspire lalo para sa mga bata na mas gumaganda po yung mga pasilidad na kanilang ginagawa. Ito rin Oriental Mindoro has seen a vigorous improvement po pagdating po sa kanilang sports, no? actually, they built 27 new gymnasiums and creating accessible venues para po sa training and competition. Yung cash incentives po nila pumapalo na hanggang sa kalahating milyon. Ano? And even in the Mimaropa Regional Athletic Association meet or yung ito po yung parang katumbas po ng mga provincial sports tournaments before po yung palarong pambansa. So dyan, from 348 medals noong 2026, ngayon taon po, they had 348 medals. So nalagpasan na po nila yan, no, ng 64 from 207 noong 2025. So nakikita natin na talagang yung ginagawa nila in the grassroots level is nagbubunga. Ano? And also, tumaas din yung kanilang national representation pagdating po sa mga national events, kagaya po sa palarong pambansa sa Batang Pinoy, no, na unti-unti, mas dumadami po yung nagka-qualify. Ibig sabihin lang din yan, gaya nung sinasabi ni Sir Marvin kanina, nami-meet yung mga standards to ng mga coaches nung kanila pong isiniset na mga bar pagdating po dun sa qualification sa mga sports. Kasi ang ginagawa lang din naman nung iba, no, ulitin natin, no, ang ginagawa nila, magtapadala ng as many athletes as they could, no, pero hindi naman nila nami-meet, no, or hindi naman nakakapag-compete ng maayos, hindi kinakaya ng mga bata na makipagsabayan dun sa ibang atleta kasi nga magkaiba yung training. Kumbaga, basta makapagpadala, okay na yan, pero yung iba ginagawa, kahit konti tayo, ang importante, we hit the goal. No, ganun po dapat ang gawin ng mga LGUs in order for them to bring medals para po sa kanilang mga lugar. Also, yun nga yung mga key persons, yung mga resource speakers po natin, si ABAP President Marcos Manalo, si Chairman Pato, si Commissioner Fritz Gaston, and even si NAS or National Academy Sports Executive Director si Dean Kiko Diaz also shared yung mga athlete-centered values, no, and yung mga reminders for the participants na pagbutihin yung kanila pong mga ginagawa. So, ayan. At saan kaya susunod na pupunta itong PSC, abangan natin. And meanwhile, mga kaibigan, kahapon po, no, despite the habagat na talagang inulan po ang Metro Manila, naka-red warning tayo, maraming mga baha na kalsada, pero hindi po napigilan ang naging partnership ng Philippine Football Federation, Philippine Sports Commission, at ng local government po ng San Juan City dahil nailunsad po sa lungsod ang kauna-unahang futsal developmental program kung saan mga bagong oportunidad para sa mga batang taga San Juan na mas linangin yung kanila pong kaalaman sa futsal. So umaten po dyan na si PSC Chairman Pato Gregorio, PFF President John Gutierrez at si Mayor Francis Zamora. No? So nag-turn over po ang PSC at PFF ng 20 pairs of goals, no? Yan po yung net, no? And then 120 balls, so 6 per court. And then that will cover po yung 20 barangay covered courts, no, na hindi lang po pang basketball but also can be used for futsal, no. So this is a very good continuation po mula po nang nag-host po ang Pilipinas ng futsal World Cup, no. So talagang futsal is also progressing dito po sa ating bansa. Nakakatuwa kasi halos lahat, no, tumatabay na, no, pickleball, futsal, di ba, volleyball, and football as well, di ba, mas nakikilala na siya ng ating mga kababayan. So eto, pakinggan po natin ang mga naging panayam kay San Juan City Mayor Francis Zamora, PSC Chairman Pato Gregorio, and PFF President John Gutierrez.
6: We have San Juan City Mayor Francis Zamora for the launching of kickoff futsal indoor football here in the city. Mayor, gaano kahalaga na ito, inilalapit natin sa mga kabataan ng San Juan ang sport na futsal?
7: Alam niyo po, una ako ay nagpapasalamat sapagkat sa tulong po ng Philippine Sports Commission at ng Philippine Football Federation ay ating nagawa ang paglulunsad ng futsal dito po sa lungsod ng San Juan. Ito po ang launch ng ating futsal developmental program kung saan in-introduce natin ang indoor football o futsal sa mga minamahal natin San Juanenyo. Gaya po na kayo binanggit natin, ang aming lungsod po ay napakaliit lamang. Wala po kaming public football field, pero marami po kaming wooden covered basketball courts. Kaya sabi ko, kay Chairman Padre Gregorio ng PSC at kay Ginoong John Gutierrez, ang President ng Philippine Football Federation. Let us maximize our wooden covered basketball courts for our people, specifically our youth, to be able to play indoor football or futsal. So excited nga ako sapagkat first time po kami magkakaroon ng futsal program sa San Juan. At para sa akin po, kahit anong sport ang gusto natin, basketball, volleyball, futsal, basta yung ating mindset dapat ay manatili tayong strong and healthy, magkaroon tayo ng healthy lifestyle, USS sa masasamang bisyo, lalo-lalo sa droga. At ang futsal po ngayon ay isa na namang pagkakataon na mapalakas sa atin ating mga katawan through sports. Diba? Again, choose any sport you like as long as hindi tayo nalulunong sa masasamang bisyo, lalo-lalo sa
8: Mayor, may plans pa ba kayo na dagdagan pa bukod sa ito, basketball courts? Magiging futsal courts pa, magiging volleyball courts. May iba pa bang sports na nais kayo i-welcome sa City of San Juan?
7: Well, we will be building our, actually we are already building, no? By next year, tapos lang aming makabago sa mga sports center. Yan po makakaroon na isang 6-lane, 25-meter indoor swimming pool. Makakaroon po ng physical fitness gym, pickleball courts, magkakaroon ng mixed martial arts studios, boxing ring, indoor jogging track, basketball and volleyball studio, facilities for billiards, table tennis, chess, darts. So, kompleto yun. It's a full sports center which will open next year dito sa lungsod ng San Juan. And of course, pwede tayo mag-futsal doon. Alam niyo mo po, ang inulingkod, dati po tayo naging isang two-time UP champion with the De La Salle University Big Archers. At syempre, hanggang tayo po naging mayor, nagbitbit natin yung disiplina sa katawan at pag-iisip ng isang atleta. At yun po ang gusto kong bahagi sa ating kapataan, yung disiplina sa katawan at pag-iisip ng isang atleta na nakakatulong sa ating pagkatao.
8: Yes. Mayor, if ever begin kayo ng chance ng PSC ng PFF to become the regional training center for futsal, would you be willing to host it in the
7: country? Oh, of course, yes. As long as makita po ng PSC at ng PFF na kakayanin po ng San Juan. No? Kasi, syempre, ngayon pa lamang tayo nag-launch. But again, I'm very, very excited because this is something new and different for us. And again, look, tignan niyo yung natanggap na natin mga kapataan ngayon. Excited, excited sila. Pagamat ang lakas po ng ulan ngayon, talagang punong-puno po ang ating ibagan na basketball court ngayon dahil you know, first time magkakaroon ng futsal dito sa San Juan.
8: Mayor, your message na lang to mga kabataan ng San Juan after this launching.
7: Sa mga minamahal kong batang San Juan ninyo, ito ang inyong quote, Mayor Francis Zamora, at ako ay nangihikayat sa inyo, let us get into sports. Again, not just futsal, not just basketball, not just volleyball, kung anong sport gusto natin. Importante, meron tayong outlet para sa ating energy, meron tayong paraan na madisiplina ating sarili, ating mga katawan, ating mga pag-iisip, at importante talaga, malayo natin ang ating mga sarili sa masasamang bisyo, lalong-lalong na sa droga. So everyone wants to join the futsal program, please sign up sa ating mga barangay at ating mga SK. Hindi kaya sa aking tanggapan ng mayor's office po natin. Simula pa lamang ito, papalakihin po natin ang futsal sa lungsod ng San Juan.
8: San Juan City Mayor Francis Zamora. Sports Region 918, Chairman Padre Gregorio, para dito sa kick-off sa San Juan City for futsal. Sir, gaano karami pang mga cities yung nais na mabigyan tulong ng PSC for this?
7: Alam nyo, very consistent ho ang gusto namin. Very focused ho ang gusto namin. Number one, a very aggressive and progressive LGU province or city. And very good example, San Juan. Look at this beautiful barangay court. Ito po ay barangay court lang nila. 20 po ang ganito. Napanggandang struktura, napanggandang flooring, perfect for basketball, perfect for futsal. So, ano sabi ko kay Mayor Francis? Halika, magtulungan tayo para hindi puro basketball. Futsal, pwede-pwede ilaro sa basketball court. Kaya po, ang Philippine Sports Commission, kasama si President John Gutierrez ng PFF, Philippine Football, na ipag-ugnayan kay Mayor Francis, ito po ang resulta. The launching of the Futsal San Juan PSC-PFF collaboration to develop futsal in the city of San Juan.
8: Sir, may possibility ba na ang city of San Juan became a regional training center for
9: futsal?
10: Yes, of course. If you have 20 futsal courts, indoor courts, in one city, eh, parang automatic regional training center ka na talaga. Nandito ang national coach ng PFF Futsal, si Coach Murilo. Tingnan mo yung mga bata. They're so excited. Binigyan sila ng mga bagong sapatos si Mayor Francis. Pero nakahanga-hanga. Yun po ang gusto talaga namin. Sabi nga po ni President Marcos, let the kids play. Pabayaan mo silang magsipa-sipa, pawisan. Ngayon at ang bulan, iba po perfect itong direktong beautiful world-class barangay. Court, perfect for basketball. Wonderful, perfect for futsal.
9: Now, sir, as we know, papalapit na papalapit na din yung ating magiging campaign for the Asian Games. Your message to our athletes who will be competing. It will be bringing the Philippine flag in Japan.
10: Pagbutihan po natin, alam mo po ang Asian Games, 2018, apat na gitong medalya, 2022, apat na gitong medalya. Ano po ang usapan namin ni President Bumpo Tolentino ng POC? Ikita na natin yung apat, kaya natin yan, ang gagaling ang atleta natin. Lahat ng suporta binigay natin, lahat ng sakripisyo binigay nila. Yan po ang gusto natin sa Philippine Sports Commission. Yan po ang kaligayahan ng Pilipino. Wala akong katumbas ng gitong medalya. Wala akong ang premium ho ng gitong medalya para sa Pilipinas. Good news po para sa 110 million Pilipino. So, supportahan po natin ang atletang Pilipino sa darating na Asian Games sa Nagoya, September 19 to October 4.
9: Again, that's our chairman, the Philippine Sports Commission, Chairman Patrick Gregorio.
10: Buhay!
9: Region 918, we have President John Gutierrez of the Philippine Football Federation. President John, is this launching in San Juan the start of your collaboration with more LGUs around the country?
11: We are certainly hoping that that's the case. Una-una, nagpapasalamat kami kay Mayor Francis Zamora at again, naging pilot sa San Juan dito sa futsal concept natin na lahat ng cities around the Philippines, not just the metro, tumapos futsal league. Bakit? Bakit? Kasi may interest ng pula na eh. Meron na tayong basketball courts in every barangay. At we can share this with the other sports like basketball, volleyball, para magkaroon ng alternatibo. At sumat na sumat sa futsal ko. So, salamat din tayo, of course, Philippine Sports Commission. Dahil wala sa kanila, we cannot get this project on the ground.
9: Yes. President John, are there other cities na nag-express ng willingness to host the next kick-offs?
11: Well, we're hoping, like I said, pero alam ko, Pasig, sila, they have futsal. So we collaborate with them as well. We're hoping na mag-spread na po across the Metro Manila cities and of course other cities around the world. Around the country. Yung Davao, makakaroon ng league. Yung Iloilo, makakaroon na ng futsal liga. So, pag-asa natin lahat ng kabagaan dito sa Pilipinas, makakaroon ng futsal. Boys and girls. Yes.
9: And sir, updates naman, kamusta ang preparation siguro for our football team as they will be competing sa Asian Games?
11: Magdating na both women's team and U23 men's team. Magdating na this week. To prepare, magka-camp tayo dito ng 10 days before tayo sumulog sa Nagoya, Japan. No? So, then after that, of course, we have ASEAN, which will be contested by the NCAA team. So, tuloy-tuloy lang ang preparation.
9: President John, message to our LGU leaders who are thinking of joining the PFF's goal of the...
11: Yes. So, sa ating mga LGUs, mga mayors natin, mga vice mayors, sana po maunlakan nyo ang PFF at tulungan nyo kami ilusan ng futsal sa inyong sudan, sa inyong barangay para dumami pa ang ating potential futsal national team players.
9: That's Philippine Football President John Gutierrez.
2: Sports Radio 918 AM.
1: Okay, at inyo po nga napakinggan si San Juan Mayor Francis Zamora, PSC Chairman Patong Gregorio, and PFF President John Gutierrez. Sana mas maraming LGU pa din ang mahatiran ng mga ganitong klaseng programa ng PSE. And not just PFM but also the other National Sports Association ng ating bansa. And before we end, mga kaibigan, at 8:30 na mamayang gabi, Gilas Pilipinas po ulit. Ha? Gilas Pilipinas, makakalaban ang Iran no, sa kanila pong huling home game for the fourth window po ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. So after that dramatic 82-81 win against Jordan last Friday, sana mas madala pa ng Gilas yung high spirits na kanilang tangan-tangan ngayon. Siyempre, Kai Soto ang magiging center of attraction, but sigurado na ano rin yan, na-scout na yan ng Iran, kaya sana mas maging maganda yung laro ni Kai, lalong-lalo na at hindi makakapaglaro si Carl Tamayo dahil na kung nakita nyo po dun sa video, eh, ang sakit ng pagkakatapilok niya, talagang palabas eh. Kitang-kita yung ano, kitang-kita yung gravity nung naging injury na itong si Carl Tamayo. Hopefully, nating serious dun sa kanyang naging injury na yan at maipahinga lang. Pero another big man will be debuting for Gilas Pilipinas, Justin Arana, the Converge big man. Ano. So ngayon, yan po ang magiging sandalan ni Coach Tim Cone at the paint, no, si Kai Soto, syempre AJ Edo pa rin, at si Justin Arana. Pero revelation, sino kaya ang puputok na iba pang players after ni CJ Perez nung nakaraang laban, as well as si KQ, Kevin Kiambao, no? And syempre, dun sa mga ibang players po natin na hindi nakita, no, maraming mga mamema lang na mga basketball fans po, no, na wala daw ginawa, especially kay Scottie Thompson na sinasabi ang daming naging kamalian. Pero Scottie gave a headache dun kay Jalen Harris, kaya naman 3 out of 16 lang yung naibuslo second half in that game against Jordan. Kung hindi nabantayan maigi yun, eh malamang baka natalo ang Gilas Pilipinas lang. So salute din dun sa iba pang mga players natin na hindi lang offensively kumikilos, but yung pinaka-importanting aspect ng game is yung depensa. No? Sabi nga, defense wins games. No? So good luck sa Gilas Pilipinas mamayang gabi versus Iran. Ano? So maraming salamat sa ating naging panauhin kanina si Sir Marvin Panahon from Calapan City at ang naging panem din ni Jess Lait from Putsan. Maraming salamat po sa ating mga kasama sa Master Control, kay Madam Chin, kay Sir Jemart, at kay Sir Winson. At I just want to greet my wife, Pajam. I love you, Jaden. Papa, love you so much. Ako po si Dennis Vilanga, at ito po ang LGU Sports Corner. Magkita-kita po tayo next Sunday dito lang sa ating programa. Mag-ingat po tayong lahat dahil may bagyo na naman si Pilandok. Kaya stay dry and stay safe, everyone.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin naming pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
14: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
16: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
14: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
17: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
18: Pati bamboo?
19: Sa dumulog dito nila. Kasi maniling raga.
14: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
20: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
21: At
20: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
22: Nung natutunan ko po yung paggawa,
23: sino nagturo sa'yo?
22: Nag-training po kami sa DOST.
23: Sa DOST rin.
14: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
24: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
25: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
26: Isang magandang araw na naman ng Linggo. Aba, ngayon ay medyo maulan, ngunit sa pagkakataong ito ay tuloy-tuloy pa rin ang ating programa at welcome sa ating program dito lang sa Campus Sports, sa Sports Radio 918. Kaya naman mga schoolmates, kayo ay tumutok at alamin natin kung anong eskwelahan nga ba ang ating pupuntahan ngayong araw ng Linggo. So recently nga ay bumisita tayo sa isa sa mga pinakamatandang eskwelahan na rin dito sa ating bansang Pilipinas at kilalang kilala ito sa larangan ng edukasyon. Pero kahit na gano'n ang kanilang pagkakakinan ay hindi naman sila papahuli pagdating sa usapin ng kanilang campus sports program dahil alamin natin kung ano nga ba yung mga suporta na ibinibigay sa kanila at the same time kung ano yung mga kumbaga pinaghahandaan nila na mga liga no sa kanilang mga sinasalihan dito sa ating bansa, especially dito sa National Capital Region. So ito na nga mga schoolmates, tayo ay pupunta sa Philippine Normal University. So ang Philippine Normal University ay itinatagpo noong 1901 during the American colonial period in the Philippines. So nung mismo galing tayo doon recently, ay they are preparing sa kanilang 125th anibersaryo. Kumbaga yung founding anniversary ng kanilang school. Imagine kung gaano katanda na yung kanilang pamantasan yung kanilang universidad, diba? It was established primarily to train Filipino teachers addressing the need for an organized public education system. So ang PNU, it traces its roots to Philippine Normal School before, which began operations sa Manila. Over the years, the institution developed from a teacher training school into a university offering programs in education and related fields. So hanggang ngayon, talaga nagpapatuloy pa rin sila, catering a lot of students na kung saan tinuturuan sila kung paano maging guro, kung paano magturo. In 1991, PNU was granted university status becoming the Philippine Normal University. So medyo matagal-tagal din yung kanilang pinagdaanan or yung transition from Philippine Normal School to Philippine Normal University. So hindi lamang din dito sa Manila yung kanilang campus, meron din sila sa Mainorder Luzon, sa Visayas, and even sa Mindanao. PNU later became known as the National Center for Teacher Education. Talagang kilalang kilala itong school na to. Pagdating nga dito sa teacher education, emphasizing its role in developing teachers and even educational leaders. So ang kanilang main campus, ang ating pinuntahan, dyan po sa May Top Avenue sa City of Manila. So ang PNU is one of the Philippines' most important institution pagdating nga po sa teacher education dahil they produce generation of teachers, school administrators, education researchers, and even government officials because its mission goes beyond professional teachers no, na kung saan they contribute nga sa educational research policies no, developing yung kanilang mga curriculum sa ating education system sa ating bansa and even professional development. So talagang malaking role din yung ginagampanan ng kanilang eskwelahan pagdating talaga sa education. Because of its long history, PNU has played a major role in the development of Philippine education. At ito, kilalanin natin yung ilan sa mga kilalang personalidad na nagtapos mismo dyan sa Philippine Normal University. Unang-una dyan, isang educator, civic leader, at ang founder ng Girl Scout of the Philippines, no, na kung saan she is remembered for her work in women's organizations, education, and humanitarian service. Wala nang iba, si Josefa Llanes Escoda. Diba? At the same time, the wife of President Manuel Quezon and a major figure in Philippine humanitarian work, she became the first chairperson of the Philippine National Red Cross. Diba? Si Aurora Aragon Quezon. Diyan siya graduate. And even si Vicente Lim, a Filipino military officer at World War II hero. Diba? Na kung saan siya rin first Filipino to graduate from the United States Military Academy at West Point. At the same time, si Josefa Belia din, di ba? Na kung saan ay became the first Secretary of Health dito po sa ating bansa. Si Severino Montano, national artist for theater and an important figure in Philippine theater. He was also associated with Philippine Normal College as an educator and administrator. Si Noveva Matute, or Genoveva Edrosa Matute, a respected Filipino writer and educator known especially for her short stories in Filipino. She was also a former dean at Philippine Normal College. And at the same time, si Pedro Orata, a pioneering educator known for promoting barrio high schools. And even the former vice president of the Philippines and longtime mayor of Makati City, Jejo Marbina, dyan po nagtapos. Pati na rin ang former congressman of Ilocos Norte and the father of former President Ferdinand Marcos, na lolo na ng ating presidente ngayon, si Mariano Marcos, dyan din graduate. At ito, award-winning Filipino writer, Palangka Awardee, known for works in contemporary Filipino literature, si Eros Atalia, dyan po sila nagtapos. So kanilang history is closely connected to the public education sa ating bansang Pilipinas. It was created because the country needed trained teachers, and for more than a century, it has continued to shape the people who educate the future generations. But it is more than a university, institution na itong pamantasan or universidad na ito whose history is intertwined with the development of education in our whole nation. From its beginnings as a teacher training school noong 1901, its present role as the National Center for Teacher Education, PNU, has helped shape generation of Filipino educators and leaders. But aside from that, schoolmates, ang ating aalamin, kung ano nga bang ginagawa nila sa kanilang campus sports, kung ano yung mga suporta na kanilang ipinapadala sa kanilang mga atleta. Kaya sa ating pagbabalik, tunghayan natin ang ating naging panayam sa mismo no, na direktor ng kanilang sports program and cultures program dyan po sa Philippine Normal University. Makakasama po natin si Professor Romeo Rio Florido. Sa atin po yung pagbabalik, dito lamang sa Campus Sports, Sports Radio 918.
0: Campus Sports. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
18: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
0: Sports Radio 918 AM. Every champion has a beginning. Campus Sports. Kasama si Matthew Pacheco. Campus Sports.
26: Sir, unang-una po sa lahat, ano po bang vision ng university sports program po natin dito sa Philippine Normal University?
21: Actually, our office is the Center for Sports, Culture, and Arts Development. This is a 2-in-1 office, so we cater the sports program of the university at the same time the cultural program of the university. So in terms of sports, actually, ang center or yung SISCAD ay nagbibigay ng sports program the entire university. So yun yung kalahating component ng center. So we provide university program and for the students and as well as the faculty. So ayun yung mga ano. So ang main objectives ng center is to give the sports program to the entire members of the university.
1: So basically po yun po yung kumbaga kinikita natin, hindi lang sa sports but also like different culture and arts.
21: Yes, then and the center ay pinapatakbo ng may tinatawag kaming CART framework. Mm-hmm. Yung CART framework ay collaboration, advocacy, research, and training. So yung dun sa framework na yon, dun nag-a-anchor yung mga different programs ng university. Like for training or for sa collaboration, so we see to it yung programs namin ay collaboration ng mga different faculties, admin, and students. Then yung advocacy namin, since that we're talking about sports, dapat is sports for all.
1: Okay.
21: So, then yung sa, of course, since that this is university, so parang unti-unti, mini-inject namin yung research sa mga bata na hindi lang dapat sila naglalaro. Dapat meron din silang kakayahan na this is teacher institution, meron silang research component. And yung training is yun yung talagang training for student athletes.
1: So kumbaga yung approach po natin sa kanila is we don't just focus pagdating dun sa aspect na sport but also to their education.
21: Yes, kasi this is teacher institution. Then we always tell to our students na we're not building professional players. Okay, so we produce a sports teacher. So, laging naka-anchor sa ganon since that ang PNU ay teacher institution.
1: But with that, sir, how do you think, syempre they are learning how to teach here in this institution. But yung sports, paano nakaka-contribute yun sa development nila as a student?
21: Mostly, yung mga students namin ay BPED, Bachelor of Physical and Health Education. So, yung sport, yung kanilang laboratory. So, doon nila ina-apply yung mga natututunan nila sa academics or sa klase. Okay? So, parang first hand, dito pa lang din, nade-develop na sila ng pagtuturo, paglalaro ng sports. Kaya, kung tulong yung pinag-uusapan, malaki yung tulong nila. Okay? Kasi we target physical, emotional, and mental, and social.
1: And that's a good thing to kasi syempre like yung iba talaga napaka-competitive na kung saan parang naka-focus sa sports, talaga.
21: Lang.
1: But then dito po sir like syempre paano niyo naman ine-encourage itong mga estudyante aside from being a part siguro ng curriculum nila? But how do you encourage them na mag-participate palalo sa sports?
21: Actually yung pag-encourage sa kanila is napadali lang. Kasi sports-minded yung mga bata. So, we don't have na talagang so yung mataas yung level ng campaign namin kasi mismo yung bata yung lumalapit sa mga different events to join. So, kaya yung like yung sa ibang institution, merong intrams, di ba? So, dun pa lang sila nakakakuha. Sa amin ay pagpasok pa lang ng bata, meron na silang talagang kumbaga kagustuhan na sumali sa mga ano. Kaya hindi kami masyado nahihirapan sa mga bata or sa mga members ng pre-event. Bukod sa yung papasok na mga yung VPED majors na sinabi ko, bukod sa sila kailangan required sila, pero yung ibang bata talaga ay into sports.
1: So, hindi
21: dahil
1: lang
21: siguro sa mga nangyayari sa balita sa labas about achievement ng Filipino sports, di ba, sa international at saka local. Kaya, mas sports yung ano ng mga bata. Kaya, yung encouragement madali lang.
1: And then, hindi lang po yun exclusive sa mga BPED majors.
21: Yes. Actually, across different programs. So, meron kaming mga health, ay meron kaming science major, meron kaming math, even IT, even values education, across different programs yung mga athletes namin.
1: And how do you think na itong mga students na to, aside from the BPED majors, is nakakatulong sa kanila yung sports po?
21: Yes, kasi sa very demanding yung academics. So, ito lang yung outlet nila to take a rest sa academics. Kaya, yung mga bata, they see to it na after the bulk of requirements, they find time sa sports para at least ma-release nila man lang nila. Parang yung utak nila ma-relax man lang, no? Kahit isa o dalawang oras na pagte-training. So, medyo ganun yung ibang atake ng mga bata.
1: But still, there are students pa rin syempre na competitive,
21: yes,
1: pagdating sa...
21: Marami, actually marami dito sa PNU na very academics yung ano nila. Then, of course, as PE teacher, we see to it, we spread the informations na kung holistic ang approach ng ano, dapat balance. Hindi lang more on academics, dapat at least kahit pa paano, meron sa extracurricular, meron sa clubs to napupuntahan, mga ganun.
1: But ito po, very particular na po tayo pagdating dun sa mga student at least na tinatawag natin, like yung mga nagre-represent na ng mga school, ng school natin. Paano nyo naman po sila trinitrain or prine-prepare sa kanilang competition? How do you make sure yung safety na meron sila and then yung provision ng school para sa mga pangangailangan po nila?
21: Yung training, ito yung binibigay namin sa mga coaches or yung tinatawag namin mga expert. Kasi 24/7 during training ay sila yung kasama ng ano, kasama ng mga student athletes. Okay, so yung mga trainings, mga tawag dito, formations, mga ganyan ay binibigay namin sa mga coaches. Kung support ang pag-aanuhan, pag-support, so we have support naman from the university. Since that this is State University, so sa government lang kami umaasa ng ano. So yung mga bata namin ay nakakapunta rin ng mga national level. Okay? So meron kaming support din na binibigay sa kanila. Like allowances, then meron din sila yung kanilang mga yung ginagamit mismo sa competition, yung mga materials nila, we provide that.
1: But aside from that, Prof, no, syempre pag bago tayo dumating doon, ano ba yung hinahanap natin dun sa mga students natin para ma-qualify sila as a student athlete to represent our school?
21: Actually, sila ang approach ni PNU. So sa per event, so meron mga plans na sinasubit yung mga coaches namin. Okay, so may mga training sila. Then si coach mismo yung nagsasubmit sa amin ng mga qualified students to compete. So may mga training time sila na ginagawa sa university. Then in that case, si coach mismo nag-identify na kung sino yung mga magka-participate sa regional level.
1: Okay.
21: So hindi si center yung ano, yung center, okay, is more on managing the ano, the entire programs.
1: Okay po. Okay sir. Aside from that, yung facilities naman natin and equipment.
21: So this is State University, medyo limited yung aming facilities. So we have gymnasium lang, one. Then we have the open court, which is it cater volleyball, then basketball, and also yung sepak takraw, ganyan. Then yung gym ay for badminton, for table tennis. Then we have rooms na with accordion. So pagdating ng tanghali, na-open siya. Yung rooms na tatlo, na-open siya sa isang malaking, ano. That's the time na training na ng arnis and also the taekwondo. Okay, so we maximize lang yung iba't ibang venues ng university. Okay?
1: But some student at least, do they train outside?
21: Yes, meron kami. So, sa for example, since that we don't have swimming pool, so we have a partnership with YMCA Manila. So, doon nagsiswimming yung mga bata namin. Then sometimes na nag-rent kami sa YMCA court for basketball and also for taekwondo. So minsan ganun yung nangyayari. Kasi since na PNU is compared to other six universities sa NCR, so kami yung may parang may isa sa mga maliit na

0: na makakatulong sa mismo sa amin.
1: Okay po. Aside po dun sa, syempre, we know State University, so libre yung mga estudyante po rito na nakakapag-aral. Yun nga, allowance. So, yun po talaga yung mga support na naibibigay po natin sa free training. So, kayo po, bilang kayo po ang director nga ng center na ito, ano pong advice ang maibibigay ninyo sa mga student athletes na gusto niyo maging, na gusto maging successful?
0: So, sa mga student athletes lang ay, of course, kapag nito sila sa PNU, they need to balance. Okay? Both academics and yung kanilang field, like yung sa sports nga. Okay? So, I can say na dapat medyo focus dun sa kanilang gustong ma-achieve. Then, hindi lang kasi na-stop dito yung training eh, sa loob ng university. So, we encourage them sana sa labas na maka, kasi niniwala kami, di hindi lang makikita yung galing sa loob ng university. So, encourage them sana na mag-participate outside. Kaya, ganun yung ano namin. So, stay focused lang. Then, kung ano man yung gusto nila, kasi lahat naman ng bagay naman ay ma-achieve mo ng pa-unti-unti. Okay, so, ganun lang yung...
1: Okay pa. Kayo po, personal question ko po. Ano pong nagmo-motivate sa inyo na maging mag-direct dito sa center po natin?
0: Actually, ako, honestly ako is dun sa mga bata na kahit this is state universities. Okay? So nakikita ko sa kanila yung perseverance nila, yung kagustuhan nilang manalon kapag once na malapit na yung competitions. Then, nakikita ko din yung mga bata na talagang, though we have limited facilities here, but yung willingness nila na mag-train kasi nandoon. So, hindi lang yung mga bata, of course, yung mga coaches din namin. Kasi mga coaches namin dito, to tell you honestly, ay so out of 7 universities dito sa NCR, yung mga coaches namin may pinakamaliit na honorarium na binibigay. Love for sports, love for the students, and love for the institution yung kanilang mga ano, nakikita ko sa kanila. Kaya, though, yung dito sa center as head, we don't have like additional salary. We don't have sa PNU. Ang meron lang kami rito, ang pinaka-honorarium ko rito is the yung non-teaching load lang. So, wala ditong salary for ano. Okay, yung love for students, love for the coaches, and love for the institution din yung aking ano. Kaya, nag-stay kami dito sa PNU.
1: But yung mga coaches natin, yung mga teachers na rin po here, or do we hire outside?
0: Yes. Yung mga alumni, mostly mga alumni namin, yung mga coaches na namin dito. So kasi dito ay yung mga faculty, they have teaching load kasi. So kung magko-coach pa sila, that's another load. Okay? So kaya mostly our coaches ay outsider. So they engage in different institution like DepEd, then yung mga private schools, so mga teachers sila doon. Then most of them are our alumni.
1: Kaya po sir, ano pong gusto niyong maiwan na legacy dito sa PN during your term?
0: Speaking of legacy, ako gusto ko lang na makita yung mga bata na nag-excel. So that's my ano lang. So mabigyan lang sila ng sapat na suporta. Okay? At pabigyan sila ng maayos, hindi mang maganda pero maayos na pamamalakan. sa ano, sa center.
1: Okay po, last na po. Mensahe po ninyo sa mga estudyante about the importance ng sports and physical activity pa.
0: Okay, so we all know naman na yung halaga ng sports sa atin. So hindi lang pang-physical, of course emotional, mental and social pagdating sa sports. Okay. So mahalaga na at least kahit papaano, especially dito sa PNU, na meron silang other outlet na pag-aanohan. Aside from academics, dapat meron din silang another outlet na wherein na ma-express nila yung sarili nila. Campus Sports.
1: And we're back, mga schoolmates! At yan nga naging panayam natin kay Professor Romeo Rio Florido na kung saan talagang all out niyan yung kanilang suporta sa kanilang mga estudyante, na kung saan, as we always say, at kahit anong eskwelahan ang ating mapuntahan, they are not just focusing, helping the students to achieve their dream to become a national athlete maybe, but mas mahalaga dyan is yung holistic approach developing, especially yung kanilang balance sa kanilang pag-aaral, because there are future professionals also in the field that they are going to choose. So sa ating pagbabalik, makakausap naman po natin ang mga coaches and even ilang student athletes, no, na kung saan talaga namang generously tayong pinagbigyan at itinur dyan mismo sa Philippine Normal University. Sa ating po yung pagbabalik, kaya huwag kayong bibitaw, mga schoolmates. Kuha muna kayo ng mga recess ninyo dito lamang sa Campus Sports, sa Sports Radio 918. Campus Sports.
2: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
3: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
2: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
4: Anak, bakit bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
5: Sports Radio 918 AM. It's game time, schoolmates. Campus Sports.
6: Tara, samahan niyo kami sa Philippine Normal University. Sa gym na dito po lahat ginagawa yung physical activities, yung mga PE activities po, and at the same time may nagte-training din po dito na volleyball, futsal po, badminton po. And, here is the PNU Gymnasium po. Dito yung mga sports na sepak takraw, badminton, volleyball, ano?
7: And table tennis.
6: Table tennis, badminton po, futsal, dito rin po ginaganap. So lahat po ng mga physical activities namin, school events po, kadalasan po dito po sa ginaganap. So this gallery po yung mga student athletes na graduate last school year po. So ito si Ate Abigail po, female athlete of the year po siya, and si Sir Jerwin po, siya po yung male athlete of the year. So basically dance sports po si Ate Abigail, and si Kuya Jerwin naman po is basketball po. So sa taas naman po sila po yung mga varsity club officers po, so president po, and sila po yung mga student athletes na may kanya-kanyang sariling awards po. Ito po yung mga the rest po na student athletes na may magna cum laude, and sa baba po ng name nila is yung event po nila. So lahat po yan is for varsity club na may awards.
7: So dito naman po sa CS is pwede po siyang pag-room, and then dito rin po kami nag-training ng Armies and Taekwondo po. If puno man po ang gymnasium, meron dito rin po nagpa-practice yung mga table tennis po. And ayun lang. CS.
6: Alamay CS.
7: Hindi
6: ko kami na alamay CS.
7: Center.
6: Center station. Central station. Okay, no. So, ito po, room din siya for, actually for PE students po siya. Nadi-divide po yung mga rooms and nagiging room po. And pag may trainings po yun, tinatanggal po yung divider tapos hinahati po. Tapos yung mga rooms po na yun is storage room po, or stock room po ng mga players na. Diyan sa gasali ng video. Ito po yung gasali ng wika. Ano lang po siya, faculty ng mga teachers po and prof po namin. And yun na po.
7: Yun na. Then dun po sa taas is ano po yan?
6: Yung sa taas po, gym
7: po. Tapos kislap.
6: Gym po, weights room po namin. Kasi nakasara po siya.
7: Tapos dun po sa pinakataas
6: sa third floor po,
7: yung mga kislap, yung mga dancer
6: po. Dance troupe naman po. So basically sir, lahat itong buong gym na to, itong buong facility na to is for culture and arts and physical ano po, sports ganun. So lahat po yan, dyan po ginaganap at sports and sayaw po. Yan lang po. Sa Grassland dyan naman po, open siya for baseball. Ano pa yung mga nagtitraining dyan? Athletics po. Dyan din po nagtitraining.
7: Baseball,
6: futsal. Ayun po, may nagtitraining na softball.
7: Yes.
6: And athletics, yung mga javelin po, shot put. And yun po.
8: Pwede ba natin sila makulang?
6: Ah, sige po. Ingat lang po kayo. Baka...
7: baka may ano dito kung
6: may lubak-lubak po.
7: Umulan din kagabi. Baka maputi.
6: Track and field po, dito lang po. Pero depende po sa coach nila, kasi yung minsan po nag-ultra sila.
7: Meron din po tayo mga supplies po ng mga PNU po.
6: And ito po, dito po yung canteen namin. Tinatawag po namin siyang talipapa.
7: Talipapa.
6: Ay, yun na po yung kinagisnan po eh. Talipapa. Kasi samot sa aring yun. Ewan ko po. If ever po na may tournament kinabukasan, nag-aalaw po yung PNU na mag-overnight po dito.
7: Volleyball dun po.
6: May training po ata yung ano, basketball girls.
7: Meron.
6: Namin. Video niyo po.

0: So dito rin po may simbahan din po ang Loob ng Pamantasan. And dito po nagsimba yung mga Catholics, Katoliko.
1: Campus Sports. I'm Coach Jesseline Baksafra, popular as Coach Jem. So I've been coaching here in PNU for almost more than one decade na. Siguro magto 2 decades na ako dito.
2: Anong sport?
1: Nagko-coach ako. Coach trainer ako ng Arnis.
2: Yes, very famous. Arnis. And kayo po, sir?
3: My name po is JB Dopredo. So, ako po ay coach ng Taekwondo. Unang taon po ngayong taon.
2: Unang-una po sa lahat kayo po. Of course, for almost 2 decades. What motivates you to coach?
1: To inspire student athlete na more than being a student, you can also be an athlete at the same time. More than an academic achievement, you can also achieve in sports.
2: So, kayo po ba before naging student athlete?
1: Oo, naging student athlete din ako before. At the same time, working student. So, alam ko, ang sarap kasi ng feeling na kahit na mahirap mag-aral, nagagawa mo pa rin mag-sports. Kasi yung pressure sa pag-aaral, at least kahit pa paano, when you are into sports, nababawasan yun. So, work while you work, play while you play. Parang ganun, balance.
2: And also, sa pagiging competitive din, of course.
1: Hindi ako ganun ka-competitive during my time. Kasi parang saling pusa lang ako dun sa team. Pang intrams lang yung level ko. Kasi nga hindi ko kaya mag-focus gawa ng nag-aaral ako at the same time nagtatrabaho ako.
2: So, you also graduated here? Sa ano?
1: Nag-aaral ako sa Nueva Ecija. Doon ako nag aral.
2: Kayo naman po, coach, anong po motivation niyo to coach?
3: Para po sa akin na kaya po ako na mag-coach is to help po yung mga student natin na makapag-aral din ng libre. Tapos the same time, yun nga, mailayo din sila sa mga masasamang bisyo na pwede ngayon usually na i-encounter po ng mga kabataan na yan.
2: So, nung kayo po, nung naging student athlete po kayo po?
3: Yes, naging student athlete ako before. Naglaro ako sa NCAA. Then, the same time, working student din ako that time habang nag-aaral from Philippine Christian University.
2: So, basically, kayo po, kung student kayo before, at ngayon coach na kayo, ano po yung gusto niyong matutunan?
3: Usually, sa akin, nakikita ko na gusto ko matutunan ng mga bata is yung disiplina. Kasi sa ngayon, parang yung mga bata ngayon kasi parang masyado silang mga wild. Parang minsan, hindi na nila naisip minsan na tama ba o mali yung ginagawa nila. So kaya namin ninano sa martial arts, yung discipline.
2: Kayo po, coach?
1: Same with coach, discipline. Of course, other than that, yung courage, dapat courageous kasi sila. Kasi without that, hindi nila ma-achieve yung gusto nila. And at the same time, resilient.
2: The lessons, hindi lang sa sports, but also in life.
1: Yes, of course. Kasi lagi magkasama yon. Lesson in life, lesson in sports. Pag hindi mo kasi pinagsama-sama yon, makukulangan eh. Kailangan yung full package lahat ng i-impart natin sa estudyante natin or sa atleta natin. Not only because of theory, but based also on our experiences.
2: What makes you proud naman po sa inyong mga students?
1: Of course. Most of my student athlete in Arnis graduated not just an academic achiever but also excellent in sports. Kasi just recently, nag-graduate yung isa namin na Arnisador. He graduated magna cum laude and then he's also a 5-time bronze medalist in Squaa. Yung mga recent ko din way back pa nang 2007, may mga cum laude and magna cum laude din kami na nag-graduate. Tapos mga medalist din sila ng Arnis and at the same time, yung iba summa cum laude sa ibang major naman, chemistry and biology. So, yung mga atleta ko kasi sa Arnis, they are not only biped major. Yung iba kasi, galing sa ibang department.
2: Nag-research po ako, tapos tinanong ko kung anong-anong sport ang talagang ang PNB, yung martial arts, particular Arnis. So, bakit kaya? Ba't Arnis?
1: Ang?
2: Kumbaga parang, kilala yung mga...
1: Siguro, kaya kilala nila yung Arnis aside from... Kasi unang-una, ang alam nila, masungit yung coach ng Arnis. Dragon ang coach ng Arnis. Yun yung unang-unang impression doon. Other than that, yung discipline kasi ng mga atleta ko sa Arnis, since then yun na talaga in-impose ko hanggang ngayon, kaya sila hindi po pwedeng magloko-loko. Other than that, yung from grassroots development program to aspirant, to competitive, to achiever, kasi yun yung pinipilit kong maabot. Hindi po pwedeng hanggang grassroots ka lang, hindi po pwedeng hanggang aspirant ka lang, kailangan maging achiever ka. Kailangan lahat ng ginagawa mo, magkaroon ka ng achievement o yung tinatawag natin fruit of thy labor. Kasi gusto ko achiever talaga lahat. Gusto ko talaga lahat maging medalist.
2: May goal
1: lagi. Lagi ako nagsiset ng goal na kailangan pag ginawa ko itong bagay na to, meron siya magiging outcome. At yung outcome na yun, hindi basta outcome.
3: Mm-hmm.
2: And kayo po as a coach, does it end kapag lumagrate sila?
1: It doesn't end there. Kasi some of them bumabalik pa din talaga. And then, coach, kailangan namin ng facilitator. Pwede ka bang mag-facilitate? Mga ganyan. So, hindi natatapos doon. There are times nagkakaroon kami ng gatherings. Sumusuporta din sila every now and then na may laban yung mga bata. Pag SWA especially. Coach, ano kailangan ng team? Kailangan mo ng Gatorade? Kailangan mo ng damit? Magpapadala kami ng pera. So, hindi natatapos. Siguro yun yung payback na tinatawag.
2: Yun natutunan nila, of course, nung nandito po sila.
1: Kasi they were also looking backward na kung hindi sa Arnis, hindi siguro kami ganito. Kung hindi dahil sa mga guidance ni coach, wala kami dito. So, yun nagpatibay sa kanila.
2: Ganda naman.
3: Ang galing naman.
2: Natututo ako. That's beautiful. And,
1: thank you.
2: Yun po. Aside from that po, medyo nila, ano po mga competitions yung sinasalihan natin? Aside sa squad?
1: Yun, may mga invitational competitions kami sinasalihan. Then, just recently, naglaro kami sa National Battle of the Champions.
2: Saan po yung ginanap?
1: Sa Rizal Memorial Coliseum.
2: And how was the performance na atin?
1: Not bad kasi kahit paano nakakuha kami ng bronze medal.
2: Kayo po coach, ano po ang mga sinasalitan niyo?
3: Usually po ngayon, yung program po namin ngayon, nakapokus kami sa invitational which is nagawa namin last time. Tapos, nagsiset po kami ngayon ng mga competition sa nationals like best of the best, inter-school, yung mga ganun po. Pero nandun pa lang po kami sa progress na yan. Tapos yung sa invitational naman po namin nung nakaraan, medyo maganda po yung naging result namin. Tapos overall po, first runner-up po yung team.
2: So, aside from that, may mga na-produce na rin po ba tayo na like sila representing the nation or internationally?
1: Kasi ako, I was a former Philippine National Arnis team coach. So, yun. Nagawa naman namin na mag ng overall sa SEA Games and then mag-second overall sa sa Korea. So, World Martial Arts Union International Competition. So, yun yung mga naging achievement. Pero may isang nag-aral dito sa PNU. Hindi siya nakatapos dito, pero nakatapos siya sa ibang university na nakapasok sa Philippine National Arnis team at naging gold medalist din doon.
2: Kaya pala, and that justifies lalo ang Arnis. So, yun po. Pwede niyo po mga kwentuhan, like, how is it being part of a national team?
1: Very challenging maging part ng Philippine National Team kasi hindi lang yung pag-train, pag-develop ng mga national athletes ang kailangan eh. Hindi lang yung sports eh. Lahat iaano mo sa mga bata, holistic. Tapos psychological, emotional, lahat kailangan ma-prepare mo. Mental preparedness ng mga bata, ng mga atleta natin. Kasi yung iba, kahit sabihin natin na, oh, nandiyan na sila sa Philippine team, yung iba meron pa rin slight or napakaliit na doubt minsan sa sarili nila kung kaya ba namin gawin to. Tsaka napaka-challenging kasi na maging Philippine team habang nag-aaral ka. Some of them kasi are student athlete while still on the Philippine team. Kaya talagang dapat alam mo kung paano mo silang i-handle, kung paano mo sila kakausapin, paano sila ma-encourage na magpatuloy at wag basta sumuko.
2: And that goes deeper sa purpose ng sports. Hindi lang siya kumbaga sa achievements, yung end point ng pagiging
1: athlete. Yes, kasi it is life-changing opportunity talaga for each and every one of the athlete na, uy, atleta pero at the same time, estudyante, tapos achiever pa. Some of the Philippine athlete na graduate, may mga cum laude and magna cum laude din na nag-graduate sa kanila. So talagang napakahirap nung transition, yung pagbabago ng buhay nila mula sa pangkaraniwang student athlete na naging Philippine team ka.
2: Kaya naman po, coach, playing from the NCAA, gano'n ka, ano yung pagkakaiba nun sa pagko-coach ninyo naman ngayon sa university katulad ng
3: Philippine? Usually, ang difference kasi nila from state university, from collegiate ng NCAA, ang difference kasi nila sa NCAA kasi, most of the players po kasi doon, talagang sinasala maigi. Sobrang salang-sala. Tapos hindi lang siya basically na magaling yung bata. Dapat academic din po. Maganda rin yung performance ng bata. Tapos, pagdating po sa training, usually, kasi ang mga university ng sakop ng NCAA, maganda yung mga facilities. So siguro dahil din doon, isa rin po siguro na nakakadagdag din ng ano ng confident ng bata pag nagte-training is yung facilities. Tapos sa dito naman po sa atin sa university, sa state university, parang may gamit naman. So hindi lang ganoon ka high-tech kasi katulad ng ano yung iba kasi may mga ginagamit silang mga high-tech na gamit eh. Dito naman kaming mga coach minsan sariling gamit na namin yung pinoprovide namin para makatulong sa bata.
2: Kayo po, experience niyo before sa NCAA, ano yung pinaka-memorable sa inyo nung time na yun? Na gusto niyo rin na maranasan?
3: Memorable? Ang pinaka-memorable namin doon, yung bago kami isa lang sa season, kailangan talaga yung weight mo. Kailangan on weight ka eh. Kasi kailangan didisiplinahin mo yung sarili mo eh. So doon pa lang sa ano sa pagano ng weight kailangan nakukuha mo na yung tamang weight mo doon pa lang challenge na kagad eh. Tapos the same time yung lalaban ka na doon sa mismong event. Ang nangyayari kasi doon palakasan system din eh. May mga sitwasyon na parang anak ng coach na ganito. Ngayon parang minsan yung dati kasi sa amin hindi pa katulad ngayon na generation na lahat kita mo, visualize mo lahat pati score. Dati kasi, manual lang. So, ang hirap lumaban na hindi mo alam kung lamang ka ba o ano, kung kailangan mo bang habulin yung score ng kalaban mo. Tapos pagdating ng in the end ng laban, binigay mo yung best mo, alam mo ikaw yung panalo, pero pagdating sa dulo, hindi. Unlike ngayon, kita lahat. Kasi gawa ng electronic system. So, hindi sila basta-basta makakapanahiya.
2: Kayo po, coach, anong pinaka-memorable sa inyo na experience yun?
1: Pinaka-memorable experience ko way back then. Kasi siguro ano to, na mga time nito, 2007, 8, 9, mga ganyan, na ang laban kasi ng mga state yun ang lahat, puros pa kami, halos grassroots. So, nararanasan talaga namin na mag back-to-back champion ang PNU Arnis team nun. So, talagang yun yung hindi ko makakalimutan na yung hirap ng training namin. Talaga narinasan namin na mag-grand slam kami.
3: Galing ito.
1: Pero hindi lang ako yun. May kasama pa akong coach nun dito. Kasama ko pa yung asawa ko dito way back then. So, dalawa pa kami nagko-coach. Ngayon kasi, super challenging na yung makakuha kami ng isang silver medal or a lot of bronze medal kasi kadamihan ng kalaban namin sa state yung ngayon, mga pinagkukuha nila yung mga atleta nila from palarong pambansa or yung mga big competitions talaga. Nag-fishing talaga sila. Nag-scouting sila talaga ng ano atleta. Hindi talaga sila papag na hindi sila makapag-scout from the outside. So, unlike dito sa PNU, pag manalo ka ng silver dito, big deal talaga yun. Last season, grassroots kami. Pwede nagawa namin mag-silver. So, yun yung pinakamagandang part doon na from nothing, from scratch, nagawang mag-achieve ng isang atleta. Then, isama mo pa yung medyo lack kami ng facility. Kailangan namin magbigayan dahil ongoing ang construction dito. So, kailangan namin dumiskarte kung paano namin magagawa yung training namin. Regardless ng kakulangan ng facility ng university minsan.
2: That's the good thing, you never stop.
1: Like, we should never stop because of facility or lack of facility. Kasi kailangan bilang coach, meron ka laging alternative, meron ka laging plan B. Pag nag-fail ka sa plan A, ano yung plan B? And then dapat may plan C ka pa rin para hindi matapos ang training at progress ng mga bata. Progressive and development.
2: Napakaganda talaga ng mga vision po ninyo. Pero ano ang pinag-ugutan niyo po?
1: Siguro yung experience ko na din. Na narinasan ko kasi na nagsisimula pa lang ako sa Arnis na wala yan. Asawa lang ng master yan. Ang alam lang yan, magpa-sexy at magpaganda. Kasi way back then, medyo skinny ako talaga. Tapos iba talaga. Tapos hanggang sa sabi ko, hindi pwede yun. I tried my best talaga na sinubukan ko maglaro. Na-experience ko naman makakuha ng bronze medal sa international competition. Narinasan ko makakuha ng silver medal sa lipstick competition. Pero narinasan ko munang matalo ng matalo talaga. Umuwi ako, puro pasalang ang premyo ko. Pero I didn't stop from there. Kasi sabi ko, hindi pwedeng tumigil ako. So, after ko marinasan na mag-medal, dun ako nag-coach, dun ako pumasok na naging technical official ako. So, I am not only a coach trainer, I am also a technical official. SEA Games technical official and World Cali Arnis Eskrima official din.
2: Kayo po, sir. Ano pong, syempre sabi rin ni Prof kanina, like, di naman ganun kalaki ng matatanggap ng mga coaches dito. Ano pong pinag-uugutan
3: niyo? Sa akin, usually, gusto ko lang din naman makatulong sa mga bata. Kasi katulad ko before, ako kasi is hindi ako suportado ng parents ko na magpatuloy sa larangan namin sa taekwondo. So, ang ginagawa ko ngayon, ang nagpapamotivate sa akin is yung makatulong ako sa mga bata na walang opportunity na makapag-aral sa mga gantong university. Usually, PNU is magandang eskwelahan, especially pagdating sa edukasyon. So, siguro, yung pinaghuhugutan ko doon, makatulong sa mga nangangarap, nakatulad ko rin noon na nangarap na atleta na makapagtapos ng pag-aaral.
2: And at the same time, doing itong maybe love nila. Like,
3: isa din po yun. Na,
2: okay po. Last na lang po. Ano po mensahe ninyo sa mga kayo po mga student sa PNU?
1: Pinaka-message ko sa kanila, believe in yourself. Don't stop. Kasi pag gusto mo, ginagawa mo, walang makakapigil sa'yo hanggang sa ma-achieve mo kung ano yung gusto mo. Huwag kang titigil hanggat may isang taong naniniwala sa'yo. Kasi kung wala nang maniniwala sa'yo, ikaw sa sarili mo, kailangan mo pa rin maniwala sa sarili mo na kaya mong gawin at kaya mong maging achiever. Dahil kung hindi, tapos na lahat. You have to be 6 feet below the ground. So kailangan, keep believing in yourself. Have faith, have trust. Yun.
3: Sa akin siguro, pinakamensahe ko, wag lang sila sigurong makakalimot kung ano man yung marating nila sa buhay. Tsaka at the same time, sabayan nila ng dasal. Kasi lahat naman ng achievement na pwede nating ma-receive kung wala si Lord, wala rin naman tayo. Campus Sports.
4: And that has been our episode, Schoolmates, this Sunday dito sa Philippine Normal University dito sa puso ng Maynila. At nakasama nga natin ang ilang mga estudyante na talaga namang masayang nagbigay sa atin ng tour. So we can say na talagang kahit maliit ang school, if they have the desire to have their sports program na ma-improve at matutukan at matulungan, lalo na yung mga student athletes sa pamamagitan ng kanilang mga coaches at ang kanilang overall approach sa kanilang campus sports, ay talagang yumayab ito. Dahil ang pagiging atleta na isang estudyante, kumbaga sabi nga kanina, you are a student athlete, not an athlete student, but you can balance it both if you are happy in what you are doing and at the same time, eh, nagagawa mong mag-aral ng mabuti. Kaya ikaw, schoolmate, pagpatuloy ka lang ha, galingan mo sa pag-aaral and at the same time, galingan mo rin sa pag-training para ang achievements natin, hindi lamang sa loob ng school or sa loob ng ating mga classroom, but beyond borders, outside of that. So tutukan natin, alamin naman natin kung anong eskwelahan ang ating pupuntahan sa susunod na episode natin dito sa Campus Sports. So malaking pasasalamat natin sa pamuna ng Philippine Normal University, ang center, syempre, ng teacher excellence sa ating bansa. You know, they're not just teachers, but they are, kumbaga, itong mga tao dito are being built na kung saan ay magiging inspirasyon sa future generation. Ako po ang inyong nakasama, sa ngalan po ng nakasama natin dyan sa Master's Control, sa Malolos Transmitter, at sa buong pamunuan ng Sports Radio 918. Ako po si Matthew Pacheco. Sa susunod ulit, mga schoolmates ha, at magandang araw, Pilipinas!
5: Hep, hep, hep, schoolmates! May karugtong pa ang ating episode. Dahil sa susunod, alamin naman natin ang kwento ni Elijah Rumbawa at ni Josefia Salazar, ang kanilang pinagdaraanan at ang kanilang mga goals pa sa buhay bilang isang mga student athletes ng Philippine Normal University. Dito lamang sa Sports Radio 918.
6: Campus Sports!

12-foot

0: NBA Jam on Sports Radio 918.
1: All right, so we only have 13 minutes more to go before we hit 5 o'clock. You're still tuned in, of course, to NBA Jam. And, syempre, we were just talking about the NBA activities that happened yesterday for the benefit of our late tuners. That's a two-day activity or a two-day event na kung tutuusin yung mga parikoy and mga marikoy natin, kung gusto pa nilang humabol dyan po sa One Space in Ayala in Makati, pwede pa po dahil hanggang 9 o'clock po yung activities dyan po sa NBA House, where you can still see live ito pong NBA legends na sina Tony Parker and Jason Kidd, as well as WNBA legend Lauren Jackson. So it's not yet too late. You can still catch up. Medyo maganda-ganda na yung panahon ngayon as compared to yesterday. Kaya for sure, mas maraming fans ang pumunta dyan po sa NBA House. And I was just monitoring the NBA Philippines fan page a while ago, and I saw that, national, pambansang kamao, national fist, or former Senator Manny Pacquiao is also there sa NBA House to witness the event, ano, mga parikoy. So, if you want to see our pambansang kamao, you can you can go to NBA House para po makita nyo ng personal si former Senator Manny Pacquiao, syempre. Alright, so yeah, dumako na po tayo sa ating mga NBA news na meron pa rin po mga kaganapan although it's off-season. Si Benedict Mathurin, he agreed to sign a 2-year $16 million deal with the New Orleans Pelicans, mga parikoy. So, it's a good signing, I would say, dahil medyo bargain itong kay Mathurin, ano? $16 million contract, not bad. This guy played so well during the championship during the championship run of the Indiana Pacers last 2025. And then during last season, he was traded to the LA Clippers and he decided to explore his options this offseason. And finally, the New Orleans Pelicans was able to sign Benedict Mathurin for a 2-year $16 million deal. So, yan po, ano? Other than Mathurin, ito pong si Jonathan Kuminga. Ayan, si Kuminga, who last played for the Atlanta Hawks, he has agreed to a two-year deal worth $13 million to play next season for the Minnesota Timberwolves. So, ayan. So, this guy, I remember he played notably for the Golden State Warriors, and then during last NBA trade deadline, he was traded to the Atlanta Hawks, and then he explored his options during the free agency. It took him a while to decide as to what team he will be choosing, and finally he decided to join the Timberwolves or the Minnesota Timberwolves. For a 2-year $13 million deal. So nagpapalakas ko talaga itong Timberwolves, the new look Timberwolves, which will feature LaMelo Ball and Anthony Edwards next season. One of the best backcourts, I would say. Will it result in winning games for them? That's of course something that we have yet to know. And that's for us, syempre pa, to find out, of course. Other than Jonathan Kuminga, may trade news naman na nangyari, of course, which also involves the Minnesota Timberwolves. So the Minnesota Timberwolves have traded ito pong si Josh Green and cash to the Utah Jazz for Cody Williams and John Conchar. Mga hindi naman ho mga ganong kailang players to, but nevertheless, we have to give you the news that a trade happened recently. And if you're a true fan of both teams, the Timberwolves and the Utah Jazz, you know, of course, kung ano yung complete roster ng iyong favorite team. Diyan mo masusukat yung pagka-fan talaga ng isang basketball fan or isang fan na talagang sumusuporta doon sa kanyang team, eh, no? ultimong yung 15th rank player sa koponan, eh alam niya kung sino ano. So alam niya kung sino yung kung ano yung roster, alam niya kung sino yung bumubuo ng team, kung sino yung mga players including the coaching staff. So if you happen to be a fan of the Minnesota Timberwolves and you follow it religiously as well as for the Utah Jazz, syempre, so the Timberwolves have traded Josh Green and cash, of course, pera, ibig sabihin, they traded Josh Green to the Utah Jazz for Cody Williams and John Conchar. So, yan po, yung mga trade na nangyari recently as we approach the tip-off for the 2026-2027 season. Less than 2 months more to go. Bilis na lang ng panahon, malapit na yan, October 20. Sa mga fans naman po ng Toronto Raptors and fans ni Kyle Lowry, good news mga pare ko, dahil itong si Kyle Lowry, yung kanya pong jersey number 7, eh inanunsyo po ng Toronto Raptors team na kanila pong ire-retire sa January 10. Ayan, so Kyle Lowry will be, Kyle Lowry's jersey will be retired in a ceremony during the Raptors' game against the Philadelphia 76ers on January 10, 2027. Kyle Lowry last played for the Philadelphia 76ers, and what a timing for the Raptors to do the ceremony, because LeBron James and the rest of the Philadelphia 76ers will be visiting the Toronto Raptors in time for the jersey retirement ceremony of Kyle Lowry. Si Kyle Lowry, kinukonsidera ng iba, ng mga ibang Raptors fans or basketball fans in general, na pinaka mahusay na Toronto Raptor of all time. Some will agree, some will not. I will not, of course. Maybe he will be part of the Mount Rushmore of the Toronto Raptors greats, but definitely not the greatest of all time, mga pare ko, you know. I really hate to I really beg to disagree, but Kyle Lowry, I can not consider him as the greatest Raptor of all time, mga pare ko. For me, that distinction still belongs to, I hate to be biased, I grew up watching Vince Carter, but for me, it's still Vince Carter. For my Toronto Raptors, great, if I were to create my Mount Rushmore, it'll be, of course, Vince Carter, Chris Bosh, DeMar DeRozan, and it's, well, it's kind of hard for me to choose who will be the fourth one. But it's a toss between Kawhi Leonard and Kyle Lowry. But for my first three, it'll be Carter, Bosch, and DeRozan. Again, for my fourth one, it's kind of difficult for me to choose between Lowry and Kawhi Leonard. But well, ang hirap kong debate kasi yun eh, no? Dahil si Kawhi, he only played one season for the Raptors. But he delivered a championship for the Toronto Raptors. So it's really difficult for someone, for a basketball fan, for a basketball analyst, to eliminate Kawhi Leonard as one of the greatest Raptors of all time, even though he played only for one season. That's still a subject of debate for now, but you can never take away Vince Carter, DeMar DeRozan, and Chris Bosh in the conversation of the all-time Raptors greats, you know? So again, for me, the greatest Raptor of all time is Vince Carter. But some will disagree. Some will say it will still be Kyle Lowry. And nevertheless, he will get the the privilege that he deserves come January 10 of 2027, when the Toronto Raptors will retire his number 7 jersey number, when they face the Philadelphia 76ers and LeBron James. Coincidence naman, dahil Philadelphia 76ers was the last team that Kyle Lowry played for, ano? So si Lowry, hindi ho natin na itatabi yan, or hindi ho natin maisasantabi, I would say, na he's one of the greatest Raptors of all time. He was part of that 2019 championship. But, well, I really beg to disagree that he's the greatest Raptor of all time. One of the greatest, of course, that's safe to say. Even a subject of debate if he will be included in the Mount Rushmore of greats of Toronto Raptors' greatest players of all time. But, he deserves to be in the conversation, but definitely not the greatest Raptor of all time. Well, if you want to debate, then just go send me a PM. Anyway, yan po. January 10, ire-retire nga po ng Toronto Raptors yung number 7 jersey ni Kyle Lowry. And it will be there along with some of the Raptors greats na nauna na rin pong ni-retire ng Toronto Raptors. Siyempre, Vince Carter, nandiyan na po. And who knows, maybe one day we can also see the jerseys of DeMar DeRozan and Chris Bosh na ire-retire naman pong susunod ng Toronto Raptors. But for now, well, it's he deserves it. Yan na lang po yung masasabi ko. Anyway, we only have 2 minutes more to go before, or make that 1 minute more to go before we hit 5 o'clock. That's about it for me, mga parekoy, mga marekoy. Again, maraming salamat po sa walang sawang pagtutok niyo sa NBA Jam and sa lahat ng programa sa NBA or lahat po ng programa sa inyong institution and Philippine Sports Broadcast. And we would like to remind you again that our new Facebook fan page, just type dun sa search engine ng Facebook yung Sports Radio Live Stream. And dun yung po mapapanood yung aming mga programa. Thank you sa ating mga nakasama sa ating Master Control. Of course, Mr. Jem Rock Amora and si Sir Winston Del Rosario. Sirs, mabuhay po kayo dyan. Thank you. And syempre sa lahat ng ating mga parekoy and marekoy na walang sawang tumututok po sa ating programa every Sunday. Magsama-sama po ulit tayo next week for another edition of the NBA Jam as I bring you the latest news updates kahit pa off-season sa inyong paboritong NBA. This has been JPM. Enjoy the rest of your long weekend. Wala pa rin pong pasok tomorrow dahil holiday. And syempre, mag-ingat po ang lahat and medyo bumubuhos-buhos pa rin ng ulan kahit papano. If it's really not that important for you to go out, then might as well just stay indoors. This has been JPM saying thank you and of course, God bless us all.
0: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: self-protection.
4: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
8: Pati bamboo?
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
9: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa.
11: Sino nagturo sa'yo?
10: Nag-training po kami sa DOST.
11: Sa DOST.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Magandang umaga po at thank you po sa pag-invite po sa amin.
14: Ayan si Kylem and Sophia. Ayan, so thank you again for joining us. And despite the weather, at nagbigyan nyo kami ng pagkakataon dahil alam natin talagang kauuwi nyo lang din from South Korea after this event at tuloy-tuloy nagiging training nyo. Pero ayun, congratulations muna sa inyong dalawa dahil hindi biro yung pinagdaanan nyo from being qualifiers. Diba? At tinalo nyo pa ang inyong mga ate, si CC and si Bernadette Pons in the final. So, kamusta kayo after winning your first gold medal as national team partners? Ikaw muna, Kylan.
13: To tell you honestly po, hindi pa po siya ganun na nagsisink in po sa amin na nakakuha po kami ng gold in international level. Pero at the same time, sobrang happy namin kasi hindi naman po namin ina-expect na mag-gold kami, pero meron na po kaming goal to become a champion po. So, yun.
14: Ikaw, Sophia, kamusta ang pakaramdam?
8: Same po. Sobrang happy din po na, like, hindi po talaga namin in-expect lahat yung nangyayari. Kasi, pinagtrabahuan lang po namin yun. Tapos, pinangarap lang po namin na gustuhin namin na kuhanin yun. Siyempre, sobrang laki na din po kasi ng level na yun. So, parang isa talaga yun sa pangarap po namin dalawa na makuha namin. At yun po, hindi pa rin po makapaniwala na, like, hala, totoo na pala. Na-champion na pala kami. Parang ganun po.
14: Ayan, so yun nga sabi natin, dumaan kayo 2 games in the qualification round, medyo mahirap, di ba? Talagang matindi naging mga kalaban nyo. So pwede nyo ba kaming dalhin, pabalik dun sa competition, kwentuhan nyo kami ano yung nangyari from the qualifier going to the final na talagang wala kayong naging talo, di ba, dito sa match na ito, lahat na ipanalo nyo. No? So kwentuhan mo kami, Kylen, ikaw muna.
13: Dun po sa qualification po namin is 2 games. So parang mina-mindset kami nila coach na, o sige, pag natalo kayo dito, wala na talaga kayong laro, or parang mag-training na tayo bukas, mag-physical training na tayo kasi talo naman na kayo. So parang kinukondisyon din po namin na kailangan namin manalo kasi may binibigay po sila sa aming parang consequence na naging motivation po namin to push po na ipanalo yung game. So, yung qualification po namin, yun po yung naging kailangan namin ipanalo kasi 2 games po siya a day. So, after po ng qualification, nagulat po kami na pinalaro pa po kami ng isang main draw. So, naging 3 laro.
8: 3 laro sa isang araw po.
13: So, dun yung, dun na labanan ng katawan namin na napagod.
8: Dami nang iniisip, yung tight sa katawan.
13: Nag-cramps na din kami, pero hindi
8: na. Kalo-halo na talaga yung na-feel na.
13: So, parang simula sa qualification, parang naitaguyod naman namin yung buong laro. Kahit sa sobrang maulan din, mahangin. So, yun.
14: Oo. Bali, ang nangyari pala dito, pero yung qualification matches ninyo, ano to, against Australia, no? Tapos may USA, Japan, tapos South Korea. Pero yung mga matches nyo na yon, puro ano eh, ang lalayo ng score, tinambakan nyo eh.
8: Hindi din namin in-expect na ganun po. Like, mina-mindset lang talaga namin na every game na parang kaya namin to, like, may gusto kaming patunayan sa sarili namin na gusto namin na manalo sa laro na to kasi kaya talaga namin. At hindi namin sinayang yung training namin. Training namin sa 2 months na hindi kami umuwi. Para wala kaming
13: summer.
8: Yeah, wala kaming bakasyon. Para lang po mag-training talaga sa national team. At dami talaga po makasok sa isip namin na talagang gusto talaga namin manalo talaga. Na hindi, like, hindi biguin yung sarili namin. Yeah.
14: Pero pagdating nung group stage, nung Pool D, di ba? Yung tumalo kay Nadij sa kay Jen, Dij Rodriguez and Jen Eslapor, si Horton sa si Ballware ng USA. Yun naman, yung una niyong tinalo sa group stage, kung saan in the first set, natalo kayo tapos 2 sets nakabawi. Anong naging mindset yun lang dun sa game na yun? Kasi doon ko ngayon, muntik matalo eh.
13: Parang ano lang po, nung first parang medyo kapa-kapa lang din po ng ano namin, tas parang medyo naging onting kampante lang din po ata kami doon kasi nanalo nga kami nung ano. Pero nung after nung set na yon, parang doon na nag-sink in, doon na na-realize namin na hindi, parang hindi pa tutapos, kailangan namin ilaban kasi parehas naman kami ng goal dito, pero mas kailangan na mas malaki yung goal namin sa kanila. So the eagerness to win that match po is parang mas ahead lang po talaga sa amin.
8: Para sa akin po, yung sa first set po talaga, like, nilamon kami ng kaba na parang nilamon kami ng doubt sa sarili namin na kaya ba namin to. Like, ang daming iniisip, like, hindi na po namin naisip na nandun na kami. Like, naglaro na kami. Like, hindi namin nilabas lahat kung ano po yung kaya namin. Parang ganun po. So, nung sa first set po, nag-usap po kami dalawa na kaya namin natalunin talaga sila. Like, parehas naman po kaming beach volleyball. Like, parehas kaming skills. Marunong sila, marunong din kami. Like, sinabi talaga namin na kaya namin to na, like, gusto namin bumawi talaga. Mm-hmm. Kaya, yun okay. po, nakuha po namin yung second and third po.
14: Oo po. Mm-hmm. Tapos quarterfinals and then semifinals, dalawang Japanese teams yung pinataob ninyo. Diba, talagang alam naman natin yung mga Japanese beach volleyball players, magagaling din yan, diba? Ilang beses na rin tayong natalo nito mga team na to. Pero ngayon sila naman yung binabawian natin. And hindi lang basta tinalo, but kumbaga medyo ang laki din nung naging gaps nyo dun sa kanila. But let's go to the final match against your ates, no? The Sipons, si Rondina and Bernadette Pons, no? In-expect niyo ba na kayo yung maghaharap? And nung sa laban na yun, ano yung nararamdaman nyo, pumapasok sa isip nyo? Kasi Sipons, di ba sila yung top volleyball player, beach volleyball players natin na sa ngayon. Marami nang napatunayan nito on the international stage. Kagagaling lang din nila in Southeast Asian Games gold. Tapos dun sa FIVB Tour din. So, kwentuhan nyo naman kami, ano yung nangyari dun sa final match? And paano nyo nagawang talunin sila?
13: Actually po, parang unti-unti po na, nung nalaman po namin na parang nakaisang set na po sila sa semifinals, dun na po namin na baka magtapat po kami sa finals. Kasi nauna po kami maglaro ng finals. So, parang dun pa lang po, nag-mindset na kami na kailangan din namin sila, ay kailangan namin manalo sa kanila kasi parang parehas naman po kami ng pinagtitrainingan. Tapos paano ba,
8: like siguro po yung motivation siguro namin kasi yung sumpa namin, nagsumpa kami
13: din, kasi lagi like, lang kaming nasa quarterfinals,
8: lagi lang kami sa quarterfinals and parati kaming binibitin every liga namin na sinasalihan. So yun, nakapasok kami sa semis, nakapag-finals kami. So, nung nagtapat na kami ng ates, tapos, di ba po, parati kami kasama sa training, nung nagtapat na kami, yun yung sabi namin sa sarili namin na, ito na yun, like, kaya natin sila talunin kasi pinaghirapan din natin ito. Parang minamindset namin na talagang kayanin namin sila kahit sobrang, kahit mahirap. Kakayanin talaga namin.
13: Laging mahirap siya kasi lagi kaming natatalo din nila sa training namin.
8: Hindi talaga kami nananalo sa kanila po. So, parang yun yung motivation namin na baka dito manalo kami sa kanila.
14: Yun. Okay, yun. And finally, natapos nga yung sumpa at natalo nyo ang Sipons. But for you guys as kumbaga, next in line na mga beach volleyball players natin, talagang kayo na yung susunod dito sa Sipons. Eh, no? Ano lang yung para sa inyo yung ibig sabihin na nakatalo kayo ng ganong klase na level ng athletes natin? Para sa inyo, ano yung motivation, ano yung naging boost pa sa inyo heading sa mga susunod nyo pang matches after that victory over Sipons?
13: For me po, parang isa, syempre po happy na natalo po namin sila, na sila po yung rank 1 dito po sa beach volleyball natin sa Pinas. Which is parang yung naging nasa utak ko lang din po is natalo po namin sila ng finals, and then siguro po na meron pa kaming ibubuga kasi mas naging mataas yung goal namin since nga natalo namin sila. Parang mas tumaas yung kumpiyansa namin na meron pa kaming kayang ibigay sa mga ibang competitions and sa training.
14: Ayun, sabi nyo kanina, galing kayo sa mahabang training at di kayo nakauwi. Taga saan ka ba, Kylem?
13: I'm from Cebu City po.
14: Cebu, oh, kababayan. Si Sophia naman.
8: I'm from Magsaysay, Misamis Oriental po.
14: So medyo magkahiwalay in Visayas region, ano? Pero ayan, so nakita kayo sa UST, naging magkakampi, no? So Ano lang yung ano, quickly lang, paano kayo naging part ng national team pala? Paano kayo na-recruit?
13: I think pandemic po, parang patapos na po yung pandemic. And then may liga lang din po dun sa malapit kina Ate Sisi. Mm-hmm. And then dun na po na may coach dun ng, actually NU po dapat talaga ako. Kasi mm-hmm. yung NU coach yung nakakita sa akin. Pero ang sabi niya na parang ibigay kita sa UST kasi mas alam ko din mas mapapabuti ka dyan. Yun po yung sabi niya. So, thank God naman na sobrang napabuti naman talaga ako dito sa UST. Pero nauna po akong makitraining sa pool ng national team before UST kasi I'm 15 years old pa po nung panahon na yun. Mm-hmm. So, parang oh, kasama ko na si Nati Sisi nung 15 pa lang ako. Doon ako nag-start.
14: Mm-hmm. And as fate would have it, no, si Sophia, doon kayo nagkita sa UST. No? Ayan, so, Sophia, ano lang yung naging adjustments nyo from UAAP? Kasi iba yung college, ano eh, college play sa national team eh. Di ba? But for you guys, paano yung naging chemistry nyo pa? Paano nyo pa pinagtiba yung samahan ninyo? Lalo ngayon, hindi na lang basta UST, hindi na lang your school yung nare-represent nyo, but the Philippines na, Sophia.
8: Siguro po, kaya siguro sobrang comfortable namin sa isa't isa. Siguro dahil ano po, like, kunwari sa outside, sa beach volleyball, nandun pa rin kami sa isa't isa po. Like, sa mga gala or mga...
13: Like, we are treating each other like a sister.
14: Yun, oo.
13: Kasi parang nandun kasi nabubuo yung chemistry ng isang partnership na parang even the small details ng isa't isa, parang akala namin. So parang dun kami
8: kilala na talaga namin.
13: Dun kami kumukuha ng hugot para makakuha ng matinding chemistry.
14: So ano, sabay din kayong ano, nagre-review pag may mga exam kasi syempre student athletes pa rin kayo, diba?
8: Hindi po nagre-review po.
13: Ay, dami lang.
14: Naku, lagot kayo sa mga prop. But anyway, ayan. So, other titles na napanalunan nyo, aside dito, kasi ito world eh. Pero yung ibang titles, bukod sa UAAP, we know, ang dahil, best nyo na rin nga nag-champion sa UAAP. Yung iba pa, ano ba yung mga ibang national titles na napanalunan nyo pa?
13: Yung mga mostly lang din po namin, yung mga liga sa labas, local po.
14: Mm-hmm.
13: Yung mga sa different cities, yun po yung
14: mga... Yung mga BVR ba ito? Yung sa Beach Volleyball Republic?
13: Ako.
14: Okay. So malaking tulong din yung mga ganong exposure, no? Para mas makapag-practice kayo. Ayan, so ito, isa pang bagay na na kailangan nating maging masaya tayo dapat dahil na-confirm na, no, inyong team na kayong dalawa ay bound for Asian Games din, di ba? Ayan, so kasama nila si Sisi and si Bernadette. Eto, hindi na lang to basta SEA Games or hindi na lang to basta National Competition, Asian Games to. So, ano yung mga nagiging preparations nyo so far after winning yung Pro Tour? Gano'ng kalaking bagay yon na meron kayong napanalunang gold sa magiging laban nyo sa Asian Games?
13: Siguro po, first din po niyan is commitment po namin ulit since may pasok po kasi kami and then yung schedule po namin na sana po ay ma-align po, so kailangan namin mag-commit ng 100% din dun kahit anong pagod, so yun
8: talagang balance
13: po. Oo, commitment tsaka yung ano pa din, yung porsigido pa din kasi ibang level din yun.
14: Sophia, how does it feel na Asian Games naman?
8: Happy po and hindi po in-expect na kami po yung napili talaga na team. Kasi pinaglaban, like tatlong teams po yung naglaban sa spot na yon. And pinaghirapan po lahat talaga na. Before kami pumunta doon, like nagsabi talaga kami na, sana mag-line up talaga tayo. Like, goal talaga natin, ma-line up talaga tayo. Kasi po, sayang po yung 2 months na pinaghirapan namin kung hindi kami ma-line up. So, yun po talaga yung parating iniisip namin. Kasi sayang po yung pagod ng training namin kung hindi po namin lalabas lahat ng...
14: Alam niyo na ba kung sino yung mga katapat niyo?
13: Hindi po. Actually okay. po, sa, dahil lang po sa inyo, gawa po namin nalaman po na kami mag-Asian Games. Pero hindi po namin...
11: Hindi po namin po alam na kami talaga. Like, wala pa pong ano sa coaches po.
14: Oo, kasi nag-ask kami kay nag-ask tayo kay team manager si Ma'am Sherry. Oo, na kung ano, nagpa-confirm kung kayo, no? So kasama daw kayo dalawa ni Cici and ni Pons. So actually, other articles, meron na rin tayo nakita na kayo nga daw. No, but yun nga, another thing to share about for the Philippines dahil not just si Pons, but Kylem and Sophia, no? Napakalaking bagay nung panalo nyo sa Busan. No, kasi volleyball world event yun, kahit na sabihin natin yun yung lower tier, pero yung mga nakalaban nyo doon talagang best of the best ng beach volleyball around the world. No? So, quickly lang, Kylem, ano pa yung ultimate goal mo ba as a beach volleyball player?
13: Yun din po, maglaro, ay maka, every laro po sana may podium or gold, lalo na po this coming before Asian Games may qualifiers po for Olympics. So
14: wow,
13: sana din po makuha po namin yun po.
14: Saan yung qualifiers niyo?
13: Sa Shanglu, China po.
14: Mm-mm. Ano yun? Paano yung magiging process para makapag-qualify sa Olympics?
13: Mag-gold po.
14: Ah, pag nag-goal kayo doon.
13: Mm-hmm.
14: So, umatik na yun, pasok na sa LA.
13: Opo.
14: Sorry, anong pinakapangalan ng competition?
13: Ano nga yun, qualifier? Hindi. Okay. Hindi ko po maala. Wait lang. Hindi ko po.
14: Basta
13: po
14: China, sa China siya gagawin. Sa China siya gagawin.
13: Opo, sa China po siya gagawin.
14: Okay, sige. Sana mag-gold kayo para wala nang masyadong mahirap ng qualification. So direct pala yun. So before Asian Games, yun muna, anong date ito?
13: Ngayong first week po ng September.
14: First week ng September. Okay, sige. Ayan, so maraming salamat sa inyong oras, Kylem and Sophia. But before we end, ang inyong pasasalamat at mensahe na rin sa lahat na sumusuporta sa inyo. Ikaw muna, Sophia.
11: Siyempre, nagpapasalamat kami sa lahat po ng sumuporta po sa amin, sa journey po namin, at sa coaches, sa sponsor po namin, sa lahat po na nagsuporta sa amin. At siyempre, nagpapasalamat po kami kay Lord at ginabayan niyo po kami.
14: Ikaw naman, Kylem.
13: To be specific po, nagti-thank you po kami sa Rubisco, sa POC, PSC, to Sir Frank, to Sir Tats, and sa ano po, sa lahat po ng sumusuporta sa amin, nanood po ng live sumusubaybay sa amin palagi. So, thank you po.
11: And thank you din po sa pag-invite po sa amin. Thank you po.
14: Ayan, maraming salamat sa inyo. It's our pleasure na makasama kayo, no, at marinig yung mga naging tagumpay ninyo dito sa Pro Tour. Sana sa susunod wag kayong magsawa, no, pag medyo ano pa, maraming tagumpay pa ang hihiling namin, sana paragi niyo kami pagbigyan dito sa mga ganito para mahatid din natin yung mga kwento niyo sa ating mga kababayan. Again, thank you so much, Alas Pilipinas, Kylem Progelia and Sophia Pagara. After winning this FIBB Volleyball World Beach Pro Tour Futures sa South Korea, congratulations ulit sa inyo and good luck sa Olympic qualifiers at sa darating na Asian Games. Ingat kayo. Thank you.
13: Thank you po.
15: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
16: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
15: Self-protection.
16: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
15: Seek early consultation.
16: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
15: Support fogging and spraying.
16: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
15: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran.

0: preparation natin?
1: Excited po. Especially sa Japan po eh. pero excited po kasi katulad nga po yun, meron po kaming nakasamang foreign athlete po na mag-training dito. Nakakalungkot lang po yung na-cancel po yung Asian Cup sa Japan po nung nakaraan. Sayang po yun. And yung court din po namin, meron po kaming court para po makapag-training kami. So, ayan, excited po ako this coming Asian Games po.
0: Aisa, kasali ka rin ng 2023 sa Hangzhou, China. Tama ba yung huling Asian Games?
2: Yes po.
0: How was it? Ano ba naging performance ninyo and likewise the rest of the team? Ano yung pinakamataas nating naging resulta doon?
2: I paired up with David Pelino po during that time. We finished 9th po out of 24 pairs in Asia po. So, for me and David, medyo lagi naman na po kami nagpa-partner talaga sa doubles. Pero po, siguro talagang yung seating din po namin kasi is isang challenge since hindi po ako naglalaro ng professional squash. So, yung possibility po na makatapat namin talaga yung top-seeded players is malaki. Since, nag-base po sa, of course, diba, top seed tapos lower seed, usually yun po yung nagtatapat talaga. And then, maganda po yung naging results no for Jamaica and Robert Garcia during that time kasi they made it to top 5. Sayang, isang ano na lang po, bronze medal na siya. So, pero I think they're very satisfied naman with the performance and finishing 5th in Asia is still a proud achievement for Philippine squash.
0: How about yung Jamaica? So meron pala tayong gusto nating bawiin, 'di ba? Almost there, 'di ba?
1: I think yun na po ata yung pinaka-highest na na-achieve ng Philippines po for, ano eh, para po sa Asian Games po eh, is unexpected din po yun. Actually, ang tumalo po sa amin yung nag-gold. And yung laban po namin sa kanila nun, super crucial. Like, alam niyo po yung pakiramdam na naramdaman mo po na nandun ka na, hindi mo lang po nakuha. Ganun po yung pakaramdam namin. So, ayun, ngayon po, ang partner ko po is si David, yung partner niya po. So, hopefully po na, ayun po yung target is hoping po na makapodium finish po, ganun.
0: Mas ano ba, mas gigil, mas mataas yung motivation this time kasi napatunayan nung nakaraan, kaya na eh, almost there eh.
1: Yes po. Siyempre naman po. Opo. Kaya po, one of the reasons po kung bakit excited po ako is, ayun nga po, gusto ko pong bumawi. And naramdaman ko po na may chance eh, na pwede po pala. So, this time, yun po yung target.
0: Opo. Kamusta nga yung partnership nyo? May mga international competitions early this year ba na in a way, nag-gauge nyo na yung galawan yung dalawa, yes, camaraderie sa court.
1: Kami po ni David, katulad nga po sabi ni Aisa, sila po yung madalas na mag-partner. Na ngayon kami naman po yung mag-partner. So far, okay naman po. Yung chemistry yan doon naman po. Kumbaga, palagi naman po namin open naman po kami, mag-open up sa isa't isa para ma-workout kung ano po yung dapat ma-workout. So far, okay po yung performance namin. So, yan. Kaya po, excited po ako maglaro.
0: Yes, kami din excited para sa inyo, no? Aisa, kamusta the rest of the team? Especially, nakakailang taon na rin sa atin si Coach Wern Low ng Malaysia, di ba?
2: Yes po. Yung relationship po namin sa team, sobrang binded po kami talaga because of Coach Wee's leadership. And I think isa po yun sa mga motivation namin talaga na mag-push through dito sa Asian Games na to. Kasi gusto din naman po namin na maging proud siya sa amin and na magbunga ng magandang result yung pagtsatsaga niya sa amin, pag-training niya sa amin. This is her third year na po na nag-sign under Philippine Squash. And just to piggyback on what Micah mentioned po and your question po about the international exposure. So, na-mention na po ni Jamaica earlier na isa lang po yung dapat talaga na makakapag-compete kami as test event for Asian Games. Unexpectedly po, nandun na kami, kaso na-cancel po siya one day before the start of the event. Kasi meron pong problem sa venue and wala po silang alternative na venue during that time. So, we had to fly back early kasi po, yun nga, as I mentioned, wala silang alternative venue. Eh, hindi naman po kami pwedeng mag-stay back ng walang training for, I think, 7 days po yun. So, nag-skip po kami ng Asian doubles, nag-skip po kami ng iba pang tournaments kasi nga po, we're banking on the Squash Asian Cup as our parang preparation po. Tapos, unfortunate din na na-cancel yung C Cup this year, which is also featuring mixed doubles event sana as also a preparation for Asian Games. So, medyo, ayun po, na ang hindi lang talaga nag-work on our favor yung mga supposedly na exposure namin po for this year. Pero overall, thankful pa din po dun sa naging training camp. At least, nakita namin yung level po namin at na-realize namin kung ano pa yung need namin i-work on.
0: Maika, kailan ba dapat yung test event sa Japan?
2: Noong May po.
1: Noong May po.
2: Ando na po kami.
1: Ando na po kami. I mean, supposed to be, yung game po, yung start ng game, is the next day. And then, nung gabi po na yun, in-announce po nila na may problema po sa court and kailangan po i-cancel.
0: Oh, sayang naman. Wala ba ulit, do we expect an announcement from, you know, probably Squash Japan para magkaroon pa rin kayo ng sort of a test event just before the competition starts, Aiza?
2: I don't think meron pa po silang test event na na i-conduct or igagawin prior to the games. Pero po, we're just hoping na when we reach Japan, which is, ano po, ang scheduled departure po namin na communicated to POC is September 19. Ang first event po na lalaroin is team event. And Jamaica and I are not gonna play that event po. So, hoping na ma-provide na nila kami ng practice time para at least makapag-anuman lang spar with other players kung may iba pa players na gusto makapag-practice. Pero, ayun po. Sayang kasi, ano po eh, ang best finish din namin ni Jamaica for Asian doubles, women's naman po, is 5-10. So, laging na lang po eh. One step away from podium.
0: Eto na, this is the time to shine. Dito mismo sa Asian Games, di ba? Konting-konti na lang kakayanin yan. So, officially, tama bang intindi ko, mixed doubles and women's doubles ang mga games nyo, sa, ang mga events nyo sa Asian Games, Maika?
1: Sa doubles po is mix lang po. Bali, 2 pair, ako and si David and si Aiza and si Jonathan po.
0: Ang women's doubles, no?
2: Wala po.
0: Only mixed doubles. How about Aiza, the rest of the team? Ano yung mga events nila? Sinong lalaro sa singles?
2: Sa singles po, bali, wala po kaming entry for women's singles. Men's singles lang po, si Raymark Begornia and then Van Aero Dalida. It's very unfortunate din po na yung schedule kasi ng doubles and singles are at the same time. So we have to choose between, Micah especially, she has to choose between singles and doubles. We were hoping sana na she can play both kasi po the singles, yung winner of that category will automatically get a slot for LA Olympics this 2028. Pero, so, we have to be wise then and choose between the two events. So, we wanted to play both, pero po, we chose yung category na meron kaming better chances. So, hindi naman din po kasi ganun kadali mag-compete sa singles, especially top 10 in the world po, eh, nasa Asia.
1: Yeah, seeded po natin sa singles sa babae is nasa top 10 po.
2: Top 5 and 6 ng world.
0: Okay, let's hear it from Maika mismo. How disappointed or meron bang kurot sa dibdib na kailangan mong pumili kasi nga ang taas pala ng at stake for the singles competition at the Asian Games, Maika?
1: Yeah, so Yeah, actually, yes po. Medyo nakakalungkot. Kasi parang naisip ko po, bakit hindi na lang pag-ibay ng date? Eh, di sana nakalaro ko parehas. Mga ganun po. Pero, wala eh. I mean, sila po yung mag-host. Wala naman po kung magagawa. And katulad nga po ng sabi ni Aiza, kailangan po namin piliin yung event kung saan mas malaki yung chance namin. And, siyempre, ayaw naman po namin sayangin yung opportunity. So, ayun po. Kaya, pinili ko pong maglaro ng doubles. And, yeah.
0: Ilan po. ilan yung nasa top 10 in the world ang kasali sa singles na supposedly pwede mo sana mapaglaruan?
1: Dalawa po ang nasa top 10.
2: Tapos, anim po sila sa total sa top 20.
1: Yeah. Opo. Medyo, yeah.
0: Pero ano na nga ba ang singles ranking mo, Micah?
1: Nasa 130 po ako eh. I mean, hindi na po ako ngayon po kasi hindi po ako, since may Asian Games nga po, and doubles po yung event ko, yun po yung focus ko. So, this year po, hindi po ako masyadong naglaro ng PSA tournament po. So, baka po next year, may madami pong events sa SEA Games. Ganun. Pero, for now po, this year po, ang focus po is yung logo. So, I'm 130-something po.
0: Minsan na, nasa top 100, di ba? Maika, anong year yung nasa top 100 ka?
1: Ang highest ko po is 77.
0: What year?
2: Before pandemic
1: pa po eh, 2019.
0: Nga, no? Wala pa noon sa listahan ang squash sa Olympic Games. But Aiza, ano pa ba ang pwedeng chance ng Pilipinas to make it to the Olympic Games? Yung ba mga points na makukuha sa Asian Games? Pwede ba yung talagang kasama sa ranking at makakatulong pa rin come the qualification period para sa LA? Aiza?
2: Hindi ko po sure kung merong points associated with Asian Games, pero ang sure ko po is yung winner po gets automatic slot po for LA Olympic. Pero po, ano ba to? Yung ibang PSA World Tours po talaga, yun po yung parang pinaka-main na reason para, or main requirement para makapag-qualify ka po. Pero ang pinakamalungkot po doon is, ano lang, 16 draw lang po kasi siya for Olympics. So, imagine yung Egypt. Players po ng Egypt, ang nagiging strategy nila prior to Olympics is nag-change na sila ng nationality po kasi maximum 2 per country po yata eh. So, nag-switch po sila ng country representation para makapaglaro din po sila ng Olympics. So, kanya-kanyang strategy din po. Eh, bali, nasa top 20 po siguro, parang half nun Egypt.
1: Oh, both men
2: and women. So, yun po. Mahirap po talaga.
0: Oo. Ano kaya ang pwede maging strategy? In line with that, anong advice ni Coach Wee sa inyo? Kasi syempre, aside from Asian Games, talagang LA Olympics ang gusto nating marating. First time na masama si squash eh.
2: It will be tough for this edition po, pero they're still trying their very best to participate in PSA tournaments and to earn points to meet the qualification. Pero to be realistic po, for this LA Olympics, medyo mahirap po siya. Pero in the future, let's say, I think na may chance po kasi na sa Brisbane po ba yung next? Yung yes, next yes. Na Olympics po yata, mag-feature din sila ng squash. So hopefully, mas prepared na po during that time para makapag-earn enough points or maybe mas lalakihan din nila yung draw size para mas madami din po yung players na makapag-participate.
0: Yes, okay. So, ambisyonin natin yon, Micah, kahit 2032 pa. Micah, yes. Balikan natin itong Asian Games. Sino ba yung mga top seeds, yung mga team, tough opposition pala when you talk about mixed doubles?
1: Ang nasa top 4 po is top country po, Malaysia, India, and Hong Kong. Sila po, ayan. Which is same, ano po namin yan, Ika? Ano din namin yan?
0: Kalaban nyo na ba? I'm sure nakalaban nyo sila in the past. Kakayanin naman?
1: Yeah. I mean, kaya po yung mga before po ng mga doubles po namin na kami ni Isa sa women's or si David po yung partner ko. yung mga yun din po, mga nakakalaban din po namin, we're about the same level lang po palaging crucial eh. Mga ganun po. So, kaya po, may chance po. And yun po yung target po namin for this upcoming success po.
0: So again, ano ang pinaka main motivation, Maika, of this campaign sa Asian Games? Pang ilan mo na Asian Games to, Maika?
2: Four? Oh yeah, that's four.
1: Four? Four po, I think. Yeah, yung una po, ano pa eh? Minor pa po kami ni Ice eh. Batang-bata pa po. So, motivation is, first is, yun po, ang target po is magpasok po ng top 8 and then magpumasok po ng podium. Yan. Yan po. Yan po ang step-by-step goal po namin for this Asian Games.
0: Yun ang pinaka-goal mo. Kaya target, realistic target. Pero ano yung push sa'yo? Ano yung nag-i-inspire sa'yo to reach that that goal, that aim?
1: Siyempre po, hindi po kami nagkaka-medal sa Asian Games eh. So, gusto ko po ako, or gusto ko po kami, ang unang, itong ano po namin, generation, or na ang makapag-medal po kauna-unahan. Yan po. Yan po ang palagi kong motivation, palagi po sinasabi sa sarili ko na okay sa Asian Games, hindi pa nagkaka-medal yung squash, so yun yung goal. Dapat tayo o kami po ang mag-medal. Yan.
0: Matama. Kasi yung batch nyo, ito yung umingay
1: yan
0: eh.
1: Yan po history ang motivation.
0: Yeah. Umingay kasi yung Philippine squash dito sa batch nyo, di ba? Naka-medal tayo sa SEA Games, tas-tas ng mga ranking ang na-attend na-achieve.
1: Na ang pinaka-madaming history and records of achievement. Kaya, as much as possible, siyempre po, yun po yung goal namin.
0: Itodo na, nasa Asian level din, eh history din ang maitala, di ba? How about si Aiza? Anong dagdag na motivation, inspirasyon sa laban na ito?
2: I think, same po kami ng goal lahat eh. Kasi po, yun na lang yung parang kailangan namin i-unlock. Well, of course, yung Olympics, medyo malayo pa po yun. Pero, ang need po namin i-unlock na medal is yung Asian Games. Kahit isa lang po. Kasi we've never had medal in Asian Games. So, SEA Games po, nakapag-unlock na kami ng gold, very first gold in the Philippines. Kaya po, para lang din po, I think, ma-recognize din po yung hard work ng people behind Philippine squash. Yung coach po namin, coaches namin, especially our head coach and our NSA officials, led by our president, Sherry Guatuaco, and Secretary General, Mr. Robert Bachman. So, I think sila po yung motivation namin na makapag-produce ng medals for these types of games. Kasi po, yun nga po, yung hard work na binibigay po nila. So, especially the NSA officials, they're not paid to do their jobs. And parang yun na lang po yung parang pinaka-fruit of their labor eh. Makita na may silver lining dun sa mga players po nila.
0: Definitely. Okay, so Maika, message mo as Philippine squash compete dito sa Asian Games. Nung gusto niyo mong sabihin sa ating Philippine squash community and of course to Philippine sports community kasi excited kami na makita kayo sa Asian Games at muling masaksihan ang paglaban. Sabi nga ng ating ano dito, laban Pilipinas eh. Yes, Maika.
1: Ayun, unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Philippine Sports Commission and POC sa walang sawang pag-suporta po sa team namin. And sa lahat po ng mga tao, katulad po na sumusuporta po sa amin. Sana po kayong magsawang mag-support sa amin kasi we are very excited po for this upcoming Asian Games. And ayun, palagi naman po kaming excited at sobrang laking karangalan po maglaro bit-bit ang ating Pilipinas. So, ayun po, ang goal po namin ngayon is makamedal. Katulad po na sabi ko kanina and sana po i-support niyo po kami.
0: Yeah, all the best and God bless. How about you, Aiza?
2: Thank you po, Miss Judith, for featuring us today. This is very helpful po sa pag-promote ng squash. Yan po. Thank you din po sa lahat ng supporters ng Philippine squash players, sa aming families, and then sa Philippine Sports Commission and POC po for continuously funding us, especially to Commissioner Bongku, na aming commissioner na laging handang mag-justify and defend para po sa aming funding. Thank you po.
0: Okay, mabuhay kayo. We're always proud of you. So si Aiza Dalida, si Jemica, Maika Arribado, kasama nila ha, punta sa Japan, sina Raymark Bigonya, Airo Dalida. Kano-ano mo, Aiza, si Airo?
2: Brother ko po.
0: Ayun, brother, nako. Okay, siblings pala. And then si David Pelino and si Jonathan Reyes. All the best and see you soon. Salamat.
2: Thank you po.
0: Okay.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
3: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
3: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag
10: pasan. This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na 1 minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong 16th century to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
16: Maari bang umusog-usog ng konti?
15: Sakay na!
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
18: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
17: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
18: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
17: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
18: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
17: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
18: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
17: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
19: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. sa aming patuloy na pagsasahing papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
20: Patuloy na minomonitor ng Office of Civil Defense at ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang epekto ng patuloy na pag-ulan dulot ng enhanced southwest monsoon o habagat. Umabot na sa 32 ang naitalang casualties mula noong August 1, 19 ang injured at 3 naman ang nawawala. Halos isang buwan na ring nararanasan ang paulit-ulit na monsoon rains, kaya umabot na sa humigit kumulang 2.3 million na mga pamilya mula sa 5,800 na mga barangay ang apektado. Sa monitoring ng OCD, 129 na lugar ang patuloy na binabaha. Karamihan ay nasa Central Luzon, National Capital Region, Calabarzon at Pangasinan. Patuloy ring binabantayan ang mga major river basins lalo na sa Region 3 dahil sa posibleng pagtaas ng tubig. Samantala, 523 evacuation centers ang kasalukuyang tinutuluyan ng mahigit 13,000 na mga pamilya, habang patuloy ring tinutulungan ang mga apektadong pamilyang wala sa evacuation centers. Tuloy din ang relief, rescue at response operations ng pamahalaan sa mga apektadong lugar.
21: So po, tuloy-tuloy po ang ating relief operations and rescue and response operations sa mga areas na yan, at naka-full alert po ang ating buong puwersa, no? Kasama yung ating armed forces, yung ating mga kapulisan, yung ating Bureau of Fire, Coast Guard, yung ating Air Force, no? Na nakahanda po magkaroon ng mga airlift operations, yung ating mga other rescue asset na tinutulungan yung ating mga local government units.
20: Samantala, patuloy ang assessment sa mga nasirang infrastructure at agricultural areas. Tinatayang nasa 6.1 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 2.3 billion pesos naman sa agrikultura, bagamat sumasailalim pa sa validation ang mga naturang halaga. May 100 road networks at 13 tulay din ang kasalukuyang mahirap o hindi madadaanan, kaya tinitignan ng mga otoridad ang mga alternatibong paraan ng paghatid ng tulong. Sa gitna naman ng pagbaha, nagbabala ang OCD sa posibleng flash floods at mga panganib sa kalusugan, kabilang ang leptospirosis.
21: Ito na yung mga kababayan natin na nasa mga river channels o nasa mga low-lying communities na flood-prone and land-prone. Ang reminder lang po namin, please remain vigilant for possible increase of water levels or flash floods. Please be ready for any evacuation anytime, no? Sa nagtawag po ang ating mga local government units, and importante po sa lahat, let us follow instructions po na bigay ng ating local government units. Let's stay alert, let's stay informed and take the necessary precautions and anticipatory actions.
20: Carlo Candelaria para sa Bayan.
22: Ipinatupad na ang mandatory evacuation sa mga binahang lugar sa Marikina dahil umabot na sa third alarm ang level sa lungsod kagabi. Agad namang umaksyon ang local government unit ng Marikina at ilang ahensya ng pamahalaan. Kumuha tayo ng update mula kay Floyd Brands live. Floyd, kamusta dyan?
23: Lazel, Ryan, ilang residente sa mga binahang bahagi ng Marikina ang inilikas nga dito sa May H. Bautista Elementary School matapos tumaas ang tubig sa Marikina River dahil pa rin nga ito sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot pa rin ng habagat. Kagabi umabot sa 18.4 na metro ang tubig, dahilan para itaas sa third alarm ang alert level ng lungsod at ipatupad ang mandatory evacuation. Sa barangay Malanday, nagsagawa ng rescue at evacuation operations ang mga tauhan ng AFP kasama ang mga local responder, kung saan inilikas ang mga residente patungo sa Malanday Elementary School at dito na rin nga sa H. Bautista Elementary School kung saan ako nakatayo ngayon. Samantala, bumaba na sa first alarm ang Marikina River ngayong umaga matapos sumupa ang tubig, pero patuloy pa rin ang monitoring ng mga otoridad dahil sa epekto ng habagat. Nakaantabay naman ang mga ahensya ng pamahalaan at mga local responder para agad na rumesponde sakaling muling tumaas ang tubig o kailangang magsagawa ng karagdagang paglikas. Patuloy din ang pagbabantay sa mga mabababang lugar at iba pang lugar na posibleng maapektuhan ng pagbaha. Clayzel, Ryan, bukod nga sa tulong na ipinamahagi ng ating pamahalaan, may mga ilang volunteers din na nandito nga ngayon sa H. Bautista Elementary School para magpaabot din ng tulong. Makikita nga sa aking likuran na sa ngayon, nakapila yung mga evacuees para makakuha ng pagkain. At yan muna ang latest dito, balik sa inyo dyan sa studio. Clayzel, Ryan.
22: Maraming salamat, Floyd Brent.
0: Samantala, kumuha naman tayo ng update sa sitwasyon ng ating mga kababayan na apektado ng ilang araw na pag-ulan. Makakausap natin si Assistant Secretary Rafi Alejandro, ang Hepe ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po, ASEC. Si Ryan Lisigas po ito kasama si Clayzel Pardilla ng PTV.
1: Yes, Ryan and Clayzel, magandang gabi.
0: Opo, ASEC, kumusta so far ang sitwasyon sa mga lugar na apektado ng walang tigil na buhos ng ulan? ASEC.
1: Oh, ang ating monitoring ngayong araw, no, meron pa po as of this afternoon 727 areas na still flooded. Karamihan dyan ay sa Region 3 pa rin, sa Bataan, Bulacan, Mabesia, Pampanga, Tarlac, and Zambales. So tuloy-tuloy po ang ating operasyon para po mapaabot ang tulong lalo na dito sa mga kababayan natin na nasa mga evacuation centers or kahit yung mga nasa bahay nila, no. We are continuously coordinating with our LGUs na ma-replenish itong mga relief supplies nila.
0: ASEC, marami-raming lugar yung nabanggit mo kanina, pero so far, ilan po yung bilang ng mga residente na naapektuhan at ilan sa kanila ngayon ang nananatili sa mga evacuation centers at yung ibang nanatili sa mga iba't ibang bahay ng kanila ng mga kamag-anak? ASEC?
1: Opo, meron pong around 35,000 families po sa 1,115 evacuation centers na inoperate ngayon ng DSWD at mga local government units. And that is in addition to the 13,400 families na siniservisyuhan natin na nasa labas ng mga evacuation centers or dun lang sa mga kamag-anak nila. So medyo marami-rami po ito, halos 50,000 families, and karamihan dyan ay nasa Region 3 dito sa Calabarzon and of course yung areas ng Region 1.
0: ASEC, I understand merong mga ilang individual ang hinahanap ngayon, particular na dyan sa may bahagi ng Tarlac. Kumusta po so far? Ilan po yung data natin when it comes to missing, mga nasaktan, nasugatan dahil dito sa mga pag-ulan na ito, ASEC?
1: Oh, as of today, meron tayong official na 32, no? But kahapon, meron tayong for validation or confirmation, 13 na additional dead casualties and 4 na missing, yung sa Tarlac, ano? Yung dahil sa nag-collapse na Agana Bridge. Pero meron tayong reported casualties sa Zambales, meron sa Tarlac at saka sa Pampanga. But again, these are still subject for validation and confirmation. Kaya hindi pa natin naidagdag doon sa 32 na reported casualties.
0: Mm-hmm. ASEC, marami-raming mga lugar yung apektado. Anong probinsya po yung talagang pwedeng masabi natin na talagang doon ibinuhos ang ulan at sobrang taas ng tubig baha, ASEC?
1: Oh, dalawa, no? Yung nakikita natin, yung Pampanga, Tarlac, and Zambales. Doon po ang concentration ng tubig. But meron pong apektado dyan sa Region 1, yung Pangasinan. So tuloy-tuloy pa po ang ating assessment. But again, dito sa Region 3, dito po nagrabehan yung sobrang baha, ano? Sa Pampanga, Tarlac, and Zambales, and Tarlac area.
0: Mm-hmm. ASEC, I understand, sabi ng PAGASA, magtutuloy-tuloy pa yung mga pag-ulan at dahil dyan, posibleng hindi pa humupa agad yung mga pagbaha sa mga lugar. Kumusta, ASEC, yung tulong na ipinapaabot natin doon sa mga apektadong residente dahil sa mga pag-ulan na ito, ASEC?
1: Oo, nasa 1.7 billion na po worth of assistance ang binigay natin. Karamihan dyan yung ating family food packs galing sa DSWD and other relief assistance na nanggaling sa OCD at iba't ibang local government units. So meron po tayong binigay na additional na 16.4 billion worth of non-food items para sa mga apektado nating kababayan. So again, meron pa po tayong sufficient supplies, no? Meron pa po tayong 2.2 billion pieces ng family food packs and meron tayong close to 2.3 billion standby fund. DSWD pa lang yan, hindi pa po kasama yung mga ibang ahensya dyan tulad ng OCD at DOH para sa mga medical supplies and mga local government units natin.
0: ASEC, that's good to hear na meron pa tayong standby fund para doon sa mga residente mga ngailangan. Pero may mga lugar pa rin po bang ASEC na hindi pa naabot ng rescue at relief teams dahil sarado yung mga daan, ASEC?
1: Wala naman talagang isolated, no? But these are just areas na hard to reach. Ibig sabihin na yung hindi ka agad mapuntahan, but kaya naman, no? Meron lang tayong mga ginagamit na alternate routes. And as soon as mag-clear yung weather, we will be using yung mga helicopters natin to deliver relief items sa mga hard-to-reach areas. But so far, wala po tayong totally isolated na area at lahat naman po ay kayang abutin ng mga tulong. Ang ginagawa po natin ngayon ay nagre-replenish na lang tayo doon sa mga na-preposition na ng DSWD kasi nagamit na rin ito. Kailangan lang po i-replenish ito kasi good for 3 days po ang ating family food pack. So kailangan po every 3 days ma-replenish yung supplies natin.
0: ASEC, ano po yung pinakamalaking hamon ngayon sa mga first responders natin, ASEC?
1: Oo, unang-una itong ating road clearing, ano, kasi marami pa ring area na may mga landslide and yung pagbaha. No? So yan po, yung access natin, kailangan po double time ang road clearing natin. And of course, yung pagre-replenish natin ng mga relief items sa ating mga strategic areas. So yan po, may mga sasakyan naman tayong gagamitin. Kailangan lang po iplano ito ng mabuti. At may mga alternate routes naman tayong pwedeng gamitin and other means, no, like helicopters and yung ating mga sea vessel na pwedeng gamitin kung mataas pa po ang tubig.
0: Very well said. Siguro, ASEC, mensahe na lamang po sa ating mga kababayan, particular na yung mga lubog pa rin sa tubig baha hanggang sa mga oras na ito, ASEC.
1: Oo, ang mensahe lang namin is let's stay alert, no? Makinig po tayo sa mga abiso at sumunod sa mga babala na ini-issue ng ating mga authorities. Rest assured po na lahat po ng ahensya ng gobyerno ay naka-full alert. Lahat po ng tulong ay ginagawa po namin para ma-augment yung ating mga local government units para makarating kaagad ang tulong na dapat maibigay sa ating mga kababayan. Yan naman din po ang utos ng ating Pangulo, si Pangulong Marcos, na dapat lahat po kami ay on the go, no? We anticipate what is needed on the ground and we continue with our operations para po mapabilis itong pagtulong natin and mamitigate further yung further effects nitong habagat natin.
0: All right, maraming salamat Assistant Secretary Rafi Alejandro ng OCD. Magandang gabi po.
1: Maraming salamat Ryan and Chrisel.
22: Mabilis na rumisponde ang Philippine Red Cross sa mga lugar na tinamaan ng landslide at baha. Kabilang dyan ang paghuho ng lupa sa Subic kung saan 2 ang nasawi. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
2: Agad na nagpakalat ang Philippine Red Cross ng ambulansya at emergency response team matapos ang packet landslide sa Tipo Technopark, Subic Bay, Freeport Zone, Zambales. Nagsagawa ang mga responder ng on-site assessment at nagbigay ng agarang tulong sa mga apektado matapos makumpirmang may nasawi at mga nasugatan sa insidente. Ayon kay PRC Chairman at CEO Richard Gordon, naka-alerto ang kanilang mga team para tumugon sa mga insidente kaugnay ng masamang panahon at mapanganib na kondisyon. Iniligtas ng Philippine Red Cross ang 13 residente kabilang ang mga bata at isang buntis sa sitio Tuman ng Barangay Bagong Silangan, Quezon City, bandang hating gabi. Aabot sa 13 individual ang ligtas na na-rescue matapos maapektuhan ng pagbaha ang lugar. Patuloy namang minomonitor ng PRC ang sitwasyon at naka-alerto para magbigay ng karagdagang tulong kung kinakailangan. Nag-deploy ang Philippine Red Cross ng amphibious rescue vehicle sa Central Luzon para palakasin ang isinasagawang rescue, evacuation at relief operations sa mga binabahang komunidad. Bandang alas 9 ng gabi, patungo na ang sasakyan ng PRC Olongapo chapter kasabay ng iba pang emergency response vehicles. Floyd Brands para sa Bayan.
0: Nagpapatuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na mapababa ang baha sa Tondo, Maynila. Kasabay ng paghahanap ng solusyon sa mga problemang nakakaapekto sa mga operasyon ng mga pumping station. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
5: Nagsagawa ng inspeksyon si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila matapos makaranas ng hanggang 2 na pagbaha ang mga residente habang bumubuhos ang walang tigil na ulan dahil sa habagat. Dito ay napag-alaman ng kalihim sa mga residente, pati rin sa kapitan ng barangay na ninakaw ang mga specialized cables ng pumping station na nakakonekta sa generator at sa linya ng kuryente dahilan upang hindi ito gumana.
3: Very specialized yung equipment nito eh. Hindi yung basta-basta. Kaya nagpatulong ako kay Kap, nagpapasalamat ako sa tulong ni Kap. Hahanapin namin yung nagnakaw dito tapos papagubgub ko muna doon bago ikulong. Para maramdaman niya kung ano yung hirap ng mga kababayan natin dito na dahil sa simpleng papakigo lang niya yung wire, eh, nagkanta perwi-perwiso doon. Hindi natin napagana yan. Hindi naman pwedeng bilhin sa hardware lang yung mga kapalit na wire na mga yan. Eh, hindi gumana to. Umulan, inabutan tayo ng ulan kahapon. Bumaha dito hanggang Bewa.
5: Iniulat rin ng kalihim na napagana muli ang pumping station kaninang alas 5 ng umaga matapos magpadala ang MMDA ng mobile pump para mabawasan ang pagbaha sa lugar. Muling iginit nito na patuloy na nagsisikap ang pamahalaan na masolusyonan ang pagbaha na nararanasan sa Kalakang, Maynila.
3: Alam ko marami naman talagang pagkukulang yung gobyerno. Inaamin ko naman yun eh. Kaya nga inaayos natin eh. Kaya wala tayong tigil na pag-aayos itong mga problemang dinatnan natin dito eh. Pero huwag naman magnanakaw yung mga kababayan natin, di ba? Kasi yung maliit na wire nun, laking perwisyo nun dito.
5: Dahil sa insidente, magtatalaga na ang DPWH ng mga tauhan mula sa Philippine Coast Guard upang bantayan ang pumping station. Ayon kay Barangay Chairperson Joseph Limpasana, malaking tulong ang pumping station sa kanila para hindi bahain ang kanilang lugar.
6: Dalawang linggo na po yung natutuwa kami.
7: Okay.
6: Na tumatakbo nga po yan. Na wala po talagang bang nangyari.
5: Magsasagawa rin ang investigasyon ng DPWH kung sino ang nasa likod ng pagnanakaw ng mga kable sa nasabing pumping station. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
22: Sinibak ni Public Works Secretary Vince Dizon ang hepe ng Maintenance Division ng Las Piñas Muntinlupa District Engineering Office. Sa memorandum na ipinadala ng DPWH kay Engineer Loreto Balena Jr., sinitang umano'y mabagal na pagtugon sa kalamidad at pagpapabaya sa tungkulin. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na linisin ang hanay ng mga opisyal at paigtingin ang disiplina ng mga kawani ng ahensya. Inatasan ng DPWH si Balena na ayusin ang lahat ng nakabinbin pang dokumento sa kanyang tanggap at tiyakin ang maayos na turnover.
0: Samantala, nagpapatuloy ang pagtugon ng DPWH sa mga lugar na binabaha at nakakaranas ng pinsala sa infrastruktura dahil sa walang tigil na pagulan mula sa pagdadagdag ng mobile pumps sa Marikina City hanggang sa pagpapatibay ng Gumuhong Aquino Bridge sa Tarlac City. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
5: Ininspeksyon ngayong umaga ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang Tumana Pumping Station sa Marikina City. Matapos magkaroon ng hanggang dibdib na pagbaha kagabi bunsod ng walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Dito ay inalam ng kalihim sa ilang residente ang kanilang naranasan. Napag-alaman na hindi kinaya ng mga pumping stations ang volume ng tubig na ibinuhos nito kagabi. Ipinag-utos rin ng kalihim na magdagdag ng mobile pump sa tuwing bubuhos ang matinding ulan upang matugunan ang naranasang pagbaha ng mga residente mula sa Barangay Tumana at Barangay Malanday.
3: Kailangan dagdagan itong mga bombang ito. Itong mga bombang ito, na ikan itong bombang ito, dalawa?
8: Dalawa po na.
3: Dalawang bomba. Kailangan idodobli natin yung capacity, essentially. So sabi ko, in the meantime, kasi hindi na natin alam kung yung nangyari kahapon, mangyayari na naman next week, mangyayari na naman sa susunod na buwan, hindi natin alam eh. Iba na klima ngayon eh.
5: Ipinag-utos rin ng kalihim ang paglalagay ng gate sa gap ng flood wall upang hindi pumasok ang tubig mula sa Marikina River.
3: Masasara yung gap kapag mataas yung tubig, isasara. Kapag mababa yung tubig, bubuksan para may access pa rin. So, agree yung mga Japanese partners natin. In fact, yun daw talagang initially na plano pero hindi na implement, no? Kasi nga gustong bukas yun. Ngayon, ganun na ang gagawin natin.
5: Pinapapalitan rin ng kalihim ang mga bahagi ng floodgate na ninakaw ng ilang kawatan na nakaapekto sa operasyon ng pumping station. Kaya naman, may babala ang kalihim laban sa mga nagnakaw.
3: Pagsabihan nyo na lang, yung mga kababayan natin ditong loko-loko na pag nanakaw sila, papakulong natin.
8: Dapat lang po.
3: No? So, ninakaw daw. So, ang sabi ko, Agamin na kung ano yung mga nawala, ninakaw at pagitan na agad-agad.
5: Samantala, ipinagutos na rin ni Secretary Dizon ang tuloy-tuloy na structural assessment at paglalagay ng barikada sa gumuhong bahagi ng Aquino Bridge sa Tarlac City, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagdugon sa mga nasirang infrastruktura matapos itong gumuho dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat at malakas na agos ng tubig sa Tarlac River. Gabo Milde Villegas, para sa Bayan.
0: Umabot na sa mahigit 400 lugar sa Luzon ang nakaranas ng pagbaha dahil sa patuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, apektado ang mga lugar sa Region 1, National Capital Region, Central Luzon at Calabarzon. Mahigit sa 8 milyong katao ang apektado. Mahigit sa 13,000 rito ang nasa evacuation centers. Nakapamahagi na ang DSWD, OCD at mga lokal na pamahalaan ng 1.65 billion pesos na halaga ng tulong.
22: Sa nibwersa na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa paghatid ng tulong sa mga nasalanta ng baha. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
20: Sa gitna ng matinding pag-ulan dulot ng enhanced southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng bansa, nagpapatuloy ang pagtugon ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad. Sa Central Luzon, nag-deploy ang Armed Forces of the Philippines ng mga tauhan, sasakyan at iba pang disaster response assets sa Tarlac, Pampanga at Bataan para tumulong sa relief distribution at rescue operations. Samantala, nagpakilos din ang Philippine Air Force ng mga tauhan, kagamitan at mga assets gaya ng helicopter para sa humanitarian assistance at disaster response operations sa Northern Luzon, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba pang responders. Tumutulong din ang mga tauhan ng Philippine National Police sa paghahatid at pamamahagi ng relief assistance sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha at lumikas sa mga evacuation centers. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba pang disaster response agencies, nagbibigay rin ang PNP ng logistical at security support para matiyak ang ligtas at maayos na pagdating ng tulong sa mga nangangailangang komunidad. Ang Department of Social Welfare and Development naman nagpapatuloy ang pamamahagi ng food at non-food assistance sa mga apektadong komunidad. Sa Lubao, Pampanga, namahagi ang DSWD ng hygiene kits, ready-to-eat food, sleeping kits at kitchen kits sa mga pamilyang lumikas dahil sa malakas na ulan. Nag-deploy din ito ng mobile kitchen para maghatid ng mainit na pagkain sa mga evacuees. Sa Porac, Pampanga, naghatid naman ang ahensya ng hygiene kits, ready-to-eat food, sleeping kits, modular tents at family food packs sa mga pamilyang naapektuhan ng landslide. May mobile kitchen din para sa mga pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center. Sa Pangasinan, tuloy ang distribution ng kahon-kahong family food pack sa mga komunidad na naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sa Benguet, matapos ang soil erosion na nakaapekto sa ilang bahay sa La Trinidad, naghatid ang DSWD ng ready-to-eat food at patuloy ang isinasagawang assessment sa mga apektadong pamilya. Kasabay nito, patuloy ding nagre-replenish at nagpa-preposition ang DSWD ng relief supplies sa mga rehiyon para mas mabilis na maipamahagi ang tulong sakaling magkaroon pa ng mga bagong kalamidad. Sa kabuuan, umabot na sa 2.3 million family food packs, halos 15,000 non-food items at mahigit 23,000 ready-to-eat food ang naipamahagi sa mga lugar at pamilyang apektado ng habagat. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinaiigting ng mga ahensya ng pamahalaan ang paghahanda, relief operations at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para agad na matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino sa panahon ng kalamidad. Carlo Candelaria, para sa Bayan.
22: Bumaba ng level ng tubig sa La Mesa Dam matapos umapaw dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Ganito rin ang sitwasyon sa ilang mga dam sa Luzon na una nang nagpakawala ng tubig. Yan ang ulat ni Floyd Brents.
2: Hanggang kaninang alas 8 ng umaga ay umaapaw pa rin ang La Mesa Dam. Sa pinakahuling monitoring, nasa 80.24 meters ang taas ng tubig sa La Mesa Dam na mataas sa spilling level na 80.15 meters. Diretso Tulyahan River ang tubig na umaapaw sa La Mesa Dam. Kabilang sa mga apektadong lugar ang ilang barangay sa Quezon City, kabilang ang Fairview, Barangay Commonwealth, Lagro, Bagbag at Novaliches area. Apektado rin ang ilang barangay sa Valenzuela City, Malabon at mga lugar na malapit sa ilog sa Caloocan at Navotas. Patuloy naman ang pagpapakawala ng tubig sa Ambuklaw Dam. Hanggang kanilang alas 8 ng umaga, tig-dalawang metrong lawak ng apat na gates pa rin ang Ambuklaw ang bukas at nagpapalabas ng tubig na mahigit 265 cubic meters per hour. Ang tubig mula sa Ambuklaw ay bumababa muna sa Binga Dam sa Itogon, Benguet at papunta ng San Roque Dam sa Pangasinan. Dahil dito, kabilang sa mga apektadong lugar ang mga komunidad sa Benguet at ilang lugar sa Pangasinan na malapit sa Agno River. Bagamat nabawasan ang level ng tubig sa Ipo Dam sa nakalipas na magdamag, nananatiling bukas ang isang gate nito para magpalabas ng tubig. Gayunman, bumagal na sa 15 cubic meters per hour ang bilis at dami ng pinapakawalang tubig. Kalimitang binabaha ang mga lugar na malapit sa Angat Dam.

0: at epektong iniwan nito sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, Palace Press Officer, minomonitor ng Pangulo ang kalagayan ng mga residenteng apektado ng kalamidad. Una na rin inatasan ng Pangulo ang mga ahensya ng pamahalaan na tiyakin ang kaligtasan at bilisan ang pagtugon sa pangailangan ng mga naapektuhan ng sama ng panahon. Abangan, mahigit 8 barangay sa buong bansa lubog sa baha dahil sa walang tigil na pag-ulan itong mga nakalipas na araw.
1: At panukalang batas na layong maiwasan ang fraud control scam inihain sa Senado. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: PBBN at Work. Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo.
1: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
0: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: update sa lagay ng bagyong Tilandok at Habagat. Mula po yan kay Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilia. Ms. Charmaine?
1: Yes, magandang gabi din po sa inyo, maging sa ating mga tilapakanig. At narito ang ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, si Tropical Depression Tilandok ay huling namataan sa layong 1,215 kilometers silangan na extreme northern Luzon. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbukso na maabot hanggang 55 kilometers per hour. Patuloy na kumikilos sa hilagang Panluran o northwestward ng Maykabagalan. So nakikita nga natin senaryo, posible na panandalian lamang ito na maging isang ganap na bagyo at pagsapit ng Tuesday o Martes ay muling babalik ng isang low pressure area at maaari nga yan at patuloy ng malusa bago pa makalabas ang ating Philippine area of responsibility. Wala pa rin naman itong direct na epekto sa limang bahagi ng ating bansa, ngunit yung habagat niya na siyang hinihila nitong sigod ng Tilandok, aksyon nakaka-epekto dito sa may Luzon at Visayas. Madudurot ngayon na patuloy na malalakas sa mga pag-ulan dito sa may Ilocos Region, Abra, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga. Pabukso-bukso mga pag-ulan din ang dadalhin itong habagat dito sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Cordillera, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan,

0: de Altavita, Laguna, Batangas, Occidental, Mindoro. At sa nalaming bahagi ng Luzon, kanlurang bahagi ng Visayas at Negros Island region, patuloy pa rin yung mga maulat na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan na dadalag pa rin ng habagat. Sa nalaming bahagi ng ating bansa, mas magandang panahon ang aasahan, ngunit ang sa pa rin yung chance ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkilat at pagpulo. At sa maging kalagayan ng ating karagatan ay wala tayong nakataas na gale warning kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iingat kita rin sa mga papalaos, lalong-lalo na nga dito sa may karagatan ng Luzon dahil mag-iingat ang taman hanggang sa malalakas, matataas sa mga pag-alan. Kinalitas mula dito sa Pag-asa, wala sa testing center, Charmaine Barilla, nag-uulat.
1: Charmaine, gaano kalaki yung chance na tumama sa lupa ang bagyong Pilandok?
0: Yes po, sa kasalukuyan ay mababa pa rin po yung chance po nito na tumama sa alimang parte ng ating kalupaan. Mayroon, tikilos naman ito sa may karagatan hanggang sa tuluyan nga itong kumina at maging sa low pressure area.
1: Charmaine, posible rin ba na tumama ito o tahakin nito yung mga pangunahing dam sa bansa na magpapataas sa tubig ng mga dam?
0: Yes, so sa nakikita po natin no, ay more on yung habagat, yung posible na magpaulan dito sa mga areas ng dam, especially na dito sa may bahagi ng Luzon. Dahil itong Pilandok po sa karagatan daw sa Ilos, so wala po masyado itong magiging ambag dito sa pagdami ng katubigan sa ating mga dam. However, dahil nga sa paghatak nito sa habagat po natin at posible po papalakas at patuloy po yung mga pag-ulan lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon within this week.
1: Alright, maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Charmaine Barilla.
2: Samantala, nasa 8,823 barangay sa buong bansa ang laging binabaha kapag malakas ang mga pag-ulan. Batay sa inilabas na datos ng Mines and Geoscience Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, matatagpuan ito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Tarlac, Zambales, Pampanga at Bulacan. Meron din sa Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Babala ng MGB sa mga residente maging mapagmatsyag at alerto kapag umulan sa kanilang mga lugar. As of August 29, nasa 8 milyong individual sa 429 na lugar na ang naapektuhan ng nagdaang bagyo at ng habagat.
1: Itinutulak po ang isang batas kontra katiwalian sa gitna ng muling nararanasang pagbaha dahil sa pag-ulang dala ng habagat. Ito ang Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act na kilala rin bilang Blockchain Budget Bill. Target nitong bantayang maigi ang pambansang pondo at maiwasang maulit ang flood control scam. Ayon kay Senator Bam Aquino, sa ilalim ng panukalang batas, inaatasan ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na i-upload at panatilihing detalyado ang mga dokumento ng iba't ibang proyekto sa isang digital budget platform upang maging bukas sa publiko. Sinabi naman ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na irerekomenda niya ito sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC.
3: I hope we can pass this. This can be a legacy of this administration and this Senate and Congress. Na finally we put all of these measures on the blockchain, makita po ng taong bayan.
4: We will, Mr. Chair, we'll make representation, Mr. Chair, will bring that issue, that concern to the leadership of LEDAC.
2: Natupad na ang pangarap ng nasa 240 residente ng Barangay Fortune, Marikina City na nagkaroon ng sariling bahay. Ito'y matapos ipagkaloob sa kanila ng Department of Human Settlements and Urban Development at Social Housing Finance Corporation ang kanilang transfer of certificates noong Webes. Sa ilalim po yan ng Enhanced Community Mortgage Program, pinangunahan ni Deshoud Secretary Jose Ramon Aliling ang seremonya ng paggawad kasama sina Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr. at SHFC President at CEO Federico Laksa. Ang mga benepisyaryo ay mga miyembro ng Solid Santan Homeowners Association, samahang pinagkaisang maralita ng Santan HOA Incorporated at Juancho Pacheco Hoa Incorporated. Para sa kanila, ang paggawad ng titulo at ay hudyat ng pagtatapos ng kanilang mahabang paghihintay na magkaroon ng sariling tahanan.
1: Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na tuloy ang Roren mission sa West Philippine Sea sa kabila ng panibagong hamon mula sa China. Hirang ulat ni Elijah Canlas.
5: Patuloy na iginigiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea habang patuloy na binabantayan ang 9 occupied features na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Nagsasagawa ang AFP ng regular na rotation and resupply o RORE missions at maritime patrols gamit ang mga gray ships at iba pang unit nang hindi humihingi ng pahintulot mula sa alinmang dayuhang bansa bilang pagtindig na ito ay territorial at sovereign function. Tinukoy ng AFP na ang patuloy na pagpapadala ng supply ay isang non-negotiable mandate sapagkat krusyal ito sa moral at kapakanan ng mga sundalong nakadestino sa mga naturang istasyon. Bukod sa physical presence, aktibo rin kinahaharap ng sandatahang lakas ang cognitive warfare at mga malign influence operations na kumakalat online upang manipulahin ang sitwasyon at siraan ang mga opisyal ng gobyerno. Kaya naman, isinusulong ng pamahalaan ang isang whole of government approach upang mapabulaanan ang mga maling naratibo sa pamamagitan ng paglabas ng mga impormasyong nakabatay sa empirical data o impormasyong may aktwal na basihan.
6: Ang sabi ko nga, our greatest weapon is the truth. So lagi yan, sir, titignan namin. We use our units. Siyempre, sir, may mga intelligence units tayo, may mga cyber units tayo. We all work in tandem to come up with the proper information for this. So titignan natin, sir, ano ba tong issue na to? May connection ba to dito sa mga from the raids to where this steel has been distributed all over the country, no? Saan ba napunta yan? Ano yung implications yan doon sa mga napuntahan nitong mga supplies na to? Environmental issues is also part of it. So, syempre, sir, hindi naman po all-encompassing si AFP. So, we always work in coordination with the different agencies. So, alamin namin, sir, sa mga experts, ano ba to? About the radioactive materials, about jobs that are given to, is it for the Filipinos or for other nations? Yung mga yan, sir, effects to the environment, andyan din po. So we look at this in a holistic manner and explain to the Filipino public each issue, sir, based and anchored on empirical data.
5: Para sa AFP, itinuturing ang usapin ng West Philippine Sea bilang isang mahalagang uniting factor na nagbubuklod sa lahat ng mga Pilipino, anuman ang kanilang relihiyon, rehiyon o pampolitikang paniniwala.
6: Ang usapin po ng WPS, wala po itong kulay ng politika, wala po itong kulay, no, or ano po, wala po itong rehiyon, wala po itong relihiyon, wala po itong dapat pagkakahati-hati bilang mamamayang Pilipino. At isa lang po ang sasabihin natin sa dulo na bawat mamamayang Pilipino ay sasabihin po at ipaglalaban ang West Philippine Sea.
5: Nananawagan din ng AFP sa publiko na maging kritikal, magberipika ng mga impormasyon at magtiwala lamang sa mga opisyal na pahayag upang hindi mabiktima ng foreign propaganda. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Nanalo bilang kongresista ng ika-apat na distrito ng Cavite si dating Dasmariñas City Mayor Jenny Barzaga sa isinagawang special elections kahapon. Landslide ang naging panalo ni Barzaga na nakakuha ng 201,893 votes laban sa apat na kandidato. Ginawang special election sa 4th District ng Cavite matapos mapatalsik sa pwesto ang Noy kongresista na si Kiko Barzaga dahil sa disorderly behavior, conduct unbecoming at paglabag sa House Code of Conduct. Si Representative Jenny Barzaga ang ina ni dating congressman Kiko Barzaga.
2: Isa pang illegal recruitment agency ang ipinasara ng Department of Migrant Workers. Layon lang nitong matiyak ang kaligtasan ng mga overseas Filipino workers. Kinandaduhan ng DMW ang Peloton Work Ready OPC sa Clark Freeport Zone, Angeles City. Tiyapuyan sa Pampanga noong August 28. Lumabas sa investigasyon na nangangalap sila ng mga OFW kahit wala silang lisensya mula sa ahensya. Ito na ang pang-apat na pot isang recruitment agency na ipinasara ng DMW.
1: Sa panahon ng makabagong teknolohiya, patuloy pa rin umaangat ang pagkamalikhain ng mga Pilipino sa pagbuo ng sariling solusyon sa araw-araw na hamon. Mula sa mga sasakyang kayang lumusong sa baha hanggang sa mga transportasyong may kakaibang disenyo. Patuloy na kapag Pinoy ang nag-isip, laging may diskarte sa bawat biyahe. Yan ang ulat ni Milly Tabino.
7: Sa panahon ngayon, madami ng makabagong transportasyon ang naimbento dahil sa makabagong teknolohiya. Pero may mga imbentong kakaiba at nakakamangha, hindi lang bago sa mata ng karamihan, kundi nakakatulong din sa pang-araw-araw na gawain.
8: Anong sarap magkampisaw sa tubig mo?
7: Dahil sa walang tigil na pagbuhos ng pag-ulan, nasanhi ng pagtaas ng tubig sa daan, at dahil sa likas na mautak ang mga Pilipino, nakaisip sila ng solusyon. Dahil ayaw humupa ng baha, mismong tricycle na ang nag-adjust. Diba? Winner! Not one, not two, but more passengers ang kaya iangkas ng motor na ito. Kahit na maputi, mabato, at hindi patag ang daan, ay kaya itong suungin upang maihatid ng ligtas ang kanyang mga pasahero. Balance is the key. At staycation anywhere ba? May sasakyan ka na, may bahay ka pa. Ito ang inimbento ni Tatay Ariel. Ito ay hawig sa bahay kubo na pwedeng-pwede kahit saan ka man magpunta. Tatay Ariel, ito ang 10 palakpak sa iyong creativity. Milly Tabino para sa bayan.

0: Sa ibang balita, nagsagawa ng National Synchronized Jail Decongestion Activity ang Integrated Bar of the Philippines o IBP Davao City Chapter sa mga jail facilities ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Davao City. Layon itong makapagbigay ng legal assistance sa mga persons deprived of liberty o PDL at matugunan ang problema sa lumalalang sikipan sa mga piitan sa bansa. Yan ang ulat ni Jay Tayanes.
1: Pag-asa ang naramdaman ni Alia Sunshine nang bisitahin ng ilang abogado sa loob ng kanilang jail facility sa Davao City noong Huwebes, Agosto 27, upang alamin ang kanilang mga kaso. Malaking tulong anila ito para sa kanya at sa kapwa niyang Persons Deprived of Liberty o PDL, lalo na at ramdam na nila ngayon ang sikipan sa jail facility dahil sa dami ng mga PDL.
2: Ako kay kinikitabang sa dirisa mo sa sulod kay naghatag kini og kanang paglaom sa mga labi na katong mga na dugay na gani stay o na overstay na diri.
1: Dahil dito, nagsagawa ang Integrated Bar of the Philippines o IBP sa pakikipag-ugnayan sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP at Bureau of Customs o BOC ng National Synchronized Jail Decongestion Activity sa mga piitan sa bansa. Kabilang dito, ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Davao City Jail Male Dormitory na binisita ng 11 abogado mula sa IBP Davao City Chapter. Layunin nilang maibsan ang overcrowding sa mga detention facilities. Batay sa pinakabagong datos, nasa 524% ang congestion rate sa nasabing jail facility, habang 460 PDL ang ideal na capacity nito. Isinasagawa ang nasabing activity sa pamamagitan ng pagbibigay ng legal assistance, kabilang ang legal consultation, pag-review sa kanilang detention records at sa status ng kaso ng mga PDL. Kabilang din ang pagtukoy sa mga posibleng kwalipikadong makalaya na sa nasabing jail facility at iba pang mga legal aid interventions.
3: Yung mga lawyers, during the yung active pa yung case, may nag-handle po na lawyer. But once na sa kulungan na sila under serving jail, wala na pong nag-monitor sa kanila oftentimes. That's why from time to time, and they're just enjoying their lives in the jail, not knowing na overstaying na po sila.
1: Malaki rin ang pasasalamat ng BJMP 11 sa IBP Davao City Chapter para sa isinagawa nilang programa. Samantala, layunin din nila na mabawasan ang bilang ng mga PDL at maaksyonan ang kanilang mga kaso, lalo na't aminado ang BJMP 11 na sumisikip na ang kanilang mga pasilidad.
4: Pagkagabi, i-manage din kung paano sila makatulog na may human consideration at humane services pa rin na maibigay natin kahit papaano.
1: Umaasa ang Integrated Bar of the Philippines na maging positibo ang resulta ng mga serbisyong inaalok nila. Layunin din nila na mabisita ng mahigit 2,000 abogado sa Davao City ang iba pang mga jail facilities sa Davao Region. Ito ay alinsunod din sa mandato ng Korte Suprema sa ilalim ng Rules on Unified Legal Aid Services o ULAS na nag-aata sa lahat ng mga abogado sa bansa na tumanggap ng mga pro bono na kaso.
5: Magpapatuloy hanggang September 30 ngayong taon ang Bakuna Eskwela Program sa Zamboanga City. Target itong mabakunahan ang higit 50,000 estudyante sa lungsod. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
6: Inilunsad na ng Zamboanga City Health Office, kaugnay ang Department of Education o DepEd at Department of Health o DOH ang School-Based Immunization Program o Bakuna Eskwela. Isinagawa ito sa Mampang National High School noong 24 ng Agosto ngayong taon. Layunin ang programa na protektahan ang mga estudyante laban sa mga sakit na maiiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Kabilang dito ang tibdas, rubella, tetanus, diphtheria at human papilloma virus o HPV. Target namang mabakunahan ang higit 15,000 na student mula sa grade 1, 4, 5 at 7. Para sa grade 1 at grade 7, ibibigay ang measles rubella o MR at tetanus diphtheria o TD vaccine. Samantala, HPV vaccine naman ang ibibigay sa mga babaeng grade 4 learners.
7: And este mga bakuna, dali kita ko nil diadon mga learners, targaya kita sa tausa, no? It has been there for 50, 60 years already, no? So these are measles, rubella, tetanus, diphtheria, and our HPV, our human papillomavirus.
6: Tiniyak din ng Zamboanga City Health Office na ligtas, libre at epektibo ang mga bakunang ibibigay sa mga estudyante. Layunin ng programa na mabakunahan ang 95% na target na bilang ng mga estudyante upang mas marami pa ang maprotektahan laban sa mga sakit. Hinikayat din ng mga otoridad ang mga magulang at guardian na hikayatin ang kanilang mga anak na magpabakuna.
7: They can always go to our health center so that they can be informed, no? Si Kosa pa, di ilang mga questions, pwede man answer, di ilang mga queries, no? Para mas intende sila at importansya del mga bakuna to prevent atong mga vaccine preventable diseases.
6: Magpapatuloy ang Bakuna Eskwela Program hanggang September 30, 2026. JC Aliponga para sa bayan.
0: Nagpapatuloy ang paglikas at paghatid ng ayuda sa mga residenteng apektado ng pagbaha sa Malabon City matapos ang dalawang araw na matinding buhos ng ulan, habang patuloy na binabantayan ang pagtaas ng tubig. Nakaalerto rin ang lokal na pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga lumilikas at pagpapababa ng baha. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
8: Matapos ang dalawang araw ng matinding pag-ulan, tumaas na ang baha sa ilang lugar sa Malabon City. Ang Merville Subdivision sa Barangay Dampalit lubog na rin sa baha.
9: Dito po tayo ngayon sa Merville Subdivision sa Barangay Dampalit sa Malabon City. At kung makikita ninyo ay halos hanggang bewang na yung tubig.
8: Isa sa mga evacuation center sa lugar ay ang Dampalit Elementary School 1. Sakay ng military truck, personal na pinuntahan ni Malabon City Mayor Jeannie Sandoval kasama ang ilang mga opisyal ng lokal na pamahalaan, BFP at PNP ang paaralan para maghatid ng mga family food packs, hot meals at mga gamot gaya ng doxycycline sa mga lumikas. Ayon sa alkalde, bukas ang lahat ng 21 evacuation centers sa lungsod para sa mga lilikas.
10: Kompleto naman po tayo sa prepositioning ng goods. Ang ating pong mga rescue boats and equipments ay nakahanda. Sa lahat po ng mga nangangailangan ng tulong, pwede po tumawag sa text MJS. At syempre, nandito naman po kami para kayo po ay antabayanan, alagaan at tulungan.
8: Ang evacuee na si Michelle, magdadalawang araw na sa Dampalit Elementary School dahil inabot na ng tubig ang kanilang bahay, kaya naman nagdesisyon na siyang lumikas kasama ang mga anak. Malaking bagay anya ang natanggap na food pack at hot meals mula sa DSWD at LGU.
11: Konting-konti na lang yung higaan namin, abuti na. Tapos yung ano namin, tulugan namin, basang-basa. Kaya umunta na kami dito ng mga anak ko. Salamat kasi tuwing ganito, lagi kami binibigyan ng mga ayuda para sa pagkain.
8: Si June naman, hinihintay sa evacuation center ang mga kasamang pumasok para magtrabaho. Nakatanggap din siya ng ipinamahaging food pack.
12: Lubog po eh. Walang matulugan. Ang kapasalamat ako kay Mayor. Malaking bagay. Thank you rin ako sa DSWD.
8: Ayon sa Malabon LGU, nakahanda ang mga floodgates at umaandar ang lahat ng pumping station sa iba't ibang bahagi ng lungsod na makatutulong sa paghupa ng baha.
10: Ang inaasahan na lang po natin na sana gumaganda na ang panahon para magpuli-puli na po at makabalik na po tayo sa ating mga pamamahay.
8: Patuloy din ang paghahatid ng ayuda ng LGU sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Sa pinakahuling tala ng Malabon CSWDD, nasa 2,500 na mga individual ang lumikas sa iba't ibang evacuation center sa lungsod. Isa rin ang Malabon sa mga dinadaanan ng Tulyahan River, kaya't pinag-iingat ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog na dinadaluyan ng tubig mula sa pag-apaw ng lame sa dam. Carlo Candelaria para sa bayan.
0: Oh, ito naman, magandang balita dahil inaasahang bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources, posibleng matapyasan ng 3 pesos at 50 centavos ang kada litro ng diesel, habang posibleng mabawasan ng 1 peso at 10 centavos ang kada litro ng gasolina. Inaasahan namang bababa ng 3 pesos at 50 centavos ang kada litro ng kerosene. Bunga umuno ito ng pagpayag ng Iran na makipag-usap sa Oman at posibleng buksan ang Strait of Hormuz.

0: Sisimula na ng Filipina Tennis Phenom na si Alex Ayala ang kanyang kampanya sa Women's Singles Tournament ng prestigyosong US Open Tennis Championship. Makakaharap ni Ayala ang American qualifier na si Mary Stoyana sa Round 1 ng US Open, ang ika-apat at huling Grand Slam Tournament ngayong taon. Papasok si Ayala sa naturang kompetisyon bilang number 17 seed, ang kanyang pinakamataas na seeding sa isang Grand Slam Tournament. Wala pang opisyal na araw at oras ang naturang laban ng dalawa. Opisyal lang magsisimula ang US Open Women's Singles Tournament ngayong Lunes, oras po dito sa Pilipinas.
1: Nakatakda ng lumaro sa kanyang national team debut si Justin Arana laban ng Gilas Pilipinas kontra Iran sa pagpapatuloy ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ngayong Linggo ng gabi sa Pasepuyan. Papalitan ni Arana sa final roster spot ng pambansang kupunan si Carl Tamayo na matatanda ang nagtamo ng ankle injury sa huling laban ng Gilas noong Biyernes. Manggagaling ang Gilas mula sa isang dikit na 82-81 overtime win kontra Jordan. Makakasama ni Arana sa front line ng Gilas sina Kai Soto, AJ Edo at Junmar Fajardo. Susubukang makuha ng national team sa kanilang laro kontra Iran ang kanilang ika-apat na panalo sa Group E ng kompetisyon na magpapanatili ng kanilang pwesto sa World Cup qualifiers. At bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
0: Mga pangyayaring hukubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Clay Zalpardilia para sa Bayan.
1: Ako naman po si Ryan Lisigas at inyong natunghayan ang
0: Unat Bayan Weekend!

0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
2: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
3: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Asahan niyo, papanandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig ito. Kung dati o inalaman na, pero mag-aawa ko lamang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
6: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at requests, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
7: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
8: Mahal na Pangulo, hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
6: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
9: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.

0: 26. Sabayan po tayong napakikinggan sa 104.3 The Capital FM at sa lahat ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service PBS Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Sabayan po tayong napapanood sa social media account ng Radyo Pilipinas. At ngayon sa ngalan po ni Hero Robigado, ako po ang iyo po makakasama sa isang oras na kwentuhan tungkol sa sektor ng agrikultura. Ito po ang Usapang Agrikultura.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: At ngayon sa mga pangunahing balitang pang-agrikultura. DA naghahanda na sa posibilidad na food disruption dulot ng extreme weather condition. Department of Agriculture tuloy-tuloy ang pagtulong sa mga agricultural groups at kooperatiba upang mapalakas ang food productivity ng sektor ng agrikultura. DOST pinaikting pa ang pagtulong sa sektor ng agrikultura upang mapataas ang food security rate ng bansa. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinaghahandaan na ng Department of Agriculture o DA ang posibilidad na food supply disruption bunsod ng mga extreme weather condition tulad ng malakas na habagat at matinding tagtuyot. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., napansin-pansin ang pagbabago ng panahon na isa sa mga sangkap upang magkaroon ng kakulangan ng supply ng pagkain dahil sa pagkasira ng mga agri-products. Isa sa mga inalimbawa ng kalihim ang supply ng manok na nooy matinding tag-init ay tumaas ang presyo dahil sa kakulangan ng supply nito. Ngunit nang dumaan naman ang tag-ulan at malakas na habagat ay muling nakabawi ang produksyon at bumaba naman ang presyo nito. Ang mga ganitong klaseng agri-market viability ay mahigpit na binabantayan ng DA upang maiwasan ang pagkakaroon ng food supply disruption. Kaya naman malaki ang parte ngayon ng iba't ibang kooperatiba, processing plant at storage facility sa bansa upang maprotektahan ang supply ng pagkain bagay na tinututukan at binubuhusan na ng pondo ng ahensya. Mas tinututukan ang proseso ng agri-produce upang mapreserba ang mga ito. Mapahaba ang shelf life at maiwasan ang masayang lang ang mga pagkain dahil sa mga isyong excess production. Papasukin naman natin ang mga balitang nakalap mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin muna natin dito sa Calacang, Maynila. 29 na kaso ng leptospirosis na itala sa Navotas. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila, Marian Bastasa, i-balita mo!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Patuloy na pinag-iingat ng Navotas Local Government ang mga residente sa banta ng leptospirosis. Sa inilabas itong surveillance report, nakapagtala ang lungsod ng 29 na kaso ng leptospirosis mula Enero hanggang nitong August 29 kung saan 27 ang gumaling na habang 2 naman ang nasawi. Ayon sa LGU, bagamat 31% na mas mababa ang bilang ng kaso kumpara noong nakaraang taon, kapansin-pansin ang biglaang pagtaas naman ng mga kaso ngayong buwan ng Agosto. Kaya naman pinapayuhan ng mga residente na iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan at gumamit ng protective gear. Pinaalalahanan din ng mga ito na huwag baliwalain ang mga sintomas ng leptospirosis. Samantala, bagamat walang pasok sa mga health center ng Navotas City ngayong araw ng mga bayani, maaari pa rin magtungo sa Navotas Medical and Wellness Center ang mga individual na nangangailangan ng doxycycline bilang post-exposure prophylaxis laban sa leptospirosis. Mula sa Navotas para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mga hakbang ng pamahalaang kaugnay sa nagpapatuloy na epekto ng habagat, tinalakay sa naging pulong ng National Interagency Coordinating Council mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila. J. Mark Tagala, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kasado na ang mga hakbang na gagawin ng pamahalaan ng pantulungan ng mga kababayang apektado ng masamang panahon dulot ng habagat at ng mga binabantayang bagyo. kaya ng bagyong Pilandok sa lulong hilagang silangan ng Luzon. Mula nitong weekend, sunod-sunod na ang pulong na isinagawa ng National Interagency Coordinating Cell para tiyakin ang pinakahuling sitwasyon, gayon din ang lagay ng panahon. Pinangunahan ni National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRM sa Executive Director at Office of Civil Defense Administrator, Undersecretary Harold Cabrero sa pagpupulong kasama ang iba pang mga opisyal ng OCD at NDRRMC. Kabilang sa mga tinakay ay ang lagay ng panahon, kondisyon ng mga dam, daluyan ng tubig at iba pang kritikal na lugar, gayon din ang mga isinasagawang response activity sa mga apektadong rehiyon. Una rito, nakataas na ang Red Alert sa National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center upang tutukan ang pagupigit ng bagyo at habagat sa Luzon, gayon din sa iba pang bahagi ng Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Higit 140 mga sako ng bigas na ipamahagi na sa mga benepisyaryo sa Bontoc Mountain Province mula sa DZRA, Radyo Pilipinas, Bontoc. Barbara Arlene Fagyan, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
4: Ipinamahagi ang 143 sako ng bigas sa mga benepisyaryo sa Barangay Talubin at Bayo ng Bontoc Mountain Province bilang bahagi ng ikalawang tranche ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Unit o LGSF, FALGU. Ang bawat benepisyaryo ay pumunta sa mga distribution areas gaya ng Dudugi na Wetting Shed at Lanas Turning Point sa lugar upang tanggapin ang 25 kilograms ng bigas. Ayon kay MSWDO Officer Araceli Banayos, 108 na sako ng bigas ang nakalaan sa Barangay Talubin at 35 sako naman na bigas para sa Barangay Bayo. Inaasahan sa susunod na buwan ay maisasagawa din ang pamamahagi sa iba pang mga barangays ng Bontoc Mountain Province. Manipod dito'y DCRA Radyo Pilipinas Bontoc, Arlene Fagan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Limang Farmers Cooperative Association sa CAR nakatanggap ng 3.5 milyong pisong kadiwa grant mula sa DA, mula sa DZEQ, Radyo Pilipinas Baguio. Chong Munar, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
5: Nabahagi ang Department of Agriculture Cordillera ng humigit kumulang 3.5 milyong pisong kadiwa financial grant assistance sa limang farmers cooperatives and associations mula sa lalawigan ng Benguet, Apayao, Ifugao, Kalinga at Mountain Province sa ilalim ng Kadiwa Grant Financial Assistance Program. Ang pondong ipinagkaloob ay mula sa 2025 budget at ay pamahagi sa mga benepisaryong FCAs ngayong 2026 upang suportahan ng kanilang trading at marketing activities. Layo ng programa na palakasin ang kapasidad ng mga FCAs sa kanilang trading at marketing activities sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang working capital. Sa pamamagitan nito, natutulungan ang mga kooperatiba at asosasyon na makabili at makapag-consolidate ng kanilang mga produkto, mapalawak ang kanilang market linkages at matiyag ang tuloy-tuloy na pagbebenta ng mga produktong lokal. Isa sa mga nakatanggap ng financial grant ang Peakless Mountain Farmers Association Incorporated na nakabase sa Bugyas, Benguet at aktibong nagsasagawa ng trading activities para sa mga produktong gulay ng kanilang mga miyembro. Kabilang din sa mga nakatanggap na FCAs ang Natudyo nga Manalon Farmers Irrigators Association Incorporated, Juan Lamot Agriculture Cooperative, San Pedro Agriculture Cooperative at Nativians Coffee Growers and Farmers Association. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Albay, nakamit ang sunod-sunod na parangal sa 50th at 51st Regional Gawad Saka Award. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Albay. Paul Hapin, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
6: Nagkamit ng iba't ibang parangal ang mga magsasaka, mga isda, organisasyon, negosyo at lokal na pamahalaan mula sa Albay sa 50th at 51st Regional Gawad Saka Awarding Ceremony na ginanap sa Pili Camarines Sur. Kabilang sa mga pinarangalan ang Obligasyon Family ng Digao City bilang Outstanding Farm Family, PAFC Albay bilang Outstanding Provincial Agriculture and Fisheries Council at mga LGU ng Digao City at Pulanggi bilang Outstanding Manning City at Municipal Local Government Unit. Tumanggap din ang parangal ng Provincial Government ng Albay bilang Outstanding Provincial Local Government Unit. Para naman sa 2026 awards, kinilala ang HML Foods Corporation bilang Outstanding Agricultural Enterprise. Si Noel Paz ng Ligao City bilang Outstanding Local Government Agricultural Extension Worker at Barangay 18 Kabaangan West ng Legazpi City bilang Outstanding Urban and Peri-Urban Agriculture Garden. Kabilang din sa mga nagwagi sila Roy Seming ng Ligao City bilang Outstanding Coconut Farmer at Rural Bank of Ginobatan bilang Outstanding Rural Bank. Ayon sa Albay Provincial Agricultural Office, patunay ang mga parangal sa patuloy na suporta ng lalawigan sa pagpapalakas ng agrikultura at pangisdaan, gayon din sa pagsusulong na mas produktibo, matatag at sustainable na kabuhayan para sa mga magsasaka at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Regional Animal Disease Diagnostics Laboratory, Bicol, nagbigay ng mga portable PCR at rapid test kit para sa African Swine Fever Surveillance sa Catanduanes. Mula sa DZVC, Radyo Pilipinas, Virac, Rosie Nieva, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Report!
7: Pinalalakas ng Department of Agriculture Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory, Bicol, ang ASF surveillance sa Catanduanes sa pamamagitan ng pagbibigay ng portable PCR equipment at rapid test kit sa Provincial Veterinary Office. Mabilis sa pagsusuri ng blood samples ang isasagawa gamit ang portable PCR habang magsisilbing karagdagang kagamitan ng rapid test kits para sa ASF detection. Nagsagawa rin ang mga kawanin ng naturang tanggapan ng demonstration sa tamang paggamit ng makagamitan upang mapahusay ang kakayahan ng mga lokal na personnel sa maagang pagtukoy at pagtugon sa posibleng kaso ng ASF sa lalawigan. Layunin ng hakbang na mapabilis ang disease detection at maiwasan ang pagpasok at pagkalat ng ASF sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: 3,200 mga magsasaka at mangingisda sa Karamunan pang Catanduanes mayroon ng libreng accident insurance. Mula sa DWJS, Radyo Pilipinas, Albay, Diana Mendez, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
8: May libreng accident insurance na ngayon ang 3,200 magsasaka at mangingisda sa Karamoran, Catanduanes matapos lumagda sa Memorandum of Agreement o MOA ang lokal na pamahalaan ng Karamoran at Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol. Bahagi ito ng patuloy na programa upang mapalakas ang proteksyon at social safety net para sa mga manggagawa sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa pamamagitan ng Accident and Dismemberment Security Scheme. Ayon sa PCIC Bicol, layunin ng programa na mabigyan ng karagdagang seguridad ang mga magsasaka at mangingisda na nahaharap sa iba't ibang panganib habang isinasagawa ang kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Tig isang kabang bigas tinanggap ng higit 1,000 mga pamilya sa Barlig, Mountain Province. Mula sa DZRA, Radyo Pilipinas, Bontok. Dona Kawis Balyo, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
9: Tumanggap ng 50 kilong bigas ang mahigit 1,000 pamilya sa Barlig Mountain Province sa ilalim ng Local Government Support Fund, Growth Equity Fund, o LGSFGF Rice Assistance Program. Ayon sa LGU Barlig, bahagi ang pondong ito ng 30 milyong pisong LGSFGEF na inilaan ng national government para sa lokal na pamahalaan ng Barlig. Isinagawa ang pamamahagi noong August 24 hanggang 27 sa iba't ibang barangay ng Barlig. Kabilang sa mga nakatanggap ang mga pamilya mula sa Uguog, Chupac, Calow, Lunas, Fiangtin at Gawana. Gayon din ang mga benepisyaryo mula sa Lias Cluster Barangays. Bahagi ito ng Bawat Bayan Makikinabang Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
0: Binigyan din ng Department of Agriculture na hindi tumitigil ang kanilang kagawaran sa pagbibigay ng oportunidad at puhunan sa mga kooperatibang nakasentro sa operasyon sa sektor ng agrikultura. Sa isinagawang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Batangas Egg Producer Multipurpose Cooperative o BEPCO, na patunayan na naging mabunga ang inalaang pamumuhunan ng DA para maisulong ang food storage and preservation sa produktong itlog. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., 2015 pa nang unang mamuhunan ang DA sa BEPCO. At nakalaunan ngayon ay matagumpay na dahil sa produksyon ng liquid egg, at ngayon dinagdagan pa ng kagawaran ng grant nito upang mas mapalawak pa ang operasyon ng BEPCO. Dagdag pa ng kalihim, hinding-hindi mag-aatubili ang pamahalaan na suportahan ang agri-stakeholders and cooperatives, lalo na kung nakatutulong ito na mapataas ang antas ng food security ng bansa sa pamamagitan ng food production, storage, processing, and preservation. Isang kooperatiba sa Hindig, Leyte, nakapagbenta ng higit 38,000 mga itlog habang poultry project patuloy na lumalago. Mula sa DYES Radyo Pilipinas, Borongan, Penelope Pumida, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Patuloy na lumalago ang poultry enterprise ng Hindang Farmers Agriculture Cooperative o HIFAC sa Hindang, Leyte matapos makapagtala ng mahigit 315,000 piso na gross income mula sa pagbebenta ng itlog sa unang kalahati ng 2026. Nakapagbenta ang kooperatiba ng mahigit 38,000 itlog mula sa egg production project na ipinagkaloob ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DA SAAD program noong 2024. Mula sa kinita, muling ipinuhunan ng HIFAC ang mahigit 176,000 piso para sa pagbili ng 360 ready-to-lay chickens upang mapalawak ang produksyon. Mayroon din itong mahigit 77,000 piso na cash in bank para sa feeds, operasyon at emergency expenses. Ngayong taon, nakatanggap pa ang kooperatiba ng karagdagang 240 ready-to-lay chickens mula sa DA SAAD program. Patuloy na nagsusupply ang Hindang Farmers Agriculture Cooperative ng sariwang itlog sa mga kabahayan, tindahan at market vendors sa Hindang habang pinaplano ang pagpapalawak ng pasilidad at merkado para sa bagong Pilipinas. Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Regional Science, Technology and Innovation Week, ipinagdiwang sa Caraga Region. Food innovation, tinututukan na ng DOST Caraga. Mula sa DXBN Radyo Pilipinas, Butuan, May 10, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Patuloy na isinusulong ng Department of Science and Technology o DOST Caraga ang paggamit ng teknolohiya sa food processing bilang paraan upang mapataas ang halaga ng mga agricultural products at mapalakas ang kita ng mga magsasaka at lokal na negosyante. Ayon kay DOST Caraga Regional Director Engineer Noel Ahok, mahalaga ang value adding sa mga produktong agrikultura upang maibenta ito ng mas mahal gaya na lamang ng cacao beans na pwedeng gawing premium chocolates. Ipinagmalaki rin ni Ahok na nangunguna ang Caraga Region sa buong bansa sa bilang ng Food Innovation Centers o FICs. Inanunsyo rin ang pagbubukas ng BS Food Technology sa Caraga State University upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa food industry. Kasabay nito, isinusulong din ng DOST Caraga ang Smart and Sustainable Communities at Smart City Roadmap na inaasahang makatutulong sa paglikha ng mas maraming livelihood opportunities at pagpapalakas ng kabuhayan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, May 10, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Mas papaitingin pa ng Department of Science and Technology o DOST ang pakikipag-ugnayan at koordinasyon sa mga kooperatiba at grupong nakasentro sa pagpapalakas ng agri-sektor ng bansa, lalo na kung ito'y nakasentro sa usapin ng food security. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., isa lamang ang Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO sa mga posible pang matulungan ng ahensya sa pamamagitan ng science innovation tulad ng ginagamit na ngayong spray-dry method na bumuo sa produktong powdered egg o powdered egg. Morality beneficial ani ni Solidum ang pakikipagtulungan ng DOST sa mga kooperatiba dahil dito mas mapupulido ng ahensya ang kanilang research and development kung saan nakagagamit ito bilang pilot area sa merkado ang mga produktong bunga ng mga innovation at science innovation. O invention at science innovation. Alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay lalo pang pinalalakas ng ahensya ang ugnayan nito sa agri-stakeholders upang mas mapangalagaan ang kanilang buhay at hanap buhay sa pamamagitan ng siyensya. Isa rin itong pamamaraan ng ahensya upang mapa-upscale hindi lang ang produktong Pinoy kundi maging ang kakayahan ng mga Pinoy kung saan mang larangan at sektor sa tulong ng agam at siyensya. Isang mambabatas umaasang mas maparami o mas maparami pang kapwa mambabatas na papabor sa paghihiwalay ng BFAR mula sa DA para maging kagawaran. Mula sa DWFB Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Umaasa si Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba na maragdagan ang mga kasamahang kongresista na maghahain ng panukalang ihiwalay ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang gawing departamento. Aniya, may 17 na kongresista ang naghain hinggil sa naturang panukala. Ayon kay Barba, 3 beses na mas malaki ang coastline ng bansa kaysa sa lupa na nagpapahiwatig na mas marami ang bilang ng mga mangingisda kaysa sa magsasaka. Dagdag ni Barba na kung titignan nila ang listahan ng mga naglaan ng pundo ay nasa ibaba ang BFAR o kabilang sa list priority, bagay na kailangan ng mas maraming tulong para sa mga mangingisda. Maalalang nagbigay ang BFAR ng ilang mga malalaking fishing boat, fishing equipment at salt making structures sa mga mangingisda at gumagawa ng asin sa bayan ng Paway at Badok, Ilocos Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Randy Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: NIA Ilocos Region, inarangalan sa mahalagang papel sa agrikultura at food security. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas, Tayug, Mildred Kokya, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Kinilala ang National Irrigation Administration Region 1 sa mahalagang papel nito sa pagpapaunlad ng agrikultura at pagsuporta sa kabuhayan ng mga magsasaka sa Ilocos Region. Iginawad ang pagkilala ng Department of Agriculture Ilocos Region sa 51st Regional Gawad Saka Awarding Ceremony sa DINSU International Convention Center sa Bacnotan, La Union. Binigyan-diin ang ambag ng NIA hindi lamang sa irrigation development kundi maging sa pagpapalakas ng agriculture sector at food security. Sa pamamagitan ng pagpapaunlad, pagpapatakbo at pagpapanatili ng irrigation systems, tumutulong ang NIA na matiyak ang sapat na tubig para sa sustainable crop production, lalo na sa mga komunidad na nagtatanim ng palay. Nakikipagtulungan din ang ahensya sa DA at iba pang agricultural stakeholders upang matulungan ang mga magsasaka na mapataas ang kanilang produktibidad, mapanatili ang kabuhayan at magkaroon ng mas magandang oportunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Anong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
16: Maari bang umusog-usog ng konti?
15: Sakay na!
14: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: Colab. Radyo Magazine.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
19: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
19: Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
19: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
19: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Radyo Pilipinas.
18: News nationwide.
20: Trending issue. Na pinag-uusapan.
21: World News in 5.
22: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
23: Di papahuli
24: sa mahahalagang kaganapan.
25: 66 Informasyon.
26: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko
26: 738.
1: Sports Radio 918.
26: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
26: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
22: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
18: The AM and FM Collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
17: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
18: Collab.
1: Mas pinalakas. Pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: Colab.
1: World Service Sports Radio.
19: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
19: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
26: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
26: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko
26: 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
1: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
17: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
18: Collab.
26: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
28: Usapang Agrikultura.
29: Usapang Agrikultura.

0: estudyante ng Agricultural Engineering at TEBCOM. Ayon kay Jet Molek Subaba, Supervising Science Research Specialist ng PhilMEC, layunin ng Youth for Mechanization Advocacy Program na may hikayat ang mga estudyante o kabataan na may edad 15 hanggang 30 taong gulang na magkilahok sa programang pang-agrikultura sa pamagitan ng farm mechanization o paggamit ng mga makabagong teknolohiya para sa mabilis na trabaho at maparami ang produksyon. Dalawa umano ang layunin ng programa, rebrand o paggamit ng iba't ibang makinarya para mapabilis ang pananaka at mobilize para sa pagpapatupad ng mapagsasanay para maging produktibo o operator sa mga makinarya o drone at iba pa para makatulong sa pag-angat sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Subaba, ang may state colleges and universities at mga farmers cooperative association sa buong bansa ang target ng programa. Natapos na ang 21 probinsya na kung saan ang mga nasanay ay estudyante at mga kabataan na membro ng kooperatiba at asosyon. Ilan sa mga lugar na napuntahan ng PhilMEC para sa Youth for Mechanization Advocacy Program ay kinabilangan ng Bohol, Davao, Ilocos Region, Apayao, Kalinga at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, sa Kino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Mga kasama, sa panahon ngayon ay usong-uso yung kape. So masarap yan kapag mainit sa umaga. Tapos habang nag-chill lang tayo, nag-relax lang tayo, eh yung iced coffee, ako kasi favorite ko kasi yun eh. O kaya pupunta ako sa isang coffee shop, tapos doon ako magtatrabaho noon, mag-research tayo, mapapadala ng mga email, ganyan. So coordination, mga ganun po para sa ating programa. So ngayon, mapag-uusapan naman natin, ano ba ang kalagahan ng moisture? Bakit kailangan natin alamin yung moisture content ng isang kape? Yan po ang pag-uusapan po natin. Kasama po si Engineer Arlene Joaquin, ang Supervising Science Research Specialist ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Sa ilalim po yan ng pangangasiwa ng Department of Agriculture. Engineer Arlene, si Christopher po ito sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Manila. Magandang umaga po.
2: Magandang umaga, Sir Christopher. Magandang umaga po. Tama ka, malamig na umaga po sa inyong lahat.
1: Engineer, paano to? Kasi dahil maulan ngayon, so sensitive yung mga kape. Diba? Una, napag-usapan na natin yung sa bigas tsaka dun sa copra. So bakit nga rin ba mahalaga yung moisture content sa kape, Engineer? Lalo pa ngayon ay tag-ulan na.
2: Ayan, okay. Kagaya po ng ibang grains o ibang seeds pa, nagbabago-bago nga yung panahon natin. Ano? Kaya po tayo nagtatalaga ng tamang level ng moisture content sa isang buto. Kagaya po ng kape, importante po yun. So, kung meron po tayong pangsukat ng moisture content ay masusukat. Mahirap ang Tagalog talaga ng buong-buo. Ano? We can actually monitor yung ating mga seeds kagaya ng kape upang maging tama at hindi siya mabasa o mas matuyo pa kapag in-stock po natin. This is a reason why we're getting the moisture content po ng ating kape.
1: Engineer, nasisira ba yung kalidad tsaka yung lasa ng kape kapag mataas o mababa naman yung moisture content ng kape?
2: Yes po. Kaya po isinet natin ang kape ng 12 to 14% ng moisture content dahil ito po yung nababagay. Halimbawa po, kapag po bago natin ito i-roast, no? So kailangan tama yung moisture content natin para po mas optimum yung sinasabi na quality kasi malaking factor po sa quality ng kape, yun pong kanyang moisture content. So kung mapapansin nyo rin, ano, like sa mga storages, yung mga boxes o yung mga lalagyan, yung sako ng kape, may mga nakalagay yan na moisture content level kung ano. Kasi meron nga tayong recommended na mga moisture content level sa iba-ibang operations ng ating kape.
1: Engineer, ibig sabihin, Engineer, syempre kailangan i-regulate natin yung moisture. Di ba meron yung nilalagay na silicone na naka-separate na lalagyan tapos nakalagay, bawal kainin yun eh. So, para maiwasan yung moisture na pumasok doon sa kape. Mas maganda ba na merong ganun sa mga kape?
2: Yes, tumutulong siya na yun nga, ma-absorb kasi just in case medyo

0: nagbago yung panahon, so naging iba yung ating yung capacity ng ating kape para i-absorb or ano ba yung isa, para makatulong yung silica. Pero ang pinaka-importante talaga, tama yung level ng moisture content mo. Whether magda-dry tayo or mag-i-store or magigiling ng ating kape, meron tayong mga recommended talaga na tama.
1: Engineer, halimbawa, yung bas maraming mataas yung moisture content, halimbawa, kaya yung kape mababa yung moisture content, naapektuhan din ba yung aroma, yung amoy? Kasi syempre, pag naamoy natin yung kape,
0: mm-mm,
1: ay grabe, napakasarap.
0: Mm-mm.
1: Talagang hahanapin mo talaga yung kape, lalo na pag nasa isa kang, nasa mall na malamig, tapos naamoy mo yung aroma ng kape na mainit, kaya minsan, okay, pag trip mo ng malamig, eh masarap talaga uminom ng kape, lalo na pag stress ka.
0: Yes, generally po, yes, kinoconsider yan kasi ang aroma din po is one of the indicators ng quality ng isang kape. So, kapag po hindi rin tama yung ating moisture content during the roasting or the grinding nito bago natin siya timplahin, nagkakaroon po siya ng effect doon sa quality at aroma ng ating kape.
1: Engineer, kwentuhan naman nyo kami, paano nyo po na-develop o nagawa itong digital moisture meters for coffee?
0: Before po kami nag-start, marami nang nagtatanong sa opisina kung meron kaming mga instruments na nag-measure nga po ng moisture content ng kape. Kasi ang kape po ay mahal, di ba? So isa ito sa mga tinatawag nating high-value crops, di ba? So napakamahal. And then yung ating mga farmers as of now and the industry in general, ay wala silang masyadong ginagamit. Mga imported, but you know, kapag imported, unang-una, kapag bumili ka ng imported na mura, medyo alam na natin, madali itong masira. Ano? Kapag naman may mga nasirang spare parts, kapag imported ito, ayun, medyo nahihirapan din tayong humanap kung saan tayo hahanap ng spare parts. And then that, ang Philmec bilang isang pangunahing agency na mag-research. So we were able to get funding from Picard. Picard din po ay ahensya po ng Department of Science and Technology. So sila din po ay sumusuporta sa ating mga research. So during that time po, na nalaman din nila yung kahalagahan ng moisture meter sa ating pong industriya ng kape. Kasi dati, Christopher, nag-export tayo ng kape. But eventually, over the years, bumaba yung quality ng ating kape. Kaya gumawa kami nito. So ito ay 100% na locally made. So anytime po or any moment na magkaroon ng problema sa mga spare parts, ay may mabibili tayo. And also, ang maganda kasi kapag gawa natin ito, anytime pwede natin i-improve, halimbawa may nadagdag na variety and all na mga kape, pwede natin baguhin yung program ito or sinasag natin source food para ma-improve pa yung ating moisture meter. So that's our inspiration, yung ating mga farmers kasi nababawasan ng presyo yung kanilang mga kape kapag hindi tama yung moisture content level nito kapag binenta nila. And also, yun nga, hindi tayo makakatikim ng masarap na kape when moisture content is not monitored dun sa proseso ng paggawa sa kanya.
1: So,
0: yun,
1: Engineer
0: yun
1: Early,
0: yung, ano.
1: Sorry,
0: yes, Christopher.
1: Engineer, ibig sabihin, lahat ng klase ng variety ng kape na meron sa Pilipinas, pwedeng isa dumaan dito sa digital moisture.
0: Yes po, yung first unit natin we were able to get yung Robusta, Arabica, but over the time in-improve namin ito. So lahat ay pwede na Robusta, Arabica, yung ating Barako and also yung Excelsa na very dominant sa area po ng Quezon province. Yes, pwede. Pwede siyang cherries din. I would have to add, pwede rin siyang in the form ng cherry or yung binibilad nila ng diretso and then yung parchment coffee. And also, hello pusa. Tinapad yung camera ko. And then, yung green coffee beans, which is the most na form na in-store natin, yung green coffee beans na ito yung wala ng balat. So,
1: oh,
0: pwede lahat dito.
1: So, if engineer, gaano po kalaki yung error of yung margin of error ng ano ng moisture meters. Ibig sabihin ba pag dumaan po ba dito sa aparatong ito, masisiguro na yung kalidad ng kape?
0: Yes, Christopher, during the time ng ginagawa natin ito, we use mga standards, we're calling it standards, na mayroong mga sineset itong parameters, at ito yung sinundan natin, ito natin tinest kung papasabay ito, both national and international standards. So sinukat natin ito ng masusi bago natin ito inilabas. Meron kami tinatawag na laboratory testing and also functional testing. Tiningnan na din natin ito kasi ang moisture content, kagaya din ng banggit mo kanina, masyado siyang affected ng moisture, ng ating ambient temperature at saka ng kanyang relative humidity. So itong dalawa na to, finactor out na natin, tiningnan natin yung pwedeng magiging error ng ating moisture meter, and then isinama na natin yung correction factor nito dun sa programming niya. Kaya kapag ito ay sinukat natin, nandun siya sa limits. May tinatawag kasi tayong tolerances and limits sa mga error. Na, kasi wala na perfecta talagang meter. So mayroong error siya, but it is within the standard na limits na sinet ng ating mga international standards.
1: Ah, okay. So ibig sabihin kahit pa paano, kahit sabihin mo may error siya, at least kahit pa paano naiiwasan yung malaking damages dahil nga sa pangit na kalidad ng kape dulot ng nasirang mata dahil sa mataas or mahinang moisture. Pero Engineer, matanong ko lang, ano po ba magiging epekto po ng mataas o mababang moisture content sa kape? Halimbawa, nasisira ba yung kalidad, yung texture, mas mabilis na ba itong mapanis? Ganun po ba, Engineer?
0: Yes, tama. Tama yung mga sinabi mo, Christopher. No? Sa, kapag hindi kasi tama yung moisture content level ng ating kape, both quality at saka quantity nito nagsasuffer. Unang-una, kapag hindi tama yung in the part ng ating mga farmers, kapag binenta nila to nang hindi tama yung moisture content, so imbes na makuha nila yung premium price nito, bababa yun, madi-discountan sila, so always lugi sila. Plus kapag naman masyadong tuyo, unang-una, bawas na yung timbang nila kasi pag mas mababa yung moisture content niya, mas magaan yung timbang, di ba? And then pangalawa din, yung ating kasi mga machineries o yung mga equipment na ginagamit ng ating mga, ng industry, lagi itong nakaset dun sa recommended na moisture content level niya. Like, halimbawa yung roasting, ano? So, yung pag-ikot nito, saka yung tagal ng pag-roast, nakadepende yun dun sa 12%, 10 to 12% na moisture content level. So, kapag hindi, so, ganun din yung mangyayari. So, ma-overdry siya, o kaya, ma-overroast siya, or kulang naman, which is makaka-apekto dun sa lasa ng kape, and masusunog din yung iba. So, napaka-importante talaga ng nasa tamang level ng moisture content ang ating kape.
1: Ma'am Ardine, yung ganitong aparato, nakakalat na ba ito sa Pilipinas? Kumbaga, ilan na yung mga gumagamit nito mga magsasaka? Saan makakabili po nito at magkano po ito?
0: Yung unang mga units nito, there were a group of women coffee growers ng ating yung so we, puro mga babae sila, so they were able to get around 5 units nung una. Ginamit nila ito sa existing operations nila. And then, as of the moment po, meron na tayong accredited manufacturer dito, si Bestmark po, na sa Pangasinan. So anytime po na bumili ang ating mga nangangailangan nito, kasi marami na pong nag-i-email, marami rin nagtatanong during mga forum, meron na po tayo may tuturo. Kasi duman din ito sa proseso. Medyo natagalan yung pag-credit namin ng manufacturer kasi ang proseso sa amin, Christopher, hindi kasi kami pwedeng kami yung mag-manufacture nito, yung mag-mass produce, nag-accredit tayo ng ating mga local manufacturers. In a way, we're also helping the industry ng ating mga local manufacturers kasi this opens opportunity for them.
1: Engineer, kung sakali man, dahil hindi nga po kayo pwede mag-manufacture ito, pero alam niyo yung formula, may mga investor or mga pribadong sector na interesadong gumawa po ng digital moisture meters for coffee. So, paano po sila makikipag-ugnayan po sa PhilMec para po sa ganitong proyekto?
0: Meron kaming, sa PhilMec, meron kaming division na nag-handle ng pag-accredit ng ating mga manufacturers. Ito po ay nandun lang po sa loob ng ng compound po ng PhilMet. So as a matter of protocol po, sulat lang po tayo sa ating director, or you can personally come to PhilMet po para matanong natin. So meron po kasing mga requirements. Yung first step, may mga requirements po na dapat i-provide ang interesadong manufacturer. And then, pangalawa, tinitingnan po namin, binavalidate namin on our part kung may capability po ba talaga yung manufacturer to do ng ating mga equipment, kagaya po nitong moisture meter, para po makasigurado tayo na yung gagawin nila is the one that we are expecting doon sa technology po. Lalo na po ito, mga digital instruments, importante po na masunod nila yung accuracy na hinihingi po ng machine. So ganun po, punta lang po sa office, or you can they can browse din, Christopher, yung website ng PhilMet. Nandun po yung flowchart kung paano pong maging accredited manufacturer ng PhilMet.
1: O mas maganda pa, Engineer Arlene, na yung mga import at export po ng kape dumaan dito sa moisture meters po, para at least kaya paano masiguro natin yung kalidad ng kape na pumapasok at lumalabas ng bansa.
0: Yes po, totoo po yun. Napaka-importante po.
1: Ano, wala si ma'am? Hello,
0: wait
1: ma'am?
0: Lang ha, a little. Ano. Ayun. Yes po, hindi ko rin nabanggit kanina, Chris, no? Yung mga imported, ang mahal, yung makikita mong accurate, like the ones na ginagamit ng ating malaking kumpanya ng kape sa Pilipinas. I don't have to tell the name, nasa 250,000 noon pa yon, ha, during the time na nag-iikot kami, nag-i-start ng project, nasa 250,000. So this unit, mas mura siya. We're expecting hindi ito lalampas siguro ng mga 30,000. Hopefully, kasi ang pagkakagawa lang naman namin on the research side, yung fabrication cost na sinasabi, it's just around nearly mga ano lang siya, mga 15 to 20,000. So we're expecting na hindi naman gano'ng kataas kapag dumating niya sa ating mga local manufacturers.
1: With that po, Ma'am Engineer Arlene Joaquin, maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa aming imbitasyon.
0: Maraming salamat din, Chris, at lagi lang ready at welcome kayo sa paghingi po ng mga information po sa PhilMet. Maraming salamat.
1: Nakasama po natin ngayong umaga si Engineer Arlene Joaquin, ang Supervising Science Research Specialist ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, sa ilalim po yan ng pangangasiwa ng Department of Agriculture.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Mga kasama, wala na po tayong oras. Napakaganda po yung kwentuhan natin. Ha? Kailangan talaga mapanatili natin na maganda ang kalidad ng kape, aba, para maging smooth, hayahay, at nai-enjoy po natin ang pag-inom ng bawat tasang kape na pinaghirapan po ng ating mga magsasaka. Sa ngalan po ng mga nakasama ko sa produksyon na sila Arnel Villamor, Mark Bicorin, Mary Ann Milos, kasama sa Radyo Pilipinas Sports, si Nanida Soriano, Suzette Barameda, J. Mart Macamora, sa Radyo Pilipinas Magazine Technical, si Sam Reyes, Marisol Malimba, Julius Unab, Camille Umali, Donna Esperanza, at ang aking executive producer na si Julius Gonzalez. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong naging lingkod, Christopher Terambulo. Hanggang bukas, dito pa rin sa
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng binipisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
8: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa,
10: sino nagturo sa
9: nag-training po kami sa DOST.
10: Sa DOST.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangunahan ang pagdiriwang ng araw ng mga bayani ngayong araw.
0: Headlines.
3: Sitwasyon sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na pag-ulan dulot ng habagat at maigpit na minomonitor ng Pangulo.
0: Headlines.
3: Weather Bureau Pag-asa nagbabala sa posibleng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na epekto ng habagat.
0: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police tumugon sa mga lugar na apektado ng masamang panahon dulot ng habagat.
0: Headlines.
3: Mahigit sa 71,000 food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw na Lunes, August 31, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ang pagdiriwang ng araw ng mga bayani ngayong araw mula sa Malacanang. Narito ang balita ng atid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Alas 8 ng umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig. Ito yung pangunahan ng pagdiriwang ng National Heroes Day o Araw ng Mga Bayani na kung saan tema ng pagdiriwang ngayong taon ay diwa ng kabayanihan, lakas ng sambayanan. Ilan sa mga inaasahang makakasama ng Pangulo sa okasyon ay sina Executive Secretary Ralph Recto, ganun din si Defense Chief Gilberto Teodoro, PCO Secretary Dave Gomez, at AFP Chief General Antonio Navarrete, ganun din si National Historical Commission of the Philippines Chairperson Regalado Jose Jr. Karaniwang bahagi naman ng palatuntunan sa National Heroes Day ay ang pagbibigay ng pagpupugay ng Pangulo sa ating mga bayani maging sa mga sundalong hindi nakilala na namatay sa paglilingkod sa bansa sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier. Inaasahang magbibigay din ng mensahe ang Pangulo sa pagdiriwang bilang pagkilala sa sakripisyo para sa bansa ng ating mga bayani. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Maigpit na minomonitor ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga lugar na naapektuhan ng malalakas na pag-ulan dulot ng Southwest Monsoon o habagat, ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Tutok ang Pangulo sa kalagayan ng mga Pilipino sa mga komunidad na nakakaranas ng epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha. Iniutos din ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan na tiyaking mabilis ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng sama ng panahon. Patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan na dala ng habagat na nagdulot ng pagbaha sa ilang lugar sa Luzon, partikular sa Central Luzon at Metro Manila. Samantala, patuloy naman ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan para sa agarang paghatid ng tulong at iba pang kinakailangang serbisyo sa mga pamilyang apektado ng pagbaha.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagbabala naman ang pag-asa sa posibleng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na epekto ng Southwest Monsoon o habagat. Inaasang makapagtatala ng 100 hanggang 200 millimeters ng ulan ngayong araw, Agosto at 31 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Abra, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga. Nasa 50 hanggang 100 millimeters naman ang posibleng pag-ulan sa Metro Manila, ilang bahagi ng Cordillera, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Mula bukas ng hapon hanggang September 2, inaasahan pa rin ang 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Abra at Benguet. Habang nasa 50 hanggang 100 millimeters naman ang iba pang lugar sa Northern at Central Luzon, kabilang ng Metro Manila at Cavite. Ayon sa PAGASA, maaaring mas mataas na rainfall sa mga bulubundukin at matataas na lugar, lalo na sa mga lugar na nakakaranas ng matinding pag-ulan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police tumugon sa mga lugar na apektado ng masamang panahon dulot ng habagat. Iyan po ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Tuloy-tuloy ang isinasagawang disaster response operations ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police, partikular na sa mga lugar na matinding na apekto ng masamang panahon dala ng habagat, partikular na nagpadala ng mga tao ng AFP sa mga lalawigan ng Tarlac, Pampanga at Bataan na nakaranas sa matinding pagbaha. Bukod sa search and rescue operations, naghatid din ng family food packs ang mga sundalo sa mga apektadong lugar sa Central Luzon, habang ang PNP naman ay nagbigay ng libreng sakay sa mga stranded na commuter. Nagbigay din ng tulong at tiniyak ang seguridad sa mga evacuation center. Mahigpit naman ang ugnayan sa pagitan ng AFP at PNP sa mga lokal na pamahalaan at disaster response agencies para tiyakin ang mabilis sa pagtugon sa mga lugar na apektado ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagsagawa ng relief operations ang Philippine Air Force para maihatid ang mga family food packs sa mga pamilyang naapekto ng patuloy na humanitarian situation sa Northern Luzon. Pinangunahan ito ng Tactical Operations Wing, Northern Luzon, kasama ang 600 Air Base Group at 700 Tent Special Operations Wing ng Philippine Air Force, katuwang ang Office of Civil Defense, Department of Social Welfare and Development at mga lokal na pamahalaan. Gamit ang KM-250 trucks ng Philippine Air Force, sinakay at inihatid ang mga pangunahing relief supplies para sa agarang pamamahagi sa mga pamilyang nangangailangan. Ayon sa Philippine Air Force, bahagi ang operasyon ng patuloy nitong pagtugon sa humanitarian assistance and disaster response. Patuloy naman ang koordinasyon ng Air Force sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa paghatid na tulong sa mga naapektuhan ng habagat.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Rescue operations ng Philippine Coast Guard mas naging epektibo dahil sa suporta at tulong ng Marcos Jr. Administration. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Mahigit sa 15,000 residente sa iba't ibang bahagi ng Luzon ang nasa gipat na ilikas ng Philippine Coast Guard o PCG dahil sa malawakang pagbaha dulot ng pinaigting ng habagat. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nagsagawa ng sabayang rescue at preemptive evacuation ang mga tauhan ng Coast Guard, katuwang ang mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Office. Sinabi ni Cayabyab na maagang ipinuwesto sa mga high-risk areas ang mga tauhan sa sakyang pandagat at panlupa at rescue equipment upang mapabilis ang pagtugon sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong. Ayon naman kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, nakatulong sa mas mabilis na disaster response ang patuloy na modernisasyon ng ahensya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kabilang ang pangdagdag ng kagamitan, tauhan at peak response fund. Patuloy namang naipag-ugnayan ng PCG sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya habang nagpapatuloy ang masamang panahon sa ilang bahagi ng Luzon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 71,000 food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng Habagat. Narito ang report ni Marian Bastasan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Kasunod ng malawakang ulan na dala ng habagat, agad na kumilos ang Department of Social Welfare and Development para mahatira ng tulong ang mga pamilyang naapektuhan sa iba't ibang panig ng bansa. Sa tala ng ahensya, may inisyal niyang 71,000 family food packs ang naipamahagi sa mga komunidad sa CAR, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Pinakamarami ang naihatid na food assistance sa mga pamilyang apektado sa Central Luzon na nakakuha ng 63,000 na food packs, na sinundan naman ng 6,000 food packs sa NCR, 2,000 sa CAR at 141 sa Calabarzon. Ang mga food packs ay naglalaman ng mga paunahing pagkain na maaaring makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilya habang nakararanas sila ng epekto ng kalamidad. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga LGU para matukoy ang pangailangan ng mga apektadong residente at maipaabot ang kinakailangang food assistance. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy naman ang pagpapakawala ng tubig sa Buklaw at Binga Dam sa Benguet. Batay sa pinakauling dam status ng National Power Corporation o NAPUCOR sa Ambuklaw Dam sa Bukod, nasa 751.84 meters above sea level ang water level, malapit sa normal high water level na 752 meters. Limang gate ng nakabukas na may kabuang opening na 2.5 meters at may spill discharge na 335.5 cubic meters per second. Kabilang sa mga downstream community ang Barangay Ambuklaw. Samantala, nasa 574.49 meters above sea level ang tubig naman sa Binga Dam kumpara sa 575 meters na normal high water level. Anim na gates ang bukas na may kabuang opening na 3.5 meters at naglalabas ng 458.29 cubic meters per second. Maaring maapektuhan ang barangays Dalupirip at Tinongdan sa Itogon, Benguet. Sa San Roque Dam naman, nasa 275.89 meters ang water level habang nasa 280 meters ang normal high water level. May low-level outlet discharge itong 121.11 cubic meters per second habang saradong lahat ng spillway gates. Sarado naman ang lahat ng spillway gates ng Angat at Kaliraya Dam.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbigay ng paalala si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa publiko ukol sa epekto ng basura sa mga pumping station. Ito'y kasunod ng mga naranasang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bunsod ng umiiral na Southwest Monsoon o Habagat, ayon sa Kalihim, bagamat tuloy-tuloy ang pagbomba ng tubig sa mga pumping stations, nananatiling banta sa pagkasira ng mga makinarya ang mga basura ang bumabara sa pasilidad. Gate pa ni Secretary Dizon, hindi naman pwedeng mantala ang operasyon ng mga pumping station dahil sa mga basura. Anya, kailangang humanap ng paraan para mabawasan ang mga nagkalat na basura sa mga lugar na ito.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, binunyag ni DPWH Secretary Vince Dizon na ang pagnanakaw sa mga specialized electrical cable ang pangunahing dahilan kung bakit hindi naging ganap ang operasyon ng flood control pumping station sa Maynila sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan. Ayon kay Dizon, labis na perwisyo ang hanggang baywang na baha na dinulot ng naturang insidente sa mga residente matapos na maparalisa ang mga pasilidad. Bukod sa mga specialized cable sa Maynila, iniulat din ng Kalihim ang pagnanakaw ng mga check valves sa Marikina River na pumipigil sana sa backflow ng tubig, maging ang pagkawala ng manhole cover sa Rose Boulevard. Agad namang naisaayos at napalitan ng mga kable sa tulong ng lokal na pamahalaan at MMDA, kaya ganap nang muling umandar ang pumping station kaninang madaling araw, partikular sa Sunog Apog Pumping Station. Maring binalaan ni Dizon ang mga kawatan at iniyak na pananagutin ang mga ito sa batas, habang nagpapakalat naman ng mga tauhan mula sa Coast Guard at barangay upang maigpit na bantayan ang mga pasilidad laban sa mga nagsasamantala.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine Reclamation Authority naglabas ng cease and desist order sa Department of Public Works and Highways upang ipahinto ang reclamation project sa Laguna de Baie. Narito ang report ni AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Yes, Alan, naglabas nga ng cease and desist order ang Philippine Reclamation Authority o PRA sa Department of Public Works and Highways upang pahinto ang reclamation project sa Laguna de Baie. Sa isang sulat nga na ipinadala ni Engineer Cesar Seattle Jr., ang General Manager at CEO ng PRA sa kay Secretary Vince Dizon, na nagbibigay nga ng atas dito na magpalabas ng cease and desist order sa mga lokal na pamahalaan na may proyekto ng reclamation sa Laguna de Baie. Una na nga rito, Alan, ang lungsod ng Taguig kung saan may sinasagawang reclamation site sa Laguna de Baie. Paalala naman ng PRA sa DPWH na kailangan ipatupad ito sa loob ng 15 calendar days kapag na-receive na nila ang naturang dokumento o sulat. Alan, wala pa rin dito sa lungsod na Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
11: Kaalamang ASEAN.
10: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Duloy-duloy ang suporta ng lokal na pamahalaan ng Balanga sa lalawigan ng Bataan para sa mga mamamayang pansamantalang nananatili sa evacuation center bunsod ng epekto ng habagat. Ayon kay Balanga Mayor Raquel Garcia, na bahagi ang lokal na pamahalaan ng hot meals para matiyak na sila ay may mainit na pagkain habang nananatili sa ligtas na lugar. Nagpabot naman ang pasasalamat ang alkalde sa City Social Welfare and Development Office, City Mayor's Office, ganun din ang General Services Office, City Peace and Order Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, sa mga barangay officials, volunteers at mga katuwang ng pamahalaan na patuloy na tumutulong sa paghahanda at pamamahagi ng pagkain sa kanilang bayan. Sa pinakauling update sa official Facebook page ng alkalde, tuluyan na anyang humupa ang tubig sa mga pangunahing kalsada na naapektuhan ng patuloy na pag-ulan at maayos ng nakakaraan ang mga sasakyan. Patuloy naman ang monitoring ng mga otoridad sa mga daan upang mapanatiling updated ang mga kababayan sa lagay ng mga kalsada. Nagpaalala naman ang lokal na pamahalaan sa mga motorista na mag-ingat sa pagbibiyahe at dahan-dahan sa pagmamaneho habang patuloy ang pag-ulan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kabuang 1,630 na paaralan ang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Obet. Ito ay ayon sa Rapid Damage Assessment ng Department of Education o DepEd. Batay sa pinakauling situation report ng DepEd, nasa 5,666 classrooms ang may minor damage, 2,029 ang may major damage, habang 2,034 classrooms ang totally damaged. Tinatayang abot sa 6.4 billion pesos ang kabuuang pondong kailangan para sa cleanup, minor at major repairs at reconstruction ng mga paaralang na pinsala. Samantala, 323 na paaralan ang ginamit naman bilang evacuation center na nagsilbing pansamantalang kanlungan ng mahigit sa 10,000 pamilya. Pinakamaraming paaralan ang ginamit bilang evacuation center sa Region 3 na may 188 schools. Sinundan ang Region 4A na may 57 at Region 1 na may 37 schools.
4: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Sa gitna ng matinding pinsala dulot ng pagbaha at landslide, Martiles Solon naghain ang panukwala na ipatigil ang earth bowling o paglilipat ng mga bakawan o mangroves. Mula sa kamera, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Sa gitna ng matinding ding bagyo, habagat at banta ng climate change, nanawagan si House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima sa Department of Environment and Natural Resources na suspindihin ang earthballing o paglilipat ng mga bakawan o mangroves. Kwestiyon ni De Lima ang DNR memorandum na inilabas noong October 8, 2025 na nagbibigay ng interim guidelines sa pag-earthball ng mga bakawan para sa mga flagship infrastructure projects. Binigyan din ang mambabatas na dapat munang suriin at tiyakin ang survival rate ng mga inililipat na bakawan bago maglabas ng naturang utos, lalo't napaka baba o halos walang nabubuhay sa mga ito matapos ilipat. Una nang naghain si De Lima ng House Resolution No. 1206 noong July 2026 upang imbestigahan ang nasabing memorandum. Ayon sa kanya, dapat munang kumonsulta sa mga dalubhasa at magsagawa ng scientific study bago ginawang de facto policy ang paglilipat ng mga bakawan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na iwasang maligo o maglaro sa mga ilog at baha upang maiwasan ang leptospirosis. Ayon sa DOH, mas mataas ang panganib na magkaroon ng leptospirosis kapag nakapasok sa katawan ng bakterya na karaniwang matatagpuan sa tubig baha o tubig na kontaminado ng ihi ng mga infected na hayop. Dahil dito, maaaring pinayuhan ng publiko na huwag lumusong sa baha kung hindi kinakailangan, lalo na kung may sugat o galos sa balat na maaaring maging daanan ng bakterya. Pinaalalahanan din ng mga residente na manatiling malinis ang katawan at agad na maghugas gamit ang malinis na tubig at sabon kung aksidenteng nakalublob sa baha. Samantala, inikayat naman ang sinumang nakakaranas ng mga sintomas na maaaring kaugnay ng leptospirosis na agad na kumonsulta sa health center o pinakamalapit na paggamutan. Paalala ng DOH, maaaring maging malubha at nakamamatay ang leptospirosis kapag hindi naagapan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Posibleng bawasan pa ng House Prosecution Panel ang kanilang mga testigo sa Article 1 o isyu ng confidential funds ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kapag nakumpleto ng tinatawag nilang evidentiary puzzle sa confidential funds issue. Ayon kay House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert A. Barbers, patuloy na sinusuri ng prosecution kung kailangan pang lahat ng natitirang testigo habang nadadagdagan ang ebidensyang iniharap sa impeachment court. Una nang nagbawas na mga testigong prosecution sa Article 4 na tumatalakay naman sa umano'y grave threats matapos nilang makitang sapat na ang mga ebidensyang nasa record. Sinabi ni Barbers na maaari nang gawin ang parehong hakbang sa Article 1 kung mapagpapasyahan ng prosecution panel na hindi kailangan ng karagdagang testimonya. Dagdag pa ni Barbers, nice din nilang matapos agad ang paglilitis, lalo't abala na ang Kongreso sa paghahanda sa 2027 National Budget.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hinggil pa rin sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Inimok ni House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert H. Barber sa media ang social media vloggers at mga spokesperson na gawing mas maikli at mas madaling maintindihan ang mga ulat ukol sa nasabing pagdinig. Dahil kay Barbers, mahalagang gawing simple ang pagpapaliwanag sa mga teknikal at legal na usapin upang hindi mawalan ng interes ang ordinaryong mga Pilipino sa paglilitis. Sinabi pa niya na nasa 20th hearing day ng impeachment trial kung saan malaking bahagi ng mga pagdinig kamakailan ay nakatuon sa Article 1 at sa mga dokumento, audit rules at proseso ng confidential funds. Aminado naman ang mambabatas na maaaring mainip ang publiko sa mahahabang pagdinig, lalo na kapag technical o legal ang mga tinatalakay. Hiniling din ni Barbers na manatiling nakabatay sa mga aktwal na nangyari sa impeachment court ang pagpapaliwanag ng media at iba pang tagapagsalita, lalo na mabilis kumalat online ang mga clips at magkakaibang interpretasyon sa mga testimonya.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kailangan munang makita ng Malacanang ang mga pagbabago sa planong ipatupad ng Commission on Audit sa mga lituntunin sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Payag ito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro nang tanungin kung paano makakaapekto sa intel gathering ng pamahalaan ang plano na ito ng COA. Ayon kay Castro, wala pa silang natatanggap na proposal tungkol dito, kaya hindi pa makakomento ang palasyo. Kaugnay nito, ginit ng opisyal na malinaw ang nakasaad sa MC 2015-01 kaugnay sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Kung susundin lamang kasi ani ang batas, wala naman dapat na problema sa paggastos nito. Paliwanag pa ng Palace Press Officer, ang nagiging problema lamang ay kapag mayroong mga nagpapaikot ng batas para gamitin ito sa pansariling interes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hinikayat ng Armed Forces of the Philippines sa mga botante sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na huwag matakot at gamitin ang kanilang karapatang bumoto sa kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Franchelle Margaret Padilla, makasaysayan ang halalan dahil maigpit itong minomonitor ng international community kabilang ang United Nations. Sabi pa ni Padilla, mahalagang parliamentary elections sa pagpapatuloy ng peace process at pagpapatatag ng pamahalaan o pamamahala sa Bangsamoro. Pangungunahan naman ng Commission on Elections ang paghahanda para sa halalan sa BARMM habang nakatutok ang Philippine National Police sa law enforcement at ang security forces sa peace and order. Samantala, hinigpitan ng mga otoridad ang seguridad sa rehiyon kasunod ng nangyaring pananambang sa Chief Minister ng BARMM.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga manunulat at mananaliksik, ginawaran ng pagkilala. Yan ang balitang atin sa atin ni Charmaine Cristobal.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Ginawaran ng pagkilala ang mga manunulat at mananaliksik sa bansa sa katatapos lamang na selebrasyon na 5th anibersaryo ng Eduhart Publishing Incorporated na ginanap sa Vivery Hotel Alabang, lungsod ng Muntinlupa. Nagmula sa iba't ibang universidad at institusyon sa Pilipinas ang mga ginawaran ng pagkilala bilang guro at mananaliksik. Ang mga libro na kanilang naisulat ay nagsisilbing instrumento ng mga estudyante at profesional upang makagawa ng pag-aaral na may kaugnayan sa kalusugan, hanap buhay, edukasyon at negosyo. Kabahagi ng Eduhart, ang National Book Development Board o NBDB sa pagsasakatuparan na makapaglimbag ng mga libro at babasahin. Nagpapatuloy ang hangarin ng mga manunulat at mananaliksik na maibahagi pa ang kanilang husay at talento para mas mapatibay ang sektor ng edukasyon. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Target ng Philippine National Police na makabili ng 10,000 hanggang 20,000 AI-enabled body cameras para mapalakas ang police operations at pagdodokumento ng mga insidente. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nasa 2,000 lamang ang kasalukuyang body cameras ng PNP para sa mahigit sa 300,000 na police. Bukod sa kakulangan sa bilang, Sinabi ni Remulla na mababa rin umano ang resolution ng mga naunang body cameras na ginagamit ng kanilang mga tauhan. Sinabi ng Kalihim na obsolete na rin ang ilan sa mga lumang unit kaya kinakailangan itong palitan at dagdagan. Target ng PNP na gumamit ng AI-enabled body cameras na may mas mataas na resolution at mas advanced na capabilities para sa police operations at digital evidence. Bahagi ito ng pagpapalakas sa kagamitan at kakayahan ng PNP para mas maging mabilis at epesyente ang pagdugon ng mga pulis sa mga insidente.
4: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Balita naman sa iba yung dagat, 7 katao na sawi, 23 nawawala sa pagdaob ng pampaserong bangka sa hilaga ng Cyprus. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Ray Sampang.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Nasa 7 katao, samantalang 23 pa ang nawawala sa hinang paglubog ng isang pampaserong bangka sa hilaga ng Cyprus. Ayon sa ulat ng BBC News, pinagbigay alam ng Turkish authorities na nagsimulang lumubog ang bangka nang pumasok ang tubig 4 na nautical miles mula sa Kyrenia Port. Patuloy naman ang search and rescue operations sa mga otoridad sa 23 nawawalang pasahero ng nasabing bangka. Samantala, update sa Tibet Nepal flash flood at landslide, umabot na sa mahigit 700 na po ang naitalang nasawi at 2,500 pa din ang nawawala sa Nepal. 16 naman ang naiulat na namatay sa Tibet at 546 ang nawawala ayon sa Chinese state media. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Narito naman ang ating balitang sports.
4: Radyo Pilipinas Sports.
3: Alex Ayala, makakaharap si Mary Stoyana sa pagsisimula ng United States Open 2026 Women's Singles. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
14: Makakatapat ni Alex Ayala ang wildcard qualifier na si Mary Stoyana ng Estados Unidos sa first round ng 2026 US Open, ang panghuling Grand Slam ngayon taon. Ayon sa website ng US Open na usopen.org, magtutuos sina Ayala at si Stoyana sa araw ng Miyerkules dakong 8 a.m. Philippine Time sa Louis Armstrong Stadium sa Flushing Meadows sa New York. Seeded 17th si Ayala sa paparating na women's single, samantalang nanggaling sa qualifier si Stoyana at may ranking na 122 sa WTA. Noon na rito, lumahok si Ayala sa mixed doubles kasama ang kanyang partner na si Felix Auger-Aliassime, ngunit nasirat sila sa unang round noong nakaraang linggo. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
16: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
15: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang

0: sinsing officer ng Kilapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas na-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Batanes Booth, kumita ng nasa 300,000 pesos sa natapos na Regional Trade Fair. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito report ni Mean Bata.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Mean.
10: Muling nakibahagi ang lalawigan ng Batanes sa taunang Paday na Lima Regional Trade Fair ng Department of Trade and Industry na ginanap nitong August 24 to 30 sa Festival Mall, Alabang, Muntinlupa City. Umabot sa mahigit kumulang 300,000 pesos ang kinita ng Batanes Pavilion Booth na kinabibilangan ng nasa 11 micro, small and medium enterprises o MSMEs na mula sa lalawigan. Itinampok ng mga iba't ibang MSMEs ang iba't ibang mga food at non-food products ng lalawigan. Layon ng taunang aktibidad na ito ng DTI na makapagbigay daan sa mga negosyante na maipromote ang kanilang mga produkto, makipag-ugnayan sa mga

0: mamimili at makabuo ng koneksyon sa mga potensyal na mamimili sa labas ng lalawigan. Nagpasalamat naman ang mga ito sa mga tumangkil at sumuporta sa mga produkto mula sa lalawigan at inaanyayahang patuloy na suportahan at tangkilikin ang mga lokal na produkto. Samantala, bukod sa mga kinatawan ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2 Batanes at ng Batanes Provincial Heritage and Tourism Office, dumalo at nagpakita din ng suporta si Batanes Governor Ronald P. Aguto Jr. at DTI Region 2 Batanes OIC Provincial Director Randolph B. Cacacho sa naturang aktibidad. Ang tema ngayong taon sa naturang aktibidad ay 20 Years of Vibrant Hands, Crafting a Sustainable Legacy of Culture and Community. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mountain Province at DPWH nanawagan ng iba yung pag-iingat habang nagpapatuloy ang habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontok. Narito report ni Donalyn Kawis Balio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Dona.
3: Pinapayuhan ng Mountain Province PDRRMC ang publiko na manatiling alerto at maging handa sa posibleng preemptive o forced evacuation dahil sa tuloy-tuloy ng pag-ulan dulot ng habagat. Pinapayuhan din ang mga residente sa mga lugar na nanganganib sa baha at landslide na sumunod sa mga abiso ng kanilang lokal na pamahalaan. Samantala, ayon sa DPWH na nanatiling nasa open-close status ang bahagi ng Baguio Bontok Road sa Tikitik Bontok Ili, habang one lane passable naman ang iba pang apektadong bahagi ng Halsema Highway dahil sa landslide at patuloy na pagbagsak ng mga debris. Nakaantabay ang mga tauhan at heavy equipment ng DPWH upang agad na magsagawa ng clearing operations sa sandaling maging ligtas ang lugar. Pinapayuhan din ang mga motorista na mag-ingat sa pagbibiyahe at sundin ang mga abiso ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang epekto ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ilang pangunahing kalsada sa Cordillera pansamantalang nagsara dahil sa landslides, rock slides at mudflow. Bunsod ng tuloy-tuloy na ulan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balita ng atin ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Joseph.
4: Maraming kalsada sa Cordillera Administrative Region ang pansamantalang isinara bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa rehiyon. Batay sa ulat ng Department of Public Works and Highways, ilang pangunahing lansangan ang naapektuhan ng serye ng landslide, rock slide at mudflow. Kabilang sa mga isinara ang Ken Road sa Tubabenguet na hindi muna pinadaadaanan sa publiko maliban sa mga residente ng lugar. Nakakaranas din ang pagguho ng lupa at bato ang ilang bahagi ng Marcos Highway at Naguilian Road na kabilang sa mga pangunahing lansangan papasok at palabas ng Baguio City. Nagkaroon din ng serye ng landslide at mudflow sa Halsema Highway at Benguet Nueva Vizcaya Road. Sa pagtutulungan ng Provincial Equipment and Maintenance Services Office at ng DPWA na itatag ang mga alternate route at nagpapad ng one lane passable sa ilang lugar upang magtuloy ang daloy ng transportasyon. Pinapayuhan ang mga motorista na manatiling alerto at magingat sa kanilang paglalakbay, lalo na sa mga lugar na madaling maapektuhan ng pagguho ng lupa. Inabusyuhan din ang mga motorista na hanggat maaari ay bumiyahe lamang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para sa mas ligtas na paglalakbay. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang kondisyon ng mga kalsada habang nagpapatuloy ang masamang panahon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Karagdagang 24,000 family food packs dumating sa mga warehouse ng DSWD sa Ilocos Region upang ipamahagi sa mga apektado ng kalamidad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Linda.
5: Patuloy ang pag-imbak ng DSWD Field Office 1 ng mga family food packs o FFPs at mga non-food items upang ipamahagi sa mga nangangailangan sa Ilocos Region. Matapos makapamahagi ang kagawaran ng 450,000 na food at non-food items sa mga lokal na pamahalaan, agaran itong naghanda ng replenishment ng mga relief goods. Dumating sa regional warehouse sa City of San Fernando, La Union ang 10 trucks mula sa DSWD National Resource and Logistics Management Bureau na may kabuang karga na 17,150 na FFPs, habang dumating naman ang 5,179 na FFPs sa Lawag City, Ilocos Norte at 1,700 na FFPs sa Vigan City, Ilocos Sur. Sa kabuuan, mayroong karagdagang 24,029 na FFPs ang DSWD na nakahandang ipamahagi sa mga mamamayan sa Region 1. Ito'y katuparan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na pagkakaloob ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kalsada sa Agno, Pangasinan, naapektuhan ang pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Darito ang report ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Ricky.
6: Patuloy na tinutugunan ng lokal na pamahalaan ng Agno, Pangasinan ang mga epekto ng habagat sa ilang lugar at kalsada sa bayan, kabilang ang mga naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Bati sa ulat na inilabas nitong 30 ng Agosto 2026, hindi pa rin madaanan ang ilang bahagi ng mga kalsada sa bayan dahil sa matinding pagbaha. Naitala rin ang mga pagguho ng lupa sa ilang kalsada sa bayan na agad namang tinugunan sa pamamagitan ng clearing operations. Personal na sinuring ni Agno Mayor John Celeste ang pagguho ng lupa sa Barangay Boboy at nakipag-ugnayan sa Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para sa pagpapadala ng heavy equipment na gagamitin sa clearing operations. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Agno MDRRMO sa Pangasinan PDRRMO, iba't ibang ahensya ng pamahalaan, emergency response teams at mga volunteers upang tugunan ang mga pangangailangan sa mga apektadong lugar. Ayon sa MDRRMO, nananatiling maagap ang mga response teams sa pagbibigay ng agarang tulong, pagsasagawa ng cleaning operations at pagsubaybay sa mga lugar na maaaring pang maapektuhan ng pag-ulan at iba pang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nation.
2: DMW Region 8 inanunsyo ang government-to-government hiring program para sa bansang Croatia. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang balitang atid naman ni Ruel Bugnos.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Ruel.
7: Inanunsyo ng Department of Migrant Workers Regional Office 8 ang government-to-government o G2G hiring program para sa mga kwalipikadong aplikanteng interesado sa mga oportunidad sa trabaho sa bansang Croatia. Layunin ang nasabing programa na magbigay ng ligtas, legal at direktang proseso ng pagtatrabaho sa ibang bansa para sa mga kwalipikadong Filipino worker. Isinagawa ang pagsusumite ng mga dokumento at evaluation mula noong Agosto 26 hanggang Setyembre 2 ng taong kasalukuyan, habang inaasahang isasagawa ang mga interview sa ikatlong linggo ng buwan ng Oktubre. Maaring mag-apply ang bawat aplikante hanggang sa 3 employer o recruitment specification form at hanggang 2 posisyon bawat employer. Paalala ng DMW na kinakailangang magkaroon ng online appointment at personal na magsumite ng kumpletong dokumento sa DMW Regional Office 8 Second Floor o Tingkok Building, Senator Inahi Street, Tacloban City. Tanging mga aplikanteng may kumpirmadong appointment at kumpletong dokumento ang maaring i-endorso para sa shortlisting. Para sa karagdagang impormasyon at kopya ng recruitment specification form, maaaring bisitahin ang opisyal na website ng DMW sa dmw.gov.ph o tumawag sa numero 0919-067-4045. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mayigit sa 12 million pesos na presidential assistance pinamahagi sa 61 barangay ng Bacolod City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo. Narito report ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Janelle,
8: formal lang itinamahagi ng Bacolod City Government, Department of Interior and Local Government o DILG at Office of the President ang 12.2 million pesos na financial assistance sa 61 barangay sa Bacolod City. Ang tulong ay bahagi ng bawat barangay makikinabang program sa ilalim ng Local Government Support Fund, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suportahan ang pag-aaral ng mga estudyante at punduhan ng mga prioridad na proyekto ng mga barangay. Bawat barangay nakatanggap ng kabuang 200,000 pesos kung saan 100,000 ang hatiin sa 5 presidential scholars, habang ang natitirang 100,000 naman ay ilalaan para sa mga proyektong pangbarangay. Para maiwasan ng conflict of interest, inatasan naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang lahat ng punong barangay na magsumite ng signed certification na nagpapatunay ng kanilang mga napiling scholar ay hindi miyembro ng pamilya o kamag-anak ng sinumang incumbent barangay officials. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Buntis Forum, sinagawa sa Bislig, Surigao del Sur. Mga buntis na bigyan ng maternal milk at health and hygiene kits. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang balitang hatid ni Raymond Aplaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Raymond,
9: isinagawa sa lungsod ng Bislig, Surigao del Sur ang Buntis Forum bilang bahagi ng pakiisa sa pagdiriwang ng National Breastfeeding Awareness Month nitong buwan ng Agosto. Pinangunahan ito ng City Nutrition Committee sa pamagitan ng Nutrition Division. Umabot sa 67 mga buntis mula sa 24 na mga barangay ng lungsod ang nagtipon para sa isang forum tungkol sa wastong nutrisyon at pagpapasuso. Inalakay ng mga naimbitahang resource speaker ang mga usapin tungkol sa kahalagahan ng wastong nutrisyon habang buntis at ang first 1,000 days of life ng bata. Ipinakilala rin ang pinggang Pinoy at ang 10 commandments bilang mga praktikal na gabay sa malusog na pagkain. Bilang suporta sa aktibidad, ang City Nutrition Office ay namahagi ng mga maternal milk at mga health and hygiene kits sa mga kalahok upang magkaloob ng mga mahalagang kagamitan na sumusuporta sa kalusugan ng ina at sanggol. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Lanao del Sur, inflation umakyat sa 9.7% noong July 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi City. Narito ang report ni Johania Yusuf.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Johania,
10: umabot na sa 9.7% ang year-on-year inflation rate sa Lanao del Sur nitong July 2026 para sa lahat ng income households ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA ng Lanao del Sur. Batay sa inilabas na datos na itala sa 135.1 ang Consumer Price Index habang nasa 74 centimos naman ang purchasing power ng isang piso. Ibig sabihin, ang dating isang piso halaga noong 2018 ay katumbas na lamang ng tinatayang 74 centimos ngayong Hulyo. Pinakamataas ang inflation sa restaurant and accommodation services na umabot sa 16.1% at sinunda ng transport sa 15.7% at health naman sa 14.5%. Bagamat wala pang nailalabas na datos ay para sa mga consumer at daily wage earners, malaking hamon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe, kuryente at iba pang pangunahing pangangailangan, kaya umaasa sila sa mas epektibong price monitoring, livelihood opportunities at iba pang suporta mula sa pamahalaan. Sa sinagawang press conference, ipiniliwanag ng PSA ang pinakahuling inflation figures at ang epekto ng mga pagbabago sa presyo sa mga kabahayan at lokal na ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Lunes, August 31, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. updated, reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
13: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
12: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
14: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
13: Pati bamboo?
12: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
13: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
15: Nung natutunan ko po yung paggawa,
16: sino nagturo
15: sa training po kami sa DOST.
16: Sa DOST.
12: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
17: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na itayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Na ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikwas ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 na minuto makalipas mong alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Araw po ng Lunes, August 31, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alanige. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Napapanood naman sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong araw na ito ng Lunes, mga kaibigan. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
2: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Ihatid sa atin ni Faye Karinan. Faye, good morning.
6: Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, at sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin sa Southbound ng EDSA. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Ortigas, yung packet po ng flyover ng Ortigas. Pero ato po yan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito po sa may loading bin na Magallanes. Pero pagkakiat po natin, mabilis na po yan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo sa MOA. Then punta naman tayo sa north doon ng EDSA. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may area po ng Pituason. Hanggang dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Pero ato po yan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may Monument. Then punta naman tayo sa Katipunan Southbound kung galing po tayo ng Commonwealth. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito. Papalapit po tayo dito sa may Bonifacio. Pero ato po yan, bibilis na po ang daloy. Magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy. Yung paakyat po tayo ng bagong Ilog flyover. Pero ato po yan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Bonnie Serrano, pero ato po yan, bibilis na po ang daloy hanggang makarating na po tayo dito sa may Katipunan o hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Punta naman tayo sa Commonwealth. Kung galing naman po tayo ng Quirino Highway, makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may area po ng Batasan, pero ato po yung bibilis po ang daloy hanggang makarating po tayo dito sa may elliptical. Ganun din po yung kabilang bound po ng Commonwealth, mabilis po ang daloy. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may area po ng Mindanao Extension, pero ato po yung bibilis po ang daloy. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Lunes, wala po tayong coding, kasama na po yung Makati. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa offline MMDA 136. Yung po alitas ng traffic mula dito sa MMDA Metro Bay.
5: Faye?
6: Yes, sir?
5: Okay, so walang coding ngayon, ano? Pista official?
6: Yes po.
5: Okay, salamat na marami, Faye.
6: You're welcome po, Sir Alan.
5: Thank you. Good morning, Faye Karinan. Mula po yan sa MMDA Metro Bay.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Para doon sa mga bibiyahe naman panorte, hindadaan ang North Luzon Expressway o kaya galing norte patungo dito sa Metro Manila, ilang bahagi po dyan, ng North Luzon Expressway. Diyan sa San Simon, baha pa rin ang karagdagang detalye tungkol diyan. Ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary.
7: Alan, patuloy na pinapalalahanan ng NLEX Corporation ng mga motorista kaugnay nga sa pagbaha at mabigat pa rin daloy ng mga sasakyan sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway, partikular sa San Simon, Pampanga. Bate kasi sa road and traffic condition kanina alas 6 ng umaga ay pansamantalang sarado pa rin sa lahat ng uri ng sasakyan ang Libtong Exit Northbound dahil sa pagbaha. Mabigat naman ang trapiko sa Candaba Viaduct, gayon din sa Tulaok kung saan may naitalang water build up sa lahat ng lanes. Sa Tulaok at San Simon Interchange, bukas ang lane 1 para sa lahat ng uri ng sasakyan at lane 2 para sa class 2 at 3 vehicles, habang hindi madaanan ng lane 3 dahil sa water build up. Pinapayuhan ng mga motoristang papalapit sa San Simon, kapwa northbound at southbound na gumamit ng San Simon exit at muling pumasok sa NLEX sa pamamagitan ng San Simon entry para maiwasan ang bahang bahagi ng expressway. Para naman sa mga southbound na motorista na nais bumalik ng northbound, maaaring gamitin ng U-turn slot bago ang Tulaok overpass at bago ang San Simon Interchange. Ayon naman sa NLEX, possible ang mga bahagi ng Balintawak, Valenzuela, Maycawayan at Pukawe, bagamat may ilang lugar na nakararanas ng water build-up. Nakadeploy na rin ang mga patrol officers ng NLEX Corporation sa mga apektadong lugar para umalalay sa mga motorista. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much si Mary Ann Bastasa, mga kaibigan, nagatid ng update sa kalagayan po ng NLEX. dyan sa San Simon, meron pa rin mga areas po na lubog sa baha. Philippine Standard Time, meron tayong 13 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, bibigyan dan muna natin ang ilang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Huwag bumabaha sa Metro Manila. Bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
9: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
8: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron ho tayong 16 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Makikipag-ugnayan tayo sa National Irrigation Administration. Makikibalita tayo sa status ng mga pangunahing dam na pinamamahalaan ng DIA. Kakausap natin, Administrator Eddie Guillen. Engineer Guillen, sir, magandang umaga po.
10: Ay, sir. Ngayon ba kabigat?
5: Yes, sir. Nako, hingi lang kami ng update, sir. Base po sa latest development at na mga reports na nakakarating sa inyong tanggapan, kumusta po mga major dams natin dito sa Luzon? Yung pong mga pinamamahalaan, ika nga ng ating National Irrigation Administration, sir.
10: Ito pong ating mga high dams, sir. Ano po? Kagaya po na itong... ito pong Pantabangan at saka yung Magat ay medyo malayo pa po, no? Para mapuno yung mga yan, ano? Despite po sa sunod-sunod na mga pag-ulan ay medyo mataas pa po yung level para po mapuno lahat, ano? But of course itong ating mga diversion dams, yung mabababang mga dams natin, yung mga hindi ho siya impounding dams.
5: Opo.
10: Ay marami po ang nag-overflow dahil mababa nga po itong mga to. So ito po yung ating monitor, ano? In fact, dito po sa Pampanga, dito po sa Region 3, ano po, and then sa Occidental Mindoro, may mga damage po yung ating mga irrigation facilities. Pero yung irrigation facilities lang po, ano? Ibig sabihin yung mga irrigation canal, yung mga slope protections, Pero wala pong damage yung ating mga dams mismo.
5: Mm-hmm. Okay, Engineer Gillian, itong nabanggit mo sir na yung mga irrigation facilities na damage, gaano po katindi ang magiging epekto nito kung sakali sa mga taniman natin doon sa mga areas po na inyo nabanggit, sir?
10: Ang madali naman namin itong mga repairs, ano mga, tos, lalo ngayon po, tag-ulan, ay marirepair po natin itong mga tumuna. So, hindi po ba kapito sa ating mga standing crop, ano po. Mm-hmm. At marami naman pong mga equipments na naibigay ng ating presidente sa NIA. At ito'y malaki po ang may tutulong sa ating pagsasayo sa ating mga sistema. Ang nagiging problema lang po natin pagka yung mga high dams natin ang nagkakaproblema, pero awa naman ng Diyos, ano po? Ngayon ang nasabi ko kanina, wala naman pong damage yung ating malalaking dams.
5: Ayan, at napapag-usapan natin yung mga dam in relation to malakas na pagbuhos ng ulan. We understand of course na nariyan din ang plano na magtayo ng mga dams dito sa upstream ng lalawigan naman ng Pampanga, Engineer Gillian, sir.
10: Tama po yan, Pampanga at Bulacan po. Ano? At in fact, buong Region 3 ay pinag-aralan po ng NIA kung saan ho magandang magtayo ng mga dams at mga impounding reservoir po natin. At nasimula na po natin, na-prioritize po ng ating presidente ang pagbibigay po ng pondo sa mga ito, kagaya po dito sa parteng Bulacan. Ano? Yung Bulacan po kasi, sir, ay apat po na ilog ang bumabagsak dyan. Eh.
5: Opo.
10: Yung Norsagaray, ito pong Bayabas River, ito pong Ipo River, at saka yung Matiktik River. Ano? Pero ang malakas po dyan, itong, of course, pinakamalakas yung Norsagaray, pero nandyan naman na po ang Gat Dam. Sunod po na malakas na ang flow ay itong Ipo River natin. Unfortunately, yung Ipo River natin, yung Ipo Dam na nandyan ay mababa lamang po, katulad lamang, parang diversion dam lamang po yan. So yung ito pong Bayabas Dam ay nagtatayo na po ng NIA dyan ng Earth Dam. Ano? At ang laman ng Earth Dam na pinapatayo ng NIA dyan ay around mga 54 million cubic meters, sir. So medyo malaki rin, ano?
5: Opo.
10: At nag-release na rin ang ating Pangulo ng Pondo para po sa repair ng Bustos Dam. Yung masira po na rubber dam po dyan ay mapapalitan na po. At ang ilalagay na po ng NIA dyan ay yung bakal na hydraulic dam para mas mahirap po masira. At magtatayo rin tayo ng isa pang after bay dam after ng Bustos. By the way, yung laman na kubiko po ng Bustos Dam pag na-repair natin is around 17 million cubic meters.
5: Mm-hmm.
10: At yung impoundment po na itinatayo natin sa baba ng Bustos Dam ay naglalaman din po ng 2 million kubiko. Ano? So, matatapos po yung Bustos Dam at saka yung After Bay Dam by next year. Ano? Ito namang Bayabas Dam, matapos po natin yan by 2028. So, makakatulong po yan na mabawasan yung baha sa Bulacan, you know. Ang marami po ang nagtatanong, sir, kung gaano ba talaga ka-epektibo itong mga malalaking dams na sinasabi ng ating Pangulo.
5: Opo.
10: Ay example na lang po yung sa may Bulacan. In fact, parang nasa almost 20 meters pa yung hindi mapuno ng angat, ano? So, ibig sabihin, during po ng kalakasan ng mga pag-ulan, hindi po nag-release ang tubig ang Angat Dam. So, yung nire-release po ng Ipo ay galing po dito sa Ipo River. So, ibig sabihin po niyan, kung lahat lamang po sana itong mga ilog na ito ay maitayong ang high dam sa kagaya ng sinasabi ng ating Pangulo, malaking kabawasan po sa pagbaha po sa Bulacan. Ano po. Dito naman po sa Pampanga, kasalukuyan po na ginagawa ng NIA yung impoundment dyan sa Cabiao. Ano po? At hinuhukay natin dyan yung mega dike para ho pag-imbakan ng tubig. At upstream naman po ng Talavera River ay meron na rin pong proposal ang NIA dyan na dam.
5: Mm-hmm.
10: Ang tawag natin dyan is Maringalo Dam, ano? Pero ang pinakamalaki po na ilog,
5: opo,
10: na bumabagsak po dyan sa Pampanga River ay itong Sumakbaw, ano? Sumakbaw River, babagsak po yan sa Peñaranda, tapos babagsak po sa Pampanga River.
5: Mm-hmm.
10: By the way, sir, ang buwabagsak na tributaries or ilog dito sa Pampanga River ay 15.
5: 15.
10: No? So napakarami po talaga. But dyan sa Sumakbaw ay may proposal na rin po ang NIA dyan. Yung tinatawag namin Balintingon Dam, ano? So General Tinio itatayo. At ang lamang po nun ay 540 million cubic meters. You know, para maintindihan ho ng ating mga kababayan kung gaano ho kalaki yan ay yung sinasabi ho nila na malaking pangangailangan ng tubig, yung itatayo ng Pax Silica sa Region 3.
5: Opo.
10: Kapag yan po ay naitayo ay kahit mahigit ho 20 na ganun, kaya niyang suplayan ng tubig. So ganun po kalaki yung ating ano, halos kalahati po ang laman niya nung Pantabangan Dam. Ganun po kalaki yung itatayong dam po dyan, yung propose natin. Kaya, and then ang highways naman po tutulong, magtatayo sila ng mga sabo dams para po tulong-tulong kami na magtayo ng infrastruktura para makatulong po sa pagbanya sa Central Luzon.
5: Opo. Itong mga sabo dams, I understand ito yung nabanggit din mismo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang siya bumisita dyan sa gawin ng Central Luzon. Mga sabo river dams na itatayo sa Nueva Ecija na makakapagpabagal sa daloy ng tubig. Ika nga, papunta sa mas mababang mga lugar, Engineer Gillian, sir.
10: Tama po yan. Napansin kasi ng Pangulo dun sa mga report na ibibigay sa kanya na sobrang malaki po ang damage na nagagawa nung rumaragasa ang tubig galing po ng bundok, ano?
5: Mm-hmm.
10: Bumabagsak sa ating mga ilog. Kapag may sabo dam po kasi na sasalo sa mga tubig na ito, magkakaroon po kasi ng vertical drop. Ano? Eh, alam naman natin, simple physics yan.
5: Opo.
10: Pag nagkaroon ng vertical drop, ay hihina po yung daloy ng tubig. Ano? By the way, ang number one purpose po ng sabo dam is to control sediments, yung sedimentation. Ano? Dahil kapag kamabilis din po ang agos ng tubig, ay napupuno po ng debris, yung mga aggregates, yung siltation, itong mga ilog natin. So yan po talaga ang purpose ng sabo dam, to control yung sedimentation. Ano po? Pero, kagaya po ng proposal namin sa highways, the same na sabo dam, pwede rin gamitin kasi ng NIA para sa ating irigasyon. So ito po ay magiging convergence natin with DPWS. Ano po? At ang hindi po nababanggit ng ating Pangulo, ang mga sabo dams po ay mabisa po na recharge point ng ating underground water. Dahil alam niyo po, kung wala yung mga dams na ganyan, mabilis po aragasan ng tubig, ay yun ang kukunti na po ang pumupuntang tubig dito sa ating groundwater. Ano? O, kaya pagka nandyan na po yung ating mga dams, pag hinarang niya yung tubig, nagiging injection point po siya, injection well para sa ating mga, nagiging recharge well para po sa ating underground water. So yan din po isang malaking tulong ng sabo dams na sinasabi ng ating Pangulo. Katulong po sa pagpapabagal ng tubig, nakokontrol ang sediments na gagamit namin sa irigasyon, at nagiging recharge point po, strategic recharge point para sa ating mga groundwater.
5: Ayun. Okay. At saka kanina, napapag-usapan natin, Administrator Gillian, sir, yung lalawigan ng Pampanga. May nabanggit kayo, 15 rivers ang mga tributaries na nagbubuhos ng tubig dyan sa gawin ng Pampanga, sir?
10: Tama po yan, sir. Ano?
5: Opo.
10: Ang pinakamalaki po dyan ang mga ilog, itong Talavera, itong Chico. Chico River sa may... itong Talavera River, you know, medyo papasok po siya sa Pampanga River dito sa parteng Cabiao, San Antonio. San Antonio, ganyan po. Ito naman pong Chico at itong Sumakbaw, dyan sa papasok po siya dyan sa Peñaranda River. And then yung Peñaranda River babagsak po sa Pampanga River. Yun po yung mga lalaking tributaries dyan, ano po. And, you know, fortunately, nandyan na yung ating Pantabangan Dam na humaharang naman dito sa Pantabangan River. Kagaya po ng nasabi ko, yung Pantabangan Dam natin hindi ho nag-release ng tubig during po nitong kalakasan ng ulan. Ano po? In fact, mahigit 20 meters pa ang kailangan naming punuin dyan. So just imagine, sir, ano? Ang gusto kasi pagka lahat yung mga dams natin na yan ay nasarahan natin, yung mapanirang tubig dito sa baba na nagkukos ng baha sa atin, nagiging resource kasi yan eh.
5: Opo.
10: Nagiging asset natin dahil pwede na natin gamitin po sa irrigation, sa power production, ano po, hydropower, bulk water, again, nagiging recharge point po ng ating mga underground water, yung ating underground water. Tandaan natin yan po sa Pampanga, lumulubog na rin po yan, ano, sa pag-aaral dahil sobra pong pag-extract nila ng tubig sa yung underground water na tinatawag natin dahil wala naman po silang kinukuha ng iba dyan ng inumin. Ano po? So, na-overdraw nila yung underground water natin. Pag ginawa mo yon, talagang lulubog po yung area ng yung pong area kung saan ka nagkumukuha ng tubig. So, again, malaking tulong po itong mga dams na ito. Bukod po dyan, sir, ano? Tinatayo na rin natin yung ongoing construction na po, yung matagal na nabimbin na dam dyan sa Tarlac, yung Balog-Balog Dam, ano? Apa. Napakalaki po nun, natulong din para dito po sa Tarlac.
5: Ayun, okay. Nako, Engineer Eddie Gillian, sir, salamat po na marami sa mga update at mga impormasyon na ito mula sa National Irrigation Administration, sir.
10: Just lang yun na po. Thank you so much.
5: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang administrator po ng NIA, National Irrigation Administration, si Engineer Eddie Gillian.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Maya-maya sa pagbabalik po natin pagkatapos ng ilang mga paalala, mga update mula naman sa Office of Civil Defense. Ang ating makakausap mismo, ha? Si OCD Administrator at NDRRMC Executive Director, si Undersecretary Harold Cabrero. Sandali lang, ilan muna ang paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 31 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Office of Civil Defense. Nakakausap natin OCD Administrator at NDRRMC Executive Director, si Undersecretary Harold Cabrero. Sir, magandang umaga po.
13: Magandang umaga rin po, Sir Alan, at sa lahat ng iyong nakikinig sa atin sa oras na ito.
5: Yes, sir. Una, sir, hingi kami ng update sa assessment po sa mga naapektuhan nitong nagdaang matinding pag-ulan dulot ng habagat at itong very recent na sunod-sunod din na mga bagyo, sir, please.
13: Maraming salamat sa pagkakataon na maiulat natin sa ating mga kababayan kung ano na ang mga nangyayari sa panahon ng habagat. Sa ngayon po, meron na tayong mga 6,100 families na preemptive evacuated at naapektuhan na po yung mga almost 8,600 na persons. And nasa evacuation centers ngayon, nasa 1,378 with 50,000 inside families or inside the evacuation centers. So, meron din tayo na itala na 32 na namatay sa sakuna at meron pang 19 injured at 3 na missing. So, kabuuan nito, meron ding mga mahigit 3,000 na damaged houses at meron ding naitala na natin na 6.1 billion na infrastructure damages at 2.3 billion na sa agrikultura naman. So, sa ngayon po, kasalukuyan po ang ating response operations at nagbibigay tayo ng assistance sa lahat ng naapektuhan at nakapagbigay na tayo ng mahigit kumulang na 1.7 billion sa lahat ng affected families at sa ganun din sa ating mga LGUs. Yan po sa ngayon ang sitwasyon sa ating nakaraan na kasalukuyan na habagat.
5: Opo. Sir, Yusek, sir, hingi na rin kami ng update, sir, sa bilang ng mga casualties na nai-report na dyan po sa inyong tanggapan sa kasalukuyan, sir, please.
13: Katulad na nabanggit ko kanina na meron na tayong 32 na namatay sa sakuna na ito at 19 ang injured at 3 pa po yung missing.
5: Meron pang 3 na hanggang ngayon pinaghahanap, Yusek, sir?
13: Meron pa po, 3 na pinaghahanap po. Ito po yung nasa Tarlac na na-aksidente na hulog yung sasakyan nila doon sa may tulay.
5: Opo. Okay. Sir, kumusta naman ang pagsasagawa ng mga clearing operation, yung pag-aalis ng mga debris at mga civil works na sinasagawa ng ating civil works cluster? Lalo tigit dyan po sa gawin ng Central Luzon, Yusek Cabrero, sir.
13: Bago pa ba mag-umpisa ang ating ganitong sitwasyon sa atin mula nung mag-umpisa itong mga dumating na bagyo, meron na po tayong mga sinasagawang mga debris clearing, tree pruning at saka iba pa para paghandaan ng ganitong tagulan. Ngunit meron pa rin mga lugar na talagang naapektuhan ng pagbaha, kaya tuloy-tuloy po ang ating debris clearing. Pinamumunahan po ng Department of Public Works and Highways. Nagkaroon ng mga landslide at agaran din pong naayos ng ating mga kasamahan from Department of Public Works at ganun din po ang lokal na pamahalaan na sila'y nagkakandak ng mga debris clearing sa mga nasasaradong mga kalsada at ganun din sa ating mga tulay na inaayos kaagad para maging accessible ang ating mga daanan.
5: Ayun. And so far, may mga reported pa ba na mga halimbawa, barangays, Yusek, or towns na may tuturing na hindi pa rin marating, inaccessible pa rin hanggang sa kasalukuyan, sir?
13: Meron pa rin po. Sa kasalukuyan po, marami po pa tayong mga flooded areas at medyo dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, nababawasan naman po yung ibang area, pero meron din po yung lugar na nagkakaroon ng flooding, kaya hindi pa rin po natin ma-access yung iba maliban kung gagamit tayo ng bangka o kaya yung mga malalaking truck.
5: Ayun. Sa ngayon ba, sir, hingi lang kami ng update, of course.

0: Opo.
1: Ayun. Okay. At syempre, of course, ang ating Office of Civil Defense ay patuloy ang pagtutok, ano? Hanggang diyan sa mga level mismo ng ating mga LGU, cities, municipalities, and even down to the barangays. Kumusta po ang aspeto ng koordinasyon sa pagtulong sa ating mga kababayan down to the level of the municipalities and barangays, sir?
0: Sa ngalan po ng ating NDRRMC, dahil ang ating NDRRMC ay coordinating agency, kaya lahat ng ginagawa nating pagtulong, pagtugon sa mga pangangailangan sa ating mga kababayan na naapektuhan ay nagagampanan po ng iba-ibang ahensya ng ating gobyerno.
1: Opo.
0: Katulad po ng DSWD para sa pangangailangan ng pagkain, ng mga ayuda, at ganoon din po ang DPWH, yung nabanggit natin kanina, mga debris clearing,
1: mm-hmm.
0: at iba pa. At tuloy-tuloy po ang koordinasyon natin na na-establish na natin yung mekanismo mula national hanggang sa local. Kaya meron po tayong dito sa national, pababa po tayo sa region, na sila po yung nangangasiwa doon sa mga LGUs, yung sa region natin, hanggang doon sa provincial, municipal, at sa barangay po. So yun po yung mekanismo na sinusunod natin, at yung mga pangangailangan doon sa at ng ating mga kababayan na naapektuhan ay ipinaparating po mula sa national.
1: Ayun. At sa kasalukuyan po, Undersecretary Harold, sir, anong level of alertness na po mayroon ang ating Office of Civil Defense dahil bahagya naman nag-improve, ika nga, ang weather conditions, sir?
0: Sa ngayon po, nasa red alert pa rin po ang ating NDRRMC. At although medyo gumaganda na po yung panahon sa ngayon, pero tuloy-tuloy po ang ating pagtulong at paghatid ng mga tulong sa ating mga kababayan. At alam po natin na sa kasalukuyan, marami po pong flooded na areas o binabaha pa, kaya kailangan matugunan pa rin natin ang pangangailangan nila.
1: Ayan, okay. Isa pa, Yusek, sir, itong nagdaang mga linggo, di ba? Pag nagkakaroon ng mga rainfall warning, halimbawa sa mga particular na lugar, ano, ay nakakatanggap ang marami ng nitong mga alert messages galing sa NDRRMC na biglang nagtutunugan kahit na ika nga, kahit na naka-silent yung mga phones, ay tutunog. Ito ay napakalaking bagay para maiparating ng mabilisan sa ating mga kababayan. Ika nga, itong mga alerto na galing po sa inyo, halimbawa kahit na hindi nanonood o nakikinig ng radyo at telebisyon, pero kung hawak ang cellphone, ay makakarating kagad sa kanila yung mga text blast. Naging textmate na, ika nga, ang NDRRMC, sir.
0: Ito ang pinakamaganda na gawa natin ngayon ay magbigay ng NDRRMC alert.
1: Yes.
0: Dahil ito po ay pinagkaloob sa ilalim ng Republic Act 10639 o Free Mobile Disaster Alerts Act. Kaya ito po ay mga alerts natin nang gagaling po sa ating mga science-based agencies katulad ng
1: Opo.
0: PAGASA, PBOS, NGB, at iba pa, at na pinaparating na pinoproseso po dito sa NDRRMC Operation Center, at pinaparating natin kaagad sa mga telcos, at sila po ang nag-disseminate ng ating NDRRMC alert. At gusto ko lang iliwanag na yung NDRRMC alert ay specific area.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin kung saan lang po merong alert na nangangailangan, doon lang po tumutunog yung ating cellphone. Hindi po sa buong bansa, kundi kung sinabi natin red rainfall warning dito sa Central Luzon lang po ang makakatanggap, o kung Pampanga lang po yung makakatanggap. Yun po yung kainaman ng ating NDRRMC alert dahil area specific na po siya.
1: Okay. Yes, sir. In closing, Yusek Cabrero, sir, mensahe lamang po sa ating mga kababayan.

0: kababayan na nakikinig at nanonood ngayon pong umaga. Please go ahead, sir.
1: Maraming salamat, Sir Alan, sa pagkakataon na makapagpaliwanag tayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ganitong pangyayari. Alam niyo po, medyo nasa El Nino period na po tayo, na pag sinabi nating El Nino ay extremes po yung weather conditions.
0: Opo.
1: Either malalakas po ang pag-ulan o kaya napakainit po. Sa ngayon po, sa buong kapuluan, sa buong bansa, malalakas po ang nararanasan nating pag-ulan dito sa Luzon, particularly sa Northern and Central Luzon, including NCR. Pero doon po sa parting Mindanao at parting Bisaya, ay medyo mainit na po doon, nakakaranas na po sila ng matataas na heat index. Kaya po sa amin, sa NDRRMC at kasama na lahat ng ating mga kawani sa DRRMO from region down to provincial, municipal, ay lagi pong naka-prepare para po tumugon sa mga ganitong sitwasyon. Kaya ang hinihiling lang po namin ang, sa ating mga kababayan ay ang kanilang kooperasyon. Ang kailangan po natin ngayon ay kailangan lagi tayong nakahanda sa anumang mga pangyayari. At alam natin na mayroong mga ganitong darating na sitwasyon na kailangan nating paghandaan. We keep ourselves informed, sabi nga.
0: Opo.
1: Lagi nating subaybayan kung ano po yung mga pangyayari, mga announcement po ng ating NDRRFC at ganun din po yung mga sa probinsya, sa local government units dahil may sarili po silang mga announcement din sa kani-kanilang lugar. Kaya, yun pong hinihiling natin na makinig lagi sa mga abiso ng ating mga ahensya. At gusto ko rin iparating na sa ngayon po, lahat ng ating mga local government and national government agencies ay laging naghahanda para maipaabot ang tulong sa kanino man. Lalong-lalo na po yung mga naapektuhan na ating mga kababayan at mga komunidad. Kaya yun po, ulit sa ngayon, magsasagawa tayo ng tuloy-tuloy na pagtulong doon sa ating mga naapektuhang mga kababayan. Itong habagat na ito na napakalakas at alam natin marami pong nangangailangan ng tulong. Kaya asahan niyo po, sa ngalan po ng NDRRMC, ang ating chairperson, si Secretary Teodoro, at ganun din po sa pangalan ng ating presidente na si Presidente Marcos Jr., ay pinaparating ang lahat ng makakaya ng ating gobyerno para matulungan ang ating mga kababayan. Okay. Ayun po, maraming salamat muli, Sir Alan.
0: Yes, sir. Thank you, sir. Yusek Harold Cabreros, good morning po.
1: Magandang umaga rin po.
0: Yes, sir.
1: God bless and keep safe.
0: Thank you. Thank you, sir. Office of Civil Defense Administrator at NDRRMC Executive Director, Undersecretary Harold Cabreros.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Makibigan, 46 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Baka kausap natin, Director Teresito Bacolcol. Sa pagbabalik po, maya-maya, ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with
2: Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Hingi tayo ng update, mga kaibigan, direkta mula sa FIVOX. Makakausap natin Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, sir, magandang umaga po.
4: Yes, sir, magandang umaga din po sa inyo.
0: Yes, sir. Well, of course, itong weekend matindi mga pag-ulan, pero hingi muna kami, sir, ng update sa monitoring ng FIVOX sa ating mga active volcano sa bansa. Sir, please.
4: Okay, so for Taal Volcano, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 13 volcanic earthquakes. And right now, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. Ang ngayong volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 14 volcanic earthquakes. And then wala tayong rock fault events na na-observe sa ngayong volcano for 8 straight day na. And then yung pyroclastic density current or yung uson, 33 days na rin tayong wala nang na-observe.
0: Opo.
4: Yung medyo elevated pa rin yung sulfur dioxide niya, nasa 5,749 tons per day kahapon. And then for yung Strombolian activity or yung short explosive burst of lava, 34 straight days na tayong walang activity na na-observe. So right now, nasa alert level 2 pa rin ang Mayon Volcano. Ang Canlaon Volcano naman for the past 24 hours, nakapagdala tayo ng dalawang volcanic earthquakes lamang. And yung kahapon, yung sulfur dioxide niya, medyo mataas pa rin, nasa 2,709 tons per day. And wala tayong ash emission activity, 6 days na in a row. And similar to Mayon Volcano, nasa alert level 2 ang Canlaon Volcano. Now, for Bulusan Volcano naman, for the past 24 hours, isang volcanic earthquake lamang yung naitala natin. And yung last measurement natin sa sulfur dioxide ay nasa 161 tons per day. And right now, nasa alert level 1 pa rin yung Bulusan Volcano.
0: Mm-hmm. Opo, Director, nitong nagdang weekend, particular nung Sabado, ay matinding pag-ulan in most parts of the country. At merong lahar advisory. Kaya nga, hingi lang kami ng update, sir, lalo na dito po sa gawi ng Pinatubo, ano? At Taal Volcano na rin, sir. Nagkaroon po ba ng yes, sir.
4: Dahil sa prolonged heavy rainfall from Habagat, na-remobilize yung old volcanic deposit sa Pinatubo. Sa
0: Opo.
4: Taal, wala tayong na-report. Wala rin tayong na-report sa atin. So may na-observe tayo na hyper-concentrated sediment flow sa may Santo Tomas Marelia at sa may Bucao River System sa may Zambales.
0: Mm-hmm.
4: So magkakandak tayo ng ngayon, ngayong araw na to, may team kami na pupunta. Kakaroon ng field assessment para malaman ang lawak at kapal ng deposito at kung may pagbabago ba sa river channels.
0: Okay. Well, of course, in closing, Director Bacolcol, mensahe, paalala sa ating mga kababayan na dapat palaging alerto. Yes, sir, please.
4: Yes, so yung communities around Pinatubo should remain vigilant habang nagpapatuloy ang malalakas na ulan. Huwag pumasok sa active river channels at huwag umasa lamang sa mga nakikita ng water level dahil maaaring mabilis mabuo ang sediment rich flow stream. So, dapat sumunod sila sa kanilang official advisories and the instructions na nanggaling sa kanilang LGUs at saka sa kanilang local BRRM officer.
0: Okay, yes sir, Director Bacolcol, salamat po ng marami for the update mula sa FIVOX.
4: Maraming salamat po.
0: Thank you sir, good morning mga kaibigan, Director Teresito Bacolcol ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 52 minutes na makalipas po ang 7 a.m.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Hoy mga kaibigan, paalala muna mula sa Department of Health, particular kay Health Secretary Edwin Mercado. At habang nagkakaroon pa rin ang mga matinding pagbuhos ng ulan, ha? Ito, paalala mga kababayan. Ngayon pong panahon ng tag-ulan at may pagbaha sa ilang lugar, paalala sa lahat, hanggat maaari, huwag na huwag lulusong sa baha. Ha? Kung hindi naman ho talaga kinakailangan. Ang tubig baha po, maaring may halong pasintabi sa mga nag-almusal. ihi ng daga at iba pang hayop na may dalang bakterya na tinatawag po na Leptospira. At kapag yan po ay pumasok sa sugat o galos o kahit na sa mata, sa ilong o bibig, ay ito, maaaring magkaroon ng Leptospirosis. Kaya paalala sa mga magulang at mga guardians, ito, huwag hayaang maglaro o kaya lumanghoy ang mga bata sa tubig baha. Ha? Mukha man na masayang playground, maaari namang maging dahilan para magkaroon ng malubhang sakit. Kapag may baha, mga kaibigan, mas mabuting manatili sa loob ng bahay at tiyaking balinis ang kamay at ang paa. Eto ho, ang Leptospirosis ay maaaring makamatay. Kapag kumalat ang bakterya sa katawan, maaari itong magdulot ho ng pagkasira ng bato, kidneys, pinsala sa atay, paninilaw ng balat, komplikasyon sa puso, pagdurugo sa baga at maging pagkamatay. Ayan. Kung nakalusong ho kayo sa tubig baha, ha? Nabago lang, bantayan ang mga sintomas tulad ho ng biglang matas na lagnat, matinding pananakit ng ulo at kalamnan, o kaya ay pamumula ng mata. Ganon din ang paninilaw ng balat o mata at may itim na ihi. Kapag nakaramdam po o nagkaroon ng ganitong mga sintomas, magpakonsulta kaagad sa pinakamalapit na health center o kaya yakap clinic. At kung talagang hindi maiwasang lumusong sa baha dahil po sa trabaho o kaya emergency, gumamit po tayo ng bota o kaya protective footwear upang maiwasan ang direktang pagdikit ng tubig baha sa balat. Pag-uwi, hugasan ng mabuti ang mga paa, binti, gamit ang malinis na tubig at sabon. At higit sa lahat, mga kaibigan, pumunta kagad sa Barangay Health Center o kaya Yakap Center para sa consultation at tamang payo. Mahalaga yan, tamang payo tungkol sa prophylaxis. Kabilang po ang doxycycline kung ito ay re-recommenda ng health worker o kaya ng doktor. Huwag basta uminom ng gamot ng walang tamang payo o reseta. So mga kabarangay, iwasan po ang baha, protektahan ang pamilya at kumilos ka agad-agad kung may sintomas. Ang pag-iwas po sa baha ay pag-iwas din sa Leptospirosis. So maging ligtas tayo ngayon pong panahon ng tag-ulan. Philippine Standard Time, meron tayong 55 minutes. Makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. Oy, good morning muna. Good morning na nanonood, nakikinig. Sina Ruth, Ivy, Monette at Gail. Good morning sa inyo. Salamat sa panonood at sa pakikinig. Mula po dyan sa Fix to Fit Alteration Services sa Robinson's Place, Las Piñas. Thank you sa inyong panonood, ha? Ruth, Ivy, Monette at Gail. Thank you. Bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayon pong umagang ito ng Lunes, August 31, 2026, National Heroes Day. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, Glory Fe Bagon. Thank you! Ang ating mga co-pilot sa technical side, Arnel Villamor, Mark Bukiron, Mary Ann Villos. Thank you! Kapalam po, pansamantala. Ito po si Alan Alyanige. Teka muna, magte-thank you very much tayo sa napakasipag nating executive producer, si Ali Gumatay. Si Ali Gumatay. Ali ha, si Ali ho kasi ay mangingibang landas na. Yun. Ali, we wish you all the best, of course, mula sa tropa ng Boses at ng Radyo Pilipinas. All the best, Ali. Babalik ka rin. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
8: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
7: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
8: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
7: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
8: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
7: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
8: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
7: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
9: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
9: Self-protection.
10: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
9: Seek early consultation.
10: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
9: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
9: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
11: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging